0: nyo to Balinal, no? Sa aton nga linyada. Sir, live kita sa K5 News FM Kalibo with K5 Leonard. Good morning.
1: Good morning, K5 Leonard. Good morning, Master
0: Tanan and Supermarket K5. Sir, may kantanan sa toda uniform ay kat mga reissue pa nga to sa ayuda. Karawang kita nag-ulihin nga na-interview ikaw, no? And then, wala mention man nimo sa ato nyo itong interview last time. Pero, ma-update ka galing may kantanan sa day nga rang toda uniform na ginapa-implement iya sa Kalibo. Now, raton nga TTMD, kay Bahando Kalibo Auxiliary Police, ro PNP, ay nag-kuwan nag-implement yun kumanday, aboro na nakpan, sakon niya data, based man sa TTMD is sa 45 na. Ro mga ginpang sampulan. Sa inyong grupo, sir, wako man siguro ka rin nagkugang, gininformahan no tanan, anungod sa implementation niya na kumanday, sir Romeo?
1: So, sa umano, may dahil nagdaho, no? Sa mga to, dahil rundo niya yung uniform mo na hago sa December 50 siguro gin-approban doon sa ordinansya ka ron. At nag-start kami sa uniform nga ron niya, nagkuhan ay sa November or October kami nag-start. At halos tanang ka ron yung mga tuda president, yung inform at agad anamon doon nga dapat mag-progress na that uniform. At din kita maghugat na mag-implement do atong mga enforcer bago kita maghugat. So, nang iba api ay nang may nag-ahambal at nga wa ko na sada ka member o sa nagpa-member.
0: Oo.
1: So, isa na ang yan ay sada ka pa-member ko nag-aagto magsanda sa panag magpa-opera. Sini po may ginabaton man doon. Nagtapos ay amo dahil sada nga info nga ko pili rin ka mo. Kung halimbawa ko blase mo gagapit ka mo, pili rin ka mo sa limang kapresidente. Kung siyang ka mo pwede nga magpa-member. Ago dahil doon, api mako niya na i-ordinan sa'yo. Pero hindi man mako natin ako magpati nga pero ibang arang nalagpang haywa pa sa roa sa nakatay din, kaday buhay yun doon. Doon anda yung gato, haywang sa damayla, dapat obra doon yung gato, ro anda pa rin yung kanag. Para yun, umabot yun doon pagka-implementar, ay kami, nagdaya kami niya ang kwan sa Imam Bipin, karo sa ng opisina, may kami nagdaya niya ang amon niya mock-up is uniform nga, pero gina-approve niya, prescribe is uniform, ang daya namon kay Imam Bipin. So si Imam Bipin ay, bali iya tadi kamu magaling din dapat si Ma'am Vivian ay nag sa upad nag kon ana si Ma'am Vivian dahil may una ka man nga habol sa lambato nga remote pantay so yung taw ang pagod ni Ma'am Vivian is yung kon doon nga umabot pa is asang ulit makaroon nga July 13 ang mga kumpura na din taong nga kon plus rin nga nag padaya rin si Ma'am Vivian is yung mga letter sa tanang yung mga tuna plus doon nga gina-remind na sa July 30 na gastart ni kami ipag-implement sa doon yung uniform. So,
0: at di ba nga may meeting pagid ka mo karon? May meeting pagid nga natabo prior kung mga nanging take it action yung pagid sa TTMD? Para nga sure ball gid iba nga tanan, everybody ay aware, no? Hindi gid malipat, ng isok-sok yung drone sa kupitsak tracing nga to, kumanday, Sir Romeo?
1: Yes. So, nag-swang kami meeting kung what you about sa gilpadayan ni mambibigyan nga later nga rin nga nag-inform on, nag-remind yun sa remind yun tanan ay mga 10 days pa tanga nag-apuging kwan karon bago nagpadaya si mambibigyan ay may 10 days pa tanga po nga mapanugod para saan na pagsa-implementar. So may una masabi nga, natural labi nga rin kita yun na so, mga makarang pag-abot sa bikarang nga ay may una gita nga wa na ila wa gato sa na ila ga kwatini ko may so agwa habot abotan sa da mm. Mauron bilang ato karon do ato nga ugali at ato mga tanara ay memo bisan nga ni sa mga ayuda kun dinga ni sa nakasugot sa kwa na mauro mga ato mga ruklin pero buko ni gid balik mga kwa nga sa mo dahil do andang gen sa daya itong uniform may ginabinato mat aron na gina inobra ginampang manamon nga hindi man yagiron itigida nga ma upra is na yung kwanda yun sa kaabuong mga na ibukong doon abit na daag to kayang sa kwan ang mabaka kayang isang teacher kag isok-sok mo yun.
0: Ag, so, pila gitro, kwan ka rin ay, pinakamataas nga presyo ko uniform nga na sa pag-isayod mo, Sir Romeo?
1: So, uniform nga ra, ay na yung abo ang ginagtunan tapos ay amung hagtunan nga rin na naginiyo kita kami karon nga para inigid mo yung mga member operator so mga dito nang ininyo karon siya nag-uubra nga niya din ko na lang ginanda dahil na yung abo man
0: ay ko total abo man ay libo man kamo karay makaginan sa gid man imo siguro to so nag-grab man do inyong hingyong ato nga bubaratuhan yang
1: yes so, oo.
0: May mga pilaro gin range ka na?
1: Bali, 330 malang ano yun.
0: Oo, oo. Ay, kabarato nila kung atong tanawon da nga isipon ta, nagbaton sa darat mga ayuda, pilang libo yung atong inbaton yung fuel subsidy. Ay, although nga dapat hihantoy mo sa fuel subsidy, pero wako gapati, katanang gito ay itugid na hadto. Iba nga siguro makon sa inom, no? Ay, pila makondo sa kalungnik, ay, ang uniforming nga rin niya, kimo man maaduro, na ginasuksok mo man alawadlaw, di ba?
1: Nga ni, oo, rin man yan, ginampal ka rin sa mga poblasyon kato nga nagreklamo nga wakagwan sa nayang ayuda nga to. Pero ito yung namot ideya to para makagwan dito saan ba. At plus dahil na kung una, wakabatong ka mo, ay pagpaugron ka mo sa uniform. At tapos ay mag-usi ka mo, kung ka mo gusto nga asosasyon magpamember. Ngayon lima man makon na presidente, poblasyon nga rin, ay 500 malang anda sa rin nga membership. Tapos ay ro mga kabarangayan ta almost 113 ta pero kabarangayan do pa malang ayo sa pero dai nga ra pilang bato malang nga ra sa population. Bro ato mga dina kunya sa mga soda president sa population ay tagda makaron may ginahiwat masanda nga mga meeting ron ginapa klaro kang dayon so may membership ay may kwarta ng info ay iklaro lang sa mga member kung sino ang dato. Pero sa kamo sa kabarangayan ay may mga tudat ang mga asosasyon sa kabarangay niya halos at ang pundo o ginabuho pagpaobra tinikom sa ang mga member. So dahil may pundo, bisan lang.
0: Oo. Dahil doon sa bilog sa mga issue, sa mga comments nga nabasa ko sa amon nga pag-post ko balita nga ra, ay daw masakit kan daro 600 pesos kung naman daro iba 500 pesos sa pagpamember sa TODA. Pero ang bay ko nga ni, kung nandun, depende man sa andang TODA president, ay believe, tanan man siguro sandara, ang ibang nga members ay ginapresent kung si nag-addo rin yung kwarta ag para at least man para man sa ring tawo ron nga driver kung member ka hindi ang dayang simpo ikaw makabenepisyo no nga makaiwas ka sa penalty kundi sa mga masunod yung man nga simpo ay hera kapin nagapinagupad yung missile do Estados Unidos to sa Iran ay apisan nga kuno amigun sanda eh dito masairan do dagagan it crudo makaron or I mean gasolina sa future kung may ayuda man di hindi malikawan nga imo kapagang maparistro ay may bagatunon nga tong ayuda di ba ga Sir Romeo
1: Nani o din yan ni Ruru na sa pagpuring nabi sa mga ngayon kita ginampay ka ito nga ato na ni Makong ginaayos ko to daya sa kalibo mayat ang nagpamimber ka mo sa tanan niya nakasari-saring asosasyon iya sa to daya sa tanan sa libo ako itong oras nga may makarang nga umabot nga mga ginatao sa mga driver nga ayuda ay kung iya ta ka mo nagpamimber ay bichansin ta kamo to wa kamo ya ka uli wa kamo ka kwa nagiya ta inyo nga pangayan
0: correct.
1: Ay do ginapangayan malang karon it na yang kwan it nagata o ito yung ayuda at government sa iro amo malang amat serious amo oh, database
0: yes
1: so pagpasa na mo karon ito bichansin kat imo to ay check kat imo kaya iya ta magkasan ay kung na yung imo api nga pag kwan ay konsyento may ayuda ay saka sa mga
0: mapalista
1: o nagkato ka magpamimber
0: o oh, diba
1: Mali, oo. Ay, pero doon ang ginaayok mo lang sa tanan yung mga driver operator na mga nag-ginaayos na itong lukon. Huwag man ba kita na ilang may mawigit pag abot sa bitaros na pakintar mga ayuda ngayon.
0: Ag,
1: ay, kung saan naman mismo ruwa na ina, ay doon yung problema.
0: Ag, klaro nga, amba ni Konsyal Guzman Kakong Kapon, although nga imaw, sponsor ko rin nga nga ginatawag naton Municipal Ordinance 2025-011, hay do mga federation president pero nagpaabot ka na information nga why not nga aton yon nga ibahon man do uniformate kalibo nga dekada on datong atong nga blazer agud mas pagid nga formal imaw presentable sa publiko daw inyong ging kasugtanan da nga gin present kay SB ma total imaw ro SB sa kalibo imo nga bagay ko ginatawag ordinansa si Romeo.
1: Yes, na yung pagpungkot na akong bilang ako ang naging elect na Federation President 2023, ay doon naging paabot na akong tanan ng mga tuta president. Mga press, hindi man ang mabailuan natin na itong uniform nga rawon ay nasa mayaw ay nabi man na tanawon, may unang kasuksok dito. So ako, wako matayagigin kung doon, wako tayagigin sulong to sa ilang bayan doon. Nagkandak ang akong meeting sa tanan ng mga tuta, mga agod, kung tanan ako doon ang nga driver, operator, mga members, kung okay ka na nga bailuan nga doon, dahil nga ng uniform. So I was na kung kumangkit ro barangayan nga kanta kong git meeting ro nga wa man karot nag hindi gid hawas tanan ay gusto kita na yung dito naging rason niya gin paabot yung dahil sa sangdang bayan nga doon gin kung kung sa ro uniform nga ron nga wak man nagtuday waro kapintaro chairman sa transportation agrokaibahanan ng mga SB nga gin aproban dahil nandaron doon niya ron uniform.
0: Okay. Do sa milog kara sa mga naghambay sa ibang driver like abimana imo abing situation mat asero mo is imo mataro unit no ikaw mataro driver ikaw mataro operator. May una matana nga driver yang ibaro operator ang datong driver halimbawa may gin atunan or nagmasakit abi nagagnat ay di ka biyahe so kanat ana uniform kanaro uniforme eh. Ti paano ro halimbawa mabuhos sa datong unit dapat ay same man doan nga uniform karon ayo na kabutang ro body numbers inyong uniforme paano kuno rin madiskartihan ti dapat may ro imong substitute nga driver dapat may kuan man pagpatahi ko rin nga ron nga kuan uniforme kon blazers ta mana ti gabanyat ato ag isuksok at ana same number matagapon sa uniforme na kabutang andi ba ra nang explanation si Romeo
1: parehas man lang doon ati ro blazer ka to ay depende malata sa isang anang anang ipagamit sa doon nga nagabay do ay ro blazer man niya to ay kayang may una man nga nag-suksok nga nito yung blazer nga raan ang ginadaya nga unit ay huwag man kapareha sa nga body number. So na yung, do, sanabi karon ay din ang nga ginakon matuod ay dahil blazer ay mga sanay. Tapos man nga bakit masada blazer, do blazer, mahal man nga blazer, plus pa rin daadang sa pa-imprint. Kali ang matuod do blazer nga na iwa man nabi gina-victory siya nga, pero pag-abot sa na yung kwan, sa pag-ring nyo nga rin na dati number at tapos sa firma. Hindi man sa firma doon, ito yung mga ina sa enforcer kung yung uniform ay gisi-gisi o luma, hindi man sa firmahan. So, ro, kwan man karo na yung doon nga, ro, sambilo karo nga, anda nga ginagawa man sa ako na ito. Anda matangal sa bakit mapobra, mataray man na kami ron, dahil hindi ko man man natin ipasuksukan na rin, akong tara. Hindi man, the pleasure, may una man, hindi ko man man ipasuksukan na rin, akong tara. Dali nga, ro, iba, be, nag-aambay man yung operator ko, iba nga, may sa istorya ka akong operator nga, hindi man, the pleasure, man na ako nyo, ginagukwa nyo man na ito, kaya ayaw, ginagawa na nyo, na ipag-abot ang driver, ay pagpag, man na kay bisan gisi yun ay ginasinokso kay so ito din part ako ni tanan yung mga tunak ni si Ben Sandal aron ka ako na paabot ito yun nga din action lang ito man pero pag action ka rin na again kung ano na yung tanan tanan nga driver o driver kung okay sanda kung ako na ko hawin sa sabatian nga hindi gito sanda
0: oo
1: so, doon yung biro yung kwan na ito kung may magbailo it na yung kwan ay
0: driver no ay dapat ay may patahit mo ang alang nga itaot ako dato kong absent ro alang uniforme ay kana ta igo to. Di ba?
1: Oo.
0: May nagapabot katot information nga taga Makato mataan damat ang tuda raya. Nga ran dapat ako no rito ay may schedule. Ro pagsuksok it uniform ay may una matama nagapon do blazer. Ginakwan ng imaw Monday, Wednesday, Friday. Ro blazer, agranda mat ang aron nga polo shirt or t-shirt, hay TTH imaw ag Sunday, Saturday, no? Para nga magabhan man matuod ro daya nga ranga uniforme nanda. Adoy mataro discard tigi na share ko malang ba si Romeo?
1: Ay, di natin sa andang nga sa ilambag ko.
0: Ay, ribabi ka rason nga, ginarason na ba yung iba nga paano manaray o ba magasuksok gabat ang manakita ka na?
1: Ay, na yung iba man nga, was tigdayo-dayo man na ginapobra nga. Pero, panabi ka rin ay, depende rin kung pagpaabot sa terminal transportation na kung na-approve na doon niya rin, ay parang kamo na yung gin kaya manamo na doon niya rin nga kung may free ba nga one day yan, Sunday ay so wak man ha panagit aro yan nga rin yan eh. So doon lang doon niya do ana matangaw sa ibang banwa nga rin na ibasi kung ginaproban mataro sa ginang bayan nga mauron daan nga obrahon ay okay mataro kung may makaroon sa kung but the base pa rin sa mga ordinansa nga ginaproban di man kita pwede mag-ubrat ato mismo nga kwan kita pero kami at aro mag pagusto at kami among maroon among ubra na ginaagi kita rin sa legal nga pandemya sa ngilang bayan.
0: Okay. Imo lang abi Sir Romeo no nga mensahe sa mga toda president member ag sa mga wapagid una it asosasyon no nga gina sudlan may gabalak man ribay imo nga mensahe abi good ma ringaray matapos yon no dahil wa matukan ka ragid eh mamba naton ikagain na kundi ka positibo ra ko kada driver ago taga Kaliboron agod formal agro imahit aton paghinambal ta tricycle drivers Kalibo hey mamba naton professional hindi dapat hadlukan ayo na uniforme legit nga mga drivers hindi kolorom mauron baga mensahe abi Sir Romeo Tubalinal bilang federation president anda.
1: So sa umano ay abutin ko na. So ako lang gid na hambal sa tanan nga driver operator members ay na yung kumpidi ay na yung nagkonsulta sa andang kung sino na gusto ng magpamember tapos sa irubi yun ito mabingal na kung ano na ordinan sa utaron kamagmagkakasi ka rin agen agad bago rin na aproban. Ay, so, rugi na inyo ko lang, Ged, ay, ina man kami, ginabato man naman doon mga nagpa-obra nga ron. Isa yung uniform nga ron, kapabulay ko kami, gasong ka, nagsige, mataro ang mga pagbatong ka ron, pagpa-obra nga ron. Pero tulang pa tulang, mga gigi, asuro, nga ron nakapa-obra.
0: Yes.
1: So, ato malapit ka ron, purpose ako na kabulay man kita sa Banuat, Kalibong, makita man doon mga driver, ay makaroon nga ron, kita ni mo makaroon.
0: Yes, yes. Kanami, imaw tanawon eh, sa Magayo, starting ko Monday, kanami mo tanawon sa mga yo kapinduan at poblasyon R4 no kanami ton tanawon sunod-sunod sa nga naga biyahe kanami ton formal daw ma feel mo nga mamahugit aro pinagbag-o ko transportation sa Kalibo.
1: So kita pa bi sa sentro yaro Kalibo ro sentro. So ro ko malambing ko na kipag yun na dai na yung natural lat abiro mga makaron yaro may mga reklamo pero kung mga halos majority yato ro nagreklamo nga hindi ay wag yato man nadayon doon.
0: Oo, ay pilang bilog man lang eh.
1: Oh, pilang bato man lang abi ro mga kuan yaro na parang ilang ro.
0: Actually sir, ro ga reklamo man ay buko matanga wa matanganit buko mat at miyembro ko asosasyon.
1: So yun, yaban.
0: Di ba?
1: Yaban, oo. So, okay. Rin lang kita akong ganagagin na inyo rin nga kung pwede ay kung tanan makaroon ay ginagawa ng katatanan doon sa president kung may andang involved nga money ka pareha sa rin nga membership ay ada mga klaro rin sa mga member magkataon sa nag-meeting ay klaro na ba kung sino nagnadaga ay bodo yung benefits man ay mga member ay una kung ano ang benefits na ginagawa sa mga member para sa kamon ay may amount anang pundong huwag taga problema rin member dahil iya kamon ginagabu sa among pundong pagpa-obra uniform. So bintahan matabi ko nakapamember do tanan yung mga
0: diba? Driver inyong operator. Diskarte gali ay una ginbuo mata sa inyong pundok inyong asosasyon that's good mata o tat problema on the members.
1: Yes, buko mat kami ang dukwan do sa barangay na to da halos makaroon ng tanan
0: ko. Depende sa diskarte.
1: Oo. Ay, siyempre, kita yun na, the purpose, it pagpamember nga, ay doon ka, the purpose, para ro, magamit it niya ang kwan, kung may mga problema ro mga member ay ina man pwede makahulap kwarta kung may mga so diba ro purpose nga makapundok ro kada asosasyon so makaroon umabot yung dadaya di nakabuo sa pundo is asosasyon do para pa upra telepon.
0: Oo sige oo kon kon Sir Romeo Tubalinan sir aton nga kontod mismo nga federation president ito da sa Kalibo tayong kugid sa oras always sa pagtaw sa K5 ba ag dahan yan ka mo sir sa biyahe adlaw. Thank you so much. Good morning.
1: Thank you, man. Thank you.
0: All right. Si Sir Romeo Tubalinal, Federation President at Toda Kalibo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kung Toda, tarako na si Sir Jinli Bintosa, matal sa kung Toda. Ay, under, sanda ron sa ni Sir Jinli. Ay, imaura, imaurugin butuhan, imaura Federation President. Ay, ikaw matama na lumay mabuabo man ang oras. Ay, siyempre, raanat abing tricycle, imamando operator, imamando driver. Ang ani kun anytime kung maga imaw taro boss anytime grahe mat imaw kun madya nahit mat ananaro manami nga koleksyon kun maga ayos sa pag boundary te ay kun di ba kung ka boundary meaning driver in the another unit may tag iyat iba ro operator imaw driver at ay kun gapat libot ka kun sa Kalibo ga ideya ka pa nga makompleto mo gidro nga ron nga ginapangayo kimo adlaw nga boundary dabilin imong ginansya kun doon kung kagid ga hugod. Marunong ako na matriba, pag mahit ng daro manami nga ruta, nga kung nabay halimbawa man na may kat manami paro airport isa Kalibo nga mabaskog pa, ay mahal rin ng sukot ka ron. O, di kung mga tatlong hatod ka ron, tiba-tiba ka ron, paldo ka kung nambaw na da. Ano riba ko ng mga driver na sa mga bilyaran yun? Diba? Una ko ta O namatay na dakpan yun sa mga illegal nga sugal. Speaking sa illegal nga sugal, talamak makararo mga kuano pag-aresto sa mga bukis-bukis, mga K5. Eh riba karon ay may mga unit man, mga kumabilidad nyo. Oh. Imbis kung ta inyong kita ko ta, hindi niya pag sinugagon, billiard, taya to sa mga bukis. Oh, ay, galinik lamo ka mga kamot kwarta, tapos ginasinugag man, timan inyo bigamit sugid. Alas 8.23 sa oras, agdeng oras, balita, tudkaton, itay ka ng Power Duo Combination DTX 500 Mighty C, Ro Alkaline Vitamin C, Maki 5. Papasugun taro itong immune system, dapat pag-on ngayon sa mga bagatian kapag gagnat ubotrang kaso, Pasko Guru immune system, hindi kita tablat masakit. Plus, may aton pang DTX 500 rong inakabig nga superior antioxidant kinagasukoy sa bagatian nga diabetes, kinabuligan ma-regulator ng blood sugar levels aton kinagagawas, kinaprevent ng mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kaki-five. Yahoo! O, tisiin pa ka mo, no? Power duo combination, mga pagainom, inyong liver amligan, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Sa aton ka nga pagbalik, balikan naton do may kantanan sa day ka nga speaking ko mga illegal nga sugal. Raton ka nga Aklan Police Provincial Office, no? I-plastar na akong danda nga report. Ay gusto ko lang pukawon na yung mga mahilig sa sugal, no? Mga K5. Nga wagid makon ita kabaga ka man doon, sanda ka nga pamilya ay kunhidak panting nga guman sanda. No? Usoy nyo man to ko piyansa kung paano makagwa. Ay, magmahay to piyansa ron. Ay, watakamot may mo ay kotob kung nakikita ko pulis nga pasok sa laying na may nabayular ka mo. O, ti aristohon kita ka mo nung katong motoridad. Eh, iba nang gangaw-ngaw. O, ay kunoy nagkapin sa bukis, yung nagkapataya manat naman na kami. Eh, dapat magumusod lon doon. Kata legit pero operation. Ninyo, mga K5, pero iba bukon ay. Ani balikan ta rin doon na iya sa ito niya pagliliba, matapos siya mga importante. Nga pa, Nomdom, stand by!
2: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong palulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuloan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Dietri Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: Dietri Bayo.
2: Ang Dietri.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may Dietri.
2: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
0: ang nagatimlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
2: DTX 500.
0: Masalikat.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Madalas na pag-ihi.
0: Paglabo ng mga mata.
2: At mamamanhid ng mga paa.
0: Baka
2: may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500.
2: DTX 500.
0: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar.
2: Sugar cane extra.
0: Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
3: Sporebiotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporebiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik. Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite Batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa corner Roldan at Mabini Street, Poblacion at Calibo, Aklan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
3: Leonard Viray,
1: Puro de los Pueblos.
4: Alas 7, alas 7, alas 8:31 raton nga oras. Balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum sa gyapon yung anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton kada nga pag ililiba mga ka K5, iya sa aton nga pagpadayon, no? Good morning gali anay una kay Madam Catherine Bintosa. Ayan. Aron do Mrs. ni Sir Bintosa, co-president it kontoda. Nagapamati man kato doon every morning. Do mga pilosopo nga mga drivers doon do lihi ka pa obrat uniform. Ay wag agi sanda nagpa-member sa different toda. Tama. Ano mga na tikita nga kat mga wa matabira sanda to ano? Asosasyon. Pero mga naka-asosasyon kompleto mat sanda tanan tat uniform. Oh, ag talan nga member ginambanyo at andang president nga bay kuan man na July 13 Monday hay implement taro kalibo party karon naging tao nang mahaba kun nga mayad nga palugit binugan para ma-comply do yon. Ay sipre bo ko matangag patay kat libo bisan dara tanan-tanan yes kalibo 1000 plus di ba? Hay para ma-comply naturo months kan nang intawag. Sige, July 13, implementa. Pag hindi rin makasunod, bala na. Ay, lugaha, bro, no, mga watodag. What, I mean, white grupo. Ay, dapat ay magpagrupo, gida. Nagpamati ka, tondo, latutuda, makato, nga nagatutok makaroon. Ay, rin man ang hambay, advice nanda, dapat kita magpamember, matod, especially Kalibo area, to prevent, matod, yung mga pag-aptat kolorum. Ay, pagwaka ni Pormin, tumati kolorum. Diba? Pero mga iba nga nagreklamo sa transportation ay taw man sino ta animana to haning manyak tong driver ag bastos ta man arrogante. Oh. Hay apisan matuod nga una man do body number malabo at least do uniform may identify ko pasahero nga maton nang isakyan ay naka uniform it maura ag kita ko saan nga gambong amo ni motor may ngagan pa ganing apelyido or haan nga first name I mean no aguna sa likod body number pag isa uniform. Diba? Sabilo ko sa may mabaho pag-abot sa seguridad, may mabaho ang bulig. Bano, bisan uniforme ang imaw. Dali ma-recognize. Ngani, sundon tayo dapat i-implement yes kalibo. Ordinan, sabi ron. Agdita ka mo mga kig sa sangon ng bayan ka ron, ay nag-aprobar at asanda. Ay inisiyatibo matarat mga toda president. Ay di man sana pwede rin ko-obrat ordinansa, ay bukong man sana at sangon ng bayan member. Ngani, naghingyo sanda bilang committed chair in transportation, tapos anong mingyo kay Matt Guzman. Oh, gin indiyahan, gin bagayan nita ordinansa, gin pa-approve. Ay okay kanda, di ba? Majority kanda. Ay naman nagkadak pa, literal, wag itat asosasyon da. Itindihan man natin, doon gusto man matod kumita para sa pamilya, galing ay dapat sundon taro ginapa-implement. Ano man lang kasimple man doon ni Mau.
1: Foro de los Pueblos.
4: Sa part itaklan PNP, sa dengara nga ginatawag naton mga K5 nga successful operation month of June, no, di ka rin nakabutang mga K5 month of June, balik ko ano 28 do pinaka latest nandang update as of June 28 last month. Himakon moro andang report sa environmental loss ako na pukaw sa 98 operations 40 rugin pang apprehend mga nagapamutol nga rat mga kahoy talamak riya sa aton sa clan. Oh, riba ni kon sa kabaryuhan won nadakpa ko iba. Marmasako ko naman tru mga municipal agriculture office sa mga MAU ay gabosan na dapat permit supposedly as assigned sa barangay. Eh riba iwa ginagipinamuto ang kakahoy rin na. Makon mo ha, 98 operations may una raton yung PNP sa Aklan. As of June doon, 28. 40 rong inaresto. Ang aking griba man at ginaresto. May, kanina ang ba natin, may layi kitang ginasunod. Diba? Na ano ka, tag, sinadoro tong si Ben Daloka. Ay, pantanin mo bagong, tanin mo batas. Dito pwede ron. To protect man doon datong environment, parang ginhimo rin mga batas. Sa bilog pagidako sa Napukaw, aside sa dekara nga environmental laws, illegal fishing pagid, no? Mga K5, illegal fishing, 17 ro, gin, kamang operation ng ginkasa, 17 man nung ginpang-apprehend riya sa aton sa Aklan. Makon mo taro nga data, abo nga mga taga-ibang probinsya, nagadagyaw riya sa aton sa kadagatan niya sa Kupkuaklan, ng aton teritory, ag nagagamit ko mga iba't apaman nga klase nga pagpangisda nga bawat aron nga dahil ngani nga makakuan imo ron makadagasa ko mga similya makadagasa ko mga maintok nga isda nga dapat kunta mabuhi mo magagko ko didakpan man mo sa pilang dagon nga pwede mo makaon eribay isos Ginoo ko bisan buriring baho ginapatay na ayo gagamit sa nat mga net nga nga masyado ka isot rubuho rumata eh bawal ron may mga ordinance makando mga banwa like Batan Altabas, Rotangalan, Nabas, Malay, Buruanga, may mga ordinance na naroon niya dapat mauron niyang kabahuro matanga gamiton sa mga net. Diba? Ay may iba kong gamit, maintok, illegal fishing, diba? Nga iba't ang probinsya dapat sanda rito kapag angabot iya sa aton. Ag sanctuary, dapat hindi na naroon di karoon pangisdaan. Ay ribay ka pangakman, unagin sanda di karoon doon sa sanctuaryo ay sa danda nga mabu-abu ro mga isda di karoon. Sa bilog, dahil nga rin nga illegal gambling. Sa 15 operation, take note ha, di bali sa environmental laws ay 98 operations, 40 arrested. Sa illegal gambling, yas aton sa Aklan, 15 ka mga operation, 40 rugin pang aresto katon nga mga kapulisan, mga kipay.
1: Komentaryo nga patas, kang servisyo nga wagas.
4: At sa aton nga buong information, yaban hay illegal nga sugay nga patong its. Agrayagit ang ranga sunod-sunod, asod-asod nga mga pagpangdakop, kuray ang ranga mga nagapataya, bukis. Like kahapon, no? 14 kahapon, may ginaresto di kara sa barangay Aslom Ibahay. No? Mga alas 11, gasarang mga alas 11:30 to eh. No? Gindakop kahapon. Imaurahay si alias Angelita, 40 anyos, agresyon sa sambit ng lugar. Kaguoy nga niya, may asawa at paman. Ang may unga. Ay, violation ka ron, siyempre, patayak ka, illegal nga sugal, bukis, number games, illegal ng number games. Violation ni Maroon kung naton masairan sa Republic Act 9287 or the an act increasing the penalties for illegal number games, amending certain provisions of Presidential Decree number 1602. And for other purposes. Di, violation ka, kaguoy, nanay pa naman, ranang point matakunta ka ra, makapangita, mang ipakaon na sunga, di, pakaon mo, illegal. Ay, may nagabuyot ka ra nga mga kwandon, mga tao, agsay ka mo, sari nga ra nga RA 9287, pati tagdoy nga mga naga-finance ka ron, nga naga-pundo, no? Kuro nga ron yung illegal number games, dapat, dayon pagid daya saon katon yung kapulisan. No? Mga K5, dayon pagid do atong tumbukon. Ayon do mga punong-puno ag may mas mabaho karong kanda do penalties. Aside sa matas taas ro dagon nga makulong sanda, mas baho man karon do penalty nga ipataw ka na katon nga batas mga K5. Compared sa mga sa field nga nagapataya ko illegal gambling or illegal number games. Sanda ko mga patong its pagin ron mayo na pagin nga naga finance man karon nga naga patong its aron yung bagay may illegal nga sugagan. Ay gabayad kan naron yung mga tawo. May mga mauron taron niya sa aton sa klanuang kamo kasayod kung mga maakig kamo sa pulis ako damat may mga successful operations na may mga edad pa man naron nang inaresto at man sana naguoy. Ano yung pagbasun do pulis? Ay andat ang trabaho ron ay may violation sa batas. Bawaw taro sugal. O matod bisan mamiso, 5 piso. Haywaan, ni violation nun, sugal, kwarta. Basta may kwarta nga involved. Bawal na bawal. Kita mo lang inyong trabaho, mga kunay. Na, sige, birahin nyo, kapin sa ibahay. O, may gapinan, sila aron kanda nga tawo. Aron, palin doon, piyansahan mo ron. Runya-runya si Angelita. Ay, palin, may pamilyado to paman. Ay, kabili baro ginakita na sa piyansa na. Huwag na ka mumakon pagtarong nga naman K-5.
1: Puro komentaryo sa patamakag. Servisyo nga wagas.
4: Alas 8.40, raton ka ng oras. I-check tabi partner, raton nga patrol. Parte sanda ka nga balita, makaroon nga law ita Miyerkules. Si ka K-5, Rigilin Tornino, no? May kantanan sa daya ka mga K-5 nga rumanga junk foods nga raag mga carbonated drinks sa sugunit mga elementary school at high school sa Kalibo, gustong ibawal. Kung kakon, pabor na pabor gid ang kara. Daw mga K-5, pabor! Dahil nga nga rumanga ungasos, Ginoo kon Diyos, mga kunamat, may mga nanay pa nga sanda para gatulirar. Ala, bakay ka muna't mga suyop-suyop, kung na ano tawag, garon. Dati na nakatong simpo, ramon at ang ginabakay ay sa mga eskwelahan, anay, elementary, daw kinutaw nga juice ba? Di ba maintindihan? Sa gusto man makaginansya ko nagabaligya, bakay katsang ka sa sing aron nga juice, no? Powder juice, butang na saan ang arong sudlan, ay pilat ang litres kano sugod, aloon na rito, patakat, singkiri nga asukar, sas kagupsi-upsi. Ano makon na? Orange juice o kon lemon, hindi man pwede mangin grapes, ay mga kulay violet gida to. Pinya man na, pinya. Bago Ginoo ko, pag-submit mo, kagabay. Tapos kaong kapanay katot mga Indian Mingo ta. Ayan, Indian Mingo na ay may paaman pa nga dayok. Pagka 2 to 3 days, di ka rin sa eskwilan, pwede nakit rin tiyan. At totally, mga mauron ta kaya noong eskwilan, makaroon na sa Ginoo ko, may mga online-online. Mga unga, timprano pa lang, may mga sakit na sa bato. Kaka-diabetes na. May dali liba ka nga UTI. May good light ana. Ito na ron sa to niya pag ililibay una hunta nay ring report ko patrol ta with K5 Bridge. Saray ka lang nga wa kita kapon abo ang mga pulis ya sa may libot it aton nga Pasana Park, no? Ay may mga bisita kita. Dahil nga lang may kantanan sa celebration itay ka lang nga aton nga Kalibo Cathedral, may mga bisita sanda, no? Sa yuron tabiro balita nga ra with K5 Rigilin Tornino patrol sa kampiyon nga balita. Standby.
1: K5 News FM live report.
4: May mga sirado pa nga makarasada ka ra, makaon ni oras aton ni plastarda dayang balita. K5 Rev sa report, go ahead.
3: Yes, ka K5 Nard, no, makaron ni adlaw gina celebrar no do day karang Golden Jubilee Celebration in Diocese of Kalibo. Meaning ka K5 Nard, ika 50 anyos nga pag-celebrar it nasambit karon nga diocese iya sa Banwa ka K5 Nard. Aga actually hay maabo no nga mga VIPs pero makipag builog kara para sa duunganan ng mga tumugoy sa Banwa ita Kalibo sa day karang celebration ka K5 Nard. Pagapangunahan makaron nga alas 9 na misa itaton karon nga apostolic nuncio to the Philippines ka K5 Nard. Nagiron kay Most Reverend Charles John Brown kay K5 Nard. Personal na
4: foreigner ta.
3: Oo, imaw rumaga panguna it misa aga yaman ng mga obispo sa nagkagain-gain nga diocese sa Pungsod sa K5 Leonard nagiya para sa Aklan. So nga nga maabo no nga bisita. That's why kung ma-observe itatong ka nga mga tagpagamati, maabo nga mga police sarong naka deploy security route araw security ka K5 Nard no sa pag-aagyan itatong karon nga mga VIP. So may mga streets man kita nga sirado makaroon karon sa may printed atong ka nga Cathedral Archbishop Reyes Street kay K5 Nard agri kato sa may portion man it 19 Martyr Street hay sirado man to portion karon so basi mga wabagaro atong karang mga tagpagamati haman it may mga road closure agabo nga mga nagagapta nga mga kapulisan kay K5 Nard so pamatian ta ano bagaro importansya ito ka pag celebrar iti ka 50 anyos ka K5 Nard nga jubilate diocese of Kalibo especially sa mga faithful, mga Kristiyanong Katoliko, ka K5 Nard, pamatian pero pagpahayag ni Sir Father J.V. De Los Santos ka K5 Nard.
4: Okay, pamatian.
5: Okay, atong nga gina-celebrate, ay ginatawag nga Golden Jubilee, no? Nga kung sa Sinahero, atong nga Diocese ng Kalibo, ay nag-celebra ron it ika-50 nga dag-on, no? So, ginapasalamatan din naton ginapasalamatan ginaton do Dios sa dayang mga dinagon. Ginariman niya ni kita nga kita simbahan, kita kaibahan. But silingon, pagraya ay Golden Jubilee, ginapamangkot nga daya bagay anat simbahan. Ag do ginaklaro nga do simbahan ay bukod ta do struktura, o structure mismo, kundi do mga tawo nga nagatipon para sa pagsimba at pagdayaw sa aton nga Ginoong Dios.
6: So meaning 50 years
5: na
6: i-recruit Diocese yes, of Calibo, Paz.
5: 1976.
6: Paz, ano rong mga ginpahaong naton nga mga activities makaroon? Ag nakita naton may aton nga mga VIPs man, Paz, no? Nga magabisita giniya sa aton nga Banuan Calibo?
5: Kabi, nag-umpisa man daton nga pag-welcome sa aton nga mga arsobispo, ag mga obispo sa nagakalinlain nga mga dioceses, ag archdioceses, no? Mm-hmm. Nga kung sa siin ay ginbalikan naton do o mga dinagon, no? Haman nakaabot kita 50 years, gimbalikan man natin doon ato yung mga nauna ng mga obispo. So, si Bishop Cyril ay ikalima man doon nga obispo ko ato nga diocese ng Calibo. So, doon doon ato nga programa, dahil doon pinakamataas nga celebration nato doon Santos nga Misa, nga kung sa siin ginatawag nga nga Eucharistia, but silingon na Thanksgiving o kung pagpasagamat, no? Pasagamat sa ikasingkwenta nga dagon ko atong nga diocese.
6: Okay. Pads, ano ro significance no para sa aton nga mga nagapagamati, especially mga Katoliko, ano ro significance ipag-celebrate naton ita Golden Jubilee makarni adlaw?
5: Okay, kung ginapamangkot naton significance, mm-hmm, ay kung kisa ay subjective, depende kung sa kung sino to nagapamati. Yes. Pero do simbahan o Santa Iglesia nagapahanumdum, mm-hmm, o nagremind katon umpisa nga raya hay natukod bilang dioceses, mm-hmm, do pamangkot dayon katon hay kumusta do aton nga pagtuo sa sugod it ikasingkwinta nga dagon it aton nga dioceses, do mga tawo bagahay nagdugang ro pagtuo, do mga tawo bagahay nagbalik sa Dios, do tawo bagahay naging mabinungahon sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi paagi sa pagkilala man sa Dios. So do significance ay do yun, no, no pamangkuton agbalikan do aton nga relasyon sa Dios, nga makita man sa aton nga relasyon sa aton nga mga isig katawo, no, pahanumdum, no.
7: Bautana ko lang paano nakaabot kita it 50 years nga ra nga Jubilee years, no, sa atong simbahan nga ra.
5: Okay, so

0: pang appointment no sa atong Pope no sa atong Katolikong simbahan. So kung dopaman ko taman nakaabot kita 50 kadagon ay tungod man sa grasya it Dios no kaluoy it Dios sa aton bilang dioceses.
1: Okay. At kung balikan naton 50 years ago sa atong observation ano rong nangin transition ag nangin parang pag-evolve baga pads no ita aton nga mga faithful aton nga mga tumugo up to makaron nga mga panyempo pads.
0: Okay, hindi ko man mabalikan gid una una ay bukong pako 50 years old man. bilang bata nga pare ay sudo yun doon dugang ginapangayuan naton it manog dumaga ag manog bantay sa kada parokya gapangamuyo kita para sa mga kaparian nga magpadala pa do Dios it bokasyon sa pagkapari ag sa mga reliyoso ag reliyosa at the same time sa aton bilang mga pamilya nga kung sa sinhay kita mismo ay pabaskugon naton daton nga spiritual life ag at the same time kabuabon nga mga ministry nga nagtuluhaw sa sud it 50 kadagon but silingon mga particular nga kung sa sinhay depende sa panawagan it panahon but silingon do church do simbahan ay nag-respond malang sa mga kinahanglan man katawhan o kung mga tumuluo.
1: Pats na observe man naton makaroon maabo nga mga tumugo orong gusto gid maki-celebrate no sa dayang importante nga adlaw sa aton nga Diocese of Kalibo Pats.
0: Okay. Para sa aton nga mga lay faithful, mga tumuluo from the word tumuluo nagatuo no at the same time hay daya hay mga gathering man it mga tawo nga kung sa siin ay nangin active man sa kanya-kanyang parokya agro panawagan malang kata hay to remind us nga mangin active man sa aton nga kabuhi hindi lamang sa sugod it dayang istruktura kundi sa kada banwa o kung sa lugar nga kung sa siin kita nagatiner o kung nagastar o nagastay no so kabay pa nga mangin mabinungahon kita daya ro simbahan kita simbahan but silingon hay invited do tanan no this is an inclusive celebration para sa tanan bisan do nagakalainlaan niya sekta no hey welcome man.
1: Okay. Sino ro magapanguna anyway pan sa ito aton nga misa makarnya
0: ay si aton nga apostolic nuncio sa the Philippines si Charles Brown no
1: okay. So after it misa by 9 AM nga ra pads no ano after do aton yung mga activities
0: may aton dayon iya nga mga may presentation tapos ay do kada parokya nagprepare man ko andang mga pagkaon no para sa tanan no ay pwede ta kalibot-libot iya
1: okay. So na observe taman pad sarado ro part ko aton karang Archbishop 19 martyrs ano ro mangin kwande karon ka activities naton sa mga streets naron.
0: Okay, do yun hay bye for security purposes okay. Lang man. Okay. So do yun ginagina control naton the crowd. So do.
1: Pats imo nga mensahe sa aton nga mga nagapagamati makaron pats sa aton nga mga tumugoo nga nagaselebrar makaron nga Golden Jubilee pats.
0: Okay, para sa aton nga mga tumuluo sa mga akanons no sa aton nga pagpasalamat sa Dios sa aton nga ika-50 nga dagon bilang dioceses kita ginapanunduman nga kita simbahan kita kaibahan no but silingon hay kita ay kabahin o kun kaparte kuraya nga celebration so kabay pa nga raya nga golden years mag-remind sa aton nga mangin mabinungahon sa aton nga pangabuhi bilang mga Katoliko bilang mga Kristiyano o kun mga may maayo nga panimuot nga klase nga mga tawo so kabay pa sa raya nga golden years ay magpasalamat kita sa Dios ag bilang pagbalik pasalamat sa Dios kita man mangin mabinungahon nag-active sa kanya-kanya nato nga community salamat.
2: Okay. Datoro statement ni Father De Los Santos ni Father JV. So, rengarahay, dagsaon da ko, Katoliko, said naton, babo kita, taga-ibang banwa, nagpanakayon pa ni Kina-Kipay Bread. So far makaroon, dali lang git mga alas 9, abo nga tawo sa ito yung katedral.
3: Abo nga ka K5 Nard Agro set up itaton karang Kalibo Cathedral may mga bangko sa guwa ka para set up mga K5 Nard during ang tiatihan na abo nga mga bangko ikaron sa guwa para ma-accommodate
2: may tent pa
3: ka K5 Nard kato sa may likod sa may kato sa may convenience store nga tabok baga may mga bangko man ikaron doon sa guwa ka K5 Nard
2: so kwan lang gid sound lang gid itaro yung misang igapatigayon doon da although nga may screen man
3: monitor.
2: May monitor ay sige yang at least ma-feel man gapon ang dakon mga mensahe paton nga kaparinan.
3: Yes, ka K5 Nard. So, do yan roll set up makaroon yan sa aton ka nga Kalibo Cathedral ka K5 Nard.
2: Okay.
3: Makaroon yan ang 9, mag-aumpisa ro ang misa ka K5 Leonard. So, dahil ato

0: nagkarang report na with K5 Romy Cahilig, K5 Jim Leodoro, Triaman si K5 Red Jillian Tornino para sa kantyon nga balita, serbisyo publiko. Ang galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report, Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
2: Alas 8:53, raton karang oras, agatayin ko gid sa report katon nga patrol with K5 sa mismong Kalibo Katedral. May kanta na sa rika ng Golden Jubilee, no? Celebration in the Diocese of Kalibo. Lagi na pangunahan makaroon katon nga mga apostolic nuncio, no? So, mga katoliko, no? Nga mga kigmanghuran tayo na makaroon sa simbahan. Nag-abang manong ko igapatigayin nga mga programa, itay ka na nga mismong kaparinan naton. Alright, D3 Bio, kampiyon niya suplemento, bakon sa Clinical Alternativo, pampahiltit aton nga brain, para basko aton nga gawas, no? Ayo sa mga viruses, ay kay manong D3 Bio, kampiyon niya suplemento, antiviral, antibacterial, antifungal specialist, mag-inom, D3 Bio. Mga ka-K5, mabakay sa Clinical Alternativo, ha? Pati rin DTX Beauty Soap, rong Clinica Dio Fresh D-Roll-On, tanan, aga-extend the full supplement for men, pampabasko aton nga immune system, sa mga aking gusto mag-basko performance, extend the food supplement for men. Bisita ka mo Sunday to Friday, bukas ato nga clinic una with Dr. Robert Empinado. Libre ro check up K5 Abilio, sayang man kaysa sa mga private clinic ka mga mahal, no? Ag pilat aro sukot, simpleng check up malang. Gapat at oras, makarangad law, ita Miyerkules, sinula lang sa 11 MPS, huwag maabot matalakay, maghin pang headlines sa mga balita. Aga siyempre sa supervision, kumalwan mabot, very generous chief executive officer. Aton ka nga CEO kay bossing Doc Ramil Uy. Aga siyempre mga ka K5, ay normal doon, nag-greet anay ta happy birthday, no? Ro, tatay at amon ka nga CEO, no? Tatay at amon ka nga CEO, nag-celebrar ita birthday kay Sir Raymundo Uy Senior. Happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Ako yung nangin anchor man, K5 Yonar Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
6: nga wala sa plain
5: D3.
6: Yes.
5: Caprylic acid.
7: Ang aton pian mingnestoryahan si lauric acid nga gihimo mo no laurin.
6: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
5: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
6: So, meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakanami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
5: Oh,
6: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakanami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
5: Correct.
6: Pero, hindi lang nga machins energy siya sir boy, antibacterial man.
5: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial. Bacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampiyon. Once ma-convert ni sa to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
6: Antivirus.
5: No?
6: Inom ka D3 Bio, malikaw. One or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower
7: to control the viral load of hepatitis.
6: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
7: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, ti ara na kay D3-bio. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprilin.
6: That... Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
7: Energy siya dayon. Amog na ang iya second major role. It provides you instant energy.
6: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
7: Buyon. Gapan
6: na. Namin, oh, ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates ga-instant energy man pero masobrahan madako buyon.
7: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3-bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprilin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka, hinom ka D3-bio.
6: Bilang suggest mo, sir boy, every?
7: 2 soft gels every 4 hours.
6: Wow. May lanat ka na mo.
7: May lanat ka na. So therapeutic dosage na siya.
6: Especially ka nang wala nakagana kaon.
3: May energy Japon.
6: Energy Japon.
7: Ay, Japon energy.
6: Bulong pa energy pa ni mo.
7: Energy
6: pa. Ang D3-bio.
7: All in one ang D3-bio. You cannot find that.
6: Hindi sa plain nga D3. Ang mga ganing permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, saya. Gamit ka na lang ano.
3: Isli na ng plain nga D3.
7: Proven and tested ang D3-bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3-bio. Duha ka capsules every 4 hours.
6: Correct.
7: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
6: Especially nga ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
7: Kayang-kaya
6: ni D3-bio. Mga bata lang daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
7: Na
6: pero kabalo ka ang pinaka-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon, paimno naman.
9: D3-bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3-bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-bio.
10: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may VCO!
11: Ang VCO!
10: Yung may D3!
11: Mga butka!
10: D3-bio!

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Table. DTX

0: official news and music station.
1: 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calripo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:03, medyo tulo timprano ta, kag damo kita ginapreparar para sa inyo, no? Informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pag-aisturihan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, suplemento, nga manatili kitang healthy, kag mga lifestyle, na? Dapat maayong nga tulog, maayong nga pahuway, maayong nga pagkaon sing mga healthy foods. Amuna ang aton mga tips. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, dapat reminder ang tagsa-tagsa, mag-take ka mo permi adlaw-adlaw, DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Mga partner, do hindi stress ang akon mga partner subong, mayo ang yuhom kag dumayong bugtaw, aga pa nakapaligo na. Sir Kevin, mayong aga sa imo?
2: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Boy, kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid supporters nato, ng K5 solid supporters nga nagatutok sa aton programa sa sininga tinion, kag syempre sakto gina engineer, dapat naka DTX 500 gid sila, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para kumpleto ang ila proteksyon batok sa anuman nga sa isang balatian. Kag engineer, ang amon nga kami ni Sir Boy managayom kami free from stress kay nagpatigayon kami team building sang last week, no, so doon na break ang amon nga routine sa sige lang nga work. Kaga amuna gin-awardan ni Doc Ramil Oy ang mga kagin recognize ang mga efforts kag services sa mga empleyado sa Klinika di Alternatibo.
1: Correct. Pero si Sir Boy kuno do ga reklamo kay wala sa ka dive didto sa pinakadalom nga damo bla mga kural sa.
3: Ano pag dive mo to nga taas pa sa tawo ang balod?
1: Amo gani? Amo tong ginawuri mo?
3: Tatlo ka floor ang ang balod kay may manugpaabot ang bagyo. So ginung tan-aw lang to namon ang, ang katahuman sang ano. Anyway, Sir Kevin.
2: Yes, Sir Boy. Para sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pagatutukan or i-discuss naton ang stress kag ano sinibala iya epekto sa aton nga health.
1: Okay. So stress ang pag-aistoryahan ta. Forward na ta. Ano ang mga tips?
3: Mayong aga man engineer.
1: Mayong aga sa tanan-tanan. Ako gari si Engineer Albao, i-Albao mo.
3: Oo. Oh. Mayong aga man ako si Boy Zulweta. Duwa din ito na sa topic ko. Kabay pa kampiyon ang kondisyon sang lawas kay naka DTX 500, no, the super antioxidant pangkontra sa aton bisyo, pangkontra sa ang mga tawag nga mga pollution, other factors nga gapatigulang sa aton silula, no, ang sabat da super antioxidant amuna ang DTX 500, no. It protects your cells in your body in a cellular level para magbalik ang imo nga tawag nga imo overall health, no. Ang nami sini sa DTX 500 may ampalaya extract na panubo man sa blood sugar, no. So kung ikaw ang feeling mo nagtigulang ka na para sa itsura mo at feeling mo taas ang imo blood sugar, ay this is the best food supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga tawag naton nga mga invaders sa aton lawas, no, alin sa mga harmful microorganisms, mga viruses and bacteria, and also makareact man ang mga immune system mo, ang mga immune system cells mo against anomalies sa sulod sa lawas mo. Kung may mga tumor da, may mga cancer formation da, makabato da yun ang immune system kung bastante sa alkaline vitamin C na Mighty C. Ang paaman, gamat-amat ka puti, ha? Kaya kataas ang glutathione level mo, and ganami ang immune skin kaya ang collagen factor, gataas man kung naka Mighty C Alkaline Vitamin C every day. And of course, kung gusto mo ibusong yung mo eye health, mag-eye care gold, the best para sa mata, ang food supplement. May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract. Nga gapanami isang health sang imo mata para 20-20 vision man gapon imo mata. And of course, parisan mo na sa nga tawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a busy day. And of course, kung tatang kaso obosip on kagilanat, nga dalas ang mikrobyo, kagusto mo dali ka mag-ayo, ay mag-D3 bio.
1: Okay, okay, no? Stress apag istoryahan ta? Do normal niya nga response ang aton nga lawas?
3: Do na stress mo kong gani?
1: Do normal niya nga response ang aton lawas? Nagapagwa sa sing cortisol kag adrenaline. May kita ko bala, Sir Kevin? Sunog bala? Kaya ya dako nun ang daku-daku nga kwan mo nga ining aparador?
2: Oh, nakwat niya.
1: Nakwat niya, grabing adrenaline.
2: So, malasang the fight or flight nga response engineer sang aton nga lawas. So, ang stress engineer, do mostly tanan, no? Maka-experience gyud sang ginatawag nga stress.
1: Okay.
2: So, kung magwa mabatian nyo bala ang word nga stress, mostly ang kakapaminsara naton
1: do negative.
2: O do ka negative mga pressure, financial problems, pressure sa work, sa school, sa family. So amo na siya ang stress engineer usually ang gaupod
1: ang connotation naton.
2: Connotation naton sa word nga stress kag gakapektuhan aton mood, pero hindi lang aton mood kundi bilog nga aspeto sang aton nga lawas.
1: Correct, engineer. Correct.
2: Gakapektuhan sang stress, pero ano bala ang stress, no? Ang stress engineer amo ni siya ang isa ka normal or natural defense sang aton nga lawas.
1: Okay.
2: In response to challenges.
1: Correct, correct.
2: Example, engineer, no, nang bago ka sukad kanon, na mainit, nagkadto sa imo panit.
1: Okay.
2: Ang imo response is iwaslik mo na ang kanon.
1: Init, basta init.
2: So ang ito siya, ang natabo, ang init to amo tong stress. And ang pagwaslik mo sang kanon, amo to siya imo response.
1: So defense mechanism
2: na kuno isa. Ang stress amo ni siyang natural nga depensa naton kung ang stress, no? Kung stress kita, amo ni siyang natural naton nga defense. Kaya nga amo ning nagabulig sa aton to stay alert kag focus.
1: Correct.
2: So alert ka man pag waslik sang kanon tong nga mainit,
1: automatic na akong kaisa mo. Basta mapasok ka, init na sa panit mo.
2: Pero ang law-ay lang, engineer, okay lang ang stress kung dasig lang. Ang law-ay lang kung dugay-dugay ka na nga stress.
1: Constant.
2: Yes, kagadlaw-adlaw, stress ka na gid lang. So, ang imong lawas, nagatiner bala sa state of alertness kag readiness.
1: Correct.
2: So, muna siyang law-ay, engineer. Over time, no, ang nagahimo na siya nga chronic stress. So, kung dugay-dugay ka na nga stress, dira mo na mabatsyagan nga, maski ni kompleto imutulog, kapoy ka japon, nabudlayan ka mag-concentrate, wala ka na sa focus, dasig ka ma-irritar, no, gabag-uwi mo nga mood, no, dasig mag, ng mood swing.
1: So, gataas yung mo BP na da, kung gamo na.
2: Oo. Tapos, may poor sleep quality ka, gabugtaw-bugtaw ka tungang gabi.
1: Aha.
2: Tapos, dira na nagasugod imo mga unhealthy eating habit, habits.
1: Inang pagkaagam na, Sir Kevin, wala ka inugbayad sa sinikos niyo mo ba? Ari, subong mo, mang utod na?
2: Umano sa engineer, no, kay kung overstress ka, gataas imo cravings, gapangita ka kalamay, gapangita ka sodium, so gapangita ka sa mga palatable or magambal ta palatable sa buruso ng mga pagkaon.
1: Uh-huh.
2: No, masaburan ginaton kay bangod ining mga saburoso nga pagkaon nag-release ang dopamine nga pwede mag counteract sa aton stress. Kag syempre gaka-reduce pagid ang imo motivation mag-exercise, engineer. So wala ka gana mag-exercise. So ang stress, no, hindi lang kay cortisol kag adrenaline, engineer, ang gasaka kung ara ka sa stress. May ara man siya ginapasaka nga mga unstable molecules nga kung tawago naton free radicals. Kag ining free radicals nga kung in the moment ara sa stress aton lawas, gaka outnumbered or mas taas ang iya number kesa sa antioxidant nga ara sa aton lawas. Nga kung later on, no, kung mapabayan, it will lead to oxidative stress na. nga makaapekto sa normal nga cellular function sang aton lawas, which is ang cellular naton dapat ang muning pundasyon sang aton nga lawas, engineer. Okay, once maguba ang aton pundasyon, no, everything falls apart. Same man sa building, pundasyon ang nagapatindog sa isa ka building.
1: Tumbay.
2: Once pigaw ang pundasyon, tumba ang bilog na building. No? So paminsaron ta ang aton lawas, engineer, no? The well-maintained bala nga salakyan sa kasa mo gina-maintain. Tapos adlaw-adlaw ginagamit mo siya.
1: Uh-huh.
2: So expose siya, pwede taklaron, pwede batsiyon imo ginaagyan,
1: uh-huh,
2: pwede hinay imo dalagan or dasig imo dalagan. So ining sahi sang pag-usar ta sa salakyan, paminsaron ta nga amo maning aton lawas. Kag ang mga challenges nga ginapagyan ta sa salakyan, amo ning mga pollution, unhealthy food choices, bisyo, no, kaangay sa pagpanigarilyo, pag-inom, kulang sa tulog, kag adlaw-adlaw nga stress, no, like pressure sa school, sa work, sa family, finances. So ina sila tanan, engineer, makapasaka sang free radical activity sa atong lawas. Again, ang free radicals amuning nagaguba sa aton nga selula pinaagi sa pag pag-disrupt sang normal cellular activity na supposedly dapat nami imo energy production,
1: uh-huh,
2: nami imo metabolism sa mga glucose, kaso kay guba imo selula, nagakaguba man ina nga mga proseso.
1: Kung ka isa, Sir Kibin, sakit sa ulo, ang ginabatyag per me, muscle contraction, kag irritable.
2: Kag dira na, engineer, nagasugod ang pagtuhaw sa nakalain-lain nga balatian, no?
1: Correct.
2: Kaangay sa mga metabolic disorder, kaangay sang high blood, hypertension, sang diabetes. So ina sila mga metabolic disorders na sila, engineer, na kinanglan lifelong treatment nga once may ara ka na sina, engineer, no? Kag syempre ang aton nga ginatawag ning depensa, engineer, naganubo against dira. Kag kung ang imo selula always na lang guba, pwede ina magmutate into a cancer cell or tumor cell.
1: Mga worse na condition sa cell.
2: Tumor tissue, I mean. So ang aton lawas may aras ang ginatawag nga antioxidant as defense batok sa free radicals, engineer. So ang free radicals galing, no, maski may ara nakita depensa,
1: mm-hmm,
2: batok sa free radicals galing, mas damo kita ginahimo nga nagaproduce sang free radicals compared, kumpara sa pagpadamo sang antioxidant.
1: Uh-huh.
2: Di simple lang man niya magpadamo antioxidant, engineer. Tulog ka insakto, kaon ka prutas kag utan. Amo lang na, engineer.
1: Correct.
2: Para magdamo imo antioxidant.
1: Ulo exercise gabi.
2: While magpadamo free radicals,
1: damo man.
2: Gwa ka sa inyo balay.
1: Uh-huh.
2: Mas damo gani, mas damo, gwa ka sa inyo balay. Bisyo ka, kaon ka processed food, fast food.
1: Pollution.
2: So amo na siya, engineer, ang mga bagay nga nagapataas ang free radicals. So mas damo paya ang bagay nga nagapataas ang free radicals sang sa antioxidants. Now, diri na nagasulod ang importansya sang balance meal, no, engineer?
1: Correct.
2: Magambal ta balance meal, dapat imo pagkaon may ara sang
1: antioxidants
2: kag utan. Prutas kag utan ang giniyang source naton sang antioxidant. Galing kay sa tam-an naton ka busy or tam-an naton ka sako sa kabuhi, kay bangod may mga obra na kita, may mga responsibilidad kita para sa aton pamilya kag sa ibang nga tawo.
1: Mga instant dayon.
2: Oo. Ga resort kita sa pagluto sa mga instant noodles,
1: uh-huh,
2: dilata, kag indi na kita maka prepare sang healthy nga pagkaon nga may prutas kag utan. So, diri na nagasulod, engineer, ang importansya sa pag supplement sang ginatawag naton nga DTX 500.
1: Correct.
2: No, kung hindi naton kaya mag-prepare sang healthy nga pagkaon nga bugana sa antioxidant, mag DTX 500 ka. Kaya ang DTX 500, ang isa ka kapsula, engineer, 1.3 million sa ORAC scale ang kaya nga ihatag sa imo nga antioxidant para may protection ka batok sa free radicals nga ginadala sang stress sa imo. Kag kung taas gali ang engineer ang antioxidant sa imulawas, dasig ka makarecover sa stress. Dasig mo mamanage ang stress. So kung ga DTX 500 ka, kag ginapartneran mo pa sang Mighty Sea Alkaline vitamin C kay kung gabalatian kaya engineer another stress na mo.
1: Correct.
2: So kinanglan ba ko di immune system, may ara ka may TC alkaline vitamin C. So para sa mga tigpalamati da naton nga always stress no, mag DTX 500, mag may TC alkaline vitamin C para hapos i-manage ang stress.
1: Okay, salamat Sir Kevin sang imo mga sang imo lecture about sa mga benefits sang DTX 500 labi na gid sa stress nga kondisyon sang mga tao. Sir Boy, mayong aga si mo. Yeah, ano naman? Ano naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa talk ni Doc ni Sir Boy?
4: Sungod ko away mo introduce kina.
1: Ngayon, kapila
2: no, donate lang sa sakon, Sir Boy, goro.
1: Gin-introduce ka.
4: Tapos kay Sir Kevin, diretso na sa dayon.
1: Hindi ay nagambalik ko, Sir Boy. Sulwita, ang gwapo.
3: Anyway, no? Thank you, Engineer, no? Makadto na ta sa aton main lecture of today kung paano pala makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to your overall health. Let's talk about our brain today. Sorry, hantang utok ta, ah.
1: Okay,
3: anong
1: okay,
3: pala
1: okay.
3: Lang utok ta, no? Ang utok ta, imaginable nun sa kasako. Habang gambal ko ni subong, ginautok ko na gabra. Habang gambal ko ni subong, ang akon tagipusuon gaandar, utok ko mo na gapon gaubra. No? Ang akon, okay. Ang akon organs, ang lungs ko, it basically orders all of your body parts to do its job.
1: Though CPU, Central Processing Unit.
2: Even though, Sir Boy, nga ari ka di ba subong, no, ga-programa ka, may ara gidya instances nga ang imo, ang iban nga space sang imo nga pinsar ato sa iban nga lugar.
3: Correct. While doing this, no?
2: Ang imo imagination.
3: O imagination, abang programa, tadi gastruya ko bisang function sa brain, ang iban sa parts sa brain kuya gapaminsa kung anong ilibre ni engineer sa akong pamahaw karon.
2: Ano sud anon karon.
3: Meaning to say, your brain is a understatement kani multitasking eh. Kung tanawon mo lang, it is a basically do amon siya ang
2: overworking, Sir Boy.
3: Pinaka-overworking part of our body.
1: Inang atubang mo si Lorna, pagpapinsar ka kay Faye.
3: Oo. Pwede imagine, oh, grabe ka dyan. Ang gano'y yung brain mo yan. Anyway, your brain only consists 2% of your body weight.
1: Okay.
3: 2% lang. But it consumes 20% of your energy source, meaning to say sa 20 ang kaon ka 100%, ang 20% sinaginausal gatong sang imo brain, which is only 2% of your body weight.
1: Kaga oxygen daw 20% man nga gina-consume.
3: 20% kini, it is a voracious organ. Kay kadamo-damo siya ubra. How ambal nila ano pag your brain? Your brain is basically ang ginaubra sini is to manage all your bodily function. It needs around 86 billion neurons or brain cells to do its job. Mm-hmm. And ang mga main nga pagkaon is what you call, ang pagkaon nga ginausar is ang imo glucose. So, kung mawadaan niya glucose, gakapatay ni ang mga brain cells nga ini. Dira nga kasulod ang ginatawag nga D3 Bio. No? So, din mo makita nga ang D3 Bio is made up of medium chain fatty acids, no? Ang medium chain fatty acids ini is considered good fats. Remember, your brain is 60% fat. Fat head tatanan, no? Wala ka kita yung brain nga muskulado. Mm-hmm. Fats ni siya tanan, 60% sini is fats. So, the fat you put inside your body, the quality of fats that you nga ginabsolute mo sa lawas mo defines kung ano man ang health sang imo brain. That's why kay and D3 Bio good fats gapanami ginit sa imo brain health. But let us not stop there. Di sa isilya, wait tay gambal nga D3 Bio mayo sa brain po wait explain.
1: Explain kargid.
3: D3 Bio is made up of medium chain fatty acids. These medium chain fatty acids, lalo na ang lauric acid, has the ability, once converted into ketones, to cross the blood-brain barrier. No, meaning to say, makaatag sa dayon sa ginatawag nga energy sa imo brain. And not only that, these ketones coming from medium chain fatty acids, ngalin sa D3 Bio, has the ability to help your brain do a lot of processes, of cleaning processes. Ano ni mga cleaning processes ngayon eh? Number isa, inadaktis na tawag is apoptosis. Of meaning to say, kaya niya ni magambal sa mga brain cells nga, uy, medyo hindi ka na mayo. Masakiton ka na, medyo suicide ka na.
1: Suicide ka na.
3: Uh-huh. Another thing, it also activates another cleaning process called the glymphatic system. This glymphatic system is the drainage used by a brain para pagwaon mga toxic materials niya. Mga unwanted materials na gina-activate man asang ketones ngalin sa D3 bio. But for me, the most important role of medium chain fatty acid that turns into ketones from D3 bio is its ability to provide energy to your brain, no? When sugar is not available or your brain does not like sugar anymore. Uy, katabo na gili engineer. When your brain becomes diabetic or ang balila, type 3 diabetes na siya, it does not want sugar anymore as its normal source of energy.
1: Mm-hmm.
3: So, kung hindi na siya kauyon sang iya kanon, kumbaga kanon na nga, kung resemblance, kay, ang kanon, for example, ba ikaw, nagpamahaw ka, may kanon ka. Kita Pilipino, panyaga, kanon gapon.
1: Correct.
3: Galing, hindi ka na kauyon sa kanon. Meaning to say, maamat-amat ka na iwang. And our brain cells usually dies when it does not have its primary source of energy.
1: Ano na nagagamay kung gakapatay ang
3: kapatay
1: mo? Kapatay.
3: So kung kapatay ang brain cells, a lot of brain cells will die. Naturally, your brain will shrink. Gagamay ang brain mo.
1: Uh-huh.
3: Ginapakita na kisa sa research and studies na ginsampulan nilang ang brain na affected sa Alzheimer's is smaller physically compared sa brain nga healthy.
1: Uh-huh.
3: So, anong solusyon kung hindi nakauyon ang imo brain sang iya una nga pagkaon? Then gaan mo siya alternative, which is ketones from D3 bio.
1: Correct.
3: Ketones coming from medium chain fatty acids. Question. Ay, basi hindi anya man ang Sir Boy. Basi hindi man siya kauyon siya. No. Amuning kanami sang ketones. Ang good fats siya, why ginahindian sa brain mo even though it's diabetic na in fact, research and studies shows that ketogenesis or ang ketogenic diet gali, no? Kita nila gamat-amat sa dako ang brain sang isa ka Alzheimer patients. So din balaga sulod ang D3 bio. D3 bio provides your brain quality good fats in the and healthy fats called medium chain fatty acids that powers your brain, cleans your brain, and gives your brain the ability to revive itself. Remember, ang brain ta is a voracious organ, meaning to say, dalok-dalok. Ah? Mm-hmm. It is, kumbaga, kung hindi siya kakaon niya, galuyan niya dahil
1: yun. Ang isa ka word, Sir Boy, swapang.
3: Swapang, correct. Na amak mo 2% ng siya sa imo body weight or sa imo body mass. Uh-huh. 2% ng siya po kwao niya by ti.
1: Kani?
3: Sobra pa siya sa mga gapaulam na. So, meaning to say, di mo makita nga your brain is telling you, ay, makaon ka gidya, kikalanan ko yung energy to perform. No?
1: Correct.
3: Kung hindi ka kakaon, mayo, then give me good fats. And one of the best sources of good fats, besides avocado, nuts, and everything, is D3 bio. No? So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang pangkontrat ng kaso, ubusip on kagilanat. If you want to develop your brain health and maintain your brain health, lalo na sa mga 50, 60, 70s, and 80s, for those mga medyo geryan na. Geriatric means may edad na, no? Kung may edad ka na, dapat take good fats every day. Magkaon avocado, magkaon sa mamani. Si engineer, mani, ginaintay nyo ni Olin, avocado. Pero ang punto da, you need D3 bio kung para constant ang ginatawag nga supply sang ginatawag nga good fats for your brain. So hindi lang kontrat ng kaso, ubo, sipon, kagilanat ang D3 bio. When it comes to brain health, kampyon ang ginatawag nga the superfood supplement when it comes to your brain health. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo namin mo brain, mag D3 bio.
1: Okay, may dugang lang ko draw. Ang tulog, lama ayo nga tulog. Nagabulig na sa aton nga brain health, magabulig sa strengthen sang aton mga memories, Sir Boy. Isa pa, ang regular exercise, naga-increase ang blood flow sa aton nga brain. So, dapat healthy gid ang aton nga brain, Sir Boy. Pinagi sa ining mga lifestyle nga healthy man. Kag of course, hindi ta magkalipat, D3 Bio para ma-enhance tanan nga mga poor nga application sa aton nga brain, Sir Boy. Okay. Kinanglan taman maligo kada aga, Sir Boy. Si Sir Kevin niya may ginabalaw ni sa permiyang habon nga makapanami isang iyang skin health. Moisturize. Lang tabla, Sir Kevin, Sir Boy? Lang tabla? Healthy ang dating.
5: Correct.
1: Daw 17 years old lang saya. Kay tungod nagapa
2: kung lang tawon niyo sa camera ang agtang ko perte kasi law.
1: Hindi ko na glowing skin. nga ang aton nga DTX Beauty
2: Luwas Shop. Luwas sa taman kasana gangamon nga suga sa studio. Ang akong ginagamit engineer DTX Beauty Soap kay correct. DTX Beauty Soap. Ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap kapag na pinakanami gidya nga panit engineer, ang healthy kag free from skin diseases. So correct. Dapat need mo antimicrobial soap.
1: Correct.
2: At the same time may nagaalaga pagid sa imo panit para ma-moisturize, makakas ang mga dead skin cells kag syempre no nagaamat-amat puti ang imo nga panit. Bangod ang DTX Beauty Soap may aras mga active natural ingredients nga nagaprotekta sa imo panit against skin diseases kag naga-moisturize ang imo nga panit. So kung gapangita ka sang 2-in-1 nga sabon, skincare na kag antimicrobial soap pa, mag DTX Beauty Soap na.
1: Oh, of course, kinanglan taman yung wala kapadula labaho sa ilok. Labi na iban Sir Kevin, balason lang gamay, naga-kwa na dayon, nagabaho na dayon, nag-alis ngaw dayon.
3: Ang baho. Dayon, OB, tawag siya OB.
1: OB?
3: Usbong.
1: Ga-usbong dayon, ang baho. Pero may solusyon kita siya. Ining informasyon sa ikayang lawas, nagatudlo sa mga kabataan, labi na gid sining mga adolescent, bala, kinangla nila mag-take sining Clinica Diofresh para 48 hours protected sila, Sir Kevin.
2: Yes, engineer. No, sa tanan nga martial arts, hindi karate, hindi MMA, no, hindi boxing ang best self-defense. Kundi judo.
1: Judo run.
2: Judo run. So, mag Clinica Diofresh, no, or ang Dio Glow naton, engineer, no, available na ina sa tanan nga branch sang Clinica de Alternativo, nagapaputi sang imo nga kilikili, naga gentle sa panit kag syempre ginakakas ang body odor nga ugat sang indi manami nga amoy sang aton nga lawas, engineer.
3: So may alternative na ha, kung gusto mo ya puti na tanang ilok mo, gusto mo lang yang fresh ka for 48 hours, mag Clinica Diofresh. Kung medyo challenging ang colors ang imo ilok, the rainbow.
1: Okay. Dugal om.
2: Do buli ka takore.
3: Mag Dio Glow. No?
2: Dio Glow.
3: Dio Glow. Glow na glow ang ilok na umunaw sa salon mo.
2: Both are judo. Judorant.
3: Judorant.
1: Pero kinanglaman naton, kabalo ka, wala agaya nga wala ako gapangapi mo. Kag wala aga nga wala ako nagapok. Paano mentioning DTX Coffee Mix?
3: Ito na pati ang
1: ko. Poknet ko ginagisi.
3: Okay, poknet.
1: Ginagisi ko wala ang kwanaw.
3: Ang sachet.
1: Ang sachet. Kag magtimpla, DTX Coffee Mix.
3: Nga, engineer?
1: Ay, tungod kay matinloan ang imo nga sulok-sulok. Tungod may aras via seeds. Kag may DSE na.
3: Oo, mas super antioxidant. So, imagine, kakape ka lang, may gatinlo sa imo selula, may gatinlo pa sa imo colon, kag imo sang rectal area mo, no? So, this is the best coffee in the morning. Now, pero kung gusto kaya, medyo
2: cleansing coffee.
3: Cleansing coffee. Gusto mo kaya nga kape na, nga pangkuntla sa bisyo mo, gahubin ka pa, ay di mag-DTX Premium Coffee ka.
1: Correct.
3: Ang DTX Premium Coffee, duwa ang super antioxidant, kung unod sini, ergotionin, nga rin sa ganong mushroom, kag DSE. The latter, ang yatawag nga ergotionin is called the herb of immortality because it is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, ginaalaw sang lawas mo, ginasugtan sang lawas mo, magtinir niya sa imo para buligan ang lawas mo, no? That's why gahubin kasi duangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, gamat-amat ka glow kung ang muni mo ka. Pwede mo pa niya ma-unleak stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kay ikaw bisyuhan man ng kape, ay sling kape mo sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
1: Okay, okay. So, pero hindi ka mo magkalipat, ha? Ang Tribio Coffee, Sir Kevin?
2: Yes, no? Kabulig nyo sa pag-manage ang inyong stress, no? Luwas kumpleto. Kamusta antioxidants ang DTX 500? Kag nami inyong immune system sa Mighty C. Plus nami pagid inyong gut health. Kay naka Clinicas 4 Biotics ka mo. Kag D3 Bio, ari ang Prebio Coffee. Ang Prebio Coffee, ang kape nga may aras ang probiotics nga beneficial sa aton nga gut health. Kay sa aton gut health, ginaproduce dira ang mga happy hormones or feel good hormones nga nagabulig sa pagpanami or pagpastable sang aton nga mood para layo kita sa stress, dasig kita makakope up sa stress. So kung kamo stress perme, magkuha sang Prebio Coffee kag magtimpla kag maghigop-higop sang Prebio Coffee. Pero kung gapangita kamo ya sang probiotic food supplement, kung galain day nyo chan, bloated bala ka mo, gabutod-butod inyo chan, constipated ka mo, or gadiarrhea, or at the same time, pabalik-balik ang inyong urinary tract infection, no? Amo ni dapat inyo inumon, ang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, himo sa 80 billion colony-forming units of good bacteria, nga nagaprotekta against bad bacteria, nga pwede magdamo sa imong gut, sa imong gut or sa imong mga bituka dira. At the same time, sa imong alagyan sang ihi, no? Pwede man na magdamo ang bad bacteria. Kag ang nagaprotekta sina is your good bacteria or your probiotics. Kag ina sarang tanan, iatag sa inyong depensa sang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ako introduce si Laya. Inang ginakinanglan ni Mr. Fermi para happy si Mrs. Extend food supplement for men. Nami, Sir Boy, mag-take kasi ni, nami ang blood flow mo. Ang kinanglan para nga mag-ayos kag medyo attention, permi si Manoy, dapat maayo ang blood flow. Kay dugo na, Sir Boy, ang pinaka-kwanda, ang pinaka-sekreto. Ang pinaka-importante pagid, may ari ini siya nga anti-inflammatory effects. Ah? Tungod nga, like for example, may ara kang mga arthritis, may inflammation, may hubag sa imong mga tuhod, ha? May arang heart disease ka or autoimmune disorder, ining makakaglabuwas ka nga ara sa extend food supplement for men, may ari sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduced inflammation sa aton nga lawas. So ining extend indi lang kay Mr. kundi kay Mrs. man kag sa tanan nga apektado labi na gid kung may mga inflammation, nagahubag-hubag ang party sang imo nga lawas, Sir Boy. So, extend food supplement for men, dapat i-take naton even every day para maayo ang flow sang aton nga dugo, Sir Boy. Speaking sa dugo, nga flow, Sir Boy, ano ang marekomendar mo?
3: Siyempre, kung gusto ka mag-improvement sa imo blood flow, pwede ka magkapamasahe. Alisin siya, ha? Pamasahe ko pa sa engineer, pamasahe ko. Ah, waya malis siya, masahe lang gidya.
1: Malisin siya gidya?
3: Malisin siya, pwede man hindi. Ang sikrito sa masahe, kisa alaman sa Balanyos, dapat naka DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod sang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga anginangin, sa mga kasukasuan mo na matamat na kwa abang ka pa Balanyos ka. Kay misis, kay girlfriend, kay sinapagit, kay neighbor mo da. Kung amon yung Balanyos, DTX Liniment Oil, no? Ang aromatherapy, sini kampiyon, ga-relax yung brain. Kung medyo may biyahe hilo ka, ay dapat may ari ka na sa bag mo. DTX Liniment Oil, simutan mo, no? So, if you want a relaxing massage, magpabanyos sa kitawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Kung problema, mataya, Sir Boy?
3: Akong problema ang mataya, ito yung mag-eye care gold. No? Uh-huh. Mga na yung gold standard when it comes to eye care. No? In a capsule ni siya, nami kinesi mo mata no so sa mga medyo challenging na dang mata pa sa amon ganti para na kag gusto mo magdami nami ang imo health sa imo mata layo sa katarak layo sa ginatawag ng mga oxidative stress that causes eye ginatawag ng mga eye problems mag eye care gold parisis ang eye care eye drops.
1: Uh-huh. Sige, wala ta chimpo, Sir Kevin, Sir Boy. Sir Kevin?
2: Yes, ang aton nga produkto, sarang tanan mabakal, no? Ang DTX 500, ang Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Kaklinikas 4 Biotics, kagtanan nga paborito nyo nga kape, mapa DTX Coffee Mix, mana, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, available ina tanan sa branch sang klinika di alternatibo nga lapit sa inyo lugar kag sa mga pili nga butika no para sa dugang nga detalye para sa branch sang amon nga clinics nga lapit sa inyo lugar magbisita lamang sa amon nga Facebook page kag i-type didto ang city or ang syudad kung diin kamo naga kung taga diin kamo no kag magagwa ang address sang amon nga clinic nga pinakamalapit sa inyo nga lugar so ang inyong alawas, inyo gida amligan, magkaon sang balansi nga pagkaon, magtulog sang insakto, mag-exercise, kag syempre mag-DTX 500, mag-Mighty C Alkaline Vitamin C, mag-D3 Bio kag Clinicas 4 Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
1: Sir Boy,
3: adlaw-adlaw mag-DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng tsura, nami pa sa ginatawag nga diabetes. Everyday mag-Mighty C the Alkaline Vitamin C para baskugan ang aton health system. Mag-Eye Care Gold para kampiyon ng eye health, parisin na sang eye care eye drops. And of course, kung tatang kaso, obosip on kagilanat, kag may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zarueta Gambal. Good morning and God bless.
1: Kada aga, kinanglaman kita mga pi, no? DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Of course, Pre-Bio Coffee. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga ininga programa.
3: Mm-hmm.
1: Kag inbiyap ni Dr. Ramilo, yaton pinalangga nga CEO. Nga pasalamat kita sa Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, sa Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag may aga
0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalisingo. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Nina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang IK Gold.

0: 95 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: Kagkaroon, aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Saka!

0: Ate, sige, Choy, ha? Ayaw ko ulit, Choy. Ngari ka, di ka tambayaw.
1: Ah, kay Tidiri, ha? Malingaw ko di sa mga istoryas palibot, eh.
0: Ba siguro ka pa nila, ka di sa mga uyabay, nga kakadla na yung nga daw tokmo, kagpunay.
1: Ay, aba! hindi, ha? Wala.
0: Oo, man, Choy, borok. Base, blaga pang lingling ka di sa mga uyabay, ha?
1: Ay, hindi nyo kuya pagpariusol sa mga ginahimo nyo di ha? Ah, buta na kamuya.
0: Sadya-sadyay, no? Wow.

0: Oy! Budat sa din sinuli.
1: Ato sa pantalon.
0: Ano? Ti ano itong inay mo yan?
1: Daw gamiting man to siya.
0: Sino niya ka istorya?
1: Mga isda naman.
0: Agoy! Ano ang bal niya?
1: Ay, mga isda, hindi ka mo magpalayo, importante ng ambalan ta.
0: O ti anong sabat sa mga isda?
1: Siyempre, wala.
0: Aya!
1: Pero abi mo, naglukso balang isa ka isda pagambal ni Noli.
0: Agoy! Basit na gambal lang sigurong isda nga. Atindas lang ko ha, mapuli na ko.
1: Abi mo, si Noli, na si Loli pa yung nagsilinga salamat sa inyo mga opinion.
0: Aga! Dumay barangay assembly sila gali. Sa may higad, bye-bye.
1: Abi mo sang uli, nagambal pag si Noli.
0: Ano ko no?
1: Na sino sa inyong gusto mangin kapitan sa mga isda?
0: Ute, ano na tabo?
1: Ang tanan ng isda, naglangoy palayo.
0: Agoya! Uy, set kini pala si Noli mong.
1: Pagkatapos, nagbabay naman siya liwot.
0: Para naman to kay sino?
1: Alangan man sa mga manok, kundi sa mga isda. Nagambal pag si Noli nga. Bukas naman liwat aton meeting nga. Dalaan yung mga hipon.
0: Hala! Sadya-sadyay, no?

Wow! Doso tabon pa ko sang duha ka mga bata, ba? Daw tripan pa ko yan nila. Gatambay lang ko niya sa plaza, pasibangdan pa ko nila yung agapang lingling. Ay, aba. Bawa ka mga tuntogin. Ka mga tuntogin yung si Kulatoy kay si Bongkoy Bla mo. Ang ila ginahimo ya daw, ipasuli pa nila sa akon. Ka mga tunto sila ba? Ako pa yung pasulian nila sa mga ginahimo nila di. Gatambay lang ko niya. Agod makabati sa mga kampyon nga mga istorya. Ila binagin sa love life, pangabuhi, pati na sa kaluwasan na. Ayabaw. Mahulat lang ko niya. Hasta may bago naman nga tupik ko ha. Di rin ako matambay hasta nga magpululuti ang mata ko ha. Kahit ikon panit kuya daw, wala na naging chance sa magputi. Ang mata ko may chance pa ya.

0: Ano ang opinion mo sa mga estudyante subong sang sa aton panahon?
1: Daw seryosong pamangkot mo.
0: Oo, oh, boss. Kiti, seryoso man ang topic ko eh. Ano masaling mo, boss?
1: Sa muna, Boy Ramon.
0: Oh.
1: Pirmigid ginapanumdom sa akon sang mga ginikanan ko nga.
0: Ano?
1: Bahala na, hindi ko magkunurol. Basta hindi lang ko makapamuson sa shorts ko. Hindi bala? Amo na pirming panumdom sang aton mga ginikanan?
0: Oo, boss. Kaya nga, boss.
1: Ah?
0: Kaya hindi ka gadya malimtan sa mga classmate mo ya?
1: Laban-laban, hindi ko nakapamuson ka sa shorts mo. Hindi ka gadya malimtan, Boy Ramon.
0: Abi mo bla, boss.
1: Ah?
0: Nalipat na gani ko sang valediktorya namon sang elementary.
1: Oh, nalipat ka na kung sino to?
0: Oo, nalipat ko, boss. Pero ang classmate ko na kapamuson sa shorts ya, boss, hindi ko yung malipat.
1: Ay, tuod no?
0: Ang ngalan to sang classmates namon nga nakapamuson sa shorts ya, boss, Michael to bala mo.
1: Ha? Sa amon sang una, Boy Ramon, may namuson man to.
0: Sino, boss?
1: Rowena, ngalan niya.
0: Ah.
1: Pero subong manggranon na siya.
0: Daling bisan, ano yung kamanggranon, boss? Hindi, kagi niya malipat si Yaya, boss.
1: Oo, oh, hindi ko malipot. Kahit hindi nakapamuson to sa shorts, eh. Oo, oh, pero subong balala, inagidyang panahon, boy.
0: Amugid, boss, eh. Damo niya basko ang mga estudyante.
1: Kagdamo na estudyante nga nakapasar lang sa elementary. Pero niigapon ka ba lang magbasa?
0: Hmm, basi ka, guro, boss. Amon ka man sa una, eh. Sige,
1: wow, rin, Boy Ramon. Hmm? Magsabay ka pa sa akon, basahay. Palumba, tabasa!
0: Boss?
1: Ako, guro, ara na sa glossary. Ikaw, guro, arap lang sa introduction.
0: Ah, sadya, no?

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag, naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
0: K5 News FM.
8: Sharpening the lives of the Filipino.

0: Angelina, nagkakaon ka na?
1: Wala pa. Ikaw yan.
0: Tatlo pa lang ka busy sa bungaga.
1: Tatlo? Haga pa lang na.
0: Warm up pa lang na.
1: Ano ba mao mo?
0: Isa ka plato nga kalokalo ha. Dua ka itlog, longganisa, kag isa ka saging para healthy kuno.
1: Ang saging ang healthy sa ginkaon mo.
0: Te, believe ka man sa kunay.
1: Nga! Nga, ama, believe kid ko, pe.
0: Kaya ang ginahimo mo, mahimo ko man.
1: Pero, amogit man ang ginakaon mo sa bungaga, ha?
0: Hindi ah, storya lang, tiya. Kitilawan talang ka kon, gutomon ka o hindi.
1: Ah, kistorya ka pala

0: Bauta niya, ang ginpangambal mo, ako na lang nagkaon pa.
1: Ala, grabe ka, ginbalaya. Pag-abot sa pagkaon, no?
0: Ano nga, bikay kinunahan mo ko eh. Ano paging gutom ko dayon? Tani, wala ka na lang nag-story ang party sa pagkaon. Ano pa, nagdoble, nanangit gutom ko ya kay.
1: Hala, sadya-sadya, no? Yeah.

Ba? Tola di ka paulit si Erjan labalaban ba? Nalingaw gito gorong animalya mo? Wala isa ka dumdum magbuli ba? Ano, maupod na lang sila goro, maupod na lang sila goro nga doon ni Toto, dako, bot, kon? Wah! Ay! Dugay-dugay! Dugay-dugay lang kumamati radio. Kibasi, ma-bad trip naman ko sa mga anchor nga sotab. Manang isa rin ka anchor nga si DJ Borjok may gina-endorse sa nga Nervous Energy Drink. Pag meron nga ito, palagi kang salo! Mahilay-hilay lang ko di ah. Kagulaton ko lang ang pag-abot ni Erjan Labalaba Pizza. Kay pag-abot niya, sugoon ko siya nga magtigang. Timangita ko rin suludanon nga libre ah. Maminsar ko di anay kung anong pwede ko mahimo. Samtang ako lang di isa. Mayo pa ko rin mga back. Why? No? Nami magbakon, ikaw lang isa eh. Mabak tulog. Sadya-sadya eh, no? Wah!

0: My son, Jupiter.
1: Ano, Daddy Bantol?
0: Wala ka na inog pamangkot pa?
1: Wala naman, Dada. Daw okay naman ko, ah.
0: Basi may nakita ka naman nga problema diri sa aton barangay diri sa Kalye 5.
1: May maabot naman ko nung ayuda sa barangay, Dad.
0: Ati pusa naman eh.
1: Wala pa gani kaabot, Dad, pero dami plano na sila, Dad, nga kung paano nila tiwasan.
0: Ati amugin man ang dapat buhaton, Taday.
1: Maita ni Dad, kunara ka na, Dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
0: May chimpog ita, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather lang, Jupiter.
1: Tehalahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
0: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
1: Sa eleksyon, Dad, makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
0: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyan, sundapagin din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: oras sa K5 News FM Kalibo, alas 10 sa Itagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Nagatubang sa Sandigan Bayan si Senator Dante Marcoleta makaroon niya agahon ni Tab Miyerkules sa Hulyo 15 para atubangon ng anak karang kaso nga plunder. Present man ng kongresistang si Mike Defensor kung si ina nag-plead raya it not guilty. Ang kaibahan pang mga akusado ita mga senadora. Matandaan niya kahapon higin deklara it doktor it UPPGH nga fit to stand trial o posibleng nga magsalang sa trial si Marcoleta. Ray kasunod it pagka-ospital sa PNP or it senador sa PNP General Hospital bangod sigon sa pagkasikipit anak karangadughan. Magkapangatubang si Marcoleta it kasong plunder angot kara sa wagin deklara nga 75 million nga donasyon na sa anak karang nga kampanya. Pag-inyo na ba tiyan ng K5 Top of the Hour News? Ginahatod ka ito ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-saring masakit ka para yung type na diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Sinakanon ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
4: Sa kadlo kapila ka maginan?
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
4: Subong kamusta?
3: Huwain ni ko ginibatsa maskin gamay.
2: DTX 500.
5: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Daw apilye, doon ni sir boy?
6: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
5: gouty arthritis. Sabot silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Naamunig pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang but silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
6: Inflammation tuga sa mga free radicals.
5: Gusto.
6: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
5: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
6: mga cartilage.
5: Mga cartilage. Now,
6: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
5: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amo ni pirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga, imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amo ni Permi ang Permi ka-strain. Kung nagatigulang kagali, Dok Sam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
2: PDX 500!
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
7: DTX 500.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
6: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage, pirmin na ito na balik-balik, you need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abis na matigulang ka, kung ano, persado na yan.
5: And you know what? Siling sa mga pagtuon, ha? Ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Dok Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan, pwede halinan. Pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo bala sang imong free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress. Paagi sa pag-apoptosis, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
6: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
5: Tamis.
6: Sa ginaya. Protein from animal.
5: Oo.
6: Take note ha.
5: Turo man na.
6: Cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubuliwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: DTX 500.
6: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
5: DTX 500.
6: Para madipinsahan ang mga selula na nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
5: Correct.
6: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, sinamona, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
6: Here comes DTX 500.
5: DTX 500.
6: Tas taas ang ano? Ang antioxidant.
5: Oo, ang
6: hindi dali matigulang ang imong mga cartilage.
5: Na amo na da.
6: So, pero nato na balik-balik all degenerative diseases is caused by free radicals.
5: Gusto.
6: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
4: Oh, aras sa palibot.
6: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
5: Wala.
6: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
8: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Hitray
2: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio.
0: Ang Hitray Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Hitray Bio.
4: With Vizio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka na just nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
0: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
0: D3 Bio.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Preto nyo, te, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five, galing!
8: Sweet Joe.
9: Okay, class. Use puera in a sentence.
10: Ma'am.
9: All right, estoy.
10: Mi maestra is bonita.
9: Ah, anong meaning sina estoy?
10: Meaning sina, ma'am, my teacher is beautiful.
9: Ah, thank you. That's very flattering, but where's the word puera?
10: Puera gaba, ma'am.
11: Sweet FM.
12: How sweet.
7: Hey, hi, Galinga one time.
13: Ang kampyon na istasyon.
14: K5 News FM.

0: Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Focus on benefits sa D3 Bio.
4: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho, ang hambal nila.
5: Oh.
4: Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
3: at least one,
4: sa sulod.
3: One drops to two drops.
4: One to two drops. Kampiyon nga!
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
4: Kaginano
3: nila.
4: Banyo sa sulod.
3: Oh, banyo sa sulod.
4: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
3: Good news, Sir JP, sa mga ano?
4: Ha?
3: Mga iloy nga may mga kabataan nga maya mo na.
4: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3.
3: Hindi.
4: It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
4: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
4: Correct.
0: D3 Bio.
6: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausa topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin
4: direct
6: coconut oil,
4: ha?
6: Not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
6: And lauric acid could basically...
3: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
6: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya.
6: Ina supercharge ang lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga,
6: Mono lauric. So lauric acid iputang ko ni sa akong pilas.
3: Dali kay ang lauric acid di nakasulod sa kwan mo sa imo nga system.
6: Hindi nakasulod sa system.
3: I-change sa anay sa imo ano into mono lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang,
6: lauric acid lang kaya na.
3: Kaya na.
6: So mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano, putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga

0: Flowers.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang image yung i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
2: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
4: Amo nila daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay may...
3: Hindi mo napinanan ko niya. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
2: May bangs na.
5: Imining pa ang D3 Bio namin sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may madandrap ka na. I-massage ka na dyan.
2: Correct, i-massage mo lang.
5: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga,
2: Boss ka,
5: damo ka manggad. Pero yung damo ka manggad, ginawa yan sa kabataan mo.
1: D3 Bio.
4: Kanugon sa paninguha mo nga, hindi
5: kaya kung malipaton ka na yan, malipaton ka na, gapirma ka, ngayon mong manggad, yung kuha ng galit sa kabataan mo. Oy, pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Naamigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease, ketones sa sir boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio sir boy.
1: Correct. D3 Bio.
5: So mo nang namian ko git, dra ko namian nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, sir boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilong adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tub-tub ka, 300 ka tao.
2: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
5: O kaya.
3: 50% bilong tasan.
5: Oo, 50% ang ulong tasan. D3 Bio lang kasaran siya na. D3 Bio lang malakas.
4: D3 Bio lang ang malakas. Ang babangga, giba mo.
3: Giba.
4: So, no?
5: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio.
3: Gahalog ang pulo.
4: Amo na yung epekto sa D3 Bio. No? So, ang D3 Bio, tanan-tanan na epekto na, no? But, ang D3 Bio, ginihimo ni para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So, abyan, hindi nasagi pagpakulba, D3 Bio muna.
1: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

High Speed Novalita Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-G5, Romy, ka-Hiling, 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Luwas sa Rundaek karang nagapadayon nga impeachment trial against kay President Sara Duterte. May anap ako no karang pagapangatubangon nga kasong kriminal ag civil liability. Kasiparado mo't ang kaso nga rang iga-file sa it-abogado a grupo ni former Speaker Martin Romualdez. Despite man ang ongoing rundae karang impeachment trial. Wrong proceeding nga rang siparado ra. Aga hindi ra mag-prevent no, sa atong karang Department of Justice. Marunday karang nga punggan. Kundi batunon rin karang complain it abogado nga rin ni former Justice Secretary Romualdez. So no, sana karang lawyer nga si Adi Pajardo raya nga Senate impeachment hearing nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ito rin karang grave threats kay President Marcos Jr. Agkaman naman sana karang asawa nga si First Lady Aranita Lisa Anarita kay Romualdez ay iba nga klase ra it kaso no iba matang kaso ra yang kriminal aga civil charges nga iga file itong day karang grupo nga ra ni Romualdez. So pinpangutan ay mo karakon ang abogado nga may base man na sub judice baro kaso nga ra siyempre ay pag inambabi na itong sub judice ay pwede kating mapasakaan man it kaso kung gintabing mo rong kaso nga unot sa korte, gintabing mo ro merited kaso, pwede ka itong kasuhan karon. Hindi mo tapili. Once nga ro kaso ay unot sa korte, dapat ay pabayan mo ta nga ro korte ro bag resolve after the due process of substantive process of proceeding. Hindi karon kang makakoment, makataot kuminto nga doon yung langin decision ita korte. But for the meantime, marong kaso ay on progress, on trial, hindi ka pwede magkuminto. Hindi ka pwede magtao ita prior judgment or intervention abi sa kaso nga ra. Pero sunong sa abogado, ibat ama na ra eh. Siyempre, bisan kita nga nagatanaw ka ra nga, pilang balik-balik man, bisan sa atong nga konstitusyon ang gahambay, maray matangarang impeachment trial, it only a pure political in nature. No, buko matay morat, kinatawag na ton nga mga although kapartiot, ang ginatawag nga consequences sa ginatawag nga mga administrative liabilities but purely political in nature ng karabukon at criminal or any civil administrative penalty o sanction sa ulihi. So, raya nga ra, pagkasaligan natin da mga K-5 by after, depende ra kung matapos at depende man sa atong karang Department of Justice kung andaw tang batunon dahil nga nga kaso itong dahil karang nga igapasaka no sa runday karon nga arunday karon nga aton karang nga vice presidente mga kakipaib. Maraming kaso matang ginatatar nga naman although na gakot man gihapon ni kara si Romualdez sa anak karang nga kaso nga rang ginamensyon ngayon nga nakita makara sa pang limaon makarang adlaw no. Gidas makarado pagpatigayin ita cross-examination sa kay Attorney Loto krong Regional Director it NBI. Ito nga na nakita natin kahapon do pag plastar itong dahil karang statement ni Vice President Sara Duterte tro sa anang atong ginhimo nga Facebook platform na to. O, nga grabe ang kaakig kay Marcos sa anang asawa gaman naman kay Romualdez nga. Pero grabe ro kwa no saratong makon nga mga angulo it statement hay grabe ro ri battle it mga anda karang abogado rong defense kama naman ng prosecution no ay ginatanaw gid abi ro ginatawag nga mga technicalities no ipag in terms of argument ginatawag ayron do trabaho at abogado naga-interpolate ang kaso nga may una nga mga misleading question ginatawag kinalikaw agiron. So bantay naton da kun ano gid magkatabo kara mga K5 bangod sa makarahay. Siyempre makonsider gyapon naton nga is still innocent until contrary is proven, ginatawag. Isang sa trial nga ra, di ba? Para wa pa natin makita kung ano rumangin consequences at judgment. Sa ulihin, no? Ay, sa kihapon, at is at least unagon ha aton yung hapamatud-an gindayon sa proper court, proper forum do investigation nga ra, may unagin man din. Aton tanawon sa ulihi kung sinorong kung magagawa arong kamatuuran. Agbukon ita politika ro magapangingibabaw mga kipay kundi magabasis kita sa runday karang mga documentary evidence, mga witness nga ginapresentar sa aton mismo karon nga korte itaton karon nga Senate impeachment court mga kipay. May dahil karang agahon sa aton karang mga igbanghod, sa aton nga mga suki, sa aton karang mga tagpagamati iya sa kabugusan at probinsya Taklan. Mainit obviously na aton nga panyimpo makarang adlaw nga ita Miyerkules, pizza 15 kita sa bugan nga at Holy Dosmel, 20 size. Dayrong adlaw galing nag-celebrate kita at ika 50 anyos golden anniversary. Golden Jubilee year it aton karang St. John the Baptist Church atong simbahan iya sa Kalibo from 1976 up to the present. Ani raton nga mga Kristiyanong katilingban makara hay nagmarcha pa adto sa atong simbahan no, punong-punong siguro makakain ra eh. Kita nga mga obispo no, I think mga napugo kunong obispo ro magabisita iya. Plus aton nga Papa Nuncio nga naga derong representative it aton karang Santo Papa sa Roma nga maga-blessing gid ko aton nga nga a celebration mga kakipay. Saya sa aton sa probinsya Taklan. Agrosimbahan gimatang Katoliko ro kabuhay gimata ever since pay. Just imagine pilang years kita nga ginsakop ya ita kwan Kastila. Almost mga 333 years. O di, buhay gihapon doon simbahan, basta makarangat simpo. May dahil kayo katon nga utro adlaw sa aton nga magbanghod sa tagsa ka mga panimagay nga bising-bising sa makarangat panimpo. Nag-busy-busyhan. Ay, siyempre kung haumotarain mo ng mga preparasyon, ay, wala, tarong pa banjing-banjing kauting una. Magapupahuway ko tingon nga pupahangin ko sa makarang at simpo. Sa aton man karang mga igbanghod, sa aton nga mga bukas nga mga restaurant, mga baraka na aton, may dad kinyo unang otro adlaw. Nag-monitor, nag-pamati sa nga mga radyo, digital, ang nga mga transistor radio una, karaoke, cassette, anong man ninyo kinapamatian. Tunin lang kamo sa 94.5 MHz. Siyempre sa aton nga magbanghod nga nag-monitor, pinaagi sa aton karang Facebook page. O bukas kita makara sa inyong pagpadayak, inyong nga mga feedback. Nag-broadcast na kita sa aton karang live programs, K5 News Kalibo. Padayan na kamo, padayan at minsay feedback, ha? Mga opinion, suggestion. Ano man nga gusto nyo ipaabot, minsay sa inyong karang mga mahawin sa kabuhi. Aton doon nga pag-atrataron iya sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Ano raton nga mga balita? Ano raton nga mga taupang do raton karang pagkatutukan? Apag historiahan makarang adlaw nga rata Miyerkules nga edisyon. Stall vendors sa temporaryo karang Kalibo Public Market aga nahamtang sa bisinidad it MMG Aklan o ginapalayas yung mga vendors na to na. Sobro tama na, sobro tang 2 years ra amo nga pagtao sa mga vendors nga ra, problema nga ni karay. Naayang-ayangan daton nga ra nga construction katon nga public market. Ay base sa sugat ko mga board of directors ko aton kara nga raya nga rang MMG ay medyo nalugi tama na kami ko among negosyo nga ra. Nalugi sa parkingan, nalugi sa kliyente syempre. Kin pa bi ma parking do mga nagapabuong una kon aron dumang even do mga doctors nga duro nagaabot una sa clinic kay hindi utaka parking ko ada nga mga sayakyan. Ag pigado kung bangod nga ni sa sitwasyon ato nga ron sa ato nga sa Lorenzo Drive. Iya sa ato nga banwa ita kalibo mga kakipay. Samtang dugang gihapon nga balita. Rayang mga junk food nga ra, mga carbonated nga ra nga drink, o mga soft drink nga ra. O ginabawa yun, ginaplanoon karang bawagon sa aton nga mga pampublikong eskwelahan. Iya sa aton nga banwat kalibo. Aray na ako natagbuuan sa atong mga pampublikong eskwelahan nga ra. Amat mo pagat ama ko nakaisip sanda. Pila? Siguro may mga almost mga more or less 10 years on ako nga naghalin sa private school. Ginapraktis sa tanamong katong chimpura sa private school. Rubawa, rupagsood, pagdaga, at pagkaon ko mga junk food nga ra. Plus, rayang mga ginatawag nga proper segregation at basura. Ginapraktis sa namong katong chimpura sa privado. Ay tao, rayang atong pampublikong eskwela nga ra. Medyo mo po yata makaw nakamugaka ko. Kinanganong galik ko aton nga mga inunga nga ra. Samtang balikan darunday ka nga isyong rata farm to market road ha. Ikaral sa may barangay at tabayon. Iya sa may banwa karat banga wa kita katapos ikara ko atong diskusyon aga basahon ta ro pila ka mga dokumento nga ginpresentar katon angot sarunday karang gugta nga ra nga wa ta mabayari sarunday karang tag-ana mga kakipay. Ag speaking gihapon ko runday karang karsada o may nagsaka man kina kato nagareklamo man si tatay era nang gugta nga nahamtang di kara sa may barangay kaman si Sur. Nga sakop kumbanat naman siya, ginobra mga karsada, wa man imo mabayari. Ay, Diyos ko. Ito lang ko naman sa itong gobyerno nga raho, pag makita siguro nga medyo pigaw siguro ang tao nga nagapangigatugta, ay basta-basta yan ang ginakwan. Ginabilog ra ng ugo. Oh, project naman at gobyerno ron. Wa kating mat mahimo ka ron. Sinimo ron. Lubong tang likaron sang gugta maton. Atong tataron da ha, ay napukaw ro mga bayatsyago ni taton nga magbanghod una nga may mga kaparehas nga mga kaso nga ra. Ah, pero may kamo magdiman. Ah, rodo pinaka importante ang tandaan ninyo ha. Pag may ugta ka mo, titulado aginagat gobyerno mga bisan anong project. Basta project at gobyerno, tandaan ninyo ha, magsukot ka mo it compensation. Ah, basahan ninyo ro constitution tanan una nakastipulate tanan do requirement ag kama naman do aton nga local government code. Ah, klaro una tanan do nakastipulate. Basta pag managbuot tugta ayo pagitao bayari unless otherwise kon imo matang i-donate ring mugta out at problema ron. So indo na istoryahan taro ginatawag nga mode of acquiring rayang ginatawag nga ra nga territory or pag-acquire itugta it gobyerno halin sa mga pribado nga ra. Ano mga proseso ri karay? Di karay ko namat nga medyo inosente ro aton karang magpanghod ag sandahay nakamunga ka gang tapos na ro project. Naro pangutana ri kara after abi nga napatindog ro project may una pa ba yung kinamataro nga mag-claim magtiyabaw ro mga tag-ana tugta. Doon na itong ipangutana kung pwede pa sana mag-claim o hindi. Yaron, aton iga istoryahan. Iya sa kabugusan kung aton karangapag ililiba mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Pero aton karangapag istoryahan, broadcasting kita live. Iya sa aton nga broadcast center, makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwat, Kalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa ton karang website rong at www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Pagkaiban man kita, itaton karang mga patrol, katon karang mga news team, nga magabasyada man kung anda karang mga balita. K5 Nard, dalang kita na, may napabasa ako.

0: Okay, may aton lang pinaka-importante nga instruction ha. Bubantay-bantay rato nga mga tagpagamati may aton karang balita nga pag-sagapon. Alin sa aton karang mga patrol ha. Anytime pag maka-position sanda ito sa area, iya sa Banway tagkalibo ha. Aside sa rangarang on progress kang ipatagayin makarang SWD sa may party tangalan, may nagsuod nga balita ha. May sangkapatay, ha? Sangkapatay. Ato yung confirm da kung ano patay nga ra, nakita. Iya sa ato ni area. Okay, doon na ron. Ato yung ibasyada sa kabukusan. Kung ato yung karangapag ililiba mga kakipay. Sa gihapon mga kipay, inyong amigo sa kahanginan, K5 Romy Cahil. Kasta kitat alauna rong oras karat hapon, iya sa aton karang paga ililiba. Pero bago kita karang mag-adto sa aton karang mga sa aton nga mga taupang doon, dalagin na ha, ay importante permi kita nag-inom ita aton karang mga food supplement. Na permi kita nag-inom ita vitamin C, mighty C alkaline vitamin C. Ay makaranga chimpo nga nga nagagamig. O kabi eh, oh. Nagkatawag kita, di ba? Pilang adlaw nga to, nag-inugan. Grabe kagabig. Sa akong habu, hay, kusang gabi nga to, hay, madamo, mamakot ng habu nga, pero ginakunyag tang. Ha? Mamakot, ginakunyag, tamakon ba ako? Ano makon do sitwasyon nga, hay, magamig kita. Pero kusang gabi nga, after ko, bagyo nga to, hay. Sus, grabe, bisan waka pa nag-habu, hay, kainit-init. Oh, grabe kainit, kabi eh. Ay nga na, kung mahina ito karang immune system mga kakipay, baw, delikado ron. Ha? Sambilag kita sa mga target, itong dahil karang mga batian, mga viruses karang tandang may inatabing virus sa bakterya nga para man sa mga magamig, may para man sa mga mainit, oh. May wakat at tunan kung sin ka maadto. Pero importante, ha? Bisan magamig man o mainit, basta importante, mabasko gratong immune system. So paano nga magbasko gratong immune system? Kung wa kita ita food supplement, huwag kita nag-inom ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Pero nga vitamin C nagabulik sa pagpataas kung aton ka ng liberate vitamin C sa aton nga gawas at sa mga tao adlaw-adlaw. Dapat hay nagakonsumo kita ita hindi magsubra sa daywang kilo prutas. Adlaw-adlaw, kaya ninyo magbakat prutas. Kaya ninyo nga magkaon ita kinilo nga prutas, di ba? So, siyempre, hindi makaya. Aside nga hindi makaya maubos, hindi makayat budget ko aton karang busa. Ay kamagmahag pa makararo putas. Skapin ko mga first class ng prutas yung bakon baw. Iba ka mo lang ita suga ag bukas, di ba? So don't worry karo mga kakipay, bangod rong Mighty C Alkaline Vitamin C. Apordable daro sang ka tablet naton. Capsule ay equivalent ito it daywang kilo nga prutas. Pero ana karon nga, ginatawag nga epekto sa aton karang gawas. Kailangan naton mga kipay, maabot naton adlaw-adlaw. Wrong level at vitamin C. Agod nga ni nga, hindi kita tamaon itong dahil karang mga bagatian. Aga siyempre, nagabulig man sa pagbalansi ko atong karang diet, dahil naton dong aton nga vitamin C. Siyempre, kung kita man ay nagkakaon itag puno kita at aton karang food supplement, magabulig man sa aton karang gawas nga mabalansi man do aton karon nga ginakaon mga kipay. Tulungan ni sa aton nga mga eksperto rung food supplement nga Mighty C Alkaline na vitamin C ay masuportahan gid at may adro aton karang gawas para sa aron dai karang level vitamin C benepisyo nga aton gid nga maagom mga kipay. Kung da ita nanasidik sa aton karang atyan, sa aton karang gawas ay bisan mo matakitat kinaon sa agahon, no, di ba? Atong ginainumang tubig or either kung nag-inom man kita't kape, pwede ta kita magtumar karon at least ay protektado ta kita sa bilog nga sang adlaw mga kakipay. Unlike of course sa ibang mga food supplement nga nagasugab ato nga ginhawa atong tiyan bangod nga ni sa bukon imo ita bukon imo nan acidic kun nangin acidic no nag-acid ra imo nga tiyan nag-aslo mga kakipay. So dapat na adlaw-adlaw kita nag-inom kara mga kakipay. Maduga ang roatong ibang mga kainunon basta importante hindi kita hilipat ko aton karon nga pag-inom it vitamin C mga kakipay. Aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika. Ya kami ron sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep and Rose Building, Osminia Avenue, Medical Libo Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Robby Kahiling, 11 Mbps.
0: May dahil nga otro adlaw na kay Jonald Aurelio de la Cruz. May dahil ko nung otro adlaw, pasat out kami ya sa Sea Oil Estancia, kay John Vic M. Martinez, Gary Clores, ano pa, sino pa? Si, ano pa, nalanggid, nagpisik, nagasood, abiyat ng mga minsahe. Kay Efrel Medina, Mary Christie, Haldo, Friends M. Tupas, mga guwapo, aga kay Bongbong. Sige pa mati habang gabiyahe ba. Thank you gida sa aton nga mga, oh, aton nga mga listener firmy gid. Mga suki gid naton, mga taga-kwan gid. Taga Sea Oil Estancia. May dad kinyo nga pagpamati, nagasigabong firmy aton nga, kwan nga ron, monitor. Agahon pa taro, nagasinigabong uta, no? Thank you gida mga brother, ag mga sister, una sa inyong karon nga gasoline station. Sa pagsuporta always sa aton karang mga programa sa K5 News FM Kalibo. Thank you, gikinyo. O naman kay Tulit sa Tyco Chavez Reyes. Kompleto gid, ha? Good afternoon, ako no. Ay, bate mo kami from Katiklan, Malayo. Aga, otro adlaw pang kita, brother. O, si Timora. Oo, sige, ha. Agahon pa man kita makara. Agahon pa, bukong pathapon. Kay bro Arnel Ascura sa Ascura Food Product, may dadman kimo nga pagkumati bro, ha. Nasa imo karang opisina. Kay brother Jose Nelson Delpin nga always git aton nga go monitor ina sa aton nga Aklan State University Banga Campus mga kakipay. May dadgid nga pagpamati kinyo una. Agama naman kay nung Stephen una sa anak karang baraka, ha. Nasa Leso, may dadgid nga pagpamati pag monitor. Iya sa aton karang pag-ililiba. Makuan kita siguro, anay. Mahaboy na kita ko aton karang commercial. Iba si sumbud aton nga mga report. Agod nga ipunong-puno abi kita makaraya sa aton nga pag-ililiba. Magkapanumbalik kami, ha. Pagkatapos siyang itdungan aton karang mga pahanomdom. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis, sandi Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duha ka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin isa kong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mams 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Register's office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita iya sa aton karang pag ililiba. May aton karang 35 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras karang alas 11 mga K5. Sa aton karang pagpadayon, iya sa aton pag ililiba. Actually, hay unahon ta na siguro nga baturon ka report ni ka-K5 Junior, no? Bago si Kaki5G, dahil kung ato abing unahon si Kaki5G, basi kung magangayangan kita dahil may aton nga pagkabaturon ka man ang ano, nga pinaka mabaho karang balita man doon, no? Makonsert nga mabaho nga balita man, iya sa aton karang banway tag kalibo, no? For the meantime, medyo wapagisa na makaabot sa area, rayang sangka tinuga nga nakita karang patay mga Kaki5. Unaw tangani ko no, in the state of decomposition, no? As per nabaton ini sa latong report mga K5. Waton masari kung paano namatay, aghaman ito gahapon nakita ra, orang nga tinugang ra, somewhere ya sa aton nga banway tagkalibo, no? Standby any moment from now mga K5. Pero po the meantime anay, ay balikan talang anay ro aton nga mga topiko nga ginistoryahan, no? Kahapon, no? Regarding sa runday karang reklamo nga ra, no? Ni Nanay Marlene regarding sa runday karang anak karang gugta rikara sa may barangay Tabayon sakop ko banwa karat banga. Now, di karang anak kita, no? Matapos na ito nga ginpamatian pero anak karang pagpaabot iya sa kahanginan, rana karang ginatawang itong grievances siyempre sa gobyerno, nga may nabasa nga na ako mga comment. Ginarespeto natin doon mga komento, no? Ay, sabi natin, makarang atsimpo nga ra, ay iya kita sa advent, i-technology nga ra, ay sangkirin ni mong pag-post, pag-presentar mo sa publiko, ay una kita giagiro reaction, no? Mainit-init patar reaction. And that is a good feedback natin nga makonsider nga aware sanda, no? Sa balita nga aton ginapresentar, no? May nabasa akong komento nga siyempre, of course, pero komento ay against mismo sa nagareklamo. We don't know. Ato mo tayo ginarespeto andang hambay ko pero andang opinion nga kung raya baga ay may andang personal nga kaakig sa rondayang nagareklamo. We don't know kung either man pag-abot mang natawag na tong politika may posible man nga may una man. But hindi man ito mahambal gito yun, no? Dati sa reaksyon. Nabasa ko hago sa mga reaksyon, ang ginapangutan na, nga haman man at mupagat ang nagmugaka si nanay man ang arasa ng gugta. Which is tama man, matuod man, di ba? Imagine 2021, abi. O, 2021, yun ang nakabutang public hearing sa Barangay Multipurpose Pavement at Barangay Tabayon. No? Sa Runday Karanga Project ay 21, mga 20 to 23, di karapang naumpisan Runday Karang Karasada. Pero a year before, may una itong ginatawag na public consultation o public hearing, which is kung kay Nanay Marling ang hamba na kahapon, ay medyo waman nga niya patawag. Waman nagpatawag. Nakabutang sa agenda, na nakabutang sa ginipirmahan ng listahan, yun mga 18 bilog rikarang mga signatories nga may public hearing pero in actual nga natabo, what public hearing nga nagkatabo? Okay. So, rekomento ko na haman ito, abihay, makaray mo nagreklamo. E, matood man matood, pilang dagko na matmakara ka nagreklamo. Hamang katong chimpuwa ka nagreklamo. Pero ging klaro mo ni nanay, di ba, na nabatiin mo saan ang statement nga to, nga after nga nang tabo ratong atong pag-construct kon kukrasada nga ra, di ba? Gin inistoryahan nyo na na barangay, di ba? Gin nagpaabol nyo triklamon sa aton nga opisina, Department of Public Works and Highway, sa timpo pa ni Abergas, nakaabot nyo mo to sa Legal Division at aton nga Department of Public Works and Highway sa Regional Office. Ag-event do barangay, wag gin nag-take it action nga abi ay buligan do nagareklamo nga rang senior citizen sana karang yugta nga gipatindugan sa runday karang karasada. Di ba ga? Ato nabati ama sigur ninyo. Mga dapat naton nga tanawon nato nag pamati at husto bukod nyang ita naga pamati ang kita sa punta at balita mga kagipay. Oh, pamatian tarong tanan. Bisan ba kung kakanda kita mo ba ginaubra man ko aton nga mga prosecution at defense panel? Ha? Hindi man pwede rin nga punta at agpuno rin mong pamatian. Pamatero kabilugan. Ag maghimo kat ginatawag nga conclusion para makita mo gikon ano rin istorya ko ha? Nga ginpresentar ikaroon sa ginpresentar sa social media, di ba? Okay. But it is part of a reaction, no? Nagkaparte ko atong ginatawag nga democratic rights yan sa Pilipinas. Okay, comment lang as long as bukon it ginatawag nga labelos o ginatawag nga mga komento mga kakipay wa nakakasamad sa aton karang isig gitawo. That's ginatawag naton nga constructive criticism mga kakipay. Now, balik kita sa ginatawag nga public consultation o public hearing. Agsambilog ra nga mga paltos nga kinatabo particular gina sa aton nga mga kabarangayan. Kabaabo gon nga mga senaryo na kinatabo nga supposedly rubarangay daira ato nga sandigan daira ato nga pinakauna nga protection rekatro nga protekta sa aton mismong pangabuhi kita nga mga constituent kung sin man kita nabilong nga mga barangay iya sa Pilipinas nga ra di ba ga haman. Una-una ro mga barangay official nga ron, kilala naton doon. Pamilya naton doon. kadugo naton doon. Di ba ka? So how come nga hindi natong pag-itap pro mga tao nga rang apektado kung mga proyekto nga rang ginapatindog itaton nga national government o kung sino man nga anuman nga mga project international o kung anuman provincial basta belong to the national government nga project ag mga multi-billion project muna sa inyong barangay, inyong tatarong dapat ron. Tanaw ninyo ron, bukod niyamang itnagatanaw ka mo sa ginatawag naton nga kwarta. Huwag kita gahambang, nagbaton nga mong kwarta ha. Tanawan ninyo, hindi ka mo magtanaw sa project. I know nga pag-abot sa barangay, mabaho nga income, romay bulig it mga proyekto nga ra. Una o taron, mga project nga rat karsada, di ba ga? Ay, dayrong makabulig man katunda, siyempre sino man abiyon na ila nga may karsada o ninkaroon sa imong lugar. Di ba ga? Sino man abiyon ila nga may tulay man sa imong ginagyan. Ano pa? Ay, yung kita sa ginatawag nga development ko aton nga pangabuhi yon. Ha? Tama o man naro, puro kita bagason, gutayon, hindi maagyan. Kaparte kong development project ko atong nga gobyerno, una o taro nga rong bagay nga ron. Provided, nga rong mga project development ko atong gobyerno nga rahay, white tao bang nagarbyado, white mga na-displace, white mga mahambay naton nga naduga at trabaho, di ba ka? Naduga at propiedad, nangin kwan, nangin miserable, di ba ka? Ito na itong pagbalikan baro mga nagkataliwan nga almost 50 years nga nagkatabo katong chimpo nga nag-abo raton nga mga igmanghod nga nagkasaka si Babaw at Bukid. It is because sa pag-agrabyado sa bilog nga rason dugugta. Ay makara, moderno na kita. Professional, natawag nga professional man na mga tao makaraga chimpo na kaintindi yung sanda. Galing ro ako nasubuan, aray mga tao nga rang inline sa nang trabaho sa pag-acquire tiyugta, mga opisyal nga involbado sa even aton nga mga barangay opisyal. Ay ginakwantay, ginabilog ba or uugo it mga igmahod naton nga wa nakaintindi pag-abot sa ginatawag nga layi. Sa anda mismo karang yugta? Para sa tabo sa numan siya nga ra. O kabuhay niya hatindog ra yung karsada nga ra. Hay ro bukang bibig ni tatay nga ra nga nagreklamo man katon iya. Hay gobyerno kuno nga proyekto ra. Wa taman na kamot kinamatarong kay anak at gobyerno nga mga project ra. Basi makon sang pininaw wat nakaintindi ro barangay official nga nagahambar kara sa anang ginahinambay nga ra. O wa imo nagabasa it local government code nga Biblia it barangay official Biblia ito aton ng mga opisyal kung ano rin karon daan ng trabaho, barangay man o riyak ka man sa munisipyo, pasaka o yung mong posisyon. Ay, why? Nga sa puso ni dapat nagagayad kunta, do rin ang mga opisyalis naton, nagabulig kunta sa paggiya nga bihara dapat o himoon, kamo dapat o nag-mediate sa mga proyekto nga ra, ay naano patabi, gina kamo tapi mismo rong nagabulig ita dumok mga kakipay. Because of money yang. Di ba? Ay matod. Pero taga natyog ta, wa takimot ginatao matod. Pero sa piyak ta nga tumatod, may ginatao takimo nga mabaho-baho tayo, sin ka tayong mapili, abi karon di ba? Matod na nung ginatawa nga practical nga istorya. Pero dapat hindi matabo ra, hara na ano natatabo. Di ba? Problema ra. Ay para kung akur tag-ana, ay kuragan ko tara ikwan. Ita runday ka nga barbed wire o alambre. Bisan, maginalin man, haman. Pero pinakalas recourse ka na akur nga ubrahon sa kurti kita mag-away. Di ba ka?
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balikan tayo na si Kwan, no? Masyadong broad aton karang diskusyon. Bago kita mag-add to sa rengarang lay naton pag-abot sa ginatawag naton nga public hearing o public consultation. Pero pinakaunay, dahil kung ginhat-hat before dahil ngarang bagay nga ra, sa idagom ko aton nga rang, oh, sa aton nga constitution, sa aton karang nga Republic Act 7160 o aton nga local code, klaro nakabutang una. Ha? Wata siguro nang gabasa ra aton nga mga opisyalis nga ra eh. Mungani, kung nga seminar kita kung amat nga ra, opisabi makara, may atong seminar sa aton nga mga barangay opisya dito sa Manila. Ano? May andang Liga meeting. Oh, may Liga meeting sa ito. I don't know ha kung ano rin mga gina-inistoryahan sa mga, ayan ang DILG ron, nga patawag. Ay tao kung ano mga kung gina-inistoryahan sa mga Liga meeting ra. Nga ra kabaabo nga piling istoryahan under the local code natin nga ra. Atong nga local government code 1991 nga ra. Trabaho, ano rin limitasyon, ano rin function it bangre official, even halin sa aton nga pinakamataas nga posisyon, o ay, hindi ka na itong ma-digest sa mga basic ni karang atong trabaho. O, di ba ka? Dapat, nagasubrown kita. Huwag kita kasayod. Hindi ko naman kita maka-decision. It is because nag-ayang-ayang kita. Mangutana pa kita to sa DILG kung sino pa ito nga kwan. Nga haron do, libro na ka bukas kimo kung ano imong trabaho ni karon. Di ba ka? Nga ginasto sa mga katat-kwarta sa mga ako gahambal nga bukot manami o ka-seminar ha. Pero dapat mag-minatood man do. Kaya nga nai, may isang ka-opisyal nga hamba nga, what naman ako nakasunod sa mga seminar nga nai, gaginasto sa akot kwarta sa akong barangay, pagbalik man ang mana, wa matpugos, haman, ikaw na mat, nagawin arang, malaman na kami ito. Pasensya kita. Pero kung kahamba sa makarang simpo, may seminar, labi aton itong mga barangay. With your respect sa ato nga mga kapitan ha. Pero nga nga, realidad nga kinatabo ra ha, even before pa. Nga, that's why nga medyo bukot equip ro aton nga mga opisyal, pag-abot sa nakarang trabaho. Ay abi ninyo, riba nga rin, that's why nga, riba nga nagadagagan sa andang pagiging barangay official, uy, kung malaman na rin, kapitan, kagawad, di ba ka? Hindi underestimate na ito, manaba, malaman na rin, honorarium malaman na. Pero wala nandang na maisipa, siguro tusto, kung tanawin na ito, kung ano gida itong trabaho, di ba ka? Dahil, huwag kita nagbasa kung atong trabaho, huwag kita nagasandig. Kung baga, pagpungko, manapungko kang una, ha? Tapos manangan, kibot ka, may kaso kayon. Dahil, wa ka nagabasa sing trabaho kung si hindi mo nga, trabaho ag limitasyon mga K-5. Nabalik ka na itong dikara, no? Dahil ang public hearing ra, no? Agbasi kahapon kay Mrs. Marlene, Marlene Magarso, alinsili sana nga statement what natabo nga public hearing o public consultation. Okay. Now, Rikara, nakabutang at abil, Rikara, nga may gilpapagawa man nga excerpt from the minutes of the meeting. Ruaton, Rikara, nga Barangay Tabayon. That was 2020, panganira ng ginhimo nga rang resolusyon ho. 2020. Anong nga nirukuan? 2021. So prior galisaron dai karang nga public hearing ginatawag, may una ut nga public may meeting nga ginpatigayon, ro aton nagginhimo karang resolusyon dai ngarang aton nga barangay official, aton nga mga nagapungko before regarding sa rodang resolusyon.

0: Sa itit barangay, nga may una nga proyekto nga ginapatindog, rekaroon sa anang barangay. Harapang anak kong ginatanaw ay, base abis sa nang ginuubarang resolusyon nga ra, 30 million pesos. Take note ha, 30. Pero nakita ko sa project, it is only 4 million pesos. So what is the difference between 30 million sa 4 million pesos? Sintaro iba. Sintaro more or less 36 o 35 million pesos sa 30 million nga ra. Sige, ibang istorya ron. Okay. Di ka sandang resolution gin obra prior sa ronday ka nga public consultation, whereas the new open barangay road is great help to the resident of said area in transporting their farm product from the said place to the market. Kaya natawag nga ng farm to market road ay o mga produkto, hindi yung pagkakaton kung mga mangunguma, ipasakay yun sa mga sakyan. Whereas, it said barangay road fully developed by concreting, it would make easy for residents to transport their products and will make easier movement for them. Whereas we are praying and longing to the good heart of Congressman Carlito Marquez for the availability of said fund intended for the said purpose. Now therefore, the above premises consider resolved as it is hereby resolved to adopt a resolution requesting Honorable Carlito Marquez, Congressman District of Province of Aklan, to provide 30 million pesos for the concreting of new farm to market road at Barangay Tabayon, Banga. Di ka na tarubag tanawon di ka na. Ay nagagwari ka na sa runday ka na nga project nga nagpangayo raton nga barangay Harauta. Masood kita sa panibago man atong karang discovery nga tawag. Nga nagsugod ro barangay sa runday ka nga proyekto, naghimo sa nat resolution nga maubrahan ni karat concreting nga farm to market road basis anda karang nga mga wear assess which is good para sa mga farmers, para sa mga mangunguma kuno ni karon sa area worth of 30 million pesos. Now sa milog ng pangutana kara ay may atong nga ginpicturean di kara, may atong nabuo kara nga picture di kara. Ngarong proyekto nga ra nagabot-abot yamang it 4 milyones mga kakipay. Oh, ro pangutana sin had toro iba nga kwarta. Ha? Ay kung da atong intended project is 30 million, dapat 30 million ang makita naton sa runday kara nga project base sa gin butang signage ni karon it mga kontraktor ay kung tanaw na kung di karal sa nabili nga almost 150 ay hindi man makagasto siguro git ay bit abi nga 5 million di karon. Ani nagapati rika, nagapati ako ha sa ako nga presumption rayang 30 million nga ra ay kabahin yung di karal do ginatawag naton nga mga ginatawag nga just compensation sa mga gugta nga apektado mga kakipay.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Daya ra itong usoyon sa masunod. Ha? Matapos na yan ra. Pero magabalong balik kita pagkatapos ko ating Mighty C Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
5: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, Mighty C or Pure C. Ang flavonoids ang tawag sa grupo sang plant metabolites. Mm. Mm. Nga,

0: naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. Mm-hmm. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm, kag ini ang water soluble. Wow. So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
1: Water soluble man.
2: Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols. Mm,
0: correct sir GP. Amo na na notice mo kun maligo kas dagat. Mm. Tapos mo sunburn ka. Mm. As in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Mm. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
2: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
0: Mm. Ang pinaka-common sir GP nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
2: Mahusto.
0: Mm. Mm. Kag squamous cell carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Mm. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. Mm. So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, mm. Mighty C kag Pure C. Mm. Agud malikawan ang cancer.
2: Cancer.
0: Balikan ta ang tubo sir GP, mm. Mm-hmm. No? Ma-damage man gani ang aton panit.
2: Gusto
0: na maigo sa kwan sa UV rays. Mm. Tapos always pagay taga pasilong.
2: Taga pasilong pa no?
0: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
2: Gabulad sa adlaw?
0: Oo. Gulan, diba?
1: Pagkatambok siya.
0: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iapanit. Kita mo iapanit? Pertika-tiga.
1: Gasiri.
0: Ang ulo? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
2: Gusto.
0: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
2: Sa panit niya, git mismo.
3: PTX 500!
4: Diyan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana, kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka sub? Yun sa man yung pag-inom?
4: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oh.
2: Pila naman sugar ni mo ron?
4: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
3: DTX 500.
0: Nagtawa sir GP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine sir GP kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
2: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
0: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
2: Nga nagaprotekta sa tubo.
0: Yes. Ano? So, sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang daw ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
2: Sa 14 lang ano?
0: Imagine lang.
2: Imagine.
0: So, amo na. Gusto nyo realistic prof na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 hindi ka ma-stroke hindi ka magkabalatian sa kurason ara dang damo man nga kwan mo oxidation
2: gusto
0: sa kurason sa brain pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack sino ang gagamit damo oxygen it's the heart and your brain
2: and the brain
0: gusto perti ka damo nga benepisyo simple hon ta sir GP kung gusto mo maglawig ka buhi mo inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C so invest your health mag-upaman mangin ulihi ang

0: K-5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Lahat ng K-5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas.
3: Sa ulo naman, nagbabagang balita. 7.36 ang milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Buki Sakla na arestado ng kapulisan. 20.8 ang milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasaba sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mga snatcher sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
0: YTC Network News.
3: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa bukid na nagkakalaga ng 7.36 milyon sa 6 na asosyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combine harvester at yung mga traktura sa bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masaya Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas ng mga gastos at paggawa sa pagsasaka, lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanilang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muli pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, John Chavez.
5: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tuguegarao. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction material sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa YTC Network News, ako si K5, John Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News at Time.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ng K5, Carol Medino.
6: Umakyat na sa 259 ang kabuang bilang ng mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa datos, naitala ang 159 na kaso sa bayan ng Basay, 77 sa Gandara at 3 sa Paranas, Samara. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasawi dahil sa naturang sakita. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Mabini sa Basay na may 128 kaso, habang 51 naman ang naitala sa Barangay Ngoso sa Gandara, Samara. Ayon sa PHO, mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong Mayo, bigla itong tumaas sa 119 noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuan 259 na kaso. Dahil dito, muling pinalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: TC Network News.
1: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampyo na balitang niya. Ate sa atin ni KK5 Ray Almudal.
7: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsari puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident. Kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasanaman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: ITC Network News.
1: ITC Network News.
3: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Leonard Veray.
8: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bahay ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permit. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabang sa Presidential Decree No. 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa Maytise Network News, ako si K5 Leonard Viraye para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: AC Network News.
9: Maytise Network News.
3: Gain din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin. Eka K5K Buscaino.
10: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nakakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close Truck. Matapos hindi pansinin ng driver ang traffic sign at sinubukang tumakas, binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakupiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: At call center agent, biktima di umano ng mga snatcher sa Iloilo City. Isa sa tatlong sospek, menor de edad. Detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
12: Di umano'y biktima ng mga snatcher si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo, sa Barangay Bulilao, Mandurayao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station, Station 10, ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos ang biktima sa iba't ibang mga bangko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, inireport ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di o manoy legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: Samantala, dahil sa jacket, a rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental. Balita hatid sa atin, Eka K5 Sunshine Lacson.
13: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahi sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo las 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon, dahilan para ikarga sa stretcher at i-transfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnay ng naturang usapin.
1: YTC Network News.
9: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuo ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Alan Catalan sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: Samanita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps. K5 News FM, Flash Report.
1: Okay, nalangkit atong karanay nga i-activate si ka-K5 Leonard Biray. May breaking news, no, may nakita karang patay. Patay in the state of decomposition sa may party karat barangay Bacausur, iya sa Banwa ita Kalibo. K5 Nard, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Nard.
2: K5 Rom. Wow, tayo kabuhi din nga 23 anyos nga laki, no, nga si Darren Bolivar, at taga barangay Alas New Washington.
1: Darren Bolivar.
2: Bolivar.
1: Okay.
2: Ag imaura ay trabahante it undocks di kada sa may Ras Avenue sa Kalibo. Ag halos ang bugan pa man nga nagaboard di kada sa may El Barrio Street, no, Santo New Village, Panuay di kada nga Kalibo. So hindi patari mo sa COVID it Bacausor ay mga 20 katikang mo boundary pa
1: di
2: kay Brom. Oo. Tapos po boundary malanggit man di kada nga area. So sa atong nga labong information, sa dekara nga landlord nga si Tay Marte ay mo kara nga bantay kin sa nga boarding house kay Five Rome. Ano uli ang fan no mga last week pamatangani kay Five Rome. Ag buko matabi ako sa imot po istorya kin sa mga nagaboard Iberia, no. Ay kasi no, mga nagaboard man niya kanya-kanya ito oras sa trabaho, akapin lang victim era nang jewel kita galigara past 9. Agmoli tara it aga-aga.
1: Mm-hmm.
2: Ay sa gamay ko andox di ka si Babaw nga 24/7 tara sanda kay Five Rome.
1: Mm-hmm.
2: So according man to sa day kira nga tupad ita ng kwarto nga akibot man kita ay timing matagal nga kabatchmate na ra sa andang eskwelahan, and then na timingan man nga sang ka area sa north sang kaluwar sa nakulimo mo nagaboard. Ang tupad pa sa nat kwarto man.
1: Mm-hmm.
2: According ka na total siyempre makakilaga man sa nanday wara. O Sunday it be nag-tao pa ni it Apple Bingo victim ka na. Nag-i-historya at makadali. Agguli, sumuod matangani sa kwartoro victim. Nagpahaom. Sumuod sa trabaho. Domingo it be kita brome.
1: Mm-hmm.
2: I mean, Domingo it be nga masuod sa trabaho. Pero para ka na, matiyawat anay kagawa. Akibot yung maong utat na hugman baga nga rang perfume. Ay kung magay mo pumalaw ang K5 Rome, siya tayo, nagpahumot ko daro ni Mao. Kibot mga kulunes, nga watat ni kulalong kahuwa gito sa sugod, kasi ginikuan matanan nga, basi kung nagpahuway, kasi adlaw matangani K5 Rome, na nanotice na naro, kasi ro, trabaho mating tupad kwarto ng babae, is nurse sa sangka hospital. So, paano man matadlaw ro, nang muli matimor gabi, kasi pag-abot, huwag matangani, pero nangawang mo ay mo, na-curious nga, kutsawata si darin man ang kagawa sa pato na. So, basi ano, talagang nga din expect nga basi kung may mga pambataan na sa sarili na baga. Tingating plano, itpahuway, aga-aga pa kaagad at darosan ang trabaho. Now, pagka Martes, it adlaw, pagkahapon, kay Pebro, may Merkulis makara, atos na nakaumpis at hugom, nandiyan daw may patay nga sapat, basing tabi sa nagailabas rin na, masyado ang sensitibo ra. So patay nga sapat ba kita bro, daw ang gambra. Dito lang pag-iisipan ko aton nga mga yan nga board, especially kulay nga nga ni Ganana, ay wal pagpapangagan. Kibot sanda nga man tulukugom, ang ito taghali niya sa kwarto, o dahil yung victim. Pero kuli, aragon pagmutat agahon nga Miyerkules, mas naglala tulukugom kay Pebro mi. Akong tumapo, kabiro hangin, ay nakit sa tupad na natwarto halin, nangawasan da, na nagalala ng hugom, nagabaho.
1: Mm.
2: So, gincheck it, tayo ka lang
1: alam. Ang iba, tabi ng hugom, may tawo kay Five Nard? Magain ta?
2: Oo. Mm-hmm. Iba, gimatala ni kay Five Rome. So, gincheck ko landlord, kung si Eno, wakit naman may nakita nga. Siyempre, ano tangi na tanaw ko ang kay Five Rome, mga itap lababo, mga kwan ko, mga kilid-kilid nga.
1: After 3 days na kay Five Nard?
2: Oo, oh, then ang adult may collision, din agahon nga.
1: Oo.
2: Pinsik na nakilid na mga bagay nga rin. Kapag nakita kung sino patay nga sa patabi, no? Basi kuring baga si Babutato. Huwag yun kay Five Rome. Uli nga rin, ro family, it victim sa Washington, nag-contact sa anong pariente, iya sa tupad nga rin it boarding house. Kasi nakaboard abiro ding victim mga rin iya, Dahil namin sa anang tiya man, ngayon nag-uli sa unahan. Mm. Eh, siyempre, sa ito nang kapaboard na yung bagay kay Pedro, ag malapit sa trabaho ito yung victim, hindi mo nang indurso iya nga iya mo maboard. Kung may mga ginapagabataan ni kay Pedro na victim, tiya na tagagaba, ito saan dat ang bagay mismo ginagapan, kapagabat eh, mao. So, ginato na na iya, ngin-check na, kasi pero family, kapabaga ka ay nakabatot information sa co-workers na nasa Andox nga si tama na si Darin matagasod sa trabaho dahil yung adlaw tama na.
1: Absenta.
2: Kaya pa bro, absenta. So, ginpa-check ko ng nanay at para tukutiyan niya at andangin lulingling ro dahil karang kwarto. Ay doon kwarto may kaya bro may plywood na lang man. Kung kanaduhan mo bagay, hindi makapareho it mga kahoy kid nga rin fixed ada nga may ano yung tawag ganda pa rin, no? Kaya bro?
1: May lock.
2: May lock, pero kung imo bisan apisan nakalak mula sa sugod, ang saliwa na iwa, at anaw ni mo ay makita mo sa sugod, pero hindi mo karoon ka bahur space, no? Okay, Pedro, daw may uhang ang singkiri. So, pag check ito, bawi ito ta humalin, dumagay niya hugong kay Pedro, eh, ag pagtanaw sa victim, may kita ro sige, ag anak ka nga itsura, ay doon niya kwanta kay Pedro mo, dahil niya, itong mutarang sige.
1: Nagkakaunot yun ta?
2: Hindi man. Mabahot aran ng sige. Dahil sa pagkwanta ko ng kaibahan sa parto, maliwang tabing tao man ay maroon. Makibot naman kami pagtanaw naman, mabahot aran ng sige.
1: Uh-huh.
2: Ang may mga itom-itom mo, tamag ko ng tiya man.
1: Uh-huh.
2: Ang pagtanaw sa unahan, sa nangitsura ay kita, na itong matagitan ng bilog ngitsura, ag daw may liquid na nagawa sa nangababa, na nagalit sa kilid ko na karanga, katre, nung hindi masaya kung dugo o kung ba si suka, K5 bro, may pasintabi again sa mga
1: so, sa kama patay mo na K5 na nag-ubog?
2: Roger on that K5 bro, no? Wala patay mo sa ibabaw ito nga katre nag-ubog nga at daw normal nga gratog ka bang patakilid K5 bro. Mawin sa gidra ng plastada ko, no? Hambaw ka nang inkampod tiya ag o landlord mismo nga iya sa nasambitan nga area, no? K5 Romy. So, aton doon nga o aton anang nga pamilya kung anong oras ba di ka na maabot sa area.
1: Why, tasawa ra, single?
2: Ay, hindi ba magsupila ng katupad kwarto ay according matangani kang dati kay Bromi, ay kuha matibot pinagday ang barkada o kung bayi abi, no? Kay Bromi nga abi, pandoy nga din kapatunay ang abi karter na, ay, o, tamihipos abi ko naman imaw. Agwat imaw it may ginabayar ng mga barkada iya. Dito na nga kung mga paplastada.
1: So, hindi pa masaya na K5 nerd kung inatake sa anang sakit, kung may anang sakit, or atong ginatawag na itong ginatawag nga rang bangungot, sabi kung ano?
2: Dito na sa milog sa mga ginatanaw K5 Romy, ay kasi may bugong abiyang nabuo sa silupin, sarangan at abo, pilat ang bilog, pilat ang, may kwanta, may...
1: Liquid? Diba,
2: hindi, mga tabletas.
1: Oo.
2: Kita ko nga lang, banig din akong tawag.
1: Abaway, basi may ginatumart ang kwanta, maintenance?
2: According sa dayakara na kuwan na tiya na ay last July 3 nagpa-medical. Eh base ba requirement sa anong trabaho. Ay wala matakunot may sakit. Wala matakunot di nga okay ta. Tapos may nino mga bugong. Mas siguro makon may gin indurso lang nga mga bugong or vitamins pag inapainom ka na. Kasi mauro siguro kay Pai Brom.
1: Galit kung 23 anyos ka, iwa kapat high blood garon.
2: Bata pa, 23 nga ron.
1: Oo, oh, wapat aron.
2: Eh, fresh graduate, pati mamarong edad kay Pai Romy, no? Pag, waman ko ni Mauro, pang itabi nga bisyuhan git nga, sige, no, mag-nag-skirin, waman git ko no eh. Kainom, pero, hindi ko no, tanggit to taling, kat mga hambago na ton kay Pai Romy nga, magmagita ba kayo noon nga sa...
1: Unless kung may sakit ka sa tagipusoon. Bisan bata, pwede. Oo.
2: Abo, tabi nga pwedeng kung ang factor na tabo ka na pwedeng bangungot, sakit sa... abi man, ano, tagipusoon o namatay sa sakit, no? Pero siyempre, makuan man doon, maplastar man doon, kay man yaman na doon, yung kapulisan na doon, yung tagasoko.
1: May ginsin nga, dahil mo siguro?
2: Siguro? Hindi ko may makita ay atong sambilong nga gadget, yan ako natutok sa liwan ita daya karang boarding house consignor o aton yung kapulisan ng Soko nagkapatagay yung kanda karang pag-imbestigar sa area K5 Romy. No? Pero kuha na bikara.
1: Ang patagaling maedra ko ni Mora?
2: Tanawon ka abi ha. Okay, padlong.
1: Bata-bata, bagong graduate po at siguro na ni Rao?
2: Oo, ay fresh graduate. Agi mo pa nga naman halos na pa kuwan. So yung nga, imo pang kasuod sa trabaho. Nagasipang kita kung tama ni Moda. At tipon-tipon magkunta para sa pamilya na. Yan ay may bagong abot kay Pedro.
1: Lamo, si Darin Bolivar.
2: Oo, Darin Bolivar. Ay, kuwan da kay Pedro?
1: Bata pa?
2: Wapo tangani man da.
1: Oo, may tsura o.
2: Oo. Maputi kay Matana.
1: Ay, basi na rin tag-picture nga raw ay iya sa nang boarding house ra?
2: Basi daya siguro.
1: Oo.
2: Sa nang kwarto.
1: Ay, do light material o.
2: Oo. Then siguro rin light material sa nang
1: daya siguro rin. Oo, nag-inoksan daw. Galing last year patabi rin nga video, ang aputo.
2: Ay, basi sa iba taron ay 1 month pa tayo, Maria.
1: Oo, ay basi sa iba ta siguro ra.
2: Oo, nagpasa yung mga 1 month. Basi sa nang boarding house na magpag-eskwela, bata siguro rin.
1: Hmm.
2: Kipay, Romy, no? Sige. Aton ni Plata, biduga nga detalye ka na. E, ga-atras yun
1: doon. Pwede mo na ipakita sa aton ng mga otoridad. At least may guides na ba?
2: Oh, yeah, may anda matagi kinatanaw. Actually, ito sa nanagakwa, no? Anda nga mga borders iya nga si Pwede, naka-friend man ko victim. May na-office na doon. Possible.
1: Profile.
2: Alam, profile na gina-check nanda. Mas iba kung may maging post ito, di ba kung naman may mga parang kita nga na-encounter nga.
1: Oh, bago na tabo ay may una.
2: Oo, may mga kwandagali, may mga himumuot, etc. Ay kung wa matati, normal mataron nga, why matabit may kwanabin o nabatsagan or may ginatubang nga problema.
1: Pero di man na nga imo nagkutaw sa nang kabuhi doon abi-abi.
2: Oo, mga mauron. Mm-hmm. Oo, di ba may mga nakaman doon eh. Pwede ka paabot sa social media, i-post. Ngayon, may kapin makarang time is nahiligid kita sa cellphone kay Pebromi, kung naman natin babatsagan, no, mauro na bi, no? So far ay negative ban, no? Bukong kung mauro na bi, ama pa ng tiya, pero dahil ka nga victim, no? Kasi bata, patagita ng alat ako nung suod ka ng mong pininog, dagagan, paano pagpangabuy, everyday kay Pebromi, hindi ka na sa area, ay guwa, suod sa trabaho.
1: Trabaho lang.
2: Pagsuod sa boarding house, ibubog, ito tayo kapag sa tiya na ay need na tabi magpaway bilog ngadlaw ay dahil nga niya nga pugaw.
1: Doi man atong trabaho kay Pibner?
2: Oo, doi matangani.
1: Diba? Trabaho, bagay.
2: Bagay.
1: Pamilya.
2: Pamilya, gumuli ag
1: pahuway.
2: Pahuway man, ang sumod, mas timprano.
1: Mm.
2: Eh, ikaw taron, mas timprano. Patangani ka ako na eh. Ahit patat mga platani, 2 hours, what, 45 bro, mas timprano ko pating gabong tao. Ay, bulay, abit ko mga maroon nga pangkating aga-aga sa pating bagaga out.
1: Mm-hmm.
2: Pantagid, di ba mong iba ay shooting book out ama na ron ay...
1: Oh, graveyard ba na? Graveyard ship?
2: Oh, graveyard ship dahil instead nga adlaw yung trabaho ay baliktad ay ikatuwag tama to doon. Ngayon, ring awas ko na BK5 Rom, kapin ko mga maurang arbisan bata ag hanong kasun sa trabaho. Kaya mo ko alam yung time kay 5 Rom, ipokon pa sa katong simpo nga san private ay go kanda din nga office hour ta 8 to 5 di ba ay mo sa private anak kapin ko mga call center ka baga ang iba nga mga klase trabaho nga nidro pugawan
1: kami makara to trabaho nga may gabi ita bill kay Pedro buko ni sa mga medical kanta mga courses karon trabaho sa hospital
2: oh ug pakaagat anaro ibang trabaho kay Pedro may bisan sa private so dapat karon may kwangating pahuway ay basi kon sa bilog man no sa pwede na tumatanaw kay Pedro nga total 1 month pang man mo sa din trabaho ay ga-adjust na being awas karon
1: kita. Agaman ni kabaabo tanang arang mga convintinan sa vitamins abiron tanang tawon pa.
2: Ay basi kon di ba kon sa mga call center gina tawon mag vitamins karon di ba gid kapingkat mga bagong sugod ag mahina ro immune system. Kina pa restano nit mga pangkuan baga pampabaskog iti immune system kontra pugaw. Ay sa iba naton di ba pugaw ro gaguba gid katon nga gawas kay Pebromi. Kaping kung buong kapatpakaon.
1: Pag hindi mo mapawi sa tuwag, pahuway, pagkaon sa ataw ay...
2: Oo. Kaya
1: ron, budlay.
2: Kaling ito tayo, bro, may ma-ship na ito sa itong area. Di karabi ako ga...
1: Nagahugong di hapon kay Five Dark.
2: Sabi ako kung kung sa pan, nagapangit ang ito, bro, anang na pan.
1: Ay, panyo ka man siguro ka. Ay, kung ano si panyo.
2: Para nga, victim, okay na. Di karabi ako sa may kilid yun.
1: Para ito nga soko na ano atong soko?
2: Yaw ta. Istorya sanda actually ga diba punsok sanda sa lamisa ang dagina check ro buong nga ningaron nga una sa ringaron nga area gin tanaw pa nilo kwarto ito kasi may mga nakita pa bang ibang brand it bugong. Hmm. Pero pakita tayo idea sa mga nagapamati kung anong klaseng bugong or vitamins na-recover.
1: Hindi masairan kung vitamins to or bugong.
2: Oo, hindi pa. Hindi kung ano pa. Basi kung malita natin kung yung trangkaso tali mo, yung uso makulo trangkaso. Hmm. Diba? Ugan sila. Kagaling adlaw pa nga niya, galing kapot mga hapon nung upisat sila kay Pebrobe. Batapos nga ginbira kita ko ginatawag habagat at bagyong inday. Tapos yung ipamangkot doon sa aso ko kung ano rin mga bugong.
1: Pero kung nagtaliwa nga Domingo nga to, di Domingo yung mga to na wala nakita kay Five na pita nga wala kagawa.
2: Last nga kita ka na Domingo.
1: Dahil Domingo?
2: Oh Domingo, Sunday nga, adlaw, 8 gabi.
1: Pero...
2: Sunday.
1: Nagainom-inom yung mga to? Inom-inom?
2: Hindi, hindi. Wako nag-inom. Dahil uli nang inom, ako din kay tita na. Dahil wala mo at imang natunan ko para mag-inom kung ni kay tita naman lang kay Five. Pero nga daw inom nga pag-istorya ba lang yun? Nga bukong itpes ko kung ba nga...
1: Baga pang patuhog mo lang manabi?
2: Yes. Agko ni Taron, banding-banding. Mm. Yan. Banding-banding ko nga set-set yata. Hindi ka pareho kay ibang mga kontra. Baga ko tubog at tubod, resanggutan, halala gila ta.
1: Hasta maubos.
2: Hasta maubos, agasta nga mag-yo-yo. So right nga tayo, banding, agmatog matatay ni Mau.
1: So minig to so, si Dr. after na kay Tia na umuli mo sa nga boarding house?
2: Hindi. Last week pataron, before Sunday. So pag-inom. So mabuhay tangin adlaw. Pero pag-inom, agro Domingo nga adlaw, nga natabo ka na royon. Nga
1: so at minig to si Raton ka nga dapat nga usuyon doon nga friend una sa area nga bago natabo ro Sunday nga ron. Ano na ginubra ko Sunday ba nga ron?
2: Oh, pero sa itong interview saan na nga kaibahan sa kwarto, I mean kaiba tupad kwarto ay wa mata ko no it na ginobre mo nga alin na sa sudel ko no kwarto ag gayon ipos mula matangani kay Pebrome jaka ni Tapul Mingo ag
1: sa bagay kung magsingit abi mo nga na may magain na pamatsyag ay bati man ton basta ro imo abing kwarto buko man gidit wanda diang concrete material ba yang hindi mabatian di mo singgit.
2: Oh, mabatian gid. Well,
1: lawanit ba lang?
2: So divided, malaman kada kwarto, giya si Dago, mga second floor ay plywood, malang kita naman, tipa
1: ko, light
2: material.
1: Ngayon kung mag, ano tawag ka na, mag-aguhoy ka? Agugo? Oo.
2: Oo. Diyan ko tanan akong kina to, sa landlord, niya sinana, kung nag-uho man na, huwag ito akot na yung mabatihan. Ngayon naman ako si Dago, man, ngayon pitabiro at landlord, niya kwarto, di ka na sa, ng main gate, kay Five Room. Agro, tupad na ng babae nga ra, gambang mata nga, kuwa ako may mabatian sir kasi duty na na agahon. Tigka tugit victim, agahon. So, anang sugod ko victim, gabi itabi. Nga dato man doora si tigka tugog, it mga border siya, majority, sanasabitan ka lang ang boarding house. So, ana tagidagos ro, iba ro duty kay Pebron dahil gabi sa taga-aga tabi rimaw. And ito makatugog na rimaw, agos yaka, talutawo ya sa solid boarding house dahil sa sud at sa nagasud man sa trabaho maliban sa dai karang landlord ngani kon tara kita sa point nga bi posibleng nangayo pay mo tabang gapangain ra pamatsyagan or ginabangot etc ay mabay naton nga dato ang gidro makatabang kana
1: ag mabatian gid aron mabatian gid aron sa kaingod nga kwan kwarto kay Five Nard.
2: Oo mabatian kaso ani wat tawo siguro kita bro may kon mutanod adlaw imaw it mga Lunes yun inatake. O kung halimbawa, yung
1: sunday na bimana na po. Ay sabagay kung adlaw matod, tao ko na, sa trabaho man ay.
2: Oo, sa trabaho. What happened sa imo, tayo na yung habilin niya sa ibang mo kay Pebro.
1: Dahil nanabing duty, gabi eh.
2: Gabi eh, yes. Landlord yun din niya. Kita mo kay Pebro, manong sa Facebook Live, nag-abot ato niya, Municipal Health Office. Kita ato niya kalibo, ay gin-request ato niya, autoridad.
1: Post-mortem.
2: Itanawon to sa solid kwarto. Ato, gin-check. Aron gin sugod rito sa sugod. Mga anong bilog na pamansanda. Hindi ko taano ipacheck ro buong kung ano. Siyempre sa natin na idea ka na kay Pedro kung para sa alin mga mauro niya klase nga buong abe, no? Diba si kung may ginainom tara baga imaw na hindi baga ayon sa anang gawa.
1: General, si Dr. Si Dr. Jocelynda?
2: Wa ko imaw maitsurahin. Nakakanyo ta abe, oh. Naka-face mask yun ta. Agro buhok is nakakanyo ta it protective gear kay Pedro mi. Alawang tabi nun, ano ro, andang nga pan dito, no? Pag-usisa man. Kaya so far so ko nagbuwa o taan yung galitman sa bilog na rito.
1: So kayo Pwede Darte, ginaminsyon mo kayo na nga itong nagbahura ng sike. What do you mean? Naghagok na sike?
2: Hindi. Kasi sa atong nga na experience ng kayo Pwede mo mga maura nga responde, pagro tawa be, nga mga na 2 to 3 days ito ang what kabuhi, no?
1: Naghabok?
2: Naghabok. No? Kasi ito, according to my explanation man, sa itong mga doktor, dahil simpre ito, winatawag gas sa itong panit, kawas sa itong nagpanimaw, nagpahabok sa itong panit.
1: Unong nimo sa ginatawag na itong in the state of decomposition,
2: oo,
1: nag-expand doon ang gawas.
2: Pag mag-relation doon, doon na natawag hugom ngon. Ipabrom,
1: hugom ngon. Naisip namin kayo na, ay, nangawak, panimo, mahabok, kaya pa si Mako ang sasampok, rasike.
2: Wawa, bilog na gawas.
1: Oo. Uh-huh.
2: Ba na meron basta nasa state of decomposition mo ang doon. Well, pariho eh, may nag-spot-spot ka kulay itom mo ang mga panit halit sa sige patot isura o nag-gaog-gaog mo nira. Rin doon ipatimaan nga mga 2 to 3 days na ron nga wait sa buhi. Aron doon mga doktor, ako na mukaan mo nakita. Pero wala si Dr. Garcia, mira, eh, kilala ta nato ni Mau. Gakig bayi, eh, tapos may tatlo ka nanay. So, anang mga pan siguro rito. Kibahan sa Municipal Health Office. Masyado itong bata, Kipay Brom, oh. Anong itsura galing sa picture, ay oh, may pagka,
1: tutoy, ano? Tutoy, patagid.
2: Makay bugoy drilon. Artista, oh. Artista ako, nakikukuhan. Oo. Paano na ito niya, kuhan? Ma'am, ginsek ka na, ma'am. Parali, ma'am. Kaya mo, si ma'am baba. Ayun, to. Sige. Kumano, utaro, taga-image, oh, Kipay Brom. Siguro mga 3 minutes man sa nasugod. Itanaw man lang man ko na noroplastada ko.
1: Sa aton doon nga hipila na itong buon karadokan, konkreto gina detalye ko post-mortem.
2: Oo, oh, post-mortem. Kung i-request it pang pamilya, no? Kita Gronin. Papatabiraan ng pamilya, ihalin pa ito sa...
1: Base ginapadayo sa, sa kwan?
2: Sa
1: kulinarya?
2: Base sa hindi magbuhay, Kipay Bro, masama kompleto.
1: O base ito na siguro chikon na Kipay Bernard. Medyo katali, tasaday.
2: Oo. Kita mo na sa video.
1: Ay, kung nag-post-mortem, ta, pero ginabubalik ka, balik ko, patakaroon do gawas.
2: Oo. Gina-check tanan-tanan.
1: Oo. From head to toe.
2: Ito tarong, Kipay Bro, may tatigayon sa funeraria.
1: Base, oo. Oo. Katali yan sa napakabot na, oo.
2: Ay, emisyon matato, base kung anong expertise rugin kinanda niya.
1: De sanda karon do kwan, sanda karon do in charge through image or in charge karon sa postmortem.
2: Oo, sa LGU.
1: Oh, LGU.
2: Ay pasila to siguro man yan ira andang intake kang makadali. So patakagwa man nato nga mga soko team gid nga nag sugod sa sugod na nag-check ang mga bugong kung ano ba. Oo. May mga gina pansanda no, describe ng mga bagay-bagay. Balikan ko rin ang tiya.
1: Galing mo matabi siguro nakaminsyon sa ang tiya boya kung may sakit imo dati?
2: Negative.
1: Oo.
2: Negative na kay Pebro. Ngayon mo tagamba nga wat ako ng sakit ra. Dahil nga lang ang victim. Pero yan.
1: Dahil mo malang bagay akong napiniino rin karay. Either nga ginkuto na rakabuhi or either nga ginbangungot imaw. Doon mo lang ro nakikita ako malang abi ay.
2: Eh kung ginkit lang kay Pebro, hey, taagi sa hindi maintindihan nga butang kon
1: basta gino mi tanaw. Dahil natong mga buo nga turutan awon kay Five Nard kung buo gid man to vitamins. Oo.
2: Ang ako na bi man gid nang overdose imaw maro na be. Or sa bagatian maro na be. Ma'am. Ano ang istorya? Basta di mama. Ano na naiwa pa yagid gabot makara? Para lang tatay. Oo. Tara na nanay. Tatay na raya. Tatay na lolo na raya. Oo. Okay. Sabi lang kay Pepe Brom, nag-emotional si lolo na para na.
1: Anong tiya ra, kay Pepe Brom? Nakita akong nakaswibless.
2: Yes. Oo. Tadi ang kayo rin ako. Ang emotional sa sanda kay Pepe Brom.
1: Ayun, tara na siyempre.
2: Diwa, nakikimo sa ng Lord Kipay Brom na nga pano, na nga lolo. Pagsuot nito sa kwarto, pagawa ng pabot iya sa liwan, naging alalayan mo ako na nga umang babae nga nanay victim. Pero parang nakikimo sa ng Lord, hindi ko ma-catch ba ako ng Noro Point, anang ginaka
1: May ginabasoy mo sa landlord?
2: Oh, nagbuhi din mo at kwan. Mga gain ng word mo yan. Kibot lang kita ron. At di ka na sa video na ay, makikita ninyo sa
1: lang, anay, hindi lang anay kay Five Nerd. Ay medyo emotional pa ron makarang chimpo.
2: Oo. Ginakuan ko ani. Ginapamansaga na ito. Ay ma... Aton mga awaton man doon. Hindi ka na kita sa
1: kigit. Timing.
2: Ay... Ang nga ba na ni policeman nga landlord na kabayang alemana, no? Ay... Pakikibot pa lang man doon ay... siyempre, anatabi matod na ako. So... daya ka lang...
1: namatay,
2: no? Oo. Sige. Sige po, itabi mo. Letter L word. Oo. L kamana. Matang daw po yung ginabasod na nana.
1: Ginabasod, aro landlady?
2: Landlord.
1: Landlord.
2: Oo, tagaki nga si Tatay Marte.
1: Tagakit, ah?
2: Oo, si Tatay Marte. Pero landlord, iya. Parang ginabitsuan natin makaroon. So, doon nanay na nagtatay. Katabi sa may punta pa. Ito nga po ang ito statement, no? Ano ba, ano, andaman yung napapanuhan sa...
1: Naman, baga, natungan na ito, hamanit na akig di mo.
2: Oo. Adi, eh, kung akong talawang na siguro ay, basi kung para ka na baga ay, dapat to landlord ng baga ay mag-check man manaroon sa libo. Pero, pag ako pa katingabi kay Pebron ay...
1: Ay, what are... What are... Ano landlord, ang landlady, gabato niya tayo, kwarta rin kung may nag-aupa?
2: Oo, doon niya taroon. Ang simple, pero privacy, sabi ko na ay, ang magsinusuhol
1: kating rito. At kung manakabutang, abisa may sa mga kontrata, o manakabutang ina ang abihay for protection kating nag-aupa, kaya karon?
2: Oo.
1: O, kung matawag, nakabutang ang kontrata, kung may kontrata, ginman, wako kakabasa, mga makaroon, abing nga mga, kung baga, mga mahamba naton nga ginabutang, ginastipulate, karon?
2: Oh, wa ba doon? Ay, pag-board mo yan, pamataron, baton it, payment, advance, one month
1: advance,
2: deposit,
1: pap, payment, direct bilang bugat ka, bilang dag-on.
2: Oh.
1: Kung maghalin ka, ay, ano na, bayaran mo rosang bugan pa, or termination fee, nga ginatawag?
2: Oh, doon pa.
1: Pero pag-hambani mo taron? Nga for process nga security protection from landlord and lady, what, nakabutang, nakastipulate, karon sa mga paragraph siguro eh.
2: Oh, wa ba taron sa pan eh. Kung mga gagawaan gid niya apartment, mayroon na taron siguro nga pandon. Kontratal na pirmahan kita, bro, mi. At mga
1: gagawaan tara. Kaya nga rawat na siguro, abira, medyo kwa niya taray.
2: Awa tara. Panitang room for rent at abira nakabutang sa liwano eh. Kaya pa, bro, mi. Buat ka nila. Mago na buat akong that statement. Ilulungan to.
1: Kaya kasi gin papahaway lang. Ano ito, medyo basi kung may ginabatsag patog matakihon pa.
2: Papagayo ta. Basi sa sayakyan na siguro nga randa. Ay ginahapo-hapo, abibaw.
1: Ay taro na si Prim makibot ka ng mga makabalita nga makaron tari mong app inasaligan mo tabi matuod man nga wat tatabo ka taron ta.
2: Oo, ag siyempre first nga nga pag-uobra ag pagbulig pati sa pamilya ron di man ako low point man
1: nabi ron yung maka. Kon pa tara pinakauna patang trabaho na nara.
2: Oo, oh, fresh graduate abi ma.
1: Ah, iron nga ni mabudlay.
2: Okay, bye bro. Dalang gid na. Ay ato abangan da nga pamilya lang gid kala ro last na mental well complete man.
1: Dewang grado ro kan nga ra, ay ro boarding house.
2: Parkada na ni ka bro. Interview ang kimuhas. Doing ano rolling mo karang kwan gana bro? Doing istorya nyo, chat nyo, iba nyo?
3: Iba kami si Ray July 30. Iba ba kami sa 4:30, manitro pa manamon. Kung ibaan man.
2: Kaya sa kalibo ko nag-chaming karoon.
3: Oo, yan kami sa may port. Then, plus, kasi siyang, ano, tapos, dato man lang nag-note, sabi mo, ito, ano, itagay, Lunes.
4: Lunes, kaya ko yan,
3: siyang gate.
4: Sa 13 nga rin.
3: Oo. Eh, nag-reply ako eh. Doko na. Soon na ako.
4: Soon. Ah, nag-doubt ila yung
3: Tagay.
4: Tagay. Oh. Nag-reply ka eh.
3: Soon yun. At only 1 minute next.
4: Nga. Ano na ka sa Tagay?
3: Uwa.
4: Nag-reply ka tayo mo ba?
3: Uwa mo nag-reply. Eh, kakamadyagam na mo ni BC ka sa gini mo. Pero nanaguhan kami wabi mo gano'n ron. Ga, kapag atit sa kuya ka mo yung tarahad lang. Ga-reply na gino'n na. Kima 2 hours, 1 hour later. Ito
4: yung chat na doki mo. Kalaong na binato. Lunes, no?
3: Lunes, it's alas 9. Alas 6.
4: Gabi,
3: eh. Lunes?
4: Oo. Oh, oh, pagali, imaw, it. Noong nasabi ka nakita ko na itong border, Domingo, it, gabi, eh. So, imong last mataki mong information, Lunes, it, alas 6 hapon. So, buhi patagali. Gabi, eh. So, buhi patagali that time, imaw. So, basi kung anong oras at Lunes, karon ba, kita, bro, me, dati gayon, gali, imaw, rang makabatsagi, isa, anang, Gawas.
1: Oo.
2: Oo.
1: Wala mo kuha sa kapix?
5: Magbarkada ka mo ito?
3: Oo, sir. Sir, valid siya. Pating gab sa tech. So,
5: pag-switin ka mo kasi.
3: Oo, pag-sure lang. Last year lang yun. Mag-switin ka mo.
5: So, sa AIS?
3: Hindi. Sa same gab. Ano yun? Ito mag-program. It's best na.
5: Pagka-graduate, kasunod tayo malagi sandbox.
3: Naka-apply mo rin. Oo, naka-apply tayo mo rin, sir. Naka-apply tayo mo rin. Asunod tayo mo. Silang buong yun, si ano, pre? Regular na din mo. Oo, sa mga 6 months, lagi din mo.
5: Or, no, pa, sobra 1 month ang galing rin.
3: Oo. O, dahil mo nag-board. Ito mo dati, anay. Sa Halas.
5: Okay, ante mo sa nabay sa Halas. Barangay Halas, gimana mo.
3: Oo.
6: Pwede pa nga na COVID team niyo? Tema, may mga
3: Common, no, may anong lima na ang baga mga tayo, mapatake up ko ni Maway. Tanang allergy ba ga?
6: Amo tanang allergy nga rin ko? Ano ba? Bum,
3: tanang mo na yung
6: care?
3: Woman, mo't gamba nga si Jerry, medya kabalik-balik yung buwan nga rin.
6: Binahika si Maway.
3: Woman, mo't makaruyin na ba? Sa 3K, medya, oh, medya makaruyin. Ah,
5: patuloy ba? Bakit sa pag-inawa?
3: Woman, mata. Pagya, sa tuwa, tagi na nang unang dahing ka mo, nabasa yung mapatake up, manako, pre.
6: So, adlaw, binakumbay pa. Tingga
3: trabaho, di ma. Ay, bukod na yun.
6: Ay,
3: in case of ano, malawang may jamming baga, ay, siyempre din naman naman makakibasin yung trabaho, di ma. Pagkamal kayo trabaho.
6: Pero yung last jamming.
3: Oo, yung 30th, anong last nga.
5: Hindi mo, karoon ka basko mag-inom?
3: Oo, man, sir. Buminom siya, doon mabasko mag-inom. Sakto ka sa gate mo, diretso, gini mo mag-inom. Bukod yung mawit. Basta-basta, manapakaga mo.
6: It's gabi, Pero it's kataho na bisa note kung pilang oras lang ginote do yun eh. Kunta mo kung pilang oras na ginote tagay nga to.
3: Punto.
6: Na-expired yun.
3: Expired yun. Ay, ko ano lunis ko tabi ito ma'am. Medyo sa makita.
1: Eh, pangutan na ang mga buong ato kay Pebble kung vitamin C man, maging vitamin C mag-inom.
3: Iwag mo nag-reply. Ang nakabisi ka sa gito.
6: Pero delivered yun.
3: O, hindi ka ba ito meron? Online
5: eh, no?
3: Oo. What I want, just load nga chat.
6: I mean, online, pati may delivered, pati
3: sa... Oo.
5: Sa 609, kapatid
3: mo sa trabaho, 9 p.m. na pala nasusunod. Oo, nasusunod.
6: Kamusta?
3: Kung may
6: mga
3: sinyalis, may problema. Ano naman? Ano naman, ma'am? Anong siya, pinalak mo lang, gate, sapagan na lang.
6: Anong tao?
3: Diba niya, kaagyan, nung ano ka ako, na nung NF, nag-offered ka ako. Yung nakaway, kaway, wakat balita. Man, sir? Huwag kami nakaano sa tinggap, ano pa ako, sa man, ano, sag, huwag, sir. Kuwa, sir.
6: Kamusta yung mga barkada,
3: ha? Pa, the best mag-barkada. Yung mga pinakamabuhot sa mag-barkada. Formal yung barkada.

0: allergic, tagidaan na, kalau tayo yung allergic, tayo allergic, mga spray, daya man na.
1: Anong buong maroon? Hindi kinahal, tagid ako ng allergic.
0: Ito yun lang, guys. In case man lang, makaroon ko. Oo, hindi man lang.
1: Pero ano mo ba si Pagkat? Kung bagay, kurantong, kachat, yung kailang chat?
0: Ito yun, Rose, sabi lang, Pagkata nga, ano, hindi natin siya kagaling na na. Mas man lang kaamon man natin siya sa makaraya man na. May problema ka man. Ito lang yung tagagin na mo. Ito yung gusto. Sa GEC. Kaya nang sunota, may nag-usit dugo ka, Tony. Nag-usit dugo. May type B. Type B, di ba, Mau? Nag-reply, Mau. Type B. Makulit. Ito yun.
1: Okay,
0: kita kami. Huwag kami idea karon, ma'am. Siyempre, huwag kami. Ya, kaso, i-expect mata kami nga, hindi yeah, mata doon yung buwi kayo, ma'am.
1: Hindi namin man, kahit kayo yung nanay mong gustong hambawin ka, ano?
0: Oo. Kaya this lang, kundulo sa family, hindi ang nitay, hindi ang ko sa mamang ko. Dito, pwede na yung manabi mo, ma'am?
1: Ha?
2: Pwede na yung moras, mga mga
0: anay man yung moras.
2: Pwede na sandra.
0: Tatlo, di ko sandra. Up, ano? Tatlo?
2: Ang pag-anay.
0: Anay mo, sir.
1: Nagtapos naman sa 3-year program.
2: Okay, five, Rom. Tato, anang,
3: barkada.
2: Bot niya barkada sa college. Okay, five, Romy. Full name ni bro ane Ronjan Alexter. Oo, anang barkada. K5 Romy. So what at big ganda? Ayo allergy ang gid gali ro. Ginasugid na na. So sa anang barkada nga doon do andang nga anang nga ginabatsag I mean K5 Romy.
3: Okay.
2: O matitit ta iba. So
3: 2 minutes lang K5 na.
2: K5 Rom.
3: 2 minutes lang ah.
2: Okay, consolidate ang ginatong do data kara. Iya, no, Aero Family, naglikaw man yan man, ay respeto na natin ng side kara kay Pebrom, pati sa rin yung butang. Pero natin sa detaliman ko, natabo nga sa pagkakita ko, patay nga awas nga kay Pebrom, ay hindi lang detali natin sa pila kama programa, 8K5 News FM, Kalibo. Okay. Tapos yan, 8 day kara nga punilal yan, nga magabo ka ng patay nga awas, kay Pebrom, so update na ka rin na sa El Castigador program, kay Pebrom.
3: Okay.
2: Live sa area, plus report with K5 Jim Lee Dorot. Ako si K5 Yunar Viray. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM, flash report. K5 News FM, live report. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
3: Abong asamat, K5 Nard. Agbantan do, kompleto pagkikarong detali do na sa El Castigador. Agrunday karang report, ginagal kinyo ita DTX 500. Rung DTX 500 ay nagabuligid sa pag-revolutionarize ko aton karang health mga K5. Bangod sa nakarang potent antioxidant, ag may 1.3 million orak unit makabuligid nga protektahan kita sa runday karang mga sakit nga aton karang ginabatsyag nagapabaskog ko aton karang immunity nagabuligid nga mag mangin healthy ra atong mga tissues atong mga organs ag naga-enhance kid mo ko atong overall vitality ko atong gawas mga kakipay DTX 500 aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration ag kama naman rong D3 Bio hay makabulig man sa pagbawas ko aton karang extra weight mga kakipay. May mga magatambok atong gawas ay siyempre kung matambok kita, nagakos itong dahil karang kabo-abong sakit kaparas kong diabetes aga high blood pressure mga kakipay. Arong nga DTX 500, may nakarang medium chain na fatty acid at kama naman na cold press extra virgin coconut oil nga magabuligid sa pagsunog ko aton mismo karon nga mga excess nga mga fats at mga bad cholesterol, mga bad fats mga kakipay nga nagakos ko dahil karon nga pagbaho itawo mga kakipay. D3 Bio, a superfood supplement, aga antiviral, antibacterial specialist. Tanda, mabaka magbisita sa aton karang butika sa Clinical Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita dikara sa aton pagpanalibisyon makarang adlaw Miyerkules nga edisyon. Abong asayamas yung pagpamati. Sangayon ko aton mga partner technical atong mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sangayon ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ko aton nga president at CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kit my dad nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingaman sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.

0: lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka.
3: Paano mo lamang buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels nga hindi kaya sang plain nga D3?
4: Ano bala? First and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
5: Tuta, sir boy. Kaya, siyempre, duha man kaklase ang carbohydrates. The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
4: Monosaccharides, no?
5: Pero mostly, sa mga party-parties, hindi kakakita sang complex.
1: D3 Bio.
5: Sino ba? 10 birthday ko, be? Ang akon nga, ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Obi, Gabi. Silinga, ikaw na lang, Dok.
4: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Ang aton lang, was example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na. Ang fuel. Ang makina, kalanan man, sang oil. No, amo na ang aton, good fats. No? Ang makina, may pistol mo na ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas kinahanglan protein. Ang metabolism ta needs carbohydrates, but good fats could provide also power also metabolism.
5: Tama ni Sir Boy nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
4: Correct.
5: Hindi daw wala mo na kapan mo, no?
4: Wala mechanism, no?
5: Pero di gid sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
4: Superior gidya ang lawas sang tao, no? Kumpara sang gininvento tanga makina.
5: So, bindas galining mga kuano, mga buyonan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
4: May stored fats.
6: May stored fats.
4: Ina, kung usado nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amo na imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Ikaw yung damo ka source of energy.
6: At may resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
4: Sa tugnaw.
5: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga, hindi mo gamiton. Dira ang dako ang problema.
4: Dako ang problema.
1: D3Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kung pala ka ang katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
5: gawayay,
4: and even zinc.
5: Gawayay, Sir Boy.
4: Gawayay.
5: Mas paborito ni immune cells ang glucose ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, into anay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon-kano. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3 Bio, kaon mo da imong mga nuts, di wala sugar.
4: Wala sugar.
5: So, amo to unahon niya gamit. In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase nga minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb. Kung hindi ka pala inom D3 Bio, kung wala ka good fats, ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka-D3 Bio ka, Sir Boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman, nga ara sa D3 Bio, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, Sir Boy.
6: Ang extra
5: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
4: Oo, no?
6: Let's do the math.
4: Siling
5: ang ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inosara. himuan ko siya sa upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod. Nga ang gikombine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na nibulig sang D3 Bio. Tungod gid na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: called Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Hello, Katrina. Ano ka pala man? Hindi pala nagambal na ako sa imo. Hindi ka magtawag kun amo na si Oras. Wala ka ginagapati sa mga instructions ko sa imo.
1: Ano, biki ka tugnaw subong eh. Nahidlaw na kumagako si imo.
0: Nugayan ako na bala. Wala ka pagin maiawan ka gina sa ato na.
1: Siyempre wala no. Ano, biki nagadali ka.
0: Kapalo ka na gini nagali ka man ko basik maabot ha.
1: Amo kinabalang namian ko si imo mong. Kay grabe ka magtago.
0: Sige na pala, babay na. Matulog na ko. Kay ikaw, tulog naman na.
1: Ops. Hindi pala na ipagpatsya. Hindi mo ako mentsindihan eh. Tungod wala ka sa posisyon ko. Wala sang may katupad. Wala sang may gina...
0: Sige lang. Kay buwas, mangita ako sang paagi. Mangita ako sa lidiya nga dira ako matulog.
1: Tuon. Basta promise mo na, ha?
0: Oo. Promise. O sige na. Bye.
1: Bye. I love you, babe.
2: Bugtaw ka pa? Ay, wala ka pa nagtulog.
0: Kukunan. Nakakabugtaw abi ako kay kasabad sang kaihion ko eh. Tulogan ako tani kay na pa.
2: Ay, amo ba ya? Sige na, magtulog ka na. Kay aga patabos makuha sang mga stocks ta.
0: Okay han, sige. Mayo lang kita. Gamay na lang kag badakpan ko. Gamay na kitang.

0: Malakad ka na naman.
1: Oo. May ngagaw ko subong ha. Nagbaliban ako to kay Crystal ng may baklo na sa convenience store.
0: Ay na, ano na iyaman? Ito ginasindahan ang buli mo?
1: Han, nagahulat si Crystal subong sa akon. Base matingala siya nga kadugay sa akon, balaw. Oh? Kita mo? Nagapanawag na gani siya eh.
0: Ako bala pasabta, bala? Kontrabida, ginasaya?
1: Oh, nagbuang ka na bala, Katrina?
0: Kagasapat! Wala pa tagani ka amo ni oh.
1: Ay, sige lang, sige lang. Bawi lang ko karon sa imo.
0: Ayan, but ah. Nagadugang na gid ang kainit kayo siya mo. Kagsay mo man ay non eh.
1: Karon lang gani, okay? Nagatawag ni si Crystal oh. Mamit kami rin sa kuwaan mo sa stocks eh.

0: Han. Grabe kit si Lord, no? Ginakaluyan gigita sa business ta.
1: Gani man, Han.
0: Daw sa ano bala, Han? Isa palang kabulan nga nagbukas ang pastry shop ta. Grabe ng customer nga nagkakadto. Kag-asta pa na mag-close ang shop ta, ha?
1: Ina tungod sa pagpaninguha ta. Kag siyempre sa pagsalig ta sa iya.
0: Han? Nagaplano gani ako, Han, nga ma-franchise kita sa food cart business. Para bisan pa paano, makabulig kita sa mga estudyante nga nagakinahanglan sang part-time job. You know naman nga graduate kuya bilang isa ka working student. Kani gusto ko nga i-share ko man ang blessing sa mga estudyante nga nagapaninguha nga makatapos sa pag-eskwela. Ano sa imo, Han? Okay man ba lang plano ko?
1: Pwede gid, Han. Good idea, ina.
0: O di ba, okay kid ang plan ko, Han. Anay ka, Han. Daw, kaina ka pa nga. Daw, wala sa mood, ah. Na ano ka?
1: Ha? Ako, Kwan. Okay lang ako. Wala lang abi ako sang tinulugan kagabi.
0: Amo bala. Ay, basi kong kina-insomnia ka, Han?
1: Ha?
0: Han? Ay, ang cellphone mo, nagaring.
1: Ha?
0: Kag nakibot tagid sa pagringa.
1: Ano abi kay katunog id, Han?
0: Ikaw lang, huo. Abi sabta na, ina. Basi kong mga tinawot na ina sa shop.
1: Oo, Han. Madali idang Hindi. Si Katrina ang nagatawag. Nagsiling na gina ko sa iya. Nahulat to nila ang atawag ko. Wala ginagatanda.
0: Han. Nga, ginatulok mo lang ang screen, ha? Wala mo ginasabat na. Sino bala ina, Han? Ha, Han?

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
1: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kumpleto sa mga suplemento.
3: Clinica DTX 500.
1: Clinica D3 Bio.
3: Clinica Sport Bionics.
1: Mighty C.
3: DTX Coffee Mix.
1: Free Bio Coffee.
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Herbal Oil.
3: Clinica Deo Fresh Roll-On.
1: And many others.
3: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM.
6: Shopping in the lives of the Filipino.

0: ako na lang pasabtahan. Dala din yung cellphone mo.
1: Kukunan. Ang classmate ko sa una nagtawag. Hindi ko lang sa pagsabto na kay kabalo na ko nga abot ko na ning intro sini mahulam naman ni kwarta.
0: Ay, no problem, Han. Hapos man lang na balibaran,
1: Han. Abayin na siya, Han.
0: Han? Nga, ano na siya klase nga tao, how? Kabalugi ko bala nga ka-perfectionist sa imo?
1: Han, hindi siya masaligan eh.
0: Mm.
1: Suya na siya nga daan sa una sa hakon. Siguro, sang naibalan niya nga nag-successful na ako, amo na nga hulman niya naman ko eh.

0: lo ito. Nakit ko sa iyo.
1: Katrina, pwede ba lang karundang? Wala pa ako sanggana eh.
0: Babe, may problema bala?
1: Katrina, makapila na gina ko sa iyo maghambal nga. Hindi kasagad pa namag. Hulat lang ako magtawag.
0: Okay. Sorry. Ikaw bala mong... Kahit blood man sa iyo man...
1: Kawabi mo. Simple lang instructions. Do, hindi mo pa yung matuman.
0: Okay na ah. Nagalaw ay kabala kung sige ka pa ngaki. Ah, by the way, gali babe. Di na.
1: Ikaw bala mo. Ariel, hindi ka kaulat?
0: Oh, isa ka bang doon niya libuhon? Ay, babe, nagkakanang-kanang. Kag mga bago pang libuhon, babe ba?
1: Babe, advance nga rinahan 2 months sa apartment ha. Kangag sobra, amoy ng konsumo tadi. Kagkuha ka na 10K pang shopping mo.
0: Ayos, babe ha. Daliti pala. Kaya pa ayawan, takit ka, babe. Daliti, babe.

0: Hay, ano ka? Kataas ang ilanat mo, aw.
1: Oh, Han. Gulayin sa matyag ka.
0: Ba?
1: Hindi.
0: Diyos ko.
1: Dugo.
0: Han? May samay nga dugo ang plemas mo? Balik ka. Mapakonsulta kita.

0: Doc, kumusta ang asawa ko?
1: Mister, may namunya ang asawa mo.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Hindi ka magkabala ka. Mabuloy ngini, Mister. Aling mga resita, bakla ini.

0: Babe, kadugay si Muhaw. Kagina tap ka ginahulat po. Gutom na ko, oh.
1: Oh, dumapatay mo ito sinasang gutom si Muman. Hambal mo alas 5 ka di makadto. Pero natuwa ko na nun yung oras, oh.
2: Katrina!
1: Alas 7 na sang gabi.
2: Katrina, kwan eh. Hindi ako makaibalusin yung buon ko. Kung bala sinungunahon ko sa inyo, ikaw o ko ng asawa ko?
1: Hara ka na naman! Papayin na ba lang asawa mo? Total balati! Ano naman na? Papayin na siya, babe! Papatay na lang na saya! Mayo mo na gani kay para of the nine na lang tangaduwa kag wala na siyang sabahan!
2: Katrina, hindi amo sinakadalang ginapanghambal mo!
1: Ano nga hindi dali man? Simple lang gin na! Pagkatapos lubong, okay na dayon!
2: Katrina, kukwan! Nakonsensya na ako kay Crystal. Kagang negosyo namon. Amat-amat na nagakalugdang tungod akoon ko. Hindi ako makaibalo magpadalagan sa negosyo namon. Tungod si Crystal, maayo magdala sang kwarta.
1: Ano? Para magkapot sang kwarta, hindi ka kabalo?
2: Hindi amo sinabot ko silingon. Ano abi ikaw eh? Sa imo lang ako nag-focus. Pangayo lang ganing obra mo eh. Aabi mo, Katrina? Nitaka na ako eh. Mas maayo pa siguro nga unta-tunta na lang eh. Tukod na kay balo ako. Nga wala man isang padulungan ang relasyon ta.
1: Ano? Di paano ako ya, ha? Paano ako? Paano allowance ko? Eh, nun palang gata ka. Sige kong bayaan mo gid ko. Salungon ko si Crystal kag ipabalo ko sa iya kung anong may ara sa aton. Oh. Hindi ganyan sa mga ginikatan ni Crystal, ha? Ipabalo ko sila na ako ang kirita mo!
2: Oh! Ano?
1: Oo, oh, ay nun. Wala ako nagalahog. Doon ang kinahanglan ko, ay nun, ha? Ikaw, kagkwarta.
2: Oh, Katrina! Katrina!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: April Payo with Vizil.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizil. Ang Vizil yung may D3. D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamig ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garag kapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: Itong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan.
9: I remember the days when you're here with me.
8: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
10: Secret Memories.
8: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Midweek edition ng ating programang Secret Memories. As usual, mga kaka-K5, atin na nga rin pong natunghayan ng panibagong edition sa atin namang segment na Pages of Love. Panibagong kwento ang ating tinutukan. Kwento ni Anon. Ang kwento ng ating bidang mga karakter, mga kaka-K5, na bibigyan ka ng maraming isipin. Yung ang payapa ng iyong utak ka pero bigla kang binigyan ng mga bagay na ikaka-overthink. Sa kwentong ating natunghayan, tila ba mapapaisip ka kaka-K5 kung required ba talaga na kasabay ng success, sinasamahan talaga ng nega? Diba? Kung baga, mapapaisip ka na lang kung required din or hindi ba pwedeng sumaksis na yung kasama mo sa struggle, yun pa rin yung makakasama mo sa tagumpay. Diba? Kasi usually yung mga kwentong naririnig natin, kung sino lang yung makasama nila sa tagumpay or kung sino lang yung makasama nila sa hirap, may possibility na hindi na yun ang makakasama nila sa success. At kung sino naman yung makakasama nila sa panahon na malapit na silang sumaksis, eh di ikaw na lang. Diba? Sa mga kahalintulad kasing kwento kaka-K5, minsan nakakalungkot yung part na ikaw yung kasama sa hirap. Ikaw yung nakasama habang nangangarap, habang binubuo yung pangarap. Pero nung mga panahon na aabutin nyo na kaka-K5, nagkakaroon ng separation. Minsan di naman nauuwi sa separation, ano? Pero yung sad part dyan, sinasabay ka naman sa iba. Siguro nga'y tunay ka K5 na malalaman mo lang talaga ang intention sa'yo ng isang tao kapag nakakaluwag-luwag na sila sa buhay. Yung mga can afford, kayang-kaya ni nila yung mga bagay-bagay na dati ay hindi pa. Sabi kasi nila, four keeps daw yung mga taong naging karamay mo sa hirap at syempre deserve nila na makasama mo sila sa ginhawa. Pero minsan din, isinasama ka lang talaga sa hirap literal. Dahil kapag sila gumanhawa na, sabi nga natin, can afford na, eh pati yung pagpili kung sino talaga yung gusto nila, eh afford rin nila. Parang kaya nilang tumbasan ka K5, eh. Kaya nilang piliin na kung sino yung kanilang gusto at hindi lang yung pinakikisamahan lang. Sad reality. Line po sa ating kwentong tinutukan. Handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, sa relasyon, paano mo nga ba masasabi hindi ka iiwan ng mahal mo? Again, sa relasyon, ano nga ba? Or paano mo nga ba masasabi na ikaw, hindi ka talaga iiwan ng taong love mo? Sagutin mo yan, i-comment lamang sa aking page. And a while, ipopost ko po yan sa Sweet Terry K5 News sa FAM Kalibo. Sabi ng ilan, kaka-K5, mapapatunayan mo daw talaga na hindi ka iiwan ng taong mahal mo kapag ikaw pinaglaban. Pag syempre pinatunayan nila. Diba? Minsan kasi may mga tao or may mga individual, kaka-K5, na sa una lang magaling. So kaya naman, sa salita lang magaling. Pinuprove by action. And that is why minsan nagiging curious ka rin o kaya naman napapaisip ka rin, sure ba talaga to? Baka binobola-bola lang ako. But there are some na sabi, nanatili talaga yan kapag hindi mo tinrigo. Minsan kasi ikaw rin mismo ang nagtutulak sa kanila kaka-K5 na gawin ang mga bagay na sana'y imposible. Pero dahil may mga nasaling na ego and pride, di sige, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. May mga ganyan na. And syempre, nakakalungkot yung mga ganyan kasi tila ba mas mahal nila ang kanilang ego at ang kanilang mga pride kesa sa iyo. And syempre, pwede rin kapag meron daw plano. Ganun dapat nakikita ka K5.

comment lamang sa aking page. And may ipopost mo na po yan sa Sweet Cherry K5 News sa FM Kalita. 1:51 ang ating oras. Dalawang oras naman po tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya sit back, relax at ako ang bahala sa iyong hapon. For now, tuloy ang musikahan. Nakatuto ka pa rin sa kampiyon na istasyon na ang K5 News FM.

0: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
0: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan taron ang number 1 nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr. Ramil?
3: Si Mighty C. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, palakaw ka prutas, palakaw ka gulay, layo sa'yo mo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang mayuma sa GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay. Good thing lang, kay 95% sini,
1: hindi siya cancerous.
3: Hindi cancerous, pero disturbo eh. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
1: Gakudako na yan.
3: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
3: ginaipit niya
1: na
3: to. So, kung dapat babay ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo nga antioxidants nga suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
3: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Husto.
3: Imagine,
1: kaihi.
3: 3 to 10 times.
1: Kamangihi.
3: Ngi sa isang gabi. Imbis i-enjoy ni may mutulog, hindi lang mo na rason, Sir JP. Nga aga inom gig ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
2: DTX 500!
4: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatsyan?
4: Taas ang ako nga sugar, 375.
1: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
4: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
1: Subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 180,
1: wala
4: sir.
1: Wala ka maintenance?
4: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
3: Ang problema, Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma gaprolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka gasakit mag-contact si ano?
1: Mister? Mayuma na gali, Dok.
5: Kananan pa check up gid.
1: Oh, sambali Dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
3: Kung dako na.
1: Kung dako na. No, by that time dako na mayuma.
3: Actually, ang pinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea.
1: Kuan mo na, absence of blood.
3: Absence of blood, tapos
1: aminorrhea.
3: Tingala ka dugay-dugay ihi ka, wala ka diabetes. Wala man ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag main siya adlaw-adlaw. Kay nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-bua nga silulada. Amo na ka nami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy. Tamis, mahilig soft drink,
1: added sugar,
3: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon.
1: Abaw!
3: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Yeah, right. Programang Secret Memories pa rin ang inyong pinapakinggan. Yeah. Na oras po natin. It's now 2:14. Oh. And shout out sa lahat po ng mga kaka-E5 natin na still nakatutok sa ating programa ngayong hapon. Likewise, hi and happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Sa lahat po ng mga kaka-E5 natin na nagsa-celebrate, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan today, tomorrow, and even yesterday. Sa lahat po ng mga kaka-E5 po natin, happy, happy birthday! Lalong-lalo na daw kay Audrey Mark Bagayas. Again, happy birthday kay Audrey Mark Bagayas.
2: Happy birthday!
1: Dito daw yan sa area ng Estancia, Calibo. Siyempre ang pagbate, galing kay K5 Kenneth Lachie. Sure sa mga birthday na ganyan, sa mga okasyon na ganyan, may mga bagay talaga ka K5 na hindi nawawala. At panigurado, pagdating sa handaan, isa sa mga laging present ang pansit. Diba? Something na elastic. Something na mahaba. Eh talaga kaka-E5, isa yan sa mga hindi nawawala sa hapag natin. Kasi may mga paniniwala na talagang pampahaba yan ng buhay. Diba? May mga tradisyon pa nga sa ibang lugar kaka-E5 na sa pagluluto daw ng pansit sa mga special occasions, particularly yung mga birthday, dapat daw hindi pinuputol-putol yung noodle. Oo, yung mga noodles kaka-E5 sa pagpapansit, kasi yun daw yung nagsisignify na pampahaba talaga ng buhay. And speaking of hindi mawawala sa mga birthday, syempre naandyan yung mga birthday greetings. Sa talaga yan sa mga ini-expect. Sa talaga yan sa mga matik, kumbaga na reaction. At ibinibigay natin, lalo kapag hindi naman natin afford yung mga pa-present. Hindi natin na-afford yung mga pagpaambag. Okay, syempre yung ibibigay lang natin ay words of wisdom. Kumbaga ay strict masyado ang iyong budget ka K5. Kaya ang tanging ambag mo lamang ay greetings. Pero kadalasan yan talaga yung mas na-appreciate. Yan talaga yung mahabag damdamin. Lalo na yung mga long post. Diba? Kaway-kaway sa mga anak na tuwing nagsa-celebrate ng birthday yung kanilang mga magulang, yun nawawala yung pa-long post. Ironic lang minsan, ano? Sa hinaba-haba ng post mo at mahabag damdami na mensahe, pagka umaga, pagtapos ng birthday, pasaway ka ulit. And eh, syempre, hindi rin mawawala sa mga okasyon na ganyan, yung mga karaoke, mga pa-video-okay. Pinagbibigyan niya ng mga kapitbahay kahit hindi masyadong pleasant sa pandinig. Ay, nako, pinagbibigyan niyan kasi nga may mga okasyon eh, lalo kapag isinisigaw yung happy birthday! Hindi talaga nawawala yan, ano? Kailangan i-shout out. Kaya alam na alam mo talaga kung anong okasyon sa kapitbahay. Kasi yung kanilang mga singerist kaka-E5 isinisigaw. Sinasabi yung kung sino yung nagse-celebrate. Ano yung pangalan ng celebrant. Tapos ikaw na celebrant na low-key lang sana, hindi nag-invite. Eh, nalaman patuloy. And eh, syempre, isa sa mga trip na hindi nawawala. Trip na iyong pinakapaborito sa mga okasyong ganyan, ang food trip. Kainan is real. Kaya di ka rin talaga magtataka ka K5, ano? Kung may mga makukunat na kapitbahay, ayaw mag-invite. Eh, syempre, limited lang ang budget. Or talagang walang balak na i-invite ka. Tapos ikaw medyo tigasin rin. Tigasin ang muka. Ay talagang rarampa ka ng rarampa sa harap ng kanilang bahay hanggang sa matawag ka. Ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung hindi ka pa talaga mai-invite sa mga galaman mong ganyan. Grabe ano, yung mga estilo ng mga kaka-E5 po natin na kung saan na panahon ng kainan, doon ang magsasauli ng mga hiniram years ago na kagamitan. Again, mga kaka-E5, sabi nga natin, ano man ang iyong trip, sa dami ng trip, at alam kong food trip ang iyong hinihindian, ang iyong nais, kagaya ng karamihan. Siguraduhin lang po natin na still happy pa rin ang iyong tummy right after mong mag-mix and match ng mga pagkain at inumin, since panigurado medyo marami-rami ang choice, lalo kapag nataon sa mga ganitong payday. Ang celebration. Well, kaka-E5, siguraduhin po natin na happy ang iyong tummy basta't ikaw araw-araw nagka-Clinica Spore Biotics. Sa mga hindi nakakalala, nakakaalam, ang Clinica Spore Biotics Kakai-5 ay makakatulong para sa overall digestion or pagkakaroon po natin ng healthy digestion. Dahil ang Clinica Spore Biotics may sapat po yan na probiotika na makakatulong mabalance ang mga good bacteria sa ating chan. That is why, sabi nga natin, happy palagi ang iyong chan. So para maiwasan ang mga upset stomach, ang pagiging bloated, at iba pang problema pagdating sa panunaw kakaiman, mag-Clinica Spore Biotics ka. Pero kung hindi ka rin sigurado sa iniinom mo, parang duda ka pa. Kakai-5, meron tayong free consultation. Maaari kang bumisita sa ating mga clinic malapit sa inyong lugar. Kung ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari kang magtungo sa Ruffenders Building, Esmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Ipacheck, ipasuri ang iyong mainiinda at karamdaman. Diyan, malalaman mo rin kung ang produkto at suplemento po natin from Clinica ay pwede sa iyo. Again, for free mga Kakai-5. Nagsisimula po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon ng ating clinic hours. At bukas naman po tayo from Sunday to Friday. 2:19 ng ating oras sa ating pagbabalik na ko, final hour na natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating question of the day, Kakai-5, mari ka pang humabol at makibahagi. Posted na ang ating katanungan ngayong hapon. In line po sa ating kwentong natunghayan, ang ating tanong sa relasyon, paano mo nga ba masasabi na ikaw hindi talaga iiwan ng taong mahal mo? Go na, sagutin mo na yan. At babasahin po natin later on when we get back. For now, back to the music. Siyempre pa, kasama niyo pa rin.
0: Sweet Terry!
2: When I first saw you,

0: sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako, pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si baby, masami ko bina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh,

0: Sweet Terry.
1: Final hour na ng ating programang Secret Memories. Oras po natin, it's now 2:49. Oh. And it's time para bigyan po ng take ang kwento ni Ion. Nating natunghayan kanina sa segment of Pages of Love. And ilan sa may bibigay nating take mga kaka-K5 sa ating kwentong tinututan or tinutukan. Talaga nga naman matutukan nawa na makontento. Yan, para sa mga salawahan. Para sa mga kaka-K5 po natin na hindi mapermi sa isa, dumadalawa, tatlo, apat, lima pa. Grabe ka naman, kaka-K5. Pati sa buhay, pag-ibig, pati sa relasyon, nagawa mo pang manghorda. Kaya siguro marami-rami ang single kasi masyado kang gahaman. Charing. Well, again, mga kaka-K5, ang masasabi lang natin, isa sa mga mabibisang paraan para sa mga payapang pagsasama ay kapag pareho kayong tapat at pareho kayong marunong makontent. Kasi nila, normal lang naman daw talaga ang mawala ng spark, mawala ng kilig, o ano pa ang iyong definition of love. Pero, syempre, nasa sa iyo pa rin ang choice. Kung mawala na ba yung kilig-kilig na yan, mawawala ka na rin sa buhay niya. Syempre, kaka-K5, kung may mga deep meaning, or kung may mga deep ka na definition pagdating sa buhay, pag-ibig, sana isama mo na rin yung deep na knowledge about sa commitment, sa relationship, and sa love. Piliin mo siguro na piliin siya palagi. Yun na lang. Kumbaga, kaka-K5, pagdating sa relationship, mas nananaig dapat yung commitment. Kasi kapag ikaw ay marunong mag-commit, ano man ang iyong feels, masaya, malungkot, wala nang kilig and all, kaya mo pa rin manatili sa tabi. Regardless kung yan man ay face ng kanyang magulong buhay or syempre nasa limelight ba siya.

Hirap rin kasi kapag masyado kang mapagmahal ka kay fan. Yung sobrang pagmamahal na para bang yung may pending ka pa nga, abay, naghahanap ka pa ng iba. Hindi mo pa maayos-ayos yung karelasyon mo ngayon, tapos may reserva ka na agad. Huwag ganon ka kay fan. Kapag nagmamahal, ang puso mo isa, so isa lang dapat ang minamahal. Sabi nga natin, huwag kang salawahan. Ang siste kasi ng relasyon . Pare-pareho lang din ang pinagdaraanan. Pare-pareho lang din halos ang cycle. Kaya kung nagsimula kayo sa kilig ng iyong present, malamang sa malamang, kung papalitan mo man siya, magsisimula lang din sa thrill and kilig. Later on, mawawala din yan. So ano, kapag mawala rin, maghahanap ka na ng iba. So kung mga ganyan ka kay Five, ikaw talaga ang problema. Hindi ka lang talaga marunong makontento. Kasi kapag laging palpak, again, baka ikaw na ang problema, check yourself. Baka yung paraan mo, yung mindset mo, o kaya naman yung iyong decision. So sa mga eksenang ganyan ka kay Five, siguro better maging single ka na lang. Kasi parang hindi mo deserve na manakit. Yung sobra-sobra kang minamahal, tapos yung ipapalit mo, sakit. Wow, hugot. Talagang hinuhugutan . Sabi nga hindi naman talaga pwedeng gawing sangkalan ka kay Five yung mga sinasabing haba ng panahon ang inyong sinama na magkarelasyon, yung mga bagay na naibigay mo na, o ano man yung mga bagay na pwede mong isumbat para lang talaga makip ang isang relationship na naghihingalula. Kaya ikaw naman, para hindi ka na mag-suffer at hindi ka na maging victim, matutong tumanggap ng katotohanan. Kapag nakikipagkalas, edi exit ka na rin. Ganun lang yun . Mahirap ipaglaban kapag ikaw na lang ang lumalaban. Kaya again, K5, choose your way. And sa lahat ng choices, piliin mo ang iyong sarili. 2:52 ang ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga K5 po nating walang sawang nakikinig at nakikibahagi sa ating programa everyday. Wala na tayong oras, kaya pansamantala muna tayong magpapaalam. This has been your DJ, Sweet Terry, wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal,
2: sumangguti ka. Atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
3: na yun. Inadayon, no?
2: Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
4: Hormones.
2: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
4: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha sa
2: body. Correct. Ang manugdulong si LDL.
4: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
4: all.
2: It's not bad at all.
4: Nakabad lang siya kay Way sa pili. Dalhon niya niya tanan.
2: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
4: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3 Bio!
4: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
4: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
4: Kinubo si Juan. D3 Bio. To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-black sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3 Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to, gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: That's how important
2: D3
4: nga,
2: Bio.
4: Nga, mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw.
2: Correct.
4: Mala ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Kay, ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
2: Gabi, no?
4: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plate, katukan lang sa D3 Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plate, D3 Bio ka lang, kay may BCO.
2: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sila, nat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
4: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa yung mga brain, man.
2: Your brain is a fatty organ.
4: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
2: Correct.
4: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa yung mga good fats nga ginkaon.
2: Correct.
4: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
2: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ikusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 3:02 sa hapon.
8: K5 News FM, top of the hour, news break.
7: Para sa atong K5 Top of the Hour News, gintawag ni Vice President Sara Duterte nga pag-uyang itkwarta itpumuhuyo. Rung nagapadayon nga impeachment trial kontra kana. Sunod kay VP Sara na pamatod anuona sa ikapat nga adlaw it hearing rung ginatumod kara nga uwa it mabakod nga basihana rung impeachment complaint. Gintawag man it Vice Presidente nga fiction o kondilusyon lamang rung aligasyon nga nagpamahog raya ag nagkontrata it isa ka-assassin. Sunod pa kana rung pagpadayon at mga tikanga nga uwa it nagakaigo nga basihan hay nagapaguya gamang sa integridad at institusyon, nagaduga it pagpasalig it publiko ag nagabagabag sa pagpangita it kamatuoran. Ang inyong nabati anong K5 Top of the Hour News. Ginatod katon it Mighty C, pamasking pabasko nga alkaline vitamin C. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: palang durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
1: Mabakang abutika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akong nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnumbo ang akong sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakang abutika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakang abutika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
1: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagpote, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
9: Gagabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
13: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kumpleto sa mga suplemento.
15: Clinical DTX 500.
16: Clinical D3 Bio.
17: Clinical Sport Biotics.
18: Mighty C.
19: DTX Coffee Mix.
20: Free Bio Coffee.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Herbal Oil.
23: Clinical Dayo Fresh Roll-On.
24: And many others.
25: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: may free check-up ka pa.
27: Every Sunday and Wednesday
28: from 9 a.m. to 12 noon.
29: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
31: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
32: Five Kalingawan Time!
33: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
34: Te, boto mo sa iya si lola mo?
33: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
32: Hey, five Kalingawan Time!
35: Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
36: Ako gali si Aital Gioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
35: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
37: Wow!

0: Station K5 News FM TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Ya, pila na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Istoryahan tayo na karon. Kaupunta sa diskusyon, Dr. Ramil Uy, aton CEO. Istoryahan ta ang isa kabisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa kabisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Exor GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom dito 500, wala may TC. Yan nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asosang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, kahilamunan, barangay

0: Naka mo.
1: Sandetex 500 kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: PTX 500.
3: Now, ang lain pa ang paghaklos ang secondhand smoke inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo ini ang may carcinogens nga arsenic.
4: Grabe arsenic
3: poison. May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde, lo. Ang pamangkot kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sang pagkabata mo. Halin sa bana mo or halin sa utod mo, halin sa migo mo, no? Ang question, kapila man gagainom di TX 500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selyula mo?
4: Correct.
3: Especially ang baga.
4: Oho. Suno sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year.
3: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Ang muna dapat na imuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repairs ang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from further damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so, iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid DTX 500 kag Mighty C. Lan tawa blaster GP sa balay nyo, aga panigarilyo tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo nang secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan, may atuman.
4: Oh.
3: No? Meaning halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
1: 27 lot 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagbitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan

nagina dulot sa inyo sa K5 Hughes FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumabuti ka.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagplamati. Padayunod natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa natong drama sa kahinan. Inyong ginmakuhan sa leksyon. Yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Bato boy!

0: Kamong kadwa, amo man kamo siya nakapalay kayo sa eskwelahan ninyo?
1: Oo eh.
0: Di.
1: Wala ko yas ang ginakadlokan. Inaswayaan ko ganun yung mga teachers namon. Kag hindi man sila kareklamo. Eh nga man, kadamo sa ginadunit si mami kag si daddy sa school.
2: Amo gid.
1: Oh. Te. Manugit ka pa kay daddy kag mamay? Hatyo Gerald? Manugit ka pa?
2: Hindi na lang ino.
0: Kamanga palahi kayo sa inyo. Kwartahan lang ka muna. Wala ka mo itsura.
2: Ano? Anong buot mo silingan si Gerald?
0: Kukon.
2: Ginambalan mo kami nga mga malaw-ay kami? Ha? Isugid kagid namon sa ilan ni mami kag daddy. Isugid kagid namon.
0: Isugid ah. Kaya tubangon ko man sila. Hambalong ko sila ni mami kag daddy ninyo. Nga wala kamo pagtaha sa akon.
2: Kagsisino kagid how? Aho driver ka man lang namon? Hindi bala Zorin? Hindi bala?
1: Ano pa be? Sugid ko mo sa ilan ni mami kag ni daddy. Isugid ah. Wala kami nadlok. Sugid kami karon ha. Tiyo, isugid mo kami karon ha. Ay kung hindi. Kami gid ang manugid. Kaginsuyaan mo kami. Nga damo kami kwarta. Pero laway. Oh.

0: Ah, kaon na pa. Nano ka nga daw nagakinusmood lang kauhaw? Halin pag-abot mo, gakinusmood lang itsura mo. Eh, naano ka? Nagdulong ka lang sa duha ka bata, ha? Amo na ng itsura mo?
1: Buwan. Daw ay bladun ako sa duha kabataan nga to.
0: Kay Perlin Kagzoren?
1: Oo eh. Kamang wala agad respetasyon ng klase kabataan. Kung mga kabataan ko na sila, pangdapalon ko na ya. Kaparas sa mga baba.
0: Ay. Oh. Maanom na kita diri katuig nga nagapangamo sa ila ni Ma'am Diana kag ni Sir Dione. Wala ka pag idya maanad, haw? Kag isa pa, nagpromisa sila nga buliga nila kita pa eskwela sa ila ni Kuykoy kag boy sa college. Bisan bukasyonal lang nga kurso. Ay Kuykon kita lang, hindi man kita ya makasarang sina. Gani, agwanta halang bala. Ay kadasig malang sang tinuig pa. Ay makibot lang kita nga mga ubra ng anak ta sa pila ka adlaw.

0: Ano? Ginhambal na ni Chon niya Gerald sa inyo?
1: Yes, Mommy.
2: May, pali na di ba sila, May? Sila pa rin nag-install sa compound ta. Sila pa gidiang mga away.
0: Balos lang ka mo sa ila.
1: Mommy?
0: Oo. Kag kun magreklamo sila, kuno abi, akigan ko kamo. Pero che-che lang. Palabas lang. Ha? Balusin nyo.
2: Sige, May. Sadyagin, eh. Sadyagin, eh.

0: Class, sino sa sino sa inyo nakaagi na intra sa sports? Pariwabi sang boxing, basketball, kagiban pa. Kay mapili ang aton eskwelahan sa mga estudyante nga i-train eh. Agod nga mag-represent sa aton school sa mga competitions.
1: Sir, sino lipoy dalag, sir? Kaagi siya ko na yung boxing sa ila sa uma, sir. Kaagi mo na si sir daog, sir.
0: Ang patuod ka, boy? Ha, boy? Kaagi ka daog sa boxing? Abi, tindog, hindi pa buya-uya. Palapit sa akin, no, sa table.
2: Rabi, boy, galing ba?
3: Sir?
0: Oh,
2: boxidor, galing.
0: Kaya ano? Nakaagi ka daog? Di si Dido ka nga mag-intra sa training sa boxing? Kay next week, masugod na kita sa pag-training sa kay Sir Bumba Mariit. Yes or no? Sugot ka?

0: Sam, the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend, food superman for men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako, Gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mami, gusto ko mag-join sa boxing.
1: Ano?
0: Kaya makumpita nga mo ni eskwelahan. Kaging ila school ni Boy.
1: Are you sure na makaya mo mag-boxing?
0: Hoy, hikay ka sa ako now.
1: Oh.
0: Ang gusto mo, buy bala boxing gloves. Eh, masumbagana eh kami ni Boy sa balay.
1: Sadya gid niya. Dapat daugon mo gid. Sorry na. Daugon mo gid.
0: Pakamangon ko gid siya.
1: Aba?
0: Kagundi malason siya. Basi, matulugan sa sangkong maigo sa ako niya left and right combination ko. Ang uppercut ko kagang hook. Ayawa na sa ako niya. Matiyog pa na nao ya, pro.
1: Sige ah. Okay. Si daddy niyo ay.
0: Dad?
1: Daddy?
2: Dad? Ano itong ginawakal mo, Sorin? Ano itong nabatian ko nga uppercut?
1: Dad, maentra ko nung anak mo sa boxing sa school nila. Kag si Boy, amuman. Kag agod ko nga makapractice sila sang maayo. Gusto niya nga magpabay sa akon sang boxing gloves.
2: Ah, ati okay. Okay, gindi na. Patanaw ako, Bacon. Paano mo tumbahon si Boy, Bacon? Pakita ako.
0: Wala kasalig sa akong dadaw.
2: To see is to believe.
0: Ayos, dada.
1: Sadya pagid ni. Sadya pagid niya, dad. Kung may premyo, ang madaog sa boxing match nila ni Boy kag Zorin, may cash prize.
0: Yes, daddy. Please. 5,000 pesos, ah.
2: Kaputot sina. Himuon ko ina nga 10,000.
0: Yes!
1: Wow!
0: May 10,000 ko? Piho na gid niya. Ako na niyang 10,000 niya. Ako na gid niya. Kantuan ko si Boy. Hambalon ko siya. May boxing match kami. Boss na daddy, ha? Boss na ha?
1: Excited na gid ang anak mo, dad.
2: Oh. Gani. Nakita ko. Sige. Bakal ka sang boxing gloves ka ron, ha? Kay Buwas, Sabado. Mabakbakanay sila ni Zorin kag Boy.

0: Tiboy, ready ka na nga magkalalamang, boss?
1: Pati kamakamang, Soren.
0: Nauhunta eh. May premyo si Daddy. Kung sino ang madaog sa boxing, may 10,000 pesos. Te, patay-patay, boss, ha? Para makuha mong 10,000. Pero, piho ni boss, ikaw giniyang makalalamang.
2: Tanawon ta lang, boss, ha? Kung sino makamang, ha? Tanawon ta, boss.

0: boses ang wala ko. Tagbirahong ko sa nasa tuko.
1: Shit! Kakuso, magsumpa kay boy. Pag kung matiyak patangon niya sa karun, sa kilid na niya dalonggan, matirik niya sa karun.

0: pula patay, pula palagi risori na. Gabang ita, siguro sang timing kung paano yung maigo ang mapuruhan gigo mo. Ay, sulungan mo siya.
1: Palapit ni boy! Hindi pala sige mo palagi yun!
2: Venus na
1: palagi! Hadlokin sa'yo naman ako, ha?
2: Kumbang! Boy, bro!
3: Bato ka! Ipag-ihabit sa to! Tapusan na na! Kaya na bang gulo dalaga niya, oh! Kapuyo ka sa karoon!
4: Aring ni Moy!
3: Kaboy!
1: Aring ni Moy!
5: Ibo! Bato, boy! Bato, boy!
2: Bato!
3: Bato!
2: Bato!
3: Bato!
5: Bato!
1: Oh! Ops! Naghakos ka na lang na kay Zorin, ha? Ano? Untaton, tanane! Boy!
5: Bato, boy!
1: Bato! Untaton, tanane!

0: GX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. GX Coffee Mix.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon makuhan sa pagtulunan niya ginatik uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.
2: Dominate the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O, ayun, ikaw ginabatsyan, maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
4: DTX 500.
7: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
8: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
7: Oo, gusto.
8: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
7: Oo.
8: Damo factors nga tunaan nga ano.
7: Gabulagay.
8: Gabulagay. Kung hindi gin mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, di grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Di, terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
7: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
8: Ang uraro.
7: Ang uraro.
4: DTX 500.
8: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
7: Kadamo, no?
8: Kada kwan, sperms per milliliter.
7: Milliliter,
8: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa harag.
4: DTX 500!
9: Si Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinance ko, nag-it, sir, ka namin namin, nag-it sa akong mata.
4: DTX 500!
7: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
8: Di, ang iban, zero na gijay. Ang iban, miskan 10 lang na, kung 20.
7: Oo, million.
8: Hindi na kabata. So, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila kadlaw nga, ano?
7: Anong klaseng fasting na?
8: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na ya. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
7: Yan.
8: Dapat ya,
7: sufficient.
8: Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
7: Husto.
8: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat taka-inom DTX. Damuon, sir boy.
4: DTX 500.
7: Don't get us wrong ha. Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
8: No.
7: Usually ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kailaban lang man na yan, seminal fluid, dok.
8: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imong
7: bulsa.
8: Ang lapit. Ginagubwa sang radyasyon mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
7: Ay, nakabag.
8: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
7: Grabe, no? Kini panday, pagi guro
8: doon? Sigarilyo.
7: No? Sige sa init.
8: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
7: Ay!
8: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
7: Gusto!
8: So, Husto dapat ka inom gidsula at antioxidants. Inom sila DTX
4: 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 4:30.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: Grabe po.
3: Alright!
0: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. El Castigador. Panlapit sa mga kinapigos. El Castigador. Ang kampiyon ng istasyon K5

0: Grabe po. Maayad-ayad nga hapon, Banway 8 Kalibo. Maayad-ayad man nga hapon, Probinsya Itaclan. Good afternoon, Western Visayas. Adlaw kita makaroon it Miyerkules, mga kakay-five. Madanga-danga.
1: Grabe po.
0: Grabe kayo na ro, sidla kita adlaw. Makaroon nga nagkasikagumon, magugagumon yun raton kira nga kayangitan. Ano rin ba katon karahay madali magmasakit? Kapin pa kong mahina at immune system. Bangod sa rondaya karang pabago-bago nga dagagan it aton nga paniyam po mga hakimay. Usuro trangkaso, usuro tonsillitis, usuro ubo, sipon, gagna. Kaya karang pagpanakit it aton nga mga tutunlan. Ay kinahanggan nga masukgan ro mga viruses, dapat adlaw-adlaw may bagon kita nga mighty C. Noong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C, agarong Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal special. Grabing segway man. Well, ro aton niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton niya mga suki nga mga tagpagamati. Sa gihapon sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan niya probinsya. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karang pagpangalagad.
2: El Castigato.
0: Adlaw kita at Miyerkules sa Picha 15, mga K5 sa buwan at Hulyo, Dagon 2026. Payday. Ang tanong, may matitira pa ba sa sahod? Ay, manang sweldo makaroon kugang papambayad na akong sa utang. At least mga K5, may ginapaabot ka nga sweldo. Ag may imo nga pambayad. Sa gihapon inyo karang nga kubos nga alagad, magaservisyo kinyo in the name of public service. Ako si K5 Gloria Villas Manyo, magaililiba kita hasta alas 6 karat kahapon na nun para pag-istoryahan mga K5 rong mga nagapanguna naton nga mga headlines. Update sa rundaya karang gagaki nga pilang adlaw gon nga wa nakasugod sa anang trabaho. Bangkay gon mga K5 ag sa state of decomposition. At makitaan sana karang boarding house iya sa Banwat Kalibo. Wow, makaguguoy gid mga hakimoy. Rong raya karang nga nasambitan nga gagaki. Binata, 23 anyos. Guwapo. Artistahin ro anang itsura. Ay ro initial information. Nga nabuo sa bahay ni aton karang nga Kalibo Penpe Station. Wa it foul play. Health condition rong raya karang nga ginaturo nga gintunaan it kamatayon it nasambitan karang nga gagaki. 23 anyos nagatrabaho sa Sangka fast food chain iya karang sa Banwat Kalibo. Ay suno sana karang amigo rong raya karang 23 anyos nga gagaki may ginaindang problema sa allergies. Nagpa-medical check up. Siyempre siguro sa bilog sa mga requirements sa rundaya karang fast food chain, rong medical certificate sa doktor nga ikaw ay fit to work. Aga maabo kara rong mga na-recover mga K5 nga bugong sa anak karon nga boarding house. Ano gid rong naging rason it anak kara nga naging kamatayan ay kung health issue robasihan. Ano paro ibang mga factors nga nakakontribute sa nasambitan karon nga rason ka K5. Kasi kung nagininom timeout daya kara nga bugong ita pinadapo. Overdose time out or ruana karang iba pang kondisyon na na-experiensyahan sa anak karon nga ikaayong nga wala. Ay kay naki nag-uwi man kita magtanaw sa anak karang lolo nagapanangison mga kakipay abo ba takunta rumaabot itrundaya karang nga ay bangod nga makulit yang kunoy maura pero mahugod sa anang trabaho mahugod man ra mag-eskwela kat imaw estudyante pa ay ko fresh graduate nga ni aton tanawon ro ana kara nga Facebook account mga hakita. Ay alino naton ay bukod mat kita ro naga-control sa aton nga kabuhi. Then ug ginahambag nga kung pagbuot yo taron it Ginoo, na hasta ka lang di karon yon ay wakaut imo karot mahimo. Hasta ka lang di karon. Pero sa gihapon ay maging health conscious kita mga hakita. Kapin pa sa rundaya kara nga mga naga night shift. Nagatrabaho ita gabi, aga-aga yun ka na magawa. Dapat nag-vitamins, gid ka mo mga hangin mo. DTX 500, D3 Bio. Magkaon ka mo tinugag prutas, agad to nga mabas ko graton kira nga immune system. Hindi kita madali kira makaangkon it mga masakit na. Kapin makara nga panyempo. Sang kiri mong kibot-kibot. May masakit ka ron. Doon na ron ato niya bugon nung kaong ganit na sambitan kira nga balita. Si K5 Velrose Qual. Nagpatigayon itron daya kara nga investigasyon. Nagpatigayon it pakikipag-angot sa bahin it aton kara nga tangalan municipal police station. Anungod man sa rundaya kara mga K5 nga sang kabagay to gin-raid. It aton kara nga mga otoridad. Nung raya kara nga bagay may nabuog ayhan nga armas. Sa nasambitan karon nga bagay sa banwa kara tangalan. Ay rubahin it aton kara nga tangalan municipal police station hindi magtaot pahayan. Bangod nga ruanda karang protocol dapat ro pagpahayag nagahalin mismo si Gonza Rondaya karang information officer itaton karang Aklan Police Provincial Office kung magabot ni K5 Wilrong Linyada ni Ma'am Ayon aton karang igahatod kinyo mga K5 rong dugang karon nga mga detalye. Okay, so PIO kainang galik ka toro daya karang nag-leave. Hugaton naton si Ma'am Ayon mga K5. Mat problema kay Ma'am Ayon dun eh. Anytime basta available imo magataoy mo karait ana karon nga pagpahayag. Mga buro mga marites sa bingarang chichera. Ano tama na natabo man ka to? Nano man mana rumidya manangaray. Puro mana bantayan ro detalye ay hugat yang gi. Kausoy panganin kita dugang ang mga detalye. Kung gusto nyo, kamuusoy to. Ang balay nyo tamanay, basi kong kilagat, ang mananamon to. Akon tabasi man ang kagapit bagay itong ginakaugtan, mananakon. Hindi man na, makambag man ako at mirisi man na. Basta mga itsotsera, nga mga K5, bag mga itsotsero. Mabudlay mo, gita sa daron pa, intindi mo. Sa piyakman kira nga bahin, si K5 Sandro Zalazor, may ginpatigayon ng interview mga K5 kay Hepe it aton karang Kalibo Municipal Police Station particular kay Sir Jeric Vargas anungod sa rundaya man karang update sa nakitan kay nangagagaki na uwagunit kabuhi sa state of decomposition sa El Barrios Obos Barangay Poblasyon Banwa Kara it Kalibo sa May Santo Niño Village rong nasambitan karon nga area mga K5 ay ging research ug ida kaina ron sa Wikipedia ag sa mapa ita Banwat Kalibo bukontay mo't sakop ron it Bakhausur Barangay Poblasyon Kalibo El Barrios Obos ay boundary abi mo't Bakhausur pero yat ay moron nabilong sa Barangay Poblasyon mga K5 katagang-tagang lang man kaina kiro naya karang apilang ka mga nitis eh. Sin man na ron natabo? Sin man na sa Bakhausur? Nata sa Santo Niño Village, El Barrios Obos, Poblasyon Kalibo, mga K5. O, magapit yung nabi ron sa may Bakhausur. Sa piyak man kira nga bahin, standby ka mo. Bao kung kahit tatakunta ka na nakikita partner. Saan kakahon it fries? In turnover, it tricycle driver sa Banwat Kalibo. Base ron nagapanigiya karahay isang ka fast food chain. Kabo gid ang rundaya karang french fries. Ay kung haklay mo ra ita raya karang tagiya kung nagapamati makaron nagamonitor kung sino una rong nadugaan it rundaya karang sang kakahon nga fries. Ito mga K5 in turnover sa daya karang tagatapan ita Kalibo Municipal Police Station. Sa piyak man karang bahin balita nasyonal mga K5. President Bongbong Marcos Jr. Ginpili si Mel Senen Sarmiento bilang bago karang pinuno it MILF Peace Panel. Tama naman update sa rundaya karang impeachment trial sa gihapon. Ika-anom nga daw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aton man ron nga pag-talakayon mga kakikwain. Ay, speaking of daya karang impeachment ang MILF, kahapon ay nagpangutan naman si Raya karang kahapon Lunes. Si Senador Rubin Padilla sa rundaya karang sambilog sa mga regional director it NBI kung imo ko na may paghisayod sa Islam. Sabi na ta siguro ay pag BIRMM hay Muslim dapat una rong raya karang igasay. Kay makasayod nga may daya karang reassignment nga maginatawan ko bisan sin man sandaron igasay. Ay natagbuo lang kita sa mga nagakinabong ara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abi punduhagon abi ninyo ron. Kung raya ka lang ang mga irrelevant questions man lang. Dito akong ta dapat pag i-entertain. Ay, galing wakit at mahimo. Karoon mga K-5 by party Abiro ni Trundaya. Karang a proseso. Tanawon mo ro dati ka lang ang mga hearing. Agay, kumpara mo sa makaroon nga panyempo. Mga K-5, hi, tao lamang. Karoon yung taro aton. Karang ibang mga opisyalis at aton nga gobyerno. Pero iba matana, ay okay pa mata. Pero haman ay may mga makaruyon ata. Sa piyak man kara nga bahin, check man naton rong dugang nga mga police blotter. Sa tag sa ka mga municipal police stations, iya sa aton kara nga probinsya at aklan. Nga pinaka-latest mga K-5 nga ginpabaghag, ginpablatter, ginreklamo sa tagatapan at aton kara nga katapot ka pulisan. Tama naman dugang nga mga hospital report. Kaibahan si K-5 Valrose Kual, hindi na aton kinyuron nga iga hatod mga ka-K-5. Alas 4.42, aton nga oras, broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibacan. Mabatian man ninyo sa live programs K-5 News Calibo. Ag i-like, i-follow, i-share mga K-5 ng K-5 News of FM Calibo 94.5. Para sa dugang karon yung mga update para ma-visualize ninyo rong aton karang maging patpat nga balita. Makitaan ninyo ron mga K-5 sa live programs K-5 News Calibo. Rong actual nga mga pictures it aton karang mga ginpang headlines. El Castigador. Sa gihapon kabulig naton sa paghatod karat impormasyon, detalye ang mga balita. DTX-500, the superior antioxidant. Rong DTX-500 nga nag-regulate sa aton nga blood sugar level. Nagatap na it oxidative stress, nagabulig agun malikawan. Rong pagangkon ni type 1 at type 2 diabetes. Nagatap na man it oxidative stress, nga sambilog sa dahilan it pagangkon it sakit nga cancer kusang katawo. Sino man ro na ila nga makaangkon it sakit nga cancer man. Ibang ani karon makaangkon it sakit nga cancer kuamat nadudugaan yon ni Trundaya kanang pagaon ani samtang temprano pa samtang bata pa kita mga K-5 maging health conscious kita sa aton nga ginakaon sa aton kara nga mga ginainom diyon do ginahambag it mga medical experts nga prevention is better than cure. Mas mayad nga nagatapnat masakit ka K-5 kaysa nga nagabugong kat masakit. Aywakat ka siguraduhan kung gamayad ka pa o uwa. O base kung makaangkon ka pat komplikasyon. And isamtang temprano pa ay maging conscious ka gun. Ikaw man na masyado ko gidi mo man na. Ngayon yung gidabi, importante ta karoon na health conscious ka ting. O pabayit ay mo to magbahala ka ting maton. Kaon kaon at chichiria. Kaon kaon at mga fatty foods. Bahala ka mag inumuna at mga makahilong ilim nun. O paspasi manona at sigarilyo. Basta ako mana health conscious ta ako. Nagainom takot DTX-500. Ro DTX-500 ka K-5 ay ginabuligan ro aton kira nga blood circulation. Agod malikawan man aton ro hypertension, high blood pressure, agrong alta pressure. Raya hay organic bangod nga ro anang kapsula himo sa tinuga, vegetable capsule. Rong DTX-500 nga ni protektado ro aton nga atay. Protektado man ro aton karon nga kidney. Pero ibang food supplement ka K-5 nagataas ro imo nga HGPT. Sa Klinika DTX-500, ay organic vegetable capsule imauron. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aga, syempre, rong D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio, nagabulig most especially sa mga senior citizen nga makaangkon at nagakaigo nga vitamin D3. Pero vitamin D3 nga may fat-soluble vitamins na nagabulig para mas madasig ma-absorb ro mga vitamins at minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Manggaranon man sa MCTs o kundi nga ni medium chain triglycerides kaya nung nagapatay it mga mapanamad ng mga viruses nagatap na it infection. Kani makabulig ron agad malikawan naton rong lung infection, rong pagangkon it pneumonia, rong UTI, rong pagangkon it dysmenorrhea sa mga kababayanan kung kita nagainom it Klinika D3 Bio. Ako niya mga classmates sa graduate studies dati nagainom it Klinika D3 Bio. Dapat may tatak na klinika mga ka-K5 ha, arong klinika D3 Bio. Makabulig man ron, agod nga malikawan naton rong raya nga mga respiratory diseases. Aga rong aton nga problema, especially sa aton karang mga arteries. Ag sa mga senior citizens, sa joints, sa muscles. Kung ikaw perming nga ginabiling ka K5, perming nga panakit, ruin mo nga si Kim, mag-klinika D3 Bio. May ninaka nga mabuhay mag-ungad. Imuron nga puson rong gel capsule at klinika D3 Bio agro oil sa sugod at kapsula. Pwede mo ron ipahid sa nina nga mabuhay mag-ugat. Ag imnan mo at Mighty C. Amaan, bangod nga rong Mighty C, manggaranon sa collagen. Agro collagen, maha K5, importante agod nga mas madasig magpalit. Importante agod mas madasig mag-ugat ro mga nina. Madasig mag-uli ro mga bali. Bangod sa sobrang kagahog. It imong teenager nga nga nagkagabali pa imna it Mighty C. Pero Mighty C ay non-acidic bangod nga himo imo sa pure nga alkaline nga vitamin C. Raya mga ha K5 ay non-acidic. Bungon it kapareho it ordinaryo nga vitamin C or ascorbic acid imo ay alkaline based.
1: Grabe po.
0: Nga nagabulig man para kamara malikawan rong pagangkon it anemia para malikawan rong iron deficiency. Rong raya kara mga K5 na kakugangan sa iron. Agaro Mighty C, bangod nga pure alkaline. Bisan ikaw may hyperacidity, may problema ka sa ulcer, safe nga safe nimo karon nga imno. Ro Mighty C, Klinika D3 Bio, ag DTX 500. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Revendors Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Rong Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas mga K5, alas 8 agahon hasta alas 5 tapon. Umpisa Domingo hasta adlaw kara at Biyernes. Libre ro konsultasyon gamit ro mga makabagong teknolohiya. Rong raya kara nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ay may libreng konsultasyon kay Dr. Robert Impinato. So yun yung iwa mga K5, mga mabuot sa dauna ron, very accommodating, especially sa mga senior citizens. Din ka mo karon magsaka sa ground floor malang imaw sa Revendors Building Atubang it. Daya ka na nga dating Garcia College of Technology sa Atubang it, Pag-ibig Fund. Anang kaiping karon ha, Philsys ag daya ka na nga coffee shop. Alas 4:49, oy sa mga mahilig kara mag-inom it kape, sa mga nagamumerienda makaroon kara nga pang oras na. At nagagait saging ag nagapangapikap. Bao man ka na miton. Tapos sa gakaon ka biman at pansit nga abo nga meatballs. Tapos ay nagaraya kara nga inom-inom kahit DTX coffee mix. DTX Coffee Mix, mga K5 by Healthy Coffee, nakakapikagon, naka-detox ka pa. Kamaan, bangod nga din gina-detoxify. Ita, DTX Coffee Mix, rong mga higo sa aton karang kagawasan. Organic coffee, purong natural, masarap, mabango, at maganda sa kalusugan. Pero DTX Coffee Mix ay nagasunog it LDL cholesterol, daya nga mga bad cholesterol, mga K5, ag nagabulig para malikawan rong constipation o konkalisod sa pagbawas. Rong DTX Coffee Mix, nagabulig man para malikawan o pag-angkon at Parkinson's disease. Ag para malikawan naton rong obesity, rong sobra karang katambukon. Di mo kinahanggan magbahay pa ita daya karang mga magahagon nga slimming feels. May side effects pa mga K5. Mag DTX Coffee Mix. Bangod nga may chia seeds, di sugar, sugar cane powder extract, ang palega leaves. May kilaga ko dati, nagbakay mo chia seeds sa rundaya karang online. Pag-abot na ka na, ay agop upon yun. Ay, di ba, ro chia seeds banggaranon ron sa fiber. Nagapaniwang ron ni mga K5. Ay magbakay ka lang it DTX Coffee Mix, sigurado pa organic. Pag may iba pang sangkap na makabulig sa imo nga, ikaayong gawas. So, DTX Coffee Mix, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang speaking it pansit ng abo-abong meatballs. Advance happy birthday. Karagi partner, greet gagagin ako na i-galive kay nanda. Advance happy birthday. Asamon kara nga mabuot, ba mana mabuot. Ah, mabuot, butanan nga unga. Ah, gabaw sa tanan, guwapo. Ah, chinito. Ay, palanggay mo ni K5 ubing rice. Sige mana. Live mana ikaw mana. Advance happy birthday kay K5 JR Unaya. Advance happy birthday kay mo partner. Sabay pa nga magmanggaranon ka agod malibre mo kami. Ag maaboro imong mataong nga kwarta kay nanay mo. Ay, tawagan kong kapamati si nanay na. Advance happy birthday ha, K5J. Aga sa mga naga-celebrate, itanda ka rang birthday makaroon nga. Ay, kay Toto Audrey, gali, happy, happy birthday. Happy birthday. Makaroon nga, adlaw, pahaumag, agiro ako nuna. To ay, nagdaga ko, ita, daya ka rang subod na. Advance happy birthday kinyo mga ka-K5. Ag happy birthday man, makaroon nga adlaw, kay

0: Alas 4.53, detalyet aton kara nga mga balita, mga K5, aton nga magin pang headlines. Balikan naton pagkatapos nga mga itpilang kamang reminders. Standby.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas mga butika.
3: Checklist. Checklist number one. Nga, mausa ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bakterya, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
5: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuti.
6: Overwork.
5: Mm-hmm. O tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
6: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm.
4: Gina-maintain.
3: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
6: Uh-huh.
8: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
6: Kay controlled ang infection.
8: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
6: Correct. Daw controlled ang infection?
5: Controlled.
8: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
6: Mag-record na lang.
5: Mag-record na lang.
6: Kag manghimos, ano?
8: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawag kaya polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
8: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
8: cytokine storm. Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
6: Correct.
8: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
6: ang sa panahon
8: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
6: Correct.
8: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
6: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
8: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Mm-hmm. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. Mm-hmm. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba ka nami kung D3 Bio ka?
6: D3 Bio.
8: Amo na sir boy, D3 Bio naging ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugan.

0: Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Para sa mga mudika.
1: D3 Bio. Health News.

0: Castígate.
1: Alas 5 in punto, mga K5, adon kirang oras, balik kita sa aton yung pagpangalagad, El Castigado. This time, check anay naton si K5 Sandro Zalazar. Update, mga K5, bangod nga si K5 Sand, nagpatigayon in Trundaya, karang interview kay Sir Jeric Vargas, so aton karang Chief of Police, ita Kalibo Penti. Anungod sa Trundaya, karang nakitaan kaina, nga 23 anyos nga gagaking nga sa state of decomposition yung tana. Sa sugod, itaan na karang boarding house sa El Barrios Obos, Poblacion, Kalibo. Sa line number 2, K5 Sun, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sun, go ahead.
2: Gintay daum na sa rayakon nga post-mortem examination, K5 Dorong, rayakon nga bangkay nga yawas nga nasaptuhan sa bahin karaet El Barrio Street sa may sangka boarding house no sa may poblasyon ya sa aton tawo nya Banwat Kalibo tak na alas 10 kay nakarat agahon ag suno nga ni sa aton nya pagkipag-angot kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police at Kalibo PNP, nga nagagawa sa rayon nga post-mortem examination nga rung posible nga dahilan itdaya karon nga pagkamatay itnasambitan nga individual high base sa anak karon nga agi na pangatubang nga health condition K5 Law. May mga nakitaan abi ito no sa crime scene. I mean do sa rayon nga nasambitan karon nga area na kung sa siin hay may mga bugong no para sa anak karon nga sugar, sa anak nga kidney, aga iba pa gid karon nga mga bugong ba K5 Law.
1: Abo tagali anang bugong sa buting hanon abo taro anang karang health issues K5 San.
2: Roger, K5 Law. Pero rosang bilog sa posible kita karon nga nangin na dahilan ba ang kabangdanan ni tanakaw niya kamatay sa kidney, no? Base sa record niya. Resulta man kita post-mortem examination makalikarang nga hapon. So, gin-istorya base sa version it by record niya pamilya, no? Sa pag-istorya ito, K5 Law, sa record niya morgue, na kumbaga ay kumbinsido man sanda, no? Nga uwa man ito by record niya natapo nga foul play at base man abi sa investigation ito aton kanang Kalibo PNP wa pa dito mga na-recover abi nga posible nga magturo abi no or nangin rason abi nga may mga natabo pa nga crime abi no prior sa dahil niya pagkamatay kay 12 pa yung K5 Law suno man sa record niya tiya at masambitan siya ng biktima nga hindi ko taan naman makontak kung dayang nga 23 anyos nga si Darren Bolivar K5 Law.
1: Pero aware matasanda K5 San nga raya nga si Darren ay may anang ginainda nga masakit?
2: Aware matasanda K5 Law nga kumbaga may abo man abi no sa anda kong family may nakatayot matana nga may ginapangatubang matana rang nga
1: may anang health issues.
2: Oo, sa anda kong nga yawas ba K5 Law. Pero ginapacheck mata gatot angani no wak matangani na isi-isi pagitana nga matabo na sana nga maanuhan ta ba imaw masapuan na sana imaw nga wow ta anat kabuhi naghahapa K5 Law nakaboxer sa anak karon nga sa sugod ita boarding house K5 Law no so siguro rong kaungdan it aton taw naging patigay nga interview pamatian lang gid naton para ma-explain no sa aton taw na publiko nga wa matala it day kaud nga natabo nga foul play sa pagkamatay pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas.
3: K5, makakasama natin ngayon no, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, Chief of Police ng Kalibo Municipal Police Station, hinggil no, sa nangyaring o founded body doon sa lugar sa poblasyon. Sir, una sa lahat, no, isang magandang hapon. Makakasama niyo si K5 Sandro Salazar, sir.
4: Yes, of course, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay and of course yung sa mga nanonood ng programa po.
3: Okay. Sir, kamusta so far yung ano natin, sir, investigation natin doon sa nasapuan na ano na patay o bangkay, sir, at yung resulta ng post-mortem kung nasa ilalim na ito, sir, at yung background po.
4: Yes po, to give information po, around 10:55 nga po kaninang umaga nung ma-inform po tayo dito station about dito sa natagpo ang patay sa may El Barrio Street, sa may poblasyon, sa isang boarding house.
3: Okay.
4: So immediately po nagpunta yung ating investigator doon para mag-conduct ng investigation and found out nga po doon na mayroong isang individual doon na natagpo ang patay, na nakahiga doon sa higaan, allegedly doon sa tinutuluyan niyang boarding house. Nakilala din ho natin yon, pamagitan na din of course ng mga kasamahan niya din doon sa boarding house. At yun nga po, natukoy natin na si Certain Darren Bolivar po, 23 years old, residente ng Barangay Halas, New Washington. Temporary pong nagbo-board doon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang kainan dito sa Kalibo. So, upon investigation naman po, wala ho yung investigators natin, and even the sign of the crime operatives ho natin, yung SOCO, is wala naman pong nakitang foul play na magsasabing naging insidente or naging krimen yung pagkamatay nung nasambit na individual. Pagkos, yun nga po, yung isang tinitingnan nating dahilan doon is yung natural na pagkamatay niya. Sa dahil lang mayroong mga nakitang mga reseta ng gamot doon sa kanya sa room na tungkol po doon sa kanyang sugar.
5: Opo.
4: Sa kidney at saka yung sa allergy, mga reseta po doon. So tiningnan din ho during the conduct ng postmortem ngayong hapon na isa sa mga posibleng dahilan doon is yung sa kidney.
5: Opo.
4: Na naging sanhi ng kanyang kamatayan. And na-explain naman po doon sa family na wala, technically wala hong nakitang any, yun nga po ulitin ko, walang nakitang any evidence na magsasabing naging dahilan ng kanyang pagkamatay po.
3: Sir, nakausap niyo po ba yung pamilya nitong biktima, sir? Ano yung sa kanila, sir, yung version sa family? Ano to, sir, may kinakaharap ito na nasakit itong victim?
4: Bali po ngayong hapon lang. Yes, po. Ngayong hapon po is sabi nga natin nagkaroon ng coordination na with the family yung ating investigator at kasama po doon sa forensics during the conduct ng postmortem. And doon na nga po, allegedly sa kanila, pagkakaintindi niya lang is yung about sa allergy lang.
5: Opo.
4: Yung alam nila. So wala silang alam about doon sa sakit sa kidney nitong kanilang kapamilya. So yun po yung in-explain sa kanila nung doktor na nagkandak po ng postmortem na may posibilidad na yung sakit sa kidney po yung isa sa mga reason bakit namatay yung ating yung individual na yun na nakitang patay kanina.
5: Okay, sir.
3: Upon po sa ating investigation, sir, mga ilang days na kayang binawian ng buhay or namaya pa itong nasabing individual, sir?
4: Ay, yes po. Yung system ito kanina, around kasi yung binigyan information sa atin, last July 12 pa, huling nakita, gabi. Ng July 12 na nakita itong ating individual na yon na buhay. So, estimate kasi nga at that time po is nasa state of starting na decomposition. Medyo bloated na po yung katawan. So, yun po yung tinitingnan natin na around mga nasa 2 days nang walang buhay po yung ating individual na yun.
3: Paano, sir, na nalaman na doon pala sa area na yon o sa tinutuluyan na yon, sir, na parte, oo, na may patay?
4: Na-discover po yon kanina nung yung tiyahin niya is nagko-contact dito. Yung isang tiyahin niya, taga-Kalibo din, nagko-contact sa kanya para nga ibigay yung uniform, supposed to be. However, hindi nga po sumasagot, kaya ang nag-decision po yung kanyang tiyahin na puntahan na lang siya dun sa boarding house para ibigay yon. However, pagpunta nga po dun sa boarding house niya, nakalap and sinilip yung room. Kasi may butas naman po po pwedeng silipan. Doon niya nga po nakitang wala nang buhay yung kanyang pamangkin. That's why yun na nga po, sinira nila yung door para lang makapasok doon. And yun nga po, na-confirm na talagang patay na po yung kanyang pamangkin na yon. And yun na po yung time na nag-report dito sa atin sa NPLN.
3: Alright po. Sige. Ano po yung posisyon ng individual kanina, sir? Ano siya, natutulog siya at that time? Or nakatalukbong ng kumot, nakaupo, o kung ano yung sitwasyon niya doon sa loob mismo, sir?
4: Bali po nung ma-discover is wala ho siyang pangtaas na damit. Bali, naka-boxer short lang.
5: Apo.
4: And nakadapa doon sa higaan. Mm-hmm. So medyo iba na din po yung bloated na din po yung mukha niya and yung left side ng body niya medyo bloated na din po yung sana description natin na, nung makita yung kanina.
3: After nito sir ng postmortem examination kanina sir at syempre nandoon din no sa punerarya yung family, saan ito sir dadalhin after nito?
4: It's up to now sa family po kung ibuburol na naman at ibuburol na po yun. But hanggang doon lang po sa pag-conduct natin ng postmortem kasi doon po ipinaliwanag ng doctor na nag-conduct noon kung ano yung mga possible cause noon. So, nung ma-explain naman po, wala namang naging question pa kasi even the family is contento sila na talagang parang natural talaga yung pagkamatay at walang any evidence na magpuprove na biktima siya ng krimen o pagpatay doon na.
3: Yes, na-mention po ba sir, dagdag ko na lang po, na-mention po ba ng family kung ano yung routine nitong individual na ito sir, aside from nagtatrabaho siya doon sa isang fast food?
4: Yes, kanina pagkandak po ng investigation, ang binigay lang ho nila about nga doon kasi kinonfirm natin kung may alam na may sakit. Yun lang po kinonfirm nila sa atin na ang alam lang nila is yung about doon sa sugar at saka yung sa allergy niya na sakit. But doon sa kidney is yun po yung hindi niya alam. So yun po yung pinaliwanag nga po ng doktor kanina. Including po yung schedule nga kasi allegedly yung July 3 nagpunta pa ng provincial hospital para magpa medical yung nasambit na individual. So dun, yun time na kanina noon niya lang din po nalaman ng family na mayroong ganong karamdaman pala yung kanilang family.
3: Siguro sir, ano na lang po no? Lastly, mensahe po sa publiko at of course sa tagapakinig ng K5 News FM Calibo sir.
4: Yes po, gusto po nating ipagbigay alam. Of course, yung about doon sa natagpo ang patay kanina, yun sa pagkandak ho natin ng investigation, wala naman ho tayong nakita mga ebidensya. Ulitin natin na walang na magpuprove na maging biktima po yun. So wala hong dapat ikaalarma yung ating mga kababayan, especially dito sa Calibo, na about doon sa insidente na yun. Bagkus, initially po yung sinasabi natin na yung kamatayan ng nasambit na individual is natural lang. So kami po ay nakikiusap na kung po pwede ay maging responsibly of course at mas possible wag na ho tayong magpalaganap pa ng mga impormasyon na posibleng ikapa magkaroon ng posibleng yung katakot sa ating mga publiko natin especially regarding po dun sa insidente na yon. Ulitin ko po yung nangyari kanina na natagpo ang patay is base sa initial na pagsusuri natin ay natural lang po na pagkamatay yung kanyang dahilan. Wala pong inimang kadahilanan na siya ay pinatay. So wala pong dapat ikalarma yung ating mga publiko regarding dun.
3: Alright, with this information, no, mga K5, kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas ng Calibo PNP. Sir, maraming salamat po sa nirender ninyo na time sa K5 News FM Calibo, sir.
4: Yes po, maraming salamat din po sa oras.
0: El Castigador!
2: So, bali, aware do family na nakipad do, na, kanya ta, sugar, allergy, do yun yata ro andang pagkasayot, pero, ro about ana sa ginapangatubang na about sa kidney kipedlo ay what ana ita kanda nakasayot no
1: masing tago na ta K5 sando iba na nakarang sakit ay syempre kung may ana nga problema sa sugar may ginainom pa nga ibang nga bugong syempre sa kabo mo nga ginainom nga bugong hay dapat yan ikaw nga ginom kat mabo nga tubi bangod nga apektado karon ro imo nga kidney according mataron sa mga medical expert nga K5 sand siguro ay gihipsan abaga na
2: Roger, no, posible kay Pablo nga syempre wa man siguro mo na ila abi no mag tao pagdiri dugang pagdiri o mag burden abi sa anak karon na pamilya kay hatong ngani no nag trabaho ngani imo kay Pablo sa ray kaw nga fast food gahalong tangani may mga di na pangatubang tagali mo kara nga kwantaan na
1: tagasin ka ni mo sa New Washington kay Five San may info ka
2: sa Halas, New Washington.
1: Halas, New Washington.
2: No? Pero wala mention kung ano nga sitio, abi or Purok Imaw.
1: Pangpila Imaw ra nga, o nga, it anang daya ka nga parent.
2: Wala na mention, no, kay Pablo, sa atong kong interview kay Police Lieutenant Colonel Vargas kung ano ra, only child Imaw o kung may mga igmang hortabola Imaw ra kay Pablo. So, that po agad about it agad sa raya karon nga pagkakita at aga kama naman sa anak kaon nga health condition nga naimpormahan doon ang pamilya ang makaw niya tangani saan doon ang kasayon ang utsaraya karon nga natabo nga nasapuan no nga bangkay sa El Barrio Street sa Bahin Karet Barangay Poblasyon iya sa atong karon nga Banwa 8 Kalibo. So ginapasiguro mata ni Sir Vargas nga di magkahawag ro publiko kay waman itaya karon nga foul play o kon na krimen abe nga natabo ang utsa pagkamatay itdaya kaon nga sa bitan nga individual kay Five Gloria. Samtang sa aton kaon nga mga dugang nga balita no kay Five Gloria sa bahin ita libaro aklan ba kay Five Gloria may tangta teacher no nga gin kwan ba gin surprise ita na karon nga mga estudyante kita na no nga pagsiin nga ni gin kunchaba ba mananda banda kaon nga mga classmate mga grade 7 students andara section Antorium ba kay Five Gloria akong sa tiin na ginambay nanda si Ma'am Christy Zamora no nga ma'am manahay adto ano man ikaw sa printe sa may table bugi ba karon kay Five Gloria ano anay mana mag close your eyes mana ikaw
1: ma'am mag close your eyes
2: sino sa saray ko nga sambilog sa mga estudyante nanda ba kay Five Gloria nga kung sa tiin nga ni ay recess time nanda to at that time nga nagdesisyon ng mga classmates at syempre to ada nga leader una itaray ko ng mga grade 7 students nga magkuan ba maghatungan magtao itaya ko ng mga goodies daya ko ng mga snacks no nga wow. Mga cute messages pa nga ni Santa karon nga aray ko nga teacher nga
1: kama ni surprise na lang kay Five Sand ang nga teacher may alin anang nga teacher birthday anang teacher
2: Guaman kay Five Gloria pero may pa-welcome back sanda.
1: Ah, okay. So parang appreciation aga nagbalik it uman rong doon nga teacher.
2: Yes, nga si Ma'am Christy Zamora kay Five Gloria. Kay
1: mabutanan ta ng mga estudyante ah.
2: Kay Five Gloria. At base man no, sa mga comments abi sa aton karon nga digital news ba kay Five Gloria ay abo ito nga nag-attest man mga former students nga rami Ma'am Christy Zamora nga manami gid mata nga
1: teacher.
2: Oo, aga mayad magturo sa especially sa mathematics abi si Ma'am Christy. Yes, hatungan nga kumbaga ay na-appreciate man even do ang mga former students mga professional man makaron kay Five Gloria aga haron tangani aso sa makaron no even do mga inunga mga grade 7 student it
1: mga pila unda edad ni teacher kay Five San
2: wa na mention kay Five Gloria kung pila
1: pwede aro ni mga baga kay Five San di ano a case stories bangod nga inspiring pero ana nga teaching profession.
2: Roger, kita dahapon doon niya i-contact si Ma'am Christy Zamora. No? Dito niya si mga grade 7 section doon na kami niya muna buitan kay Five Gloria mga surprise ka na ita section Antorium ita Libacaw National Forestry Vocational High School sa Libacaw Aklan Kulunes Abiray siyempre unang ibukada kita ita rekon niya Domingo ba kay Five Gloria ay may pang-welcome back kumbaga party at dito nga ni fiesta ay nagasinggitan doon dahil mga estudyante nagkahiyawan kumbaga kay Five Gloria ay ato nga ni doon kumbaga ay may pa little something ro mga estudyante na nangara at syempre di matamay
1: ay kilaga ko taro teacher nga ron kay Five San ano taro ni Mau magugang itahon nga classmate o pag college
2: si Ma'am Zamora Christy Sazpa Zamora kay Five Gloria. Actually naging former teacher imawa ko nang yung teacher pero former
1: ay, oo,
2: teacher
1: no? Sa ano kang galing nag ano alumni galing si K5 San nga right Libacaw
2: oo sa Ortega Integrated School K5 Gloria. So naging teacher man
1: baka babo daruana nga ano ho kababo gidagali ra ana karang nga mga goods.
2: mga pang snacks ang kakait nun kay Pablo gin kumbaga gin agamot-amutan na siguro mga estudyante nga ato tangan mabutang man nakita aton karang mga pagkaon kay Ma'am Haytana all gid tangane ron kay ay Ma'am Christine nga ra ay kumbaga di karon siguro pinaagi sa pagsaot mga goodies something even mga small amount or I mean mga pagkaon kay Pablo maipakita mga estudyante nga ra bandang pag-appreciate ate, pag-appreciate sa daya karon nga kamayad at kung pag-ano ka
1: mapinalanggaon nga klase teacher.
2: Roger, no, kay Pablo din basis sa pag-attest at mga former students sa daya karon nga nasambitan niya teacher kay Ma'am Teacher Christy Zamora. So mabuhay si Ma'am Christy Zamora nga kay Pablo. At kung ta, ay mabu pa nga mga estudyante nga anak karon nga ma-mold, ma-shape, no?
1: Kunta makaron do tanan nga teacher no kat family kat asanda kay 5 sand wa ginakugbay sa nang maestra. Kumbaga hay masinugo ganing depende sa mga estudyante man ron may estudyante man labing mga bungko nga ra.
2: Depende sa ano. Depende sa ano sa
1: pagpabaho man.
2: Oo, pagpabaho it sa parents ag.
1: Correct.
2: Di man doon kama naman hay ano gid agi bisyon kay Pablo nagasugo gid ay mauron sa parenting style with mga ginikanan.
1: So, agro, ano bagaro teaching strategy ni Ma'am Zamora nga rahan?
2: Ano rin, tawag ka rin ho, yung teaching style.
1: Oo, ni, anong ni teaching style? Pwede na na-share.
2: Oo, kay Pablo, good niya. Malimot ala, sabang nagaturo imo to, ay nakasmile, all-out smile. At si Ma'am, ano nga rin, si Ma'am Christy Zamora. Pero makita mo man, abe, no, parang syempre, hatong nga na-mention nga may mga former students so tayo mo mag-kipay ko nga ahit ba't nga man kakun
1: mga professional good
2: professional good makara. So, it means to say nga
1: effective.
2: Effective. Do, dahil karon nga teaching style mag-ana ni Ma'am Christy Zamora. May mga nag-comment man nga mga teacher man.
1: Nag-testify.
2: Oo, testify. Mga teacher man kipay ko nga nang teacher man si Ma'am Zamora nga rin.
1: Medyo bata pa tayo nga ni Imaw. Bata pa taguro rin nagturo.
2: Siguro ay basi kung buko na tayo mo stress ba kay Pablo o sa anak karon nga profession tama. Ay ano mata siguro Imaw kung baga ay happy at naila Imaw sa mga estudyante nga maturaan na nga nagagang bu ba si Pablo nagaumwad sa
1: nagagrow
2: nagagrow bilang isa yang ka mayad nga estudyante at mayad nga klase ita pagkaunga ba
1: yan doon ginahambag kay Five San nga teaching is the most noble profession.
2: Roger get kay Five Lo
1: ma-teacher lang kita
2: maturo lang man siguro basi doon na kay Five Lo
1: maturo kita kay Ma'am Zamora
2: ako paano ba ano bro effective ka lang nga ano good ano ba kay Five Lo ma ano nga ba ma atawaan it taga-kaigo man niya action do atin ko niya. Kung baga ay wa pagin man siguro kita kay Pipe kung baga hinakapin na death phase iba yung educational crisis iya ba atin ko niya nasyong Pilipinas ay may mga atin yung mga teacher na kung baga ay una ka na no nga atin ka na effective sa
1: doon nga ni ginahamba kay Five San nga bukod at education kundi nga ro problema at sa Pilipinas ay ro opportunity. Kung mag-agto ka sa ibang nasyon, gahamba karon ro raya ka nga ibang mga nationalities nga proud sanda, bangod nga ro anda ka mga employee kay Five San, mga Pilipino. Ro idea sa mga halin sa mga Pilipino, pero ro product, ginabaligya sa ibang nasyon, baligya sa Pilipinas, bako naton, pero ro yun nga idea, kagabanan, halin sa mga Pinoy. Nga ito nagkatrabaho sa anda nga pungsod, so rukugang katon, hayro opportunity.
2: Roger, no, kay Pablo, less opportunity. Kumbaga,
1: kaya abo nga overseas Filipino workers?
2: Most especially, ato nga mga, di ba man yan, no? Even do mga teachers, kay Pablo, ay nag-go
1: overseas sa ibang,
2: para, nag-trabaho ito. Most especially, mga Thailand.
1: English no, teacher.
2: English teacher, may una man mga nurses naton sa Germany, sa Middle East, no? May mga maabo kita una sa mga halimbiya sa aton sa mga nasyong
1: dapat ay so, mga doon yung K5 sa na ginatawa ni Daya Karang Award.
2: Aton karang mga OFWs na nagpalanggo man o nagpalago is aton karang na ekonomiya.
1: Nagpalanggo.
2: Sa Pilipinas K5 Law. So, doon yun, no, kay Ma'am Christy, hi, congratulations at mabuhay pa. Mm-hmm. May ano imaw, may kapareho pagid ka naman na teacher, no, at sa mga inunga man mismo na mga napunana na at mga na tawanan na ipagkaigo karon nga learning aga na impart na ng knowledge sa mga estudyante. So ato kay contact si Ma'am Christy kung mag sa mat imaw hay ato din mo nga iga guest, no, sa pagtulog sa ato karon nga program ya sa ato karon nga station K5 Law. So, dahil natin nga report, magaling sa atong nga area of responsibility with the K5 Kenneth Lechica. Ako man, si K5 Santos Salazar para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Dugat Pinche Taklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, kampiyon report!
1: Okay, atong nga palakpakan si Teacher Christy Mang K5. Nakunta, Rong Raya, karang mga teachers. Ay, kanya-kanya man kung naroon nga teaching style eh. Pero maaburo makaroon mga K-5 nga kung baga klase ita teacher. May teacher man ako dati K-5 Jet pag high school nga mabuot. Mag-check imaw it akon ka to dati nga ma-share ko lang. Mag-check mo dati ta amon yung notebook, amon karang mga examination paper, ginapiglitan na naro ako yung notebook, ₱50. Ginabakanan ako dati pa humot, madabi ako pang baka. Mag-birthday kami, ginarigaluhan na kamit mga ano, among mga kinahangganon. Speaking kay Ma'am Lilia Torres, sumanga, guta mo makarating. Oh, mabuot gid ato namon nga teacher sa Pilipino.
5: Yahoo!
1: Cum laude. Dahil kana ka to, gusto ko kunta dati mag-teacher eh. Dali nga iba ro aton mga K5 nga haagtunan. Iba ro naging plano ita Ginoo. Kita ko dati mga teacher ay kabaabot daro ginaubra. Babo taro andang ang mga lesson plan, daya karanga sanda pagabakagit mga pintura, sanda paro nagabakagit kortina, nagapanamit anda karang mga classroom. Pero romanami karon mga K5 high sa pagturo, naga-enjoy sanda bangod nga kapin pa kung randang ang mga estudyante nagiging professional. Nagiging ano rin sanda ro, nagiging proud. Kumbaga ro anda karon nga pagpasensya. Ayaban yung mga teacher, nakakaangko ni goiter, nakakaangko ni tonsil, lahitis, nakakaangko ni trundaya, karang high blood. Bangod sa pilang kamaugtasan ng estudyante, pero anda karang ginatiisan. Ay, riba mga estudyante katong maugtasan, makaroon mga siman yung tana.
5: Yahoo!
1: Sana all. Ayun, no, ginahambag mga K5 nga, bukunit basihan ro, maagam ka lang. Dapat ay may imong diskarte sa kabuhi.
5: Yahoo!
1: Si Kwan man na dati man na to, ay ning kabungko, gita man na to. Ay makaroon man na, ituta man na imaw sa Europe. Kanam ito, yung tama na nga bagay. Ay, ro yun mga K5, ro ginahambal nga tanan hay nag-develop, ag tanan hay nag-learn. Ana 5:26 aton karang oras sa aton yung pagbalik mga K5, aton karang i-gat-check rong report ni K5 Val Rose Kwan. Magkatapos lamang ipilang ka mga reminders, stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagkibya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500! Asal Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso ang compounds. Yan ang panupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protect

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty

0: sa Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica del Tarativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. El Castigador.
1: Alas 5:36, mga K5, aton karanga oras, check-anin naton si K5 Villarose Quad. Saan ka 80 anyos nga lola? Na-disgrasya, mga K5, sa escalator at sa kamol, yakar sa Banuat Kalibo, gin-confined anas ospital. Agrong Raya, karanga 10 million pesos nga balor, it Maluko Pump Irrigation Project sa Banuat Ibahay, formal good man nga ginbuksan sa line number 3, K5 Ville, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Ville, go ahead.
2: K5 Ville, padayon nga dinamonitor, kundi karan nga blood pressure, no? Ita sang ka-80 anyos nga lola matapos sa imaw nga matumba. Kasi nag-ano kita ka, ligid gid imo sa escalator isang ka establishment no mall iya sa aton karang Banwa sa Kalibo K5 Aglo kahapon ra natabo ag actually no nagdangup man iya sa aton karang Kalibo PNP ro ana nga unga karang K5 Aglo agud na ni nga pormal nga ipa-record ro day karang nasambit nga insidente kaya
1: K5 Vilwat at kay bahan anang lola during that time nga imaw ra hay nagwarang-warang sa kamol.
2: Actually no K5 Aglo based sa dekra nga panay sayo nit anak kang unga na kibahan sa da actually kay Pepe Gloria sa mall aga bitbit mataabi do toddler may toddler kay mong daga do dahil karang anak unga bali apo ni Lola aga sa uli si Lola aga able tabi si Lola kay Pepe Gloria
1: unga ni 80 anyos ay ano tay mao
2: nagapanindahan pat akamana nagasimba ako na everyday every Sunday aga imo ba kaya na pat magpilinanaw so bukod na is mahambang mana nga
1: baguya
2: maguya ug imaw matgil pabayan isa ga kay kayat amana ni Lola anak kang nanay kun dai karang nga pagpilinanaw kay Five Gloria so duan dabi makakon nga problem no may sangkre nga conflict makakon kay Five Gloria between sa aton establishment at pamilya at aton karang nga dai karang nga lola nga kun siin nga ni ay wa baga pa ita mamba nga settlement nga natatabo kay may una pat ang hindi pagkaintindihan between no sa karang nga two parties ya kun siin nga ni do gusto kun ta man lang it aton karang nga biktima no sa part it aton karang biktima kay Fida Gloria o so kung malbaga nga maistoryahan kung alin dumatabo participation especially medical expenses it like karang nga lola kay wa man man kami gadiman no kung ilagid o andang gustong or maitao sa like karang may inabing na 23,000 yung ako andang karang bill kay Fida Gloria so andabing gusto ay wa pagid ita pag atubang mana nga manami do istorya kung dapat ang isaglo nga mahaba na ito na nagataasan ni Boses sa bilog medyo wa bagaga take it accountability kay Five Gloria sa natabo even nga may nagahamba kay Five Glo nga dahil ka nga dapat ay walang wabaga nag-step si Lola kay doon natabo abi kay Five Gloria
1: so ging ano ba tanda ging baso ro yun nga ron nga mall dapat ay may nakabutang baga una nga signage ay syempre may sagab doon sa dagi hapon karon K5 Ville.
2: Yes, sa K5 Gloria. Doon yung gusto mo lang man nga mabuo it dahil ka nga pamilya. Kay waman man na kami ga-after. May kwarta man actually. Doon pamilya nga K5 Gloria. Andal at agid ay do ano baga,
1: ma-tauma
2: lang sa public nga pumunta ba yung state way nung mga hagdali ka ko. At sa pinag pa, ako concern kita nang dauwa tama na ita ano bili ka ko na tao nga or guard nga gamba nga ay ma'am magdi magbuyot ita ano
1: ba nga. Bisan signage kasi ano ron basic ron sa mga mall.
2: Yes,
1: di ba may mga nakabutang ron nga watch your step
2: yes.
1: May CCTV footage man karon K5 Ville pwede man ron i-check.
2: Yes, may CCTV footage na actually no. In provide mata itang establishment iyagod mata sa aton nga Kalibo PNP. Aga pangaywang balik ko nanda, kibahan na ako aton ka nga Kalibo PNP sa establishment nga kay doonang atubang no kay wa pata nag-intra do PNP base nga ni mas settlement sa andang own level baga it between two parties kay Five Glo. So that's why wa mata nag interfere pa ko aton nga Kalibo PNP. Pero nga ni pagbalik ko tatday karang pamilya, ay wa tama na sir, natabo aga may mga ginmit lang pa, no? Kung dahil ka nga unga italo lang, ha? Sarcastic pa man, ha? Kung anak ka nga, so, pagpanabat ka ako nga, medyo wa na baga na buodo. Api, hey, ano, bilang customer ninyo, ha? Do, natabdo, indo na disgrasya, kay Pedro. Aga, doon yung sa bilog, no? Nga, kung si Inyani, do problem, abe ka, may dayawang students man, nga nagapatunay, kay Pedro, nga, do witness, no? Kay sa likod sanda ni Lola, aga, bago mo ka nag, ano, nag, nahugog, kay Pedro, Gloria,
1: na ano, taguro, imaw nun, watahan nakatama, araan na nga, sige.
2: Uwa nakatama at doa na gita ang alima K5 Glo. Kaya do handle abe, if dahil ka nga escalator, pag ina hold mo imaw, it manebutangan mo gita pressure do imo alima, ay higpitan baga K5 Glo nga pagpuyot sa dahil ka handle, nag-stop imaw. So kung ikaw gusto mo mag-set, na iwan imong sambilog ng alima, doon doon natabo kay Lola K5 Glo.
1: At na-outbalance
2: imaw. Na-outbalance imaw. Basta nga nagligid imaw sa tatlong beses, doon doon bakit kay Pedro, nakita man sa CCTV, nga kung siin nga ni Hira Sunit, anak lang pagkaangko na ita mga gas-gas, kaya siyempre do, hagdan nga kung si Pedro, yung medyo matago mo ko anak, kung niya, ano, steps ba?
1: Oo, taro. Oo,
2: aga, kung maginhawa ko, no, kung dahil ka nga, ato niya biktima, kay gasakit ako, anak, nagilid. So, din, anang
1: gina. Ay, basi, kung ano ta, nabanog, o may bali sa anang gusok, depende lang sa doktor, abe, gin-x-ray man dun eh.
2: Gina-x-ray man, ho, o ginawat lang man nga nito result kay Pablo. Haya, makaroon na pagid it, mahamba na ito nung kung aling duma na may karang result sa pagkatubang.
1: Medyo ka ba ho, daraan nga nina, kay Pablo sa Siki?
2: Sa Siki, agmi anang nga kadikiran sa may Butkon. No, oh, gas-gas pang kay Pablo. Aga, imagine, no, sa makaroon nga pang idaro ni mo, ay mag-angkon kat nina pa.
1: Inspeksyon nun, dumol nga ron. Ano, syempre, ano ron, investigando andang safety measures.
2: Yes, doon doon gusto nga matabo man kay in kaso nga hindi ta nga ni ma-settle. Baga, may istoryan kay gusto mo lang mananda matawan sa dat, ano baga, nami nga, atubangon nyo kami.
1: Siguro sa part, abi it, Mall K5 Vilhay, siguro ga tanong ba sa andang painuino, depende man lang sa base man lang man sa akon nga ano baga observation nga syempre kay bahana nang unga, so dapat ging alalayan may mga nanay, pero syempre inspection ng mall nga ron, may mga signage nga mo nang ginabutang ag bisan pa may kakugangan sa part itrundaya karang lola hay sa idago mit civil code K5 Vil, may sagab dun takaron do mall.
2: Yes, K5 Glo. Kay sa initial abe, no, K5 Gloria nga information ay kung what that nagledyan so establishment din da nakang ginhambal, ay hindi ta sanda magano participate kung alimat ako mga bagayan or gastuson sa damages. So, do hugaton lang kara kung alin yung mando mangin resulta sa pangaywang pag-atubang kibahan na aton kara nga kalibo PNP this time, no, K5 Gloria. Aga, kung di tangani ma-settle, hay, sige, mo file naman at ka. So, ay, sige, bayaran tayo man namon do, ano, do bill nga ka sa hospital kung hindi gid maagi sa istorya. Kaya huwag naman na kami ga-demand. Kaya sila gid amana. Ang dama lang, hay, di niyo baga, halingkin niyo, nga, ano baga, dekarang participation man lang maninyo sa dekarang natabo nga incident kay Private Gloria. Kaya, confirm at nga, wanganit nag guiding to, nag-ambabi or mga may warning sign. Di ka on nga, abi hay makaya doon magbuyot sa escalator.
1: Pero gimuligan matadibat andang mga staff nga tawan in first aid, rong raya nga lola.
2: Yes, may buligan mata pe ko may rant anay gahapon do anang ako nga kaka K5 Glo kay kabuy buhay ta do anda nga medical staff or may anda victim first aid nga mga ta personnel no kay
1: kabuhay pa ta ko no mag ano randang first aid.
2: Aga,
1: kung pa mapamatud-an taron K5 Vil nga may negligence matuod sa part it mall.
2: Oo, din do mga allegations mata ita dahil ka lang unga kay imo man mismo nakita after the incident ikibahan na sanda aga babuhay patangani matatap pa imo kahapon kuno agdukuwang kadu mga ano baga medical dahil ka lang mga kinahangan baga sa pag bubong sa dahil mga gasgas nga naangkon ni Lola kay Five Gloria. So nakadepende kung later on no? Kaya pag nagbalik na sa atong kalibo PNP umaan ako family at kibahan ako atong investigator na masayo natin kung aling doon nangin resulta man ita kahit ka nga natabong pag-istorya this time may kibahan na ako aton nga kalibo PNP K5 Gloria. Pero so far makaroon na haya itong monitoring o dahil ka nga medical status ita aton ka nga biktima nga nasa 80 won ko pangidahon balilola ka K5 Gloria. Samtang dugang naton nga report man o K5 Glo sa aton ka nga pag sikyak man no sa banwa kay ibahay ginbuksan gon sa public no officially no kun dai kaya nga Maloco Pump Irrigation Project nga nahamtang sa may Agbuwakan barangay Maloco ibahay no nga kun siin nga ni ay may ano da may project cost kay 5 Agoya may kapin sa 10 million pesos kun dai kaya nga gin na dai kan balok ita na sambit nga proyekto kay 5 Agoya nga may maga-benefits ka no maga-benepisyo ka do kapin sa 13 or 13 ka mga farmer kay 5 Agoya ina sa nasambit nga sitio or sa lugar no dito kan sa may bahin ita sitio Agbuwakan barangay Maloco K5 Gloria. So ako July 7 actually formal imo ka nga ginabuksan na sa public no kun dai kang nasambit ang project K5 Gloria. Samtang sa aton nga traffic section niya sa aton nga nakalibo PNP no may sagian nga natabo no aksidente kay Saglo. Kaina nga hapon yang itra sa may bahin ita andagaw no nakunsiin nga ni ay nag-arreglo man ang Sherry Dasanda pero ay gin ano taga ginatikitan kita si ano nga driver ita tricycle no nga biyahing tigayon matapos niya ni nga makabanggaan ka kung sang ka Toyota nga Avanza nga suyakyan K5 Gloria nga samad kit ako anak kaugukab kit ako bumper ag headlight na nakarasawaga nga porsyon mas meron si mabuot na tagihapon mabuot kita do driver man babagi do driver ag actually hay it kotse nga ka ag mo nga nga sorry man okay accident matamana do natabo ag din na insurance
1: pagpabayad may insurance man nabi ron
2: may insurance man pero may participation man gihapon so driver naton ita tricycle ag masubuang ka kahin syempre hindi kita ima kung maka ano man makalagpas kay bike maka ano be maka adagagan sa mga ticket citation kay Private Gloria may gintikitan kita ka imaw ita dekara nga failure to carry a valid ORCR what the imaw
1: what the imaw
2: ano nga tricycle kay Private Gloria so may kapin sa 2000
1: di man siguro imaw ron pag noon ah pag i-show course order kay Fivein
2: di man gid sigo kay buko man gid mabas ko gid pero hay grabe mataman do pag sama ta bit ta bumper kay Five Glo so wasak ta ako anak ka kwente nga portion so wamatamat na sakita na wamanalin do driver nga senior citizen nga mangyani kay Five Glo so driver nga so temporarily impound ro anak ka nga tricycle sa kalibo PNP no agay mo ka hay nagbaktas ta or manakayon lang imo ka pauli ka ina
1: kasi ko nagbiyahe pa ron agod nga anang kita unay panggastos na sa kada adlaw
2: gaban gid K5 Gloria pero kay lesson learned man dun di man yan ito ano advice sa aton karang mga kapulisan no sa aton pipila ka mga driver especially tricycle driver sa aton karang banwa it kalibo K5 Gloria so far ko na itong mga balita nga natipo no yan sa aton karang pagsikyar sa aton nga kalibo PNP ka man naman pag check sa pipila ka mga municipal police station K5 Gloria ako man si ka K5 Villar Usqual para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM Kampion Report.
1: Thank you so much kay K5 Valro Squala sa anaman ka

May 50 minuto minutos, 50 minuto minuto. May 50 minutos siguro mga K5 rong nagtaliwan sa oras ka right alas 5. Update makaroon sa Rondaya karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay gusto makarang buksan rong raya nga ana nga bank and tax records. Tanda naton rong raya karang nga box maghanin sa BIR nga ginpabalik igto ni Senator Cheese Escudero. Bangod nga uwa ita mando rong Korte Suprema nga raya mga K5 ay buksan sa Rondaya nga bahin ni Senado ay sa makaroon ay ginaistoryahan ra. Pero ginapamilit it kampo ni Vice President Sara Duterte hindi dapat sugtan rong ginaayot prosecution nga mabuo rong anang bank tax ag anti-money laundering records. Bangod si Gun Raya isang ka-fishing expedition o kung pag-usoy it ebidensya nga wat nagakaigo nga basihan. Agay, katuman kay Chief Justice Renato Corona, ihabuksan man to. Sino kay Attorney Michael Pua, dapat pairalon rong due process. Aga, pwedeng mag-usoy at ebidensya matapos ka nga mag-akusar. Sino ka na, masyadong magapad rong sakop at ginaayo ka nga dokumento. Ag may mga layi nga nagaprotekta sa pagiging confidential at nasambit ka nga mga record. Ay huwaton karon mga K5 rong raya nga desisyon agmando it Korte Suprema kung pag-sugtan rong pagbukas itana karang bank records. Thank you so much kids sa aton karang mga naging partners sa field K5 Sandro Salazar, K5 Val Rose Kwan, aton nga navigator K5 Kenneth Latchika, partner naton sa technical side broadcast engineer K5 JR Onayan, sangagan manit amon nga president ag CEO kay Dr. Ramil Itangoy. Ako rin yung karangang naging alagad, inyong castigador, K5 Gloria Villasmanio, para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News.

0: 100.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX? DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala? Ining alcohol-related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagka-importante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 jag mighty sea, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa mo atay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya antig silhig, siya antig gugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Kapuyon. Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kagainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya rin siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct ni Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat si na, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Ko hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba nang atay mo, Sir GP, kabalo ra ka kun anong padulungan mo. Amo na gani nga dapat adlaw-adlaw kag ininom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
4: Probably, Sir GP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir GP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C

0: nga grabe niya amligan ang imatay.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Kalibo, impunto alas 6.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Headline sa atong balita lokal, gagaking ang pilang adlaw nga wa nakasugod sa trabaho, bangkay gon kat makit-an sa anang boarding house.
3: Dugang headlines balitang lokal, pagbaligya it junk food ag carbonated drinks. Inyo ang ibawag sa mga elementary ag high school sa Kalibo.
2: Sa dugang naton nga headline balita lokal, a driver tricycle nga nakasunggam sa rider nga ginbawian ni kabuhi, ginpasakaan yonit kaso.
3: Dugang headlines balitang lokal. Balitang lokal. 45 ka mga tricycle drivers na tiketan bangod sa uwa pagsuksok it bagong uniforme.
2: Headlines sa aton nga balita national. Impeachment court pagatalakayon rong ayo nga buksan rong bank ag tax records ni Vice President Sara Duterte.
3: Dugang headlines balitang national. Sandigan Bayan, ginhalin yon si Senator Marcoleta sa Payatas Jail.
2: Headline sa aton nga balita international, Trump nagpaandam it mas mabugat nga pag-atake kung hindi makipag-istorya rong Iran.
3: Dugang headlines balitang international.
1: Balita international.
3: US scientist nga nag-imbestiga sa nuclear test, ginkulong sa China bangod sa espionage.
2: Headline sa aton karang nga balitang negosyo, IBPAP, ginbawasan rong target nga kitag trabaho it IT-BPM industry.
3: Dugang headlines balita sa pataget negosyo. BSP kumpiyansa nga maabot ang 2028 digital payment target.
2: Headlines sa aton nga balitang sports. LeBron James magabugagon sa Los Angeles Lakers.
3: Dugang headlines balita sa patagit tinamba. Wimbanyama nagpirma it pang mabuhayan niya kontrata sa Spurs.
2: Headlines sa aton nga balitang entertainment. Matt Damon nagkasaga sa hugag ni Tom Holland sa set It the Odyssey.
3: Ag Aura Breguela nagpa rhinoplasty para sa anang Latina look.
1: nga istasyon, K5 News FM.
2: Maayad-ayad nga gabi, Banwa 8 Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton kira nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening News. Adlaw kita makaroon it Miyerkules, sa Picha 15 sa Bugan kira, ita Julio Dagon 2026. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty Serum, maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Live, maghanda sa Broadcast Center at 94.5, K5 News sa FAM Calibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
3: Aga kuman si K5 Santos Salazar.
1: D3 Bio Evening Newscast.
2: Sa detalye at aton yung mga balita. Unahon naton mga K5, aton yung balitang lokal.
1: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Bangkayon kat makitaan rong sangka 23 anyos nga gagaki sa sugod itanang ginaboardingan nga kwarto sa Santo Niño Village, El Barrios Obos, Poblasyon, Calibo, Aklan, kainang agahon. Sa inisyal ng impormasyon, ginkilarong biktima nga si Darren Bolivar, 23 anyos, ag residente at halas na Washington. Nagatrabaho si Gunraya bilang sangka empleyado ita fast food chain sa Banuat, Calibo. Sa interview sa T8 biktima, nag-umpisa nga magkahawag rong pamilya nana. Bangod nga hindi on makontak rong biktima adlaw pa it Biyernes. Bangod nga tatlong adlaw on nga wa nakita, wa nagasabat sa mga tawag. Yan pa kamaya ditaan ang atiya nga agtunan imaw sa anak karanga boarding house. Di karaya tumambad rong na-experiensyahan it nasambit nga biktima. Nga kung sa siin na nagsubrang sa anang tiya rong masangsang nga hugom, maghalin sa sugod ditaan ang karanga kwarto. Kata sudlo nakitaan sa Bolivar nga wawot kabuhi ag nagapagang itom. Suno sana nga tiya bago raya naga o bago gamang nagpaidagom sa medical examination rong anang karangang gumankon para sa anang nga trabaho kung nagtaliwan nga Domingo ag uwa imaw nakasayod nga may iba pa imaw nga sakit. Presente makaron nga sa poneraria rong bangkay ita biktima kay bahan kararo anang nga pamilya.
3: Dugang Italia sa ito nga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Ginaduso sa Sangguniang Bayan it Kaliburo pagbawal sa pagbaligya at junk food ag carbonated drinks sa mga pampubliko ag pribadong elementarya ag high school sa nasambit nga banwa. Nasaran nga base sa DOS sa FNRI nga survey 2025, tumaas sa 25.3% rong numero it mga unga nga naka-experyensya. It stunting rason nga gusto it mga opisyal nga mahikayat itong mga estudyante nga magkaon it masustansya karang pagkaon. Ginpunto man nga gaban nga nagabaka it pagkaon ng mga estudyante sa mga kantin at cafeteria, rason nga dapat makontrol ng mga produktong ginabaligya kara. Dugang pa nga gaban sigon sa mga pagkaong matamis at mataas ng asukal, hay posibleng magtugay it bukot manami nga dahil nga eating habits at nagkakanari-sari nga sakit, rason nga dapat malimitahan raya.
2: Sa dugang naton nga detalye sa balita lokal, formal gon nga ginpasakan it kasong reckless imprudence resulting in homicide rong driver tricycle nga nakasunggab sa rider nga binawiat hugam nga kinabuhi sa crossing Bangan o Washington sa Banwat Calibo ko July 9. Ginpaidagom sa inquest proceeding si alias Ruel, 34 anyos, resident at barangay Tabayon, Bangan nga driver it tricycle. Presenteng nakakulong raya matapos nga mapasigawan nga nakapiansa sa ginapangatubang nga kaso. Matandaan nga gindagas sa Aklan Provincial Hospital rong biktima nga si alias Mark, 24 anyos, ag resident at barangay Lapnag, Banga. Pero bangod sa grabe kara nga naangkon nga kasamaran sa anang agawas, binawian it hugam nga kinabuhi rong nasambit nga biktima. Kinumpirma man it mga pulis nga positibong nakainom it agak rong suspect at matabo rong nasambit nga aksidente.
1: Balitang lokal.
3: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Umabot sa 45 ka mga tricycle drivers rong natikitan bangod sa uwa magsuksok itama nga uniforme samtang nagabiyahe sa Banwat, Calibo. Suno kay TTMD Head Vivian Briones nakabutang sa Ordinance Number 2025-011 rupag gamit it bagong sublimation uniform nga ginaprubahan ko Disyembre 2025. Wa ang sigon raya gagi na ipatuman agud nga tawan it rekon nga tiempo ro mga driver. Gabigon nga tiempo it renewal it pangkisa ko Enero hasta Marso. Dugang panibriones mabuhay gon nga naabisuhan kararo mga drivers ag mga opisyal it mga toda.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
2: Alas 6:08 sa aton nga balita national hatod kaaton ni DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom, aga prebio coffee, prebiotic plus probiotic ug may malunggay. Pagatala kayon sa ika-anom nga adlaw it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Rong ayo it prosecution nga mabuksan rong anang bank records, stock records, ug anti-money laundering records kaibahan rong asawa nga si Manasses Carpio. Sino sa prosecution importante rong mga nasambit nga dokumento, agod pa matudaan rong allegation it unexplained wealth. Kinontra man riot kampo ni Duterte, agin pamilit nga violation raya sa bank secrecy ag tax laws. Wamata it ginpresenta nga testigo sa hearing makaroon nga adlaw, bangod umatrasgon rong prosecution sa pagpatawag it daywan ka mga saksi.
1: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Dugang Italia sa itong balitang national.
1: Balitang national.
4: Balitang national.
3: Ginatudkatan it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial, special.
1: Balitang national.
4: Balitang national.
3: Ginmando it Sandigan Bayan ng pagkalingin kay Senador Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail. Mail dormitory sa payatas matapos deklarang indigunan na kinahanggan na magpabilin sa ospital. Sunod sa UP Philippine General Hospital, nagmayadgon rung rekan niya anak karang pulmonya, kontrolado man rung anak karang alta presyon, ag pwedeng mag-atubang sa korte. Ginmandoan man rung mga otoridad ni separar ana imaw sa ibang preso samtang nagapamayad. Nagapangatubang sa Marcoleta sa kasong plunder angot itwa pagdeklara it rekon nga 75 million pesos na campaign donation.
1: Balita International.
2: Ang sa aton nga balita international hatod gaton mga ka K5 it extend food supplement per men nga may makarot ag Glovowaska para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga extend food supplement for men. Nagabulig sa fertilization, nagatap naman it erectile dysfunction, mapagagaki man o kundi nga ni hay babae.
1: Balita International.
2: Nagpaandam si US President Donald Trump nga pagabumbahon ng mga tulay ag power plant it Iran sa masunod nga Domingo kung hindi raya magbalik sa negosasyon. Nagapadayon rong bagayluhan it mga pag-atake at US ag Iran samtang uman nga nagapatigayon it pagharang rong Amerika sa mga port it Iran. Sunumata sa United Nations rong hungod nga pag-atake sa mga sibilyan ag infrastruktura ay makabig nga pagbayular sa international humanitarian law.
1: Balita International.
3: Dugang Italia sa itong nga balitang international.
1: Balita International.
3: Ginatod katon it might si rong mas gimpabaskog nga alkaline vitamin C. Sang ka US seismologist rong ginkulong it daywang dagon sa China matapos arestohon kung Nobyembre 2024 bangod sa kasong espionage. So sanang pamilya sa garong akusasyon sa anang naging investigasyon sa nuclear test sa North Korea ang gipatigan mananda kaibahan rong iba pa ng mga Chinese researchers. Ginapamilit China nga rong kaso ay ginabuitan alinsunod sa laye it nasambit nga nasyon.
1: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Ang sa aton nga balitang negosyo, binawasan it Information Technology and Business Process Association of the Philippines o kon IBPAP rong target nga kita ag trabaho it ITBPM industry magabot it 2028 bangod sa madasig nga pag-usbong it artificial intelligence o kon AI ag nagabaskog nga world competition. Sa bagong research, ginagauman nga magakita rong industriya at $43.3 billion hasta $50.5 billion ang makahimo at $1.85 million hasta $2.14 million AI-enabled jobs nga mas madaba kumpara sa naunang target nga $59 billion nga kita ag $2.5 million nga mga empleyado.
1: Balitang negosyo.
3: Dugang Italia sa itong nga balita sa patagit negosyo.
1: Balitang negosyo.
3: Nagapati rong Bangko Sentral ng Pilipinas nga maabot gihapon ng target na 60% hasta 70% ita retail payments kung manging digital pag-abot sa 2028 kadungan pagbawas o kung pagbuo i-transfer fees it mga bangko ag e-wallet providers. So nasabi is pinagtaas it hasta sa 50% ng digital transactions matapos ipatuman ng mas manaba nga bagayran. Pinagauman man nga mas maabot pa nga mga Pilipino ang mga negosyo nung magagamit ita digital payments bangod sa mas manaba nga gastos sa transaksyon.
1: Balitang negosyo, negosyo, negosyo. Balitang sports, sports, sports.
2: Ang sa aton karang nga balitang sports sa tudkaton ka K5 at Klinika Dio Fresh. Para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom, Klinika Dio Fresh. Rong organic nga Dio Roll-On nga may VCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikini.
1: Balitang sports, sports.
2: Magahalin yon sa Los Angeles Lakers rong NBA superstar nga si LeBron James matapos rong wagong season sa team. Kung si In ginbuligan na naraya nga magdaog it kampiyonato ko 2020. Nagpasalamat rong Lakers sa naging ambag ni James samtang ginambag matay 41 anyos nga players nga sangka honor rong pagsuksok nana it purple a gold. Sunod sa mga reports, ang bilog sa mga posibleng halina nana hayrong Golden State Warriors.
1: Balita Sports, Sports.
3: Dugang Italia sa itong balita sa patag it na
1: Balita Sports, Sports.
3: Ginpirmahan ni NBA star Victor Wembanyama rong 5 dag-on na kontrata sa San Antonio Spurs nga nagabalorit kapin sa $252 million. Sunod sa report, Wyatt Giniba, itdekon nga 22 anyos nga French center, rong pilang opsyon na posibleng magapataas pa itbalor rong rakarin nga kontrata, agad niya tawaan it mas mabaho nga financial flexibility rong Spurs. Nagbayag man imaw sa social media nga magapabilin imaw sa team, aghaom nga obrahon ng tanan, agad nga mangin madinagag-on.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Ang sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod kato ni DTXB Rizzo para sa Kutis Artista, Kutis Malapor Sinanan.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Ginako ni Matt Damon nga ginagauma na nang apartit emotional nga eksena rong pagbuyot ni Tom Holland sa anang adughan samtang ginabugan rong pelikulang The Odyssey. Matapos rong pilang minuto ay nasa yura nana nga ginaayos siya manggali ni Holland rong anang costume nga nagaguok sa anang rangaliog. Samtang ginpakigbahin man ni Damon nga sambilog raya sa pinakamalisod nga pelikula nga anang ginhimo bangod nga ginbuan raya sa anom ka mga nasyon gamit rong IMAX cameras aghagos uwa naggamit it CGI.
1: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
3: Ag para man sa katapusan nga detalye, pagpangalaga di Tribayo Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
3: Ginpakigbahin ni Aura Bregela nga nagpaidaw imaw sa sangka rhinoplasty o kung nose enhancement agad nga ma-achieve rong gusto nana nga Latina look. So no kay Aura, mabuhay ko nana nga ginahandom ng operasyon. Aging konsultaan ay roon ang pamilya ag magapit na kakilaga bago raya ginpatigayon. Ginhambag matanana nga gusto nana nga mangin inspirasyon dong ana karon nga ilong o dayang nga ilong ita sangka model ag influencer nga si Cindy Kimberly.
1: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
2: Alas 6:17 mga ka K5 aton karang oras ag sa aton nanay nga pinakaulihing nga weather update. Maghalin sa aton nga pag-asa DOST.
1: K5 Bantay Panahon.
6: K5 Bantay Panahon.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw na Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiira sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito'y mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan makakaapekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating pag-asad monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Unahin natin itong nandito sa may Hong Kong area. Ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. May kita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area At ito po'y tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: K5 Bantay Panahon.
2: Thank you so much sa aton nga Pag-asa DOST. Mga K5, inyong nabatian. Pero mga nagkapanguna nga balitaan sa aton nga pagpangalaga D3 Bio Evening Newscast. Wednesday edition, July 15, 2026. Kinahatod gato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Ag Mighty C. Rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share. It aton nga official Facebook page. K5 News FM Kalibo 94.5.
3: Agi ni pagkalipat ng Sudan kami sa aton ni official website www.k5newsfmblogspot.com. Agi sa aton ng mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Agi sa mga gusto man nga makit-an ro mga nagapanguna nga mga tourist attractions, iya sa aton nga bilog Binche Itaklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sa nga ganit bilog nga website K5 News FM Kalibo sa aton nga partner sa technical side, broadcast engineer K5 Jay Arunayan. Sa nga gan manit amon nga President at CEO kay Dr. Amil Itang Uy, kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
3: Aga kuman, siko K5 Sandro Salazar.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo,
3: K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga K-5. Mga K-5 sa aton na palatuntunan. Kamusta ka mo? Kagistanan man nga tagpalamati sa aton na palatuntunan, tinig ng reformasyon. Ang tanan nga mga sukita sa aton nga programa, kag sa tanan nga nagapamati sa mga programa sa sining istasyon. Kabay pa nga kamutanan yara man si kayong lawas, kag labaw sa tanan sa aton kang tanan si Ginoo sa aton nga pagalagad sa iya. Permita ni nga ginabalik-balik sa aton nga palatutunan kay ang pinaka-importante sa sininga kalibutan sa aton nga ginahambal pirmi. Amo ang kaangtanan ta sa Dios, kay ara lang gid sa Dios ang aton kasiguruhan. Amo nang kamusta kamo? Kamay pa nga physically, mentally, spiritually stable kamo. Ang good nga kung sa financial man kag protection nga iya si Ginoo. Ayra kita kasiguruhan kay kun may kaangtanan kita pirmi si Ginoo. Hindi gid kita pabayan. Kaya nga man, ang Ginoo nagpasalig. Nga permita ni ginaliwat, kay bangod nga sunod-sunod ang nagkaltabo sa atong kalibutan. Hindi lang sa aton sa Pilipinas, kundi sa ban pangapungsod. Kay ini nga mga butang nga nagkaltabo bilang tanda kung ano ang matabo sa kalibutan ta sa palabuton. Labi na, matabo na siya sang hindi pagid ang aton Ginoo Jesucristo magabalik sa sining kalibutan. Amo nang kita ginpandaman. Amo nang dapat magpreparar mong kita. Mayo gani, kaya ginipahibalo kita sa Ginoo. Amo nang ang tanan subong nga nagkaltabo, labi na sa aton sa Pilipinas, natabo sa Bugo, Linog, ayun, natabo dito sa Talisay, sa iban pa nga mga lugar, iban nga mga kabanuhanan, kag mga probinsya, ang naigo sa Bagyo nga Tino, kag isa pa sa Uwan, terrible nga mga baha, damo nga mga properties, may nang kalamatay. Isa na siya kapag paandam sa aton. Paslamatan kita. Paslamatan ta kay kita ginpagtaran sa Ginoo, ginpakamaayog yapon. Amo nang permita na ginaliwat mauturan kay importante katama sa aton nga matinion subong. Amo lang na nga aton nga mga pagpahinumdom sa gihapon. Samtang hindi pagid kita magpadayon sa pagtuon, sa mapulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo man ang ginagamit ng impilan kay 5 News FM Philippines at higit sa lahat ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng protection at gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Mga katuran, pila na ka mga pagtuunta at yung ginisturihan ang adlaw ng inagpahuay. Subong, may mga gamay nga mga summary nga aton nga pamatian, aton nga tunan. Kung paano bala naton tumanon ang Sabado. Kay siyempre ito, may mga ginapatuman sang una sang mga Hudyo sa aton nga ginatunan, ginpasubrahan man sa mga leader sa una. Ang sakto lang tani nga ginahambal sa Ginoo sunod sa Biblia, pero gindugangan ni islang mga pagnila sang mga pagsulundan nga parti na kadamo nga sobra sa sintos kabilog. Amutong yung pabukatan nila katama. Pero, ang botang balon din ang exemption, kung may mga nagabalatian, may mga ginsakit, halimbawa, kay mga kinahanglanon gin, kay damo man kita mga sirkumstansya nga hindi natin mapreparar sa adlaw nga Biyernes, amo na ang hindi din natin pabayan kung may nagbalatian, anong kinahanglanon niya, biskan Sabado, hindi aton siya tipanon. Hindi nga kaangay sa mga Hudyos ang una nga, pabayaan na lang nila kung may hara sila sapat, nahulog sa buho. No. Pabayaan na lang na, hastas pagtunod sa adlaw, hindi na pwede. O, kay imbis masalbar ang kabuhi, napatay na lang, natuloyan. Amo na, hindi pwede. Manang adere, aton gyapon kinini siya. Agon nga, hindi man kamo mga huna-huna nga sa mga Hudyos ang una, grabe ito. Grabe ganitong ila, mutong ginsaway sila ni Kristo, ginsablong sila. Now, dire, paano? Unas tanan,
kung maghambal kita nga paano, hindi paghimo sa imo kagulingon ang mga kalipayan. Amo na, medyo aton kagulingon kalipayan. Ano na, sa imo negosyo, hindi na mo negosyo. Amo na nga, ang tag-iya sa K5 News FM, kag sa isa pang estasyon nga sa Yamang Hod, adlaw nga nagpahuway, ang tanan nga empleyado, pahuway. Pahuway na sila. Dayon, ang tag-iya mismo, kung ano ang nabalaan niya nga mga kamatuoran sa Biblia. Kay may bersikulo ina ang nga nagasuporta. Imo kaliyong kalipayan. Di ka pwede mangita si imo kaliyong kalipayan sa dalang inupahuway. Di ka pwede mangita si imo kaliyong dinalan sa dalang inupahuway. Kag hindi ka pwede nga maghambal si imo kaliyong pulong. Ano ang butang malon sila? Nabalang mga lahog-lahog o ano pa. Ngayon mo nalang mga pulong sa dalang inupahuway dapat likawan siya. Ano himuon sa langin ng pahuway? Dapat mo gani nga ginhimo na siya nga adlaw nga kita magasimba sa Ginoo. Magasimba kita sa Ginoo, adlaw nga inong pahuway. Kaya nga, bilog adlaw, imo siya pamalandungon, tanan halin sa pagtunga, tanan pagkamaayo sa Ginoo, pagpagkamaayo, mga kamatuuran, or kung anuman nga mga kinahalanon sa espirituhanon nga pag-uswag. Importante siya, pagtubo. Dahil kung basahon nimo sa Nehemias 13, mga 15-19, bisan dito sa pagbakal, kag pagpamaligya, hindi pwede. Magbaligya ka kung nabaligya mo, magbakal ka kung nabaklon mo, wala na siya. Oo, wala na siya. Kaya yun mo nang naaras ni Nehemias. Ang paghimo man sa maayos ang langinog po, huwag mo na itong atong ginaistoryahan. Kung may nagabalatian, kinahalan niya kung ano ang kinahalan niya sa langinog po, huwag, dapat imugin siya tipanon. Ang adlaw nginong pahuway, isa kabutanga, hindi mo mahimo nga baliwalaon tungod kay ang balaan nginong pahuway, amo gidina kag mangin at matanda na siya sa imo kag sa Dios, sa tunga sa imo kag sa Dios. Ang nagapain nga pader sa tunga sang matuod nga Israel sang Dios kag sang mga dumuluong. Kag adlaw nginong pahuway, amo ang dako nga pamangkot sa paghiusa sa mga tigipusoon sa mga pinalangga nga nagahulat nga mga balaan sa Diyos. Kaya kung kagkon ang isa nga nagatuo kag nagatuman sa alaw inagpuhay kag nagbaton sa pagpakamaayo nga nagatambong sa sini kag niyan dinbali wala niya ini kag ginsira nila ang sugo sing balaan ang mga gawang sang balaan nga syudad batok sa ilang kagulingon. Subong nga may mga Diyos nga nagagahom sa langit kag sa ibabaw. Matambalon nga kung ginguba mo ang Ginoo ni malipay. Pero kung nga tuman ka, imo ginkilala nga ang Diyos ara sa ibabaw, ara sa langit, malipay ang Ginoo.

sila sa ila kabulingon nga malaod nga mga katuyuan. Pinapangita nila ang iya kabuhi nga may mapait nga dumot samtang siya, Jesus, nagaluwas ang kabuhi kag nagadala sing kalipay sa kadaman. Mas maayo bala ang magpatay sa adlaw nga inugpuway subong sang ilagin na plano nga himuon sang saayuhon ang mga nagaantos subong sa iya ginahimo? Mas matarong bala nga may pagpatay sa tigipusoon sa balaan nga adlaw sang Dios sang sagugma sang tanan nga tao nga makita sa mga binuhat sang kaluoy, sa mga buhat sang kaluoy? Sa pag-ayo sang naitos nga kamot, din pakamalaot ni Jesus ang kinabatasan sang mga Hudiyo, kaginbilin ang ikapat nga sugo nga nagatindog suno sa ginhatag sang Dios. Tugot sa kasuguan ang paghimo sing maayo sa mga adlaw inupuhuay siling ni Jesus, pag-ayo sa mga balatianon kag sa mga nagaantos. Way naman kita sintiyon mga kauturan, mga kabiyanan. Kabay pa nga maintindihan natin kung ano ang buot hambalon sa mga bersikulo nga aton ginatunan. Nga makabulig man sa aton, aton mahangpan kung paano gitbala natin tumanon ang adlaw inupuhuay. Way na kita sintiyon, tapuson natin sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan ulit-ulit naming pinag-aaralan ang imanal ng mga salita, lalo't higit sa araw ng pampahinga. Maunawa-nawa ito ng inyong bayan upang makapaglingkod sa inyo may katapatan. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, P5 News FM Philippines at ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon na gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito aming hiniling sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa atong general well-being. Kaupod ta siya nakaroon nga diskasyon ang amon CEO, si Doc Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle, Doc?
3: Pre radical si. Oh, di ba naman na ito yung nabalik-balik na ito? Mm. Kagaw? Mm-hmm. Kung hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
2: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
3: Mm. Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, mm-hmm, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, kaya damo, mm-hmm, na mo. Mm-hmm. Bad fats, processed food, damo-damo yung agatindog processed food, mm-hmm, sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Mm-hmm. Spaghetti.
4: Mga cakes.
2: So, unless kung...
3: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang panigarilyo, kagiban pa.
1: TTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala mga gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
4: Wala mga natapikan virus. Mm.
3: Kaya hindi damo ang ilang ginakaon. Oh. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sila problema, Sir GP. Mm. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
1: TTX 500.
0: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako,

0: kapal na kam mo.
1: Sa Detex 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
2: Detex 500!
3: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa atong lawas. Una, ang epekto sinisa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila

0: magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
1: Gimprito.
0: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
2: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
0: Grabe na. Okay. Imagine la Sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
1: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy perting lagdo ka nagtipik tapik skillet.
0: Hindi pagi ka pala inom DTX 500. Why na? Amo nang dali kang patay.
1: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
0: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo Sir JP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, so lihi mahulog lang hypertension. Siyempre puno na na mo na oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kumpara sa cancer.
1: Tawag
0: na mga cardiovascular diseases kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
3: DTX 500.
0: Ang nakanami lang sa DTX 500 Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
1: dugangan atagan, nila dugangan, kulang
0: para man neutralize din as lamang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una ginaatake before pa makareaksi glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na dahan sa ato atay. So kung may mga free radicals da oxidation
1: may mga toxins
0: ang butangan na niya para hindi na mga toxin da tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa JP magabot na unan lang nga neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione nakatambay na.
1: May reserve ka na.
0: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa
3: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
3: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Si Papa ay na!

sakalye kung saan walang masaganang trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakasang sound trip. Mag-ready na sa gabing

7:21 ang ating oras. At syempre para sa magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Aklat, Western Visayas. Welcome sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Ngayong araw na ito ng Wednesday, it's a midweek mga K5. Paborito nating numero, 15 mga K5. It's payday today! Marami sa atin ang maganda ang mood kahit na mainit na naman ang panahon. Kinit-init yung matarajan po, no? Last week, kay karamito nyo na kami mag-katuhog itimprano, nami magbugaw-bugaw. Makaray, bagong paligos ka pa nga na ginahugasan ka guman. Pero okay lang ron mga ka-K5. It's part of life. Hindi lahat ng mga gusto nating mangyari sa ating paligid ay mangyayari nang naaayon sa ating kagustuhan. We also have to make some adjustments about. Imaw man ron ko aman mga K-5 kung nag-goal kita nga mag-diet abi mana, mag-niwang. Haya, bukonot botsing hanon nga gasunod man dayon mga events sa aton karon nga palibot sa kung ano ra aton nga kagustuhan. Like for example, doon yan, nag-diet ikaw. Pagkatapos, pagsugod mo sa opisina, may handaan gali. Di ba? Naglikaw ko man at adto. Hindi man ako mag-adto sa birthday party nga to ni Kuano. Iwas ako sa carbs. Nagaano ako makara, nag-calorie deficit. Tapos pagsugod mo sa opisina, may kagan-an gali. Ay, hindi ka man kapugo, ngayon na uso yung printer o pagkaon. Diba? Agsambilog pa kung hamaan ko na mas malisod rong pag-exercise. Dahil parehas o anang atunog sa extra rice. Pero ako makara, ano katagin na tiis ko at agin nga, half rice ako mga K-5. Galing kung amat ginabawi man dahil sa pamahaw eh. Nag-half-rise ka man matood, tapos nag-merienda ka man pansit. Ag tatlong bilog na tinapay. O wamat po go, suray mo karon nga half-rise. Diba? Disiplina kita no kailangan mga ka-K5. Bukon kita at buot sing hanon nga gusto mo, nga royo na matabo sa imong kabuhi, hay mako-operate kay morotanan nga tabo sa imong palibot. Pati rotadhana, no. It's a matter of discipline talaga. And it's still your decision. Ha? Imong control sa imong kaugalingon, rong magapangibabaw. Kung ro imong aron nga goal hay ma-achieve nimo. Oo. Sige, na-mention ko ba lang eh. Naga-diet-diet, sinabi ako mga K5. O galing. Hindi kita maiwasan. Kanami, kita may magkaon. Kapin pa kung nag-diet ka, no? Mas manami magin magkaon. Agho matood, ha? Ano mo man, ha-achieve mo man rin mo karan nga calorie deficit for the week. Pagka masunod rin nga Domingo, banatan mo matkaon. Kasi nahidlaw ka man, eh. Nahidlaw ka man magkilinaon dayon. The more nga ginadisiplina mo imong sarili, the more man dahil nga ginakahidlawan mo rin pag hab-hab. It kabaabo nga pagkaon mga ka-K5. Pero, ano nga, in moderation yang dapat, ah. Maya dyan taron nga, at least naka-diet-diet ikaw bago ikaw nag-hab-hab umat pagkaon. Kaysa nga, adlaw-adlaw ay nag-hab-hab ikaw. Diba? O, at least may una nga space for new message sa imo karon nga tiyan. Samahan niyo po ako sa ating programa hanggang mamayang alas 9 tayo magkakasama mga kaibigan, mga kapatid. Ang ating live stream ka K5, hanapin niyo lamang liveprograms-k5news Calibo. Ag aton anay nga Tamya Won, ro mga buena manong greetings pa shout out. Wak baabot nga giro nga pa shout out. Galing eh, matapos na shout out ay wow tarayon, panaw tarayon. Hello kay Ma'am Melda Baiz mo. Number one, kita permis si Ma'am Melda. Dapat tawaan ko na award ra. Ano ba man namin i-award kay Ma'am Melda? Ay, dapat may premyo ha. Number one, yun si Ma'am Melda, permi.
Oh, perming nagapamati sa imong programa ko na. Thank you so much, Ma'am Melda. Kaya Julianne Bautista Yamog, happy Wednesday ko nagpa-shoutout sa mga taga-Dungon East Numancia. Kapin sa Yamog family, sa Mingote family, Torres family, ag Ismail family. Nagapamati ko na sa aton karon nga programa. Ask ko lang papae kung buon yun kaya do grade 11 to grade 12 sa school year 27-2028. Ay, wapat at laye na hapasa patungkol karon. Ag, I think medyo mabuhay-buhayan pata siguro. Kung dugaon gid man doon, mababang debate pataran mga ka-K5. Pero we'll see, ha? Pero as of this moment, I think there's no confirmed news regarding the abolishment of the grade 11 and grade 12 for the next school year. Pagtuon lang itmayad, ah. Kay Claire Hanson, nakaantabay po sa atin. At kay Ma'am Nerna Cerudo, lagi nakaantabay sa atin. Nakatutok sa ating programa dyan sa Pinamukaan. Ano ba ako makabalik sa Pinamukaan? Nahidlawot ako sa depurated Talabang. Gusto ko pagin makakuhaan. Masamitan doon iba pagin yung mga products o nakaroon sa Pinamukaan. Also kay Sir Reynaldo Regalado Permigid, nakatutok ako nakaroon sa Barangay Lumaynay. Permit ko nung nagpinamati sa anak ko ng mga unga si Remark Marbelin Rayabel Raymond Simon at sa nang asawa nga si Maribel at sa tanan ko ng mga taga Lumaynay. Si Ma'am Marilyn Taborda Talunay nakatutok man sa atong karunya programa. Pa-shoutout kami yes sa Barangay Libang Makato kay Nanay Hurley Agraymart. Thank you so much for having us on the radio. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM. Kasama-sama ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: Set Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops, ato at lahat I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, magabuti ka. DJX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Rica Epic Table. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay kakitya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Sport Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
8: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
12: Mighty C.
13: DTX Coffee Mix.
14: Free Bio Coffee.
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Herbal Oil.
17: Clinica Deo Fresh Roll-On.
18: And many others.
19: Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center,
6: may free check-up ka pa.
0: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5.

0: si Papa Ana.
1: 7:49 na ating oras. Gabiling pa rin yung Papa sa ating programang Tambayan sa Kalye 5. Atin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Para healthy ang ating body, huwag kakalimutan mag Mighty C. Hello lang, shout out sa mga nag-ihapon makaroon nga syempre. Manami randa nga suga, ay nakasweldo. Ron, medyo delayed randa karoon nga sweldo. Ayos lang ron. At least hay inaga or sa mga masunod pang adlaw. Ro inyo karon nga blessing nga pag-aabuton. Di ba? Hello kay Jason Viray na nakaantabay po sa ating programa ngayong gabing ito. Hello po. Hello kay Kathy Milena. Magandang gabi ha. At sa lahat po ng mga nakikinig. Lalong-lalo na yung mga bumabiyahe nating mga drivers. Ingat-ingat ha sa mga tricycle drivers natin na tayo ang ginagawang background habang sila ay bumabiyahe ngayong gabing ito. Sa mga van drivers na tuloy ang biyahe sa mga sandaling ito, lalong-lalo yung medyo malayo ang kanilang pupuntahan. Tayo ang kanilang background. Siyempre, malakas ang signal ng K5 News FM. Diba? Okay, dapat naka-follow na kayo sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang si Papa A or Angelo Cortez. At syempre, ang ating page kung saan tayo nagla-live sa ating programa, ang Live Programs -K5 News Kalibo. Kasi, sa mga susunod na mga araw, makaragi kunta eh, galing what budget? Ay magpapalaro ulit tayo mga ka-K5. Pag ano man lang ha, pang bagon-bagon sa inyong mga unga. O kung wakamot unga, ay para kayo ron ay medyo unga man ka mo. Diba? Gaisi pa kita ita mechanics mga ka-K5 kung sa siin ay at least makatao kita it kasadyahan sa mga nagatambay sa aton karon nga programa. So dapat naka-follow ka mo ha sa K5 News FM Kalibo 94.5 or kay Papa A or Angelo Cortez. Shout out kay Mark Charwin Diaz. Una karon kay Jonah Diaz at kay Roberto Diaz sa barangay Magpag-ong. Magpag-ong Tagale. Magandang gabi po ha sa lahat ng mga taga Magpag-ong at sa Diaz sa family. Ay, oo! Oo! Si Ma'am Jonah Diaz Gale. Nadumduman ko yun kata gin-feature natin mga ka-K5 sa kwan, pag-ubra it mga products sa halin sa Buri. Oo, imaro. Nalipat yung tangan ni Ma'am Jonah kung ano tawagan. Pag-good-good. Diba? Pag-good-good ita, dahon karon ita Buri. Oo, para ubrahon nga mga products. Anong kuhan ka ito mga K5? Anong karon nga products na pwede mo maubra is mga bags, kurtina, and many more. Nakon sa Magpag-ong ha! Shout out gan sa Diaz family. May Diaz sa nga listener man abi ako sa Malinaw eh. Kaya na confuse ako. Makana nadumduman ko gon. May ako pa mang promise kay Ma'am Jonah nga rang ako no radyo at K5. Wa pa dami ka balik makabalik ako una haya. Daghon ko gid Mama Jonah ag sa Roberto Diaz sa shout out kinyo. Makabisita kita ko tuman una. Kaya Ma'am Rosalyn Silorio watching from Singapore. Hello po. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Singapore. O, diba? Tuloy-tuloy ang ating tugtugan sa ayawan. Dito lamang sa kampiyon na istasyon. Ako si Papa A. At dito ang

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Pila ang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa ka bulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
1: TTX 500. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunod nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
4: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
3: Pero
4: kung naka DTX 500 jag maitisi, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
3: Grabe, no?
4: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
3: Ano na, Doc? Ang tofi?
4: Tofi means thin outside, fat inside.
3: Ay,
4: niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs. Ang problema, Sir GP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs. Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
3: Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pang parte sang lawas.
4: Ang problema, abi Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir GP. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
1: TTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka

0: ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sir ako nga mata.
1: TTX 500.
2: According to research, ang visceral fat do Kramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So, kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadalikado. Mm. So, sa DTX 500 pa lang, kag may TC, kontrolado na. So, daw, hindi ka makulbaan lang nga, matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinae, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man, naka DTX 500 ka.
2: Pusto.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre, sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang ang solusyon sa diabetes, ah. Di, managani, permi na itong balik-balik. DTX 500, may TC, dako, ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function. Masiling gamimik, ginasunod niya. Ginakopya niya. No? Ang function sang insulin, gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang, makontrol ang glucose sa ibulawas. Kaya the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP, manugurado na lang gig ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko!
2: Ay, katang!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: si Papa ay na!
1: Oras na natin is now 8:18 on the clock. Kapiling pa rin yung Papa ay sa ating programa, ang Tambayan sa Kali 5. Shoutout sa mga tumatambay sa ating programa ngayong gabing ito. Atin po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, at syempre ang ating mahiwagan, Golden Arenola! Simple at araton nga pahampang makaroon yung gabi mga ka-K5. If mahulaan ninyo, kung sin or unang makahula, sa bilog malang rugad daoga, good may hinaga man eh kung, syempre, kung pugo, tagagiro magdaog. Ubus tagagiro ako nga kinsinas nga swildo ron. Kung pugo, magdaog kinyo. Pinaman lang ako nga swildo. Oh. So, haran mga K5 baro. First clue kara is gamit sa bagay. And all you have to do is to share our live stream. At dapat sa mismong live, kayo magko-comment. Oo, hindi yung sa picture ko. Yun. About abi nag-comment ikata sa ako niya picture ng mga sabata. And maximum of 5 answers only ha. Kaya dapat gina-reserve ninyo. Pero inyo karon nga 5 nga ron nga kabala sa masunod nga clue. 'Di ba? Aga ruatan nga masunod nga clue hay ako nga paghambagon bago kita magbalik sa aton nga mga music. Pero makaron hay shout out anay kay Sir Wood Sticker, ayan, good evening. Kay Mama Rosalyn Silorio, ha, nakaantabay po sa atin. At may mga sagot na rin dito. Sabihin natin kung tama or mali. Gamit sa bahay ang laman ng ating Golden Arenola. Ang sagot ni Ma'am Joanna Retis ay posporo, kutsara, hasaan, platito, salamin. Walang tumama doon. Hello kay Tricia Alejandro, good evening. Si Mila Nemis Doc Tolero, toothbrush, suklay, kutsara, sandok, medyas, walang tumama. Ano ay gingamit at agagiro inyo karon nga 5 ka mga bala? Ay mo, takamot pagsabat masunod ron. Ama ni Rhea Lynn ay sabon, lighter, toothpaste, shampoo, asin. Aba mata ni Jenry Pareño, haya tinidor, kutsara, guwag, pinggan, kutsilyo, waman sige hapon. Aba mata ni Yeva, or si Vey, balis ka dami pangagan eh. Posporo, lighter, kandila, toothpick, sabon nga mahumot. Amin kumabaho ay. Waman sige hapon at nagtama sa imo karon nga sa bata. Habang mataan ni Irene Stanislao Andrade Neri, Colgate, Colgate pabe, paano kung close up? Toothbrush, posporoso, klay, chani. Wala man sa gihapon ni tama karon sa imo nga sabat. Ano ba mga nag-comment ay kara mga K5 ba? Kung sino ro pinakauna nga makatama, imaw karon rong magadaog. Ang aton pagid nga pagabasahon ng mga sunod mga sabat sa aton karon nga pagbalik mga ka K5. Gani sabat yang kamuha ag hasta aklima. Pero iba may unaw ta kaina nagpangabot 50 ro anang sabat. Hasta ang sa 5 ro pwedeng isabat. Ang masunod nga clue mga ka K5 is appliances imaura. Appliances imaw. Appliance. Isa bilog malang. Oo. So Royan ha, sa ato nga pagbalik, i-reveal na natin ang tamang sagot. At kung may nanalo nga ba, may nakahula nga ba? Wonderful tonight muna tayo. Kasama si Eric Clapton. Dito lamang, K5 News FM. Ako po si Papa A.

0: Let's tambay and chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sinatinang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Day of Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5.

0: Si Papa ay na.
1: 8:42 ang ating oras at huling mga sandali na lamang ng ating programang Tambayan sa Kalising ko. At eto ha, binabahan na ninyo ng mga sagot ninyo yung ating hulaan nyo ang laman ng arinola ko. Kung iprint ako tang arinola nga rama, okay, bye-bye, ano tara? Mahay tara? Ay, syempre, oh, bugawan, oh, tanawa, oh, nagahining-hining. Ano ba garo sugod aton karon nga golden arinola aton doon nga i-reveal sa hindi magbuhay. Pero mabasa na kita't mga pila ka mga komento ha. Shoutout gali kay Iros Tampos o nakaroon sa Afga Tangalan. Hambay to ni Ana Luna Altamia Alejandro ginubos na ako ng lima nga sabat nga awa pat Ana Rosecken nga clue. Pero ato niya first clue gamit sa bagay. Pero second clue natin mga ka-K5 is appliance imaura. Oo. Rasabat ni Ana Luna, susi, baso, bombilya, kotsilyo, lighter o posporo. Uwa, ganito maamari ka ron. Habang matana ni JC Manalo Rico, high extension, wallet, bugong, charger, earpods, banyos. Uwa man ito maamari ka ron. Ambay ni Michi De La Cruz, solar fan, heater. Waman gihapon ito, mama. Rikaroon, habang matani, gab-gab. Sugubraut, yung mga sabat nga ragab-gab. Ay, kung may tumama, Rikaroon, disqualified ka. Galing mo ka siguro gapamati. Appliance mako, nimot ang sabat eh. Tabo, sabon, shampoo, tuwalya, toothbrush, toothpaste. Kagayo, ah. Ambay ni Jessa Candila kono. May nagsabat di kara motor, maigoro motor di kara sa. Ako nga ra nga arinola ka cute-cute ang arinola nga ra tanawa baga. Oh, arinola nga bugawan. Oh. Mini fan ambay to ni Rodelien Peñaroyo. Si Mama Bibing ay nag-intraman kwarta ko no. Oh, saga Mama Bibing. Projector hambay ni Tony G. De La Cruz. Madya hindi mag-igore ka na projector. Mini projector. Pwede. Food processor. Food processor, paabi. Eh? Ano para mga appliance ni kara? Router ko no, it Wi-Fi. Congid. Signal, it TV, solar fan, mini speaker. Bluetooth speaker, rice cooker. May igore ka na rice cooker. Wala ka po mga pamantaw at live. Kakinomen siya ka mo. Kamu ka pamantawa. O, oh, aron. Ha? Makaramalak baho raton karon nga golden arinola. Agrosugod karon. Ay, syempre, kung ano na maigo rin karon doon nga gamit sa bagay. Abay ni Almira, hi, radio, vacuum cleaner, electric fan, solar TV. TV pa, abe. Wala kay Ma'am Ruby Flaviano Rostro. Roan ang sabat ni Karahay. Washing machine. May speaker, clip fan, cellphone, heater. Wagid Ma'am Ruby Flaviano Rostro. It nagtama rin karon sa imo nga mga sabat. Si Hana Lancisco, hi, steel wall, posporo, magic sarap, si Muyaw, can opener. Appliance. TV box, mali man sa gihapon, mga ka-K5. Waka kay Almira, patiro aircon ha? Aircon ko no? Oh, sige. Aside sa aircon, may sabat pag hindi mo nga ref. Madya madaogid aro ref. Oo, Ma'am Almira ha? Oh, sige. Hay paalin i-reveal tago na aton karon nga sabat mga K5. Pero bago ron, may aton na nga pa-trivia. Oh, para mahulaan ninyo mga ka-K5. Raya nga ra nga aton nga gamit nga sugod it aton karon nga golden arinola for tonight. Hay na imbento imaura ko dagon nga 1955. Agraya hay ginatawag nga flash Matic. Flashmatic route, tawag ka rako una. Dinisenyo ito ni Eugene Pauley para sa Zenith Electronics. Ang Flashmatic ay gumagamit ng flashlight. Pero hindi ito flashlight, ha? Gumagamit lang siya ng flashlight. Kapag itinutok mo ang ilaw sa isa sa apat na sensor sa isang appliance, pwede kang magpalit ng channel. Yan. O patayin ang appliance na ito. Tinatawag nating television. Yan. Ang problema, minsan ay na-activate ito ng sikat ng araw o ibang maliwanag na ilaw. Dahil dito noong 1956, gumawa naman ng engineer na si Robert Adler ng Space Command ng appliance na ito na gumagamit ng ultrasonic sound wave sa halip na ilaw. Mas maasahan ito at naging napakasikat. Pag sa apit ng 1980s, nagsimulang gamitin ang infrared technology. Ang parehong teknolohiya na ginagamit pa rin ng karamihan sa mga remote control ngayon. So, ang tamang sagot ay remote or remote control, mga ka-K-5. So may tumama nga ba? Meron! May nagdaog i-200. Agropina kauna. Ha? Rupina kauna kara nga nagkomento nga syempre nag-comply sa aton karon nga requirements, sa aton karon nga instruction. Dapat nag-follow kamot instruction na bi. Congratulations kay Jean Lagunsad. Congratulations kay Jean Lagunsad. Ang kanyang sagot ay potholder, magukong, agasinan, sandok, ag remote. Panglima na ng sabat do remote, mga ka-K5. Ag anagid nga hatumbok. So congratulations kay Jean Lagunsad. Ang tamang kasagutan ay remote. Siya po ay sharer ng ating live stream. Kaya naman, ikaw ang ating winner ng 200 pesos for tonight. O at least ha, nag-enjoy na kayo sa ating palaro, eh may bago pa kayong natutunan na ang remote pala ay na-invento noong 1955 at ang unang tawag dito ay Flashmatic. Agro ginagamit pa tag-uuna gali flashlight, no, para mahalin nimo rong mga channel sa TV or kung gusto mo patchon rong TV. So do yon, mga ka-K5, hinaga guman. Siguro mas manami medyo bubudlayan pagin nato, no? Agud kong uwat makasabate pagka next day dayon, higa taas ro aton karon nga premyo! Gusto nyo? Aga, ay dali, ang dapat ipakita man nato nga remote gid man, o oh, aron na remote rusugo dit aton karon nga arinola ni Papa. Okay, so ibutang tadi karon. Once again, congratulations sa ating winner. O bukas naman, mga ka-K5, ang tabayanan ng ating Golden Arinola na maghatid sa inyo ng swerte. Mag-iisang taon na rin ang aking Golden Arinola, mga ka-K5. Marami na rin swerteng na ihatid iyan, ha, sa ating programa. O, sige, basta naka-follow ang kamo, ha. Hambal ito ni Ednar Tamayo Tabas. Congratulations to the winner, clap clap. Wapat ang natawo ka to, Papa E. 1955. Disampok do TV dati. Ah, gali. O sige, baka patahaabtan abi nga ginasampok do TV eh. Ginasampok do TV dati kung samad. Diba? Sino ba nagpauso karon no nga kung sa Madro TV o kung radyo ay sampok-sampukon para magandar at mayad? Okay, Rupina kauna nga kwa na, Rupina kauna nga nagsabat. Pinakatama, pinakaunang, pinakauna itama nga sabat. Doyan, I hope so, klaro ha. Rupina kauna nga tama it sabat, imaro atan nga winner. One winner per day lang. Galing lang naman yan sa aking ano eh, sa aking bulsa. So hindi natin afford na, gustuhin ko man na 10 or 20 yung winner. Isa lang po ang kaya ko para meron pa akong matira sa aking sweldo, pamasahe, pa uwi. Sige, thank you so much sa mga nag-join ha, inaga guman ha. Thank you guys sa tanan nga mga nakatutok sa aton karan nga live stream. Magigabi ka rin sa Facebook, hinapin lamang Papa A. At syempre dapat naka-follow na ko sa K5 News FM Kalibon 94.5. Ang karamihan sa mga nag-comment dito nanggaling sa aking main Facebook page, ang Angelo Cortez. Maraming salamat sa aking mga followers, mga palangga ko gida ako mga followers nga ron. Bisan na what ako nag-upload ay namatagyapon sa na nag-follow. Thank you so much. Ang programa kita din po sa atin ng paboritong kape ni Papa, iwan lang iba ng Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At syempre ang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. At ang D3 Bio, the power of vitamin D3 and cold pressed extra virgin coconut oil. Kailangan tayo bukas para sa mga biktima ng pag-ibig, Joe Lamont, Victims of Love. Adios year round. God bless us all. Enjoy the rest of your Wednesday. Happy payday! Ako, si Papa A. Goodbye.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan, sa Kalye 5.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Matakas, mangabuti ka.
4: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kaya wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides, kung wala sa ordinary vitamin D3.
5: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL, ina wala sa plain nga vitamin D3, ara lamang ina sa D3 Bio.
6: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen, no? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy, kasi syempre energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tay. Hindi siya makuan mabuhin.
7: Overwork.
6: Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadlaw, maguba, mabankrupt. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tay, gina-store dyan lang.
7: Gina-store dyan lang. Oh. Mm-hmm.
5: Gina-maintain.
7: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
7: Kay controlled ang infection.
9: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
7: Correct. Daw controlled ang infection?
6: Control.
9: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang tong polis, kag magano?
7: Mag-record na lang. Kag manghimos, ano?
9: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
4: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system. Biskan kampiyon ang immune system mo, kalanan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na
9: cytokine storm. Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
7: Correct.
9: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi yung matamuan
7: ang sa panahon,
9: ang organic na mga sundado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, imong gininom.
7: Correct.
9: Nangin passive siya. Mm-hmm. Kaya kung di na nimo inumon, wala sang may matabo sa boy.
7: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
9: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa

0: Ma-plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 bio, your immune system and your cellular. So, di ba kanami, kung D3 bio ka.
1: D3 bio.
0: Amo na, sir boy, D3 bio naging kusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
2: Oh. D3 bio.
3: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 bio. Health News. K5 News FM. Kanjami mo sa musikahan. Sa balita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Impormasyon.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Na diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor. O tumor. O bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor? Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Sir Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok ang imo immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga gadalas ang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, oh, hindi ka pa sa akon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tawag niya mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Andaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginamba value niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciar mo, sumong kapalaw ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to sumong do, hindi na. Storyantang tumor, engineer.
1: Aha.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na natubo bukol kisa sa imong pan, nga
1: mas tulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: aba, oh.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, mabalgagin nga tawgon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kun hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kun mangin cancerous ang bukol, kun ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Oo, nag-metastasis na. That's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiya mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Ini bala cancer. So hindi tanan nga bukol o tumor cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, amo nang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanan nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May ibang benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi yabla tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba.
1: Mm-hmm.
2: Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: O, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala, mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka-cell mangin dua. Uh-huh. Ang dua mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang ito ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512.
1: 512.
2: Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutom ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang natutuwa.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So, nami, engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permiutan. Amo na ambal permis ang mga doktor, kaon permiutan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan, agud siligan nyo itong imong tinay, mm-hmm. Hindi ka itong magka-polyps, hindi ka magka-problema, hindi ka magka-colon cancer. Antioxidants makuha ito sa prutas sa utan nun, taas ng antioxidant, pagod may aratay pang bato. So kung dalang-alang tada, DTX 500. Kagparisan, give permis ang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imong immune system. Disiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi kada magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress. And take a lot of DTX 500 religiously every day. Kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag that's malusog ang pangangatawan.
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinanglan ta, maging healthy kita.
2: Ano to liwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mako.
2: Oo.
4: Ari niya sa famous man nga ano nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Dona Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, now moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ipapasan.
1: Na
2: mo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis
2: ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. Now so ginakanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Ginga.
1: Memorize na
2: na iya.
4: Gingaan niya ko sang ginatawag niya.
1: Imprompto.
4: Pangpagana
1: ang hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na yan.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni Dietri Bayo, kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500,
2: wow.
4: kontrakan, sir.
2: Oh, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni they help each other and enhance magdi-tribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubos si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaobra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos si Pon kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, tag i-manage mo ang imo stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton nga skin. Dapat pugi ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton appearance, Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbaha sa mulawas, gintap na sa ngininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mm-hmm. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag-Clinica Diofresh. Kung gusto mo yung nami man niya ang imo, kuha ang imo, nga tawag nga health sa imo eyes, mag-eye care drops. Ano nga, eye care drops ni kampiyon kini sa mata. Not only that it helps your eyes clean itself, but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, kaon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care po magambal ka, eye do ka lain how. Pero anyway, no? Kung besides I care na migidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban ka pagpagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa Balizer Boy, may panuktok na, gapangita na sang DTX Coffee Mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX Coffee Mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food. Mm-hmm. Dapat mag-Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga muni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang ng mga neuropathy, nami man sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang kapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Spore Biotics, nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Spore Biotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Spore Biotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat, hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower. Uh-huh. So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo na yung sabat, no, mag-Clinica Spore Biotics. Basically, ginabalik ka niya yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, Extend Food Supplement for Men. Mm. Mayo ining supplement para mag-increase ang atong libido. Sexual desire, Blaser Boy. Mm. Best supplement pa ni para sa atun nga stamina kag energy, Sir Boy. Ti, para sa mga lalaki, labi na gid sa atun mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga dayunior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sa Extend Food Supplement for Men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habits, Sir Boy. Ginapanami yung mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, Sir Boy mo. Mm. Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masahista, ara sa Balanyos, dapat DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX Liniment Oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX Liniment Oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan.
1: Dalang, Sir Boy, uras ta medyo bitin agad ay mo mga parting words, Sir Boy.
4: So hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamat-amat ka paputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amuni ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usasang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabayang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanan dira nga Barangay 35, nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon na ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga panakit. Iliho. Sa pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos. O kakapsul sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mamali sa mga buti ka. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Nagkakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa rika. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Junie taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na iya.

0: friend sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Day of Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
8: K5 Kalingawan Time!
9: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
10: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
9: Nay!
8: K5 Kalingawan Time! Kaaga pa mati ka sa K5 News FM.
11: Nagpamatigid ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaygid ako sa ila drama. Kung may sadyagan ng istorya do ginakulit man akon kilid kadlaw. Kung subo gani tugo lumaw-lumaw man akon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo tunay naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
12: Wow, my puso.
13: Ang kampyon nga istasyon
14: K5 News FM.

0: Metro, Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ha? Nagliga, Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na-meet ko, Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na-realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
3: Yeah, man. No? Masubin ka pa?
4: Tingalas lang. Tingalas lang.
3: Oh. Imagine, Sir JP, kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C. Wala pang DTX 500 sa Sir JP. Ga-inom na ko Mighty C mo. Kaya grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko nabalaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500, both na eh.
2: Oh.
3: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subo nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. Mm-hmm. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mo sa Mighty C, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
2: Sir Boy,
5: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga substitute sa kontani sang mayo nga hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
2: So gakaguba ang kidney.
5: Kanan mag DTX 500 kid kag Mighty C and PC, no?
3: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress nibla ang gina-consider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
4: Wow.
3: Ha? Oh, tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
2: Uy! Gastohon mo.
3: Gastohon mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta san o ang 10,000 mo kada sima na.
2: Tisubong niya tag 14 lang, DTX.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Kabalo ka, Dok Sam, kalabanan sa mga infection sa baga, ti galabay, ginas ilong, kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nga, ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya, ginaprotektahan dra pa lang ang tissue nga nag-produce ang laway sa imo baba.
2: Correct, Dok Ramil, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability, man, Sir Kevin?
3: Tingala ko man nga kung lawayan ko nun imo.
2: Dagayon, no?
3: Kuan guro na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
2: Probiotics. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa atong baba. O galing kun sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang atong baba.
3: Tingala ka, Sir JP, nga bisan ano nga toothbrush.
2: Oo.
3: No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang anti-

0: antioxidant. Okay, puro tamis da sok mo da sa ba mo mong. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Hindi lamang baho, sang ba ang badula, bronchitis mo, ang masolusyonan, kidney mo, maamligan. Amo na ka importante nga, adlaw-adlaw, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the

para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mamakal, para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Mas tatindo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligat.
2: Epic.
3: DTX 500.
4: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan.
5: DTX 500.
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500.
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500.
7: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si kang akon man, no? Silang sang amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpuputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Pabakan sa mga butika.
1: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doktora.

0: kaayong lawas.
1: Mga utod, ano gani masami kakatabo kon magfiesta? Kon sa Cebuano pa kumbira, no? Punsyon kon sa Ilonggo, Sir Boy, no? Inablang may kasal, may bunyag, may okasyon, may birthday. Kinananay gini ito, do, Sir Boy? Ginatawag ina sa English, bench or benjing. Ano blang benjing? Ang benjing, amo ni siya ang pagkaon, either it's actually excessive, no? Indulgence of anything. Pagkaon sang sobra, may hindi ini manami nga iyatag sa imo. Ano kakatabo untuman kakabusog? Tapos mukhaon busog ka kayo, gasak.

0: ang tiyan mo. Your stomach pouch has its limitation. No, do ka ngay na sa hindi na yan, pero sang batikolon ka manok. Dok Sam, ka damol-damol. Ina saya, hindi ni siya amo na kadamol, hindi niya gizzard. Ang imo stomach pouch kun imo nga tiyan. Tiyan not the abdomen, but the pouch nga ginasudlan sa imo pag-aon. Dran siya karikta from ba to esophagus going there sa imo nga stomach pouch. Ang imo stomach, kun masubrahan ni sa kadamo ang content, base ang una, gakastrain ang imong bile. Gakastrain ang imong atays ang produce nga damo nga bile to that ma-neutralize ka pinpakaong katuduhumba, litson, mga fatty food. Gakastrain ang imong stomach to produce more and more and more hydrochloric acid.
1: Correct.
0: Kaya hindi yan na matunaw, dali-dali, Dok Sam.
1: Actually, ang pagkaon, ano ka-healthy ang pagkaon, basta grabe ka pagkaonon. Wajapon sang halat japon man dulot sila.
0: Oh, ang ginatawag sila na is
2: overeating.
1: Overeating.
0: Too much of a good thing is bad. Now, ara na, na-digest mo na siya. Overloaded ka naman sang glucose kay laban nga gakaon damo, gakaon madamo kanon. Gakaon tamis, gainom soft drinks kay di party gani. After sina, ang comes pancreas, overworked na naman ang pancreas, na overworked si liver, na overworked si pancreas, na overworked si stomach, tanan is in overwork.
2: Halos tanan ng mga organ mo, grabe ang oxidation. Kung sa buli pa na sa, no, sa ano tag ni, sa
0: kaldero,
2: perti kayo tumitom na na.
0: Gusto.
2: Mayo lang, kay ano, may DTX kan, diskubrihan ang DTX. Ang lain pa, grabe ka pa kaunon, way manggay ka gainom DTX. Ang buli sang kaldero, perte kay tumito. Meaning pa, ang tanan mga organ, makita mo nga gaano.
1: Correct.
0: Kakastrain. Borrowing the wisdom of Sir Boy, when there is too much activity, there's too much need of oxygen as well. Too much need of oxygen sa cellula.
2: May oxidation. Damo latak. Damo, ano pa lang ito, biro.
0: Biro, latak.
3: Byproducts, kung sa English.
0: Byproducts, oo. So, ina sila tanan, you need cleansing and detox. Ano himuon kung tuman kakagrabi pa kaunon? At uli ang bench eating, hindi lang sila nga damo, gida. Ang pagkaon sang madasig,
2: dasig ba?
1: Wala na ginausap.
2: Dasig, kaon ba? Purting ako.
3: Dasig. Uy, dasig.
2: Katigot ha.
3: Nukumusin nung pia.
2: Overweight.
0: Over, usto.
2: Pag overweight ka na, obese ka na, di sigurado, perte na mo damo blati anong
0: dira na nagasugod ang obesity,
2: diabetes, high blood, heart problem, even stroke, pwede na magka problema,
0: joint pains, kaya tama na kabugat sa imo, hypertension, overwork ang heart kay nagdamo na, imbis nga amo lang ni kalaba ang imo nga blood vessel sa imo arms, nagdako ang arms mo, nagdugang sa kalaba ya, nagdamo ang iya sini nga work. So hindi gid manami ang padamo-damo kaon, padyutay-dyutay kaon is the key. I even kung si Ramil pa, mas nami gani mag-intermittent fasting ka.
2: Amo nang suggestion, Sir JP, ang dasig kag hinay nga kaon, mas nami gid niya hinayon lang kaon. Kaya it takes more or less 20 minutes kag ang imo brain mag-signal, hoy, busog ka na. Mas mayo pa ang mga tao nga wala sang ginkaon kaysa mga tao nga sobra nang ginakaon.
1: Correct, no?
2: Diba, dumduman mo sang pag-start sa pandemic. Kaysa makasiling tanga blessing ni.
0: Nag-jutay ba lang may high blood?
2: Meaning pa, ang sobra nga kaon, ga-stress ang imo, ano? Ang imo nga mga organs.
1: Internal organs mo.
2: So, kung sobra nga kaon, medyo dublihon mo inyong imo DTX.
0: Ako nang wrap up na to,
2: dublihon mo ang, sobrahon mo ang imo nga, ano? Imo nga, may TC. Kaya siyempre, nagsobrahan ka kaon mo. Amo nang bintaha nga kung ka-fasting ka, pahuway ang imo nga mga organ, wala sang latak. Wala latak. Tapos, aside nga wala latak, imnan pa ni mo DTX, imnan pa ni mo Pure C or Mighty C, nag-deposit ka, hindi ka sige withdraw. Ginapadamo ni mo imo nga pinta, ginapadamo ang imo nga antioxidant sa imo lawas, the more nga damo antioxidants, they are reserved para sa mga inkaso nga may mga okasyon, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, DTX 500.
5: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan.
6: Subong, kamusta?
5: O ay, nigo ginapat siya at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
4: DTX 500!
7: TTX 500.
6: Imo pangalan na partner
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
8: 470.
6: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Kasakay kami ni Doc Ramil kahapon sa Roro, nanotis siya. Niya nga ang stainless ng bangko. Stainless, parang hindi need na pinta. How I wish ang cellulata stainless, no? As long hindi tayo si stainless, it will always tok-tok ang aton cellulata.
2: Dugay-dugay islan, dugay-dugay islan. Timay tani kung pareho ni motor motor parts na aton mga kwan nga, uy, lata na, tok-tok ko na imo atay isla na ito na bagpumatay. Wala. Wala sang iban nga paagi lang kundi pintahan lang naton.
0: Pintahan mo cause it protects it from oxidative stress. To wrap it up, sir boy, ang pag-inom sang DTX 500 kinanglanon gid nimo, especially kung puwerte ang kaon mo. Adlaw-adlaw, hindi kay subong inom ka, daso naman kung dawlain na matsyag mo.
2: So in short, DTX 500, Mighty C, Pure C, less binge eating or less overeating,
0: intermittent bagay, fasting,
2: dako nga bagay sa imong ikaayong lawas. Ini-permi na mo ni Panugyan. Mag-overeating, okasyon lang ah. Hindi nga adlaw-adlaw nang gid-overeating.
0: Mas damo masakiton sa Russia kay damo palakaon, damo pagkaon. Kumpara mo sa Papua New Guinea nga way bigin nakaon.
1: Oo, mga kamuting nakaon to.
0: Kampiyon.
9: If I may add, no? If you feast, ang manang term nila, if you feast, then you need to fast. FF na sila, no? Kung nag-feast ka, you need to fast. So na, sa mga ninuno, tamo na ila ubra. Kaon sila, ano sila mong ula, i-fix ka pagkaon, they need to hunt or forage for food. So that's why they eat a lot. Pero, may advantage sila. They fast for pila ka days hasta makalabot naman sa bag-o nga food sources. Isa naman ka forest ang katuan nila. In that way, you give your body two things. Number one, to absorb all the nutrients you have eaten. Number two, to use ketosis to basically produce autophagy para sa lawas nyo. So, kung nagpiesta ka subong nga adlaw, kailan na ang obligasyon mo sa adlaw, sa imo lawas is 3 to 4 days of fasting. Hinay-hinay. Bawi-bawi lang, sir.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, sa mga kautura na mundang medyo di magwanta ang kabaho sa ilog, gamit gid sang Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, amo na ang pinaka-the best nga gamiton nyo para nga malikawan ang baho sa ilog. Because of virgin coconut oil nga ara sa Clinica Diofresh.
9: Correct, no?
2: The BCO. Amo nang gapatay ang kagaw. Pakagaw mo lang, sir boy.
0: Kagaw mo lang gapabaho.
2: Ang gapabaho sa imo lawas, sa imo ilog.
0: Correct. Right, no, okay, ang science tells you, pagwa na sang fluid sa imo ilog, way na baho. Once may igos ang air, then bacteria comes in. Amo na gabaho. That's why ang VCO sa Clinica Diofresh ginatapna na, no? Ginakwa na ang bakterya na. Meaning to say, even though gapamalas ka gamay sa imo kilikili, hindi ka gapanghalit kay hindi way gabaho ang imo kilikili kay wala bakterya. Clinica Diofresh with VCO.
2: Kag syempre, di paglipatan kung may mga pikas-pikas, mga problema sa skin diseases, gamit gid Santon Plus Herbal Soap.
0: Kag sa herbal oil, don't buy piki, ha? Hindi na yan orange, ha? Ang kulor.
2: Pasensya na sa mga nagabaligya nga ginasunod-sunod ang pangalan. Bantayan nyo na. Pangitao na mo ang sourcing certificate of product registration. And I know, wala na ma-register ang inyo nga produkto. So, sa mga hambal lang, amuning ginapasayod sa radyo,
0: hindi na amo.
2: Ang ila na Santon gel. Hindi mo magbakal.
1: Santon Plus Herbal Oil na ito.
2: Ang ato niya pink, Santon Plus Herbal
0: Oil. Ang lain pa na doon, kay gambal sila, abi. Okay na tani, mabaligyan lang ka mo, basta okay lang.
2: Kaya ginapasayod?
0: Hambalon pa nila yung yan mo nang ginahambal ni Doc Ramil. Gina-upgrade yan. Gina-upgrade ko no from oil to gel.
2: Wala may gel, ha? Tanan nga Santon na may gel, hindi namon. Kag wala na ma-register sa Food and Drug Administration.
0: So, piki na kag delikado.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: TTX 500.
11: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
6: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
11: Ang left ko balang mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nagit sir, kanami-namit, nagit sa akong mata.
10: TTX 500.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano ang manami sang ditribayo nga wala sa ordinaryo nga ditri. Derita. Pero may nato ni balik-balikon, Sir JP. Ginaguba nato ni nga idea kung ang ditri butangan sang iban nga ingredients, gaguba. Number one, ha, hindi na i-approve sa FDA. Ang manang pinakauna, hindi na i-approve. So, wrong or misconception or wrong na nga idea nga ang ditri haluan mo sang iban, maguba. No. Mas ganami pa. Mas ganami pa, ma-amplified ang D3 kung may BCO.
0: Taganta ka,
2: that's Dok. That's D3 bio.
0: Madugang ko analogy sina. Hindi ba lang aton nga monolaurin present magani sa nanay naton?
2: Oo, na may halo. Oh,
0: meaning to say, hindi ba lang bata, ginapainitan pagkatawo? O, pagpainit mo sa bata, may D3 na siya. O, painon mo gatas, kay mo monolaurin. O, nagsahalo sa sulod. So, meaning bawal.
2: Amo na yung Sir JP.
0: O, na ano.
2: Kung nag-inom lang ka D3, wala ka monolaurin. Pero kung nag-inom ka D3 bio, may monolaurin ka. Da pareho lang ka nga gadidi sa imo nanay. Nga gadidi ang bata sa nanay. Anong kaibahan sa bata nga gadidi kag wala? Mas resistensyado ang bata nga gadidi sa nanay kaysa wala. In short, mas resistensyado ka kung D3 bio ang imo inumon ko ikumpara sa ordinaryo.
0: Ano ginihambal nila? Ang gatas ng nanay gapaprevent sang infeksyon. Kaya may mga antibacterial, antiviral properties. Ano na siya specifically sa gatas? The gatas itself? No. The monolaurin sa gatas.
2: Correct.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. TTX 500.
13: 27 lot, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sa una?
13: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkwansang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
13: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
13: 120 over 90.
10: DTX 500. TTX 500.
14: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
10: TTX 500. TTX 500.
2: Ang monolaurin sa D3 bio wala na sa ordinaryo nga D3, Sir Boy.
0: But silingon, hindi ito na paimnon ang kabataan sang gatas ni nanay kay may monolaurin.
2: Correct.
0: Kay mabawal iimpon sa D3. Painitan mong bata, that's already D3. Kay ma-activate sa skin niyang D3.
1: Mas maayo
2: so, misconception, sala nga tsuri, nga kon ang D3 butangan mo sang BCO, maguba pagkalayo na yun. Kung halimbabi, kung halimbabi, may nom ka D3 tapos kaong kakanon, bawal na, kay maghalo naman to.
0: Ari lang yung yatag, Kuya Wa.
2: That's only a marketing strategy sa mga iban niya nag-explain.
0: Ari lang yun, ang pagbuta, this is the fact, when gindugangan ta D3 ang sa asang BCO ang D3,
2: dugangan mo, kuan, may TCR pure sin, the best pag inya. Dugangan mo DTX, mas the best pag inya.
1: Correct.
2: Number two, Di ba? Bintaha na ka sa Munulaw rin.
0: Oh.
2: Butantabi, five times to nga bintaha na. Nga ang Ditri Bayo may Munulaw rin.
0: Layo na, layo na.
2: Ang ordinary nga Ditri, wala Munulaw rin, pero ang Ditri Bayo may Munulaw rin, Sir Boy.
0: Correct.
2: Imo nga linya, ano naman ang bintaha sang Ditri Bayo kumpara sa ano na, sa Ditri. Anong ara sa Ditri Bayo nga wala sa ordinaryo
0: nga Ditri? Abi paintsindi sa desperado nga tawo, boy. Abi paintsindi, abi.
9: Thank you, Sir JP. No, thank you, Doc Ramil. Do, no kalapuyot sa ating studio. So, paintsindi yun. Okay. Ang vitamin D3, simply, simply. Science and fact will tell, and facts will tell you that vitamin D3 is a fat-soluble vitamin.
2: Correct.
9: Kung may updan mo na sa sang extra virgin coconut oil, nga isa klasika good fat, mas nami ang iya absorption. So din karon din subong ang mayo, ang vitamin D3 nga wala sang
2: VCO,
9: sang VCO o ang vitamin D3 nga may upod nga VCO. Oh. Klaro, klaro.
2: In short, Sir Boy, ang ordinaryo nga D3, ang ordinaryo nga D3, wala siya precursor, wala siya sang
9: wala siya ano, additive kumbaga, no, for better absorption.
2: Unlike sa D3 Bio, may VCO siya para 100% ang absorption sang imo nga D3.
9: Ano ni ka simple ni kwa ka
2: duwa. Actually, actually, Sir Boy, wala mi daya galaga sa D3 kay given man ang san mainitan kay may D3 ka. Anong ginalagas mo sa D3 Bio? Anong namian gyud sa D3 Bio? It's not the D3, it's the BCO.
9: It's the BCO.
2: Paman lang ang D3 na ya.
9: Correct.
2: Paman lang
15: D3 bisan D3.
2: Oh, ah, mainitan kaya may D3 ka na mo. Pero ang BCO ara dang superstar sa
9: boy. Ara superstar. Ara dang Monolaurin. Ang Monolaurin nga ara sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio wala sa ordinaryo nga vitamin D3 supplement. Wala na siya ya. Monolaurin gives you all kinds of protection against viruses and bacteria. Paano? It destroys, it disintegrates the lipid membrane of viruses, of bacteria, and even fungi. Nga, ay importante nga maguba ang panit sang virus, sang bacteria,
2: para
9: sa fungi.
2: Para hindi siya ka-replicate.
9: Para hindi siya ka-replicate, kikinausal ni nila para magtapik sa imosilyula, para makasulod sila sa imosilyula. Kung wala ini, hindi sila katapik. Amo nakasimple, kung hindi katapik, wala infection. Kung wala infection, hindi magdamo ang imo virus.
1: Kagkapos na lang sila himuson kung hindi sila katapik eh.
9: Ina, correct. Noksam, kag ina, wala sa ordinaryo nga vitamin D3. Ara nang niya sa D3 Bio. Anong pagkinang advantage ng D3 Bio si imo? Ara gapon, no? Ang ketones. Ang ketones nga gapanami sa imo brain activity, it provides 2 to 3 times more energy compared sa kanon nga ginakaon mo, compared sa katinapay nga ginakaon mo, mas na imo brain activity. Ara lang niya sa D3 Bio, wala na niya sa ordinaryo nga vitamin D3.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
9: Medium chain.
2: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
9: You don't have that. Wala.
2: Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
9: Correct. And sir, kung sino man na nagambal sina, na, liwat-liwaton ko ni, vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil, which is a good fat, nami ang absorption. So, kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pampamayo sang vitamin D3.
1: Pag vitamin D3, Sir Boy, tandaan tagad is a fat-soluble.
9: Fat-soluble.
1: No, magamit lang sa kumiupod sang good fats.
2: Correct. 100%, 100%. Ang one, availability.
9: 100% ang availability, that's the correct term. The availability of the vitamin D3, makadudan kina properly absorb. Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats. Siniya,
2: basic na, Sir Boy. Grade 4 guro sa science. Hindi ma-absorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E, kag K kung wala fats. So in short, you need BCO pa rin.
9: Correct.
2: Para magamit. Pero wala paaman lang ang D3 sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin Sir Boy, ketones.
9: Ketones
2: is the favorite fuel of your brain. Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka the best nga gatong sa imong brain.
9: Grabe no nga point, no? And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D 3 sa imulawas kundi ang vitamin A, vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats vitamins para manaog, para makalog sa lawas mo. So it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil, better absorption of vitamin E na may skin, extra antioxidant sa lawas, vitamin K na may ang imo prothrombin time na may against ang bleeding mo, layo ka sa bleeding, and of course vitamin A na may ang imo health sa imo mata, no, ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Weapon na namon ganito.
2: Imagine na ketones, ha, that's the fuel nga wala latak, wala biro,
9: wala biro.
2: Eh grabe. So ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo may ketones ba? Wala. Wala na siya.
9: Even, no, ano yan, no?
2: Ikaapat nga punto, sir.
9: Ikaapat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3, okay na. I could see the beauty in that. Because nami ang absorption sang imo vitamin D3. Kaya example, dito kan mo extra virgin olive oil or rosemary oil pa sa ron mo, nami ang absorption sina. But you still don't have medium chain triglycerides. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
2: Ang ikapat. BCO in D3 Bio, it will propagate sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones. Ina wala sa plain nga D3.
9: Correct.
2: Ara lang na sa D3 Bio.
9: Ano pa ginaobra ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs. Vitamin Bs that are made in the gut nga ginabuligan pahimo ni D3 Bio. Those vitamin Bs are essential for your brain health, for your blood-brain barrier repair, para hindi kasulod mga andais, mga lain sa imo brain, putik tahana ni ginatawag nga vitamin B nga halin. Halin kay sa pagbubulig sang D3 Bio. So all of this advantage,
2: may kasi lang kung isipon ko nga may numang kuplin D3 man nga may ara naman lang D3 Bio. Ang bintaha ya, hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang gini. 100 times ang bintaha. Kung ga-inom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo, Lopo, na ibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
19: Mga butika!
18: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Makakas mga buti ka.
1: BCO malang tanyang amon i-ano mo, i-register. Kaso siligyo nami ginyo may butangan mo paaman. Kesa tanan nga bagay, nami ang produkto nga may paaman. Ginapaaman na lang namo ang D3 sa amon nga D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nami nga punta mo, Dok. Uy, tagi na market
3: ordinary
2: na
3: D3 ya. Ginapaaman
2: lang. Ginapaaman lang namo
1: ka ba man? The BCO and the D3 Bio, amon ang superstar. Look at the OST. Grabing recommend, grabe ang research. Gintry nila sa Cebu.
2: Lokal na niyo.
1: Singapore.
2: Singapore, America.
1: And even others ko, other countries.
2: Universities.
1: So now, what is the relation between D3 Bio and Subong nga grabing vaccination, Sir Boy? May Sinovac. May Astra, ano to isa?
2: AstraZeneca.
1: May Sputnik. Siya pa? Sputnik. Damo pa. May iya pa ka Johnson & Johnson. May iya pa ka Pfizer. Pfizer. May nakita ko, may nabasan ko, Sir Boy. Isa sa mga ano nabasan ko, mostly is gagamit sa mga weakened virus.
4: Attenuated virus.
1: Attenuated virus. Pero may isa yan, iway gagamit attenuated virus, Sir Boy. Ang ginggamit niya, the spike.
2: Ang adenovirus ginbutang ito ang spike,
1: lang. Spike lang. Para amo lang ma-stimulate sa imong selula para mag-produce ang antibodies. Grabe nga mga research sa baksino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Para sa libreng check-up, bisita halang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
5: Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City.
7: Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique,
10: Juan Tiong Building,
11: Barangay 8, Bagumbayan,
12: fronting kay Sano Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
14: Kulasi, National Highway,
15: kinid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
3: located at ACM Building,
16: Texas Street,
3: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City,
21: Ernai Street,
22: fronting Paglaum Sports Complex.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Ang nami sa D3 Bio is baluto niya imusilyula sang Mono Laurin. If mabalot na sang Mono Laurin ang imusilyula, hindi na magtapik ang ano.
25: Hindi na magtapik ang virus.
24: So kung hindi magtapik ang virus,
25: wala infection.
24: Wala, hindi magdamo.
25: Hindi mag-replicate, hindi magdamo.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5
29: News FM.
30: D3 Bio.
31: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
30: D3 Bio.
31: Ang D3.
30: Yung may BCO.
31: BCO.
30: Yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica For Bionics,
14: Mighty C, DTX Coffee Mix,
15: Free Bio Coffee,
16: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinica Deo Fresh Roll-On,
19: and many others.
20: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: may free check-up ka pa
22: every Sunday and Wednesday
23: from 9 a.m. to 12 noon.
24: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
25: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
26: Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
27: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
28: Isa ka potent antioxidants
29: nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
30: Eye Care Gold, ang superior eye formula
31: para sa epektibo nga kombinasyon.
32: Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold.
33: Kagpatuluan ang mataas sang Eye Care Drops.
34: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: E3 Bio.
36: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay na akong nga buyon.
37: D3 Bio.
38: Ang D3
37: yung may VCO.
38: VCO
37: yung may D3.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, itong oras alas 4:39 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

Well, mga K-5, good morning. May nga gawin sa nga mga tagpamati sa kabilugan niya probinsya takan kabilugan makaroon nga banwa. Itay kalibo, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning mga K-5. May nga gawin sa nga pag ililiba makaroon balita lokal ang mga balita national. Rata niya pag-istorya, nag-ibapagin niya mga balitaan mga K-5. Good morning sa mga negosyante sa Kabani Tuting Reyes. May dahil niya gawin kaya tanan-tanan mga K-5. Sa daywang ka mga public market. Di kara sa Juliana Market, good morning. Ang sa temporary market na ito, no. Di kara sa kapanin sa Lorenzo Drive, mga stall di karon, no. Medyo gina... gusto ka rin MMJ, nga i-relocate ka mo. Saan ba ka mo ibutang, eh? Anyway, good morning. Saring ang mga tagpamati, good mga ka-K5 sa mga driver na ito. Nagmay mga karinderin yung anchorman K5, Michael Silorios at Alasay sa gaon sa ating programa.

0: Ang sarang nga paglilibo makaron mo ya kay K5. Makita kita sa Bilog ng Kalibutan pagi sa atong official Facebook live programs, no? I-type niyo sa inyong Facebook karon hay live programs das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita lokal, mga balita national pati sa international scenario.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano makaron natin nga managapon ang mga balita, gatan nga nagapon ang headline.
1: Headline.

0: para makaroon sa ating mga nagapawa ng mga balita, mga KK5, no? Nakita sa ating mga headline, mga balita, lokal. May yakarang, okay, nag, ano ba mga KK5, nag, budget, eh, moray nakita, eh, mukabong patay, sa nakarang ginaistaran. LTO Kalibo, nagiwat, pag, nagiwat, manitayawang ka mga, adayawang adlaw ng theoretical driving course sa Banwa, Itlibakaw. Bagay nga ginserbihan ni Charles Warrant, ay, what, at na-recover nga armas. Eh, manday, bago ka mag-issue ng korte, mga KK5, eh, may, may unang mga intelligence report, gidaan ako, may armas, gidaan, ay, pag, search tag to sa nabuna to information what at the recover mobile seminar pagkapabasugon ro bio security sa mga para sa mga alagang baboy ginhiwat. Mga balita national, mga KK5, makaroon ginasugid nga kung wamanat ginatago dapat ibagwa ka mga KK5 yung question makaroon. Pero dayak na mga bank records ni BP Sara Duterte. Pero kung yung morning tanawon man sa dagan, makaroon dodayak pilang ka mga official nga ron, doon dakaroon yung mga pangagan ka ng mga kwartawa man yan ikanda. Oo, oh, andang mga ginakuan sa nasalin yan, sugid yan. Tumapin natin yung mga headline, mga balita, national. Ginasugid according pagin sa report makaroon mga KK5, no? Bukod yung manat ordinaryo nga pagpamagagro ginobra ni BP Sara sa kabuhi karot presidente kundi sa bilog karon nga nasyon. Dapagin natin yung mga headline, hello sa ating yung mga headline, mga balita, national, international, Iran, nagpamagag nga pag-abangan. Daya pagigkaroon ng mga agagyan at mga negosyo matapos nga ginbomba guman sa nakaroon at Amerika.
1: KK5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na tagahan natong oras mga KK5. Nandaya makaroon yung mga balita. Ay, ginatudgatan mga KK5 makaroon ita DTX Coffee Mix. Asang ka healthy ka klase at ka pinaka-copy ka o naka-detox ka pa, may anak karong chia seeds, may ampalaya, may anak pagigit niya DSA, yun sugared, sugared cane extract, sang kamapait nga parte tubo. Para masukan daton karon yung mga diabetes mga KK5. Mabakay ron sa aton nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center iyaron sa aton nga Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa parenteron ita daya karon nga dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex mga KK5. Sa aton makaron nga pagpadayon bay mauna kita sa aton nga mga headline iya sa aton karon nga mga headlines mga KK5 sa atin yung mga pang-headlines mga balita international. O, gising na alas 4:46 na tagahon mga KK5 atong oras. Makaroon ginasugin nagpamagag kararon daya nga nasyong Iran. Sunod sa report ita sa international ng mga pahayagan, mga KK5, Iran has threatened to block further trading routes in the region as the U.S. launched a new strike on military targets. Ay, kita takaroon do. Kagoy, takaroon do daya nga managagagit at ikaroon yung mga barko nga. Iran Islamic Revolutionary Guard said the Strait of Hormuz would remain shut until U.S. ended its act of aggression. It's also threatened to close off other regional oil and gas exporter channel. Boy, grabe man, no? Naman man, no? Ano ko, no? Grabe man naman, ikan makariya ka, nagkagubot ka man, ha? Suno karon sa IG, IRGC, mga ka-K5. Nga, Rostrate of Hormuz, manigap pabilin, patang sarado. Oh, hasta nga tapuson daro pagpakatake karat Amerika.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Ang nagpamagag pagid sanda nga pagasaraduhon pagidro pilang ka mga agagyan karon pang regional ita daya nga langis ang mga agagyan pagid ita daya karong barko nga may mga syempre pang negosyo ron mga KK5.
1: Balita KK5.
0: Kon mga mauray ga taas matro langis kara syempre din yung mga anak rong sandigan it mga oil company say. Pwede ka matimo ni kabakag sa Asia na may mga Asian na producing countries matanang nga mga ano ra daya nga mga oil producing countries sa Asia na imi sa Asia ay igto sana sa Middle East ay di pa magmagna na pero wa ta singani siguro ron. Hindi ko tani maintindihan kung nag-create it dayang pagmangita produktong petrolyo hay dayang gira o kung produkto o daya karon nga oil companies Pilipinas. Ani makani do nya reportion it balita nga ra ay kun imot ang tanawon makan mga K5 ba sigit agihapon dito ro rondaya karang inaway nanda mga K5 ba hindi mo tangani maintindihan kung gusto gid matananda it daya karong katawhayan no kun uwa ay yamakon mo tana ron nga kalisod jang gahamba nga ni mga K5 ba ano ay dayang ano dayang ah kalisod jang ko mas kabing ko sa abroad gid imo nako. Alas 4:47 na tagahon na itong oras. Dahil mga balita, ginatagatan mo karoon ita, rondaya mga ka-K5 karoon niya extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids, ag phytonutrients, kinsang kapan it makarot, ag clav waska nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction. Nagapataas pag it potency ag passion. Mapagaki man akong mapababayin nagataman it extra energiya. Nagapataas pag it libido nagataman it extra performance. Mabakal sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. Hello sa mga balita nasyonal. Text messages lang ani gali. Oy kabuta kay John Ryan Brostow. Good morning ah sa kuan na balete. Raken Tresbales Junel, good morning ka K5MI. Good morning man sa. Good morning man kuno sa tanan. Yun. Aga Ruel Sapico, good morning Sir Mike. Gamonitor kami habang nagkakapit DTX sa Pulo Banga. Oy, good morning na sa Banwa It Banga. Daya mga ka-K5 nga rang iki. Dagan ko nga, igto ta sa abroad, rin mga pamilya, dagan kat imot in order man na, bakya bi man ako, ita yung mga spatos. Bakay ko tama na ako pa, it's cellphone yan. Galit, ano yung sigyo ta itong konhagos, nagkugupos, ang tura itlog, kinuob to, ginabinumbahan, sandar ito, kikagoy. Man, matabi kita kung amat nga rano. Gamta natin ga-akad sa nat-quarter ito. O, mga ka-K5. Anyway, saan mo karoon yung pagpadayon? Mahilig pa, abi nga kita sa mga magarbong ang mga asok. So, kuha, mata problema kung kayang-kaya, mata natin. Iyakat yung sa Pilipinas. Tugma mo ginang sa Pilipinas ka mga ka-K5 kung makakita kay tao nga nag-asok-sok rilo, bisan wag andar. O, sino kakita karoon yung sok-sok? Itrilo, wag andar mga ka-K5. Jinky Obligar Benedicto, good morning kay KVMX Shoutout man siya si Tatay Uwaw ag Nanay Barcelisa Junior ag Hana Janela Janeline si Elinjoy ag Josephine Bernard ag si Nilo ag si wala ang naghahang atong computer ag si Jacqueline Damdam watching from Gisi oh si Tatay Uwaw ba si alias na taro Uwaw nga ra oh. Oh sige good morning Arnold at sige good morning kay KVMX kapamatik kami sa Linda Bonsor Banga good morning man ha. Good morning, good thank you. Doon naman na ibang mga text messages. Makaroon mga ka-K5, kung huwagin man at ginatago, dayang si BP Sara. Ay gina-question makaroon Deputy Speaker Ortega, itlaon yun doon, nga pwede karoon niya, ano ra? Pero pagpamaliban makaroon ni BP Sara Duterte nga sa hinyo at prosecution, isubmit yun ang bank records. Halin sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC sa Bureau of Internal Revenue suno kay Ortega sang kasimple man na pero importanteng pangutana it mga ordinaryong Pilipino kon wag gigid ba nat manan ginatago wat nadlo kong ipagwari mo karon yung mga bank records tama man o ginklaro ni Ortega nga ginahinyo malaman at impeachment court ay what ama na ginapangayo karat impeachment court nga kuanya tay mao sa mga pabangod kundi dapat may ebidensya gida oh ay sa makaron nga ni Ronay sa makaron no sa datanan ni mga milyonaryo don iba ni kan bilyonaryo matero ibang gapugong ko ngon pero bago man manas ang damay nagpungko ron ay bukon manas nat manggranon ay base mata nagpaninguha mata sanda mga K5 may mabasog mo ta pero di kara kay BP Sara kuno kay BP Sara pagwa ko ta. Agod di siren kid. Ay konkaton tang konkan ng mga manggaran gahuyapan sa nat mga bank records ron. Ay konkaton ng mga pobre. Huyapan ninyo rin inyong kwarta baga. Oh. Mas bahu para imong buyon kasi imong kwarta.

0: Ibabalik natin makaroon yung mga balita, mga ka-K5. Sa ating pag ililiba, no? Sa ating pag padayon. Ay galing ba sa agangon kita eh. Pero may iya di karaya, hindi na lang siguro. May ina karang silent kita mga K-Fab sa ating mga balita lokal ha. May iya karang nga panimagay taong kita. Plan na to search warrant ay iwat ako na ito nabuo karong armas ay nano dato. Ayata na hindi ng istoryahan doon mga K-Fab ha. Sadya na eh. Dali ang aton nga buo na nairo pilang ka mga daya nga ano ra. Daya karon nga mga text messages gahapon no haraw. Saldi Domingo, Prep, good morning. Greet mo kami sa kalibo niyo Washington Terminal. Nanday Junjun, ag Nonoy Paloma, ag si Pipito, ag si Brian, ag Jonalyn, mga Jonalyn, ag Sheila. Sige, good morning man. Good morning, aghato nga. Delayed aro package ni Kagawa, aro barko sa Hormuz. Expired yun aro mahupagkaon di ka to. Ay, oo, kung amat doon ay. Tapos kami ng mga daya ba yung mga balikbayan baksara? Ay kato nagaka-delay nga ni galing katoy wa patad gira pero gaka-delay tayagi suma mas kabing yung ginapatugpa ron sa mga imong mga katiyuhan kun amat ay mga balikbayan baksan mas kabing dodaya karon yung mga corn beef maabot sa ana ron mga pariente mga sardinas lata tapos maabot do mga t-shirt ug mga short mga K5 at mga oversized utabo pinili ko tarong mga kanami Sabton nga man, kabaw, drakol, mana, American size eh. Pero rumaintok, andaw ta. Text messages, well, sa Pico, good morning ha. Good morning, good gano. Oh, nag-strike ko man. May mga mga video nga isa nang ginasad niya ito nga raw. Good day, Mr. Mike. Ako niya raw, Mr. Ibat, pag-ainom, gida. Mahugod, matakon sa trabaho. Okay, matarasyulo. Galing ay kada gabi itay, pass na mag-inom. Managob to akong mag-uli. Ay, di bali, importante. Galing ba siya magmasakit? Din man daaton baga. Tapos ako paabing rakon, hibugta ako tayang agang ay kalisod. Ako magkatugog. Mayo na, matamatod ka rin. Tapos mahutik pa rin. Abi mo nga, gusto na ako na maglabing-labing. Ho. Anang hutik ako na ay basahon ta. Anang hutik man ako na ilangga. Ay, kon, pwede man na kita kapaburot. Ay, o ba, paburot na. Ano rito? Mga paburot ang ano sa mga armas namin ko siya masinggan di gabarak taron takon man lang kunta kanin na ugot abi ako ay mas ginauna taro inom maulit aga-aga tapos mamukaw o ano man narumayad ay kung mga marong gusto nang magpaburot ah paburot na no rato dapat kang timprano he ag uminom kating matang bisa mag-ilihi kating mo galing ah kung ako ah hindi ta akong mag-inom anay oh hindi ta mag-inom anay Nano abi mi magakit ang ina una taro ino magtapos ta magpinangabli yung kamot ang oras notik ga pwede kita kapaburot oh wow paburot ay nako hambagay mo nga ung katanday naman kun indi gid ay tempranuhan tamato naton da bago ko minom tempranuhan ta naton hampangon ta naton do hagampangon maton na po hampangon Good morning, Sir Mike. Shoutout lang po. Doon na aman ni Elias Caradicio Family. Always, Gid, nagpamati sa Banuang Malalag. Thank you, Gid. And of course, pa-commercial lang na ako mga ka-K5. Sa ating pagbalik, riba karang mga balita, ano? Babot ang commercial kay Romeo Doki Tobalinal Jr. Good morning, ka-K5 Mixer. Good morning, ha. Mabalik ako pagkatapos at mga reminder. Standby.
1: Sa umaga. D3 Bio Health News D3 Bio
2: Ako si Boards Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease Tuma na gid ka malipaton Itry namon patumaron sa D3 Bio Ilalang kabula Nagbalik normal ang paminsaron ni Lula Bangod ina sa D3 Bio
1: D3 Bio Ang D3 Bio Yung may Visio Ang Visio Yung may D3
3: Mga butika Mga dugang pa nga binibisyo Kung gainom ka D3 Bio
4: Ang nami sa D3 Bio Sir Boy Is that latent tuberculosis Kaya niya
3: Correct
4: Kagaw When you say latent tuberculosis Amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay common kayo eh.
3: Ang inorman.
5: Inbisig ta.
4: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
3: niya ka. Hindi pagulat ta. D3 Bio.
4: D3 Bio will hunt them
3: Hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya kalon ang ano.
4: Kang nami si Abidok.
3: Ang makagaw.
4: Silyulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo, si Mycobacterium tuberculosis.
3: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka di tribayo. Wala na iya contraindication. Na pareho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Pwede yan, no?
3: Anong kalainan da?
4: Oo. Nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
5: Ang nami lang siya sa ato sa Dito Ibayo, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
4: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that magditribayo ka.
5: Correct.
4: For your protection.
3: Ako, mas nami nga magditribayo ko samtang wala pa ko TB.
4: Oo.
3: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
1: Ditribayo.
6: Ang ditribayo, kung naton sa plain D3. Namin galing ang D3 bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym, wala? Kailin mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
3: Gainit ka pa.
6: Gainit ka pa. Tapos
3: nasig mo ito na ang
6: mabas mo.
3: Mga sobrang atambok.
6: O mga buyon mo, abi. Ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa na nag-gym, wala? Tunawon ang ilang stored fats.
1: D3 bio.
7: Ato si Rico, sa Karadyo announcer. Kung kayo sa nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumangguti ka. Mano pa kamo? D3 Bio na kamo. Ah.
5: Energy ang, ka.
4: Ako may arak ko yan.
3: No? Nanoy mo sa Raboya.
4: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, mo nga panahon. Pandemya, sabo mo ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetes ko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
3: Galing kayo butangan ni mo D3, imo D3 bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
3: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? No? Meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ana sa D3 bio matabang gidya sa ipo.
3: So, D3 bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
3: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
3: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kuy kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imo nga CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that

0: Balik kita makaroon sa ating mga balita. Alas 5:01 na itagahon do oras sa ating mga balita. Mga ka-K5, ay ginahatod gaton makaroon ita Ditribayo. No, Ditribayo, hay ginibro ka baso, git cold pressed extra virgin coconut oil, vitamin D3, isang kasop gel capsule. Agrodaimang ka mga sangkap nga ray Ditribayo, nagobrat ng paka-importanting papel sa pag-control ngayon, magbaho rin cellulite cancer, agbisan na paglikaw mismo yung cellulite cancer. Mga ka-K5, ang Ditribayo, bukong yamat, manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption it mga vitamins, magaling sa atin yung maginakaon. Ang rofat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapangunang sangkap ay kinanganon para maka-ubrite, mabasag ang klaseng protina nga mag-resuporta sa atong immune system kontra man sa cancer, mga ka-K5. Mabakal sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga!
0: Sana nga pag ililiba mga ka-K5, baka rin niya agahon sa padayon natin niya pag ililiba. Dalayang ha kay Jonalyn Ricasa. Good morning from Villaruel Brothers, Bakan Bukid. Oh, good morning sa Banwat Banga, sa Barangay Bakan, sa ano ra, sa Bakan Bukid. Oh. May Bakan Bukid, dagalig to. Eh. Wasan at Bakan Datag mo. One time nga na ikaw ka ako na may nagbaligat. Daya ba ang duradong isda? Oh. Ay ka man sir ay pila ba kung kilo isa unod man ay 300 ano? Isip kay pa ako na mahal tama ako na pila ba kung sa bakog pila ba one man sir balik yung bakog ugo ang man siguro o awgam ko ay kasi ang bakog ni mo sa unod ay kung sa bakog kung pila. Kampiyon niya mga balita ni K5 Romy, kahilig sa aton makaroon niya pagpadayon.
1: K5 News FM Live Report. Ang kampiyon niya istasyon, K5 News FM.
0: K5 Romy, good morning.
2: Good morning, K5 Mike. Sa aton karanga tipon ng mga balita, alin niya sa aton area, Calibo Paint Station, na ta K5 Michael. Update ta sa day karang nga kaso nga ita pagkamatay no, nakita nga patay kahapon kaya nga sang ka 50s anyos karang nga lalaki no, single para kay Michael meron bago pang tapos na karang pag-eskwela na nagaboard di karang mismo sa aton karang nga banwa ita Calibo, particular sakop taron dat poblasyon dat kay Michael ay di karang mismo sa may Santo Niño Village El Barrio Street ta poblasyon Calibo kay Michael. Matapos kami nga makapaton itong dahil karang report laton karang Calibo PNP nag-responde sa nakabitan ng lugar ang nabutan nga kay Michael nga runtang ano sa sud itong dahil karang sangka boarding house nga runtang karang 23-year-old nga rin si asertin darin kay Michael ay wata ita kabuhi ang in the state of decomposition sa na karang gawas kay Michael ay kulunis pa kay Mike nusunong sa nakarang barkada nga wata sa nakarang communication. Agarong nga kay Michael kahapon niya nakita roday karang agawas it nasabitan karon nga tinuga kay Michael matapos kani karang makita nga patay gintawan ito kung karang soko gin tawag man kahapon daton nga municipal health office para maganda itong day karang nga post-mortem examination kung ano rin kamatay kung day karang biktima kay Michael roday karang tinuga ay kakatapos ang kanakarang pag-eskwela aga nagtatrabaho nga ni kay Michael sa sangga fast food chain niya sa ato sa Calibo aga na karang trabaho ay medyo nagaserve ba kay Michael no aga panggabi na karang duty now nagagwa kahapon nagagwa sa runday karang investigation ko aton karang at Calibo PNP kay Michael base man doon sa rekomendasyon ni aton mismo karang soko nga wa mat nakitaan kay Michael ng mga posible abi nga may una karang foul play sa runday karang krimen o may una nga posible nga naghimo no nga sa runday karang 23 anyos karang lalaki bago imo karang namatay kay Mike ang nagagwa nga ni sa runday karang pag-imbestiga base man sa nakita man nga medical record it aton karon nga municipal health office nga runday karang pagkamatay ko nasabitan karang lalaki

0: tangod sir, dahil kinatawag na ito na kidney failure kay Michael.
1: Ah, meaning may sakit eh, agi mo sa kidney. May sakit, ang gali mo.
0: Bata, patano.
1: Pero ginadagadagan na ito siguro eh.
0: Ayun sa middle ng indikasyon kay Michael na may nakita tabi ng mga kabaabo ng buong sa anamis mukarang kwarto. Ay kahapon nga niya, ito nga na ginatangotan na si Kip Edgar kung ano makong bunga, vitamins baga, o kung anong klaseng bunga raman ita kabaabo ng bugong. Karon na conclude Kip Michael nga ranang nga pagpanghalok nga rasaan ng mga gawas nga Kip Michael ay tabahin ta ko parte ka ko rin. Di ba kung may sakit ka sa kidney ko, nagpanghalok ka yung mga gawas ng Kip Mike.
1: O ginaano nga ni ko naman, ginadialysis na naman, mataas ko na do creatinine baga, no ron?
0: Oo, para ito nga tabi ka ron nga atong ginakaon. Pero tanan na ito nga ginakaon at mga ginainom ay nagahaloon sa atong dugo. Baga, what nagasaga kasi by Michael nga kidney. Kaya ka ng kidney failure ay so tanan ay sahig ko, madto sa dugo. That's why nga atong anit, nakita anit ang mga allergy. Nagapanghapok si Michael, nagapanghago ka.
1: Kasi so, kung ano biki fibromido kidney, kung ano ro atong ginakaon, ginainom, ginasaga, ro kidney para makasahid ng mga tao baga?
0: Tama rin kita, Mike. Ang importante rin kidney dahil nga sa damisyon ng galimpyo pa atong karon nga at dugo ay kung humalo sa dugo rin ang ating tanong ginakaon nga ng mga chemicals nga mga toxin ay aron na nagkakos kita, Mike, ito allergy pangatul ka, nagkatanghawo ka rin doon mga sintomas ito yung tawag ito nga kidney at failure. Agroon sa milog kahapon ang among observahan kita, Mike, na may mga kabaabot at rin dahil ka ng mga tablitas kalay ay anak na nga medication kita, Michael. Karong dahil karang kidney, kipay Mike. Okay, so, matapos
1: nga nila. Siguro, ginadinagadaga na ito kay Febromi, no? What siguro nagpa-confine mo?
0: Bata no?
1: May bata interest, pa, eh.
0: Siguro mga kon, ay bata pa kay Mura, ay mahilig na sa puro talan maalat kipay Mike.
1: Oh,
0: at karong taro pa, no? Watalit makat, pinambar o kidney. Imukitad kipay Michael. Basta banatan mo tapos pag-kinaon, ito dahil karang maalat, ay sigurado, kita ron, ini katilabutan, ito pilang dagoon, at karong ta kipay Michael. Gulpit, ang ano lang karang at kamatayan at inatake sige mo kay Michael sa lugar ng karang sakit. So, kumbinsido man doon na karang pamilya kahapon, mga nag-adto kahapon nga kay Michael, mas ang kiri pa karang medyo natukiban na itong karang nga news film ay parang medyo pinabasog na kung dahil karang anang lulu, kung dahil karang panbaga, tag-ana, kung dahil karang boarding house.
1: Haman ko, no?
0: Ay medyo mas ang kiri, malang medyo manifestation kay Mike nga at siyempre, haman, it namatay ba ng apo? O na sa lugar, sa boarding house, siyempre mo pag-abi na tapos investigation kahapon ay masin ko sa alin pa ka parang kapuag. Siyempre landlord ay parang may medikasyon parang ginabaso. Pero later naman kay Paybay kasi siyempre nagagawa man kaya nga rang investigation at post-mortem examination na karong klaro na matay mo pinaagi sa runday karon nga bagatian nga kidney failure in Michael. So, rong kaso nga lang sirado ngon aga kumbinsido man ang pamilya sa rin na tabo karanga sa 23 anyos karanga tinuga T5 Michael. Samtang sa dugang ihapon nga balita T5 Mike, actually naka-record man T5 Michael iya sa panibago ito siro nga kaso manda, no? Kaya kaso nga rin ito kaya nga rin pagkanina ito sangka actually minuna nga ito T5 Michael nga nandunahan sa rin dahil karanga eskalator at sangka mall. Iyan sa atong sa Barangay Talibo. Kaya may nisundan yung man si Pai Michael at nanday ka nga pagka-aksidente yung man.
1: Dungan
0: niyo. Pag mas ng Casino Citizen ay karang mismo sa Pamol. Iyan sa atong na panwat na Talibo kay Pai Michael.
1: Oh.
0: In actually nag pa-record na sa atong nga Talibo PNP nga rin the news actually o kinta nga kay Pai Michael nga na medyo dapat may alala yung kutaman. No? Ay hindi nga na delikado yung pagpinanaw ra na magsaka kung mga escalator or ibito eskalito nga bi hagdan ay dapat nang kabalansi ka kung kaya ka timing sigurado kit ay natumbat at wala mo kipay Michael ang medyo doon nga ni nakaagop ni Mot Mina aga o anak karang ginabaso itong dahil karang nagareklamo ay medyo mahina ay kipay Michael do respond itong dahil karang amul kipay Michael do pagtao ta first aid agro makasuhupo tahay matapos ang sila magreklamo sa runday karang natapo ilang beses na kay Michael na balik-balik sa runday karang mall ay watat nga atubang kanda nga andang otoridad kay Michael na magsapat kung anda karang reklamo.
1: Ah, ano ba yung mall da matuwat sa anda nang nagila tubad nga rayo na natabo sa sugod ka anda karang establishment?
0: Yung tanga nila. Oh. Sa anda mismo karang may responsibilidad. Makakit kay Michael wapaman ita decision abikid niya konkreto ang final kung sundaran yung magpasaka it ka. So, if you bring negligent, maturo sa part, kung dahil ka lang, posible ka masundan pag ito mga nagkinatabo sa nandiyan ng escalator ng Lucky Pai Michael. So, recorded on tanang iyero mga reklamo sa aton karon nga kalibo PNP Station kay Pai Mike, no? O, basi may una pang na ang disgrasya o na ang pan, pwede ka mo magdugat reklamo. Yeah, good nga. I-consolidate radio nga joint affidavit complaint sa runday karang kasangang o pagkita niya sa kamol iya makita sa may andagaw iya sa panway takalibo kay Pai Michael. Samtang sa tugang pagigihapon karang nga balita na in-question kay Pai Mike, no? Sa aton mismo karon nga o na pasakayan at kaso runday karang nga driver nga ita tragical kay Pai Michael nga si alias Will kita para kita ba yun sa panwakarapang narong tricycle driver na nakabunggo sa runday karang motorista nga din kamatay ni alias Mark karaki pa Michael itlapnag kung ato ma-recall di kara sa aton nga may crossing banga rotunda at rotunda kay pa Michael nga kung siya na nagbungguan niya sa pagkalingban karang ambulyo matapos na mabungguan ay dideklaraw at karang kahit ang arrival sa aton karang nga provincial hospital ang karang nga motorcycle ang motor rider matapos kay mo kara inapok sa runday karang tangke itong runday karang nga ay man na napagos tra helmet at kabumunggo at sa runday karang tangke ita runday karang tricycle rason nga na karang nga gin kamatay no at doon na kumatandaan man ay magatakas kung ta runday karang nga driver na tricycle pero naabangan man mo pa aton nga mga otoridad so matapos kay mo karahay gin actually, yung hospital arrest sa Imoke 5 Mike, ita bilang adlaw, ang matapos ni makagawa ay inpasakaan at formal na reklamo bangun nga niya wala ang pasitol ng pamilya nga ra ita biktima at kahapon ay ginton over sa aton karangan na pungtan nga penal facilities for the karangan 53 ang suspect sa kaso karang reckless imprudence resulting to homicide kay Michael. May piyansa malangkot at kay Mike na dismal ay suno sa randay karang suspect sa ato na pagpangutan na huwag mo kwarta kay Pai Michael nga nagbayad dahil mo mo nga ni iman ito formal niya trabaho.
1: Oh.
0: Ang ay mo mga kumpamilya kasi makautang sa ibang bayaran na ito kung ano kay Pai Mike basta suno ka na ay ano lang kunong sudlan ito kulungan kaya ang kaso nga ranga ginpasaka ka na kay Pai Michael.
1: Bali, imo rin sumunggab ka sa motor kat sa tricycle imo ra ano ra sa motor no?
0: Oo. Oh. Bali mo tapos sumunggab actually raw na tabo kita kung takarahay medyo tanda-tanda yung parang bunggoan.
1: Oh.
0: Galing yung medyo nauna, kabi mo kay Michael nga nakabunggo sa randay karang motor. So, oh. Rason nga, imotarogin. Siyempre, sa
1: investigasyon doon eh.
0: Investigasyon, ay imotarogin. Kung doon nga parehas, walang kontak magkontak sa talik, kung nga, pero na eh. Galing nga sa nga, ang tawag ato niya, na sa wag karang, kung doon?
1: Aksidente ron eh.
0: Aksidente, ang ikaw gina-aroon na may liability din ikaw na kaobra itong dahil ka ng akto o krimen ay ikaw rin may liability kay Pai Michael. Oh. Criminal ang civil liability pero dahil ka ng aksidente kay Pai Mike. Samtang sa katapusan nga balita kay Pai Michael sa ginpatagayin kahapon man nga pag-serving nga ng search warrant na yun negatibo kay Pai Michael nga serving ka ng search warrant sa may barangay Tundog yes, may banawa ka na tatangalan no? Matapos nga wag na ma-recover ka ng baril no? Sa sangkapan ni Marito Pai Mike, in patigayon ko aton karang nga Provincial Intelligence Unit, agtama naman ko aton karon nga tangalan PNP, no? Kahapon mga pasado alas 11, ito oras kara itagahon, sa sangkapan ni Marito Pai matapos ni Marito Pai Mike, wakil it makita nga firearms o naman nga klase ng mga kaparti ita baril, agtama naman ammunition. So, runday karang nga seswaran, din balik sa aton karang nga korte, agon nga ni Marito nga wagit it na buo nung kanuman ng mga items sa runday karang nga panimagay ng ginsilbihan K5 Michael. K5 Mike, mga balita, halinya sa mga area. Ako si K5 Romy Cahil para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: FM Live Report!
1: Pasyamat kay FM Romy sa kampiyon niya mga balita. No? Sa ato makaroon niya pag-apadayon, dahil yung search warrant niya rin gina-apply. Bago abin makabuot search warrant doon, hero, dahil karoon niya mga kapulisan na sumpa dito sa daron sa huwes nga. Manasir, ay maura, according sa among report, maura. Yaman, bagat uwa. Tapos, ikon, haunahan sa dana, no? Haunahan sa nangatago, tagagi. No? Pero, dapat ay, kasi sigura doon, dapat gano'n ay, kasi siyempre, applyin ka search warrant, kubaan ka timuron, di ba? Agdaya ka ra nga mall nga ra nga may sagabton ka mo ay renew karon nga dayang customer ay nanina una sa inyong ano ra sa inyo karon nga escalator ay matuwat nyo na to. Bad nga sino ba taga anak ra ay follow up nga ni naton dagud nga ma interview na yung complainant nga ra mga ka K5. Ala 5:16 na tagahon natong oras. Yung naton nga mga balita makaron. Dayang si Mr. Tubalinal ay bukod kumbisido nga wat ideya ro ibang mga tricycle driver sa bagong uniforme nga ni imposible man may kanya-kanya kamong presidente. Base man tar iba mata mga driver pa bungo-bungo at ay nagtalimong adlaw gin pantikitan sa dawa sa nat uniform. Ay kay Mr. Tubalinal sir, pwede abi ibawal do mga driver nga ra nga nagasuksok nga ra itdaya nga ano ra ano nga ni tawag ra sa andang uyahon ay ginatabunan tanandaran ng uyahon. Agon ma-identify agira ng itsura kung mag-ubrat ka lukuhan, ay may mga driver matang mayad. May unang mga driver na nga overcharging o magsukot ko naman. At least ma-identify mo ra itsura maliban sa anang body number. Ay kung naman, nagkaputosan mong kuninja ko tara itsura. Ay ginambagaran ni Mr. Romeo Tubalinal, mabuhay naman ang ginpasayod sa tanan nga toda presidente o mga polisiya sa pagsuksukit uniforme. Tama, taron. Sa interview ko nito Balinal, kasunod sa pilang mga tricycle driver nga natikitan dahil uwa kanin ng soksok yung uniforme. Ay di nag-operate, aro aton nga TTM di ba? O, Diyos, eh, medyo 45, de sandang bilog nga uwa at uniforme. Suno ka na, may gintaw ko rin nagkakaigo nga mga, kuan ba, mga palugit at pauman-uman nga ginapadumdum, ita Traffic and Transport Management Division kasi may ordinansa karon nga dapat mag-uniform ka mo. So na sa todo president, hindi uway mo nagapating wat pagkisayad ro mga driver, may kang tanan sa nasambitan nga patakaran dahil mabuhay nung gina-implementar kato panganik at blazer pang do uniform ako nga ni, minko dry fit do tela kanyang uniforme. Aga, posible man nga, may pila nga mga driver nga, wata na ila, magsoksok uniforme, so ma, mas kabing kon mga daya nga mga macho, kamati mo yung medmat na magsugusando, kamato o dun ay. Agad mo yung imong gawas, eh, medyo hunk, baga. Ay gali ay violation ta sa ordinansa may prescribed uniform gali san dara. Oh so do yun mga ka K5 bro sang bilog sa mga ginatanaw mako ni nagareklamo wa man kami kasayod sini mo ron. Sayod nga ni taga TTMD. Kamo tayo wa ba casual matang sinugid ra aton nano matang sinugay ra aton ni Roman. Ay agin ano man sandara gin konsulta man sa pagbakay ni pero mag iba pwede nga to da president ag mga driver aghagos na na ipabor ay gali imposible man no? Pag meeting kinyong to da president naghinipos at ay mawo kung ano ra nang ginmeetingan wat nagsugid sa nang miyembro oh, siyempre kung ikaw kung do presidente isugid mo sing miyembro para sa mga kapitan nga halimbawa gina-implementar sa inyong barrio ro no segregation o collection ay oo oh, kung kapitan base hindi sana magsugid sa nang kasimaryo ron sumao. Ngayon na, ang kapitan, wakon gasugid ay tamaran mata. Kung tanong mo mga tawa, kamong kasayad ay wak, mana rin, naglibot barangay. Pagmata at mga tao man. Minsin mga kong gasugid, mayad karakanda. Anyway, balikan na natin yung uniforme nga. Imposible, tama to. Doon ay kasayad nga ni Ron yung mga presidente. Sa pilang ka mga rason nga, uwa, bukong masanat ka party at asosasyon, agribang nadakpan nga ni Haywa kunot ideya. Ay ginpunto na nakararo importante gin nga miyembro ka it anuman nga toda organization kadungan it hinyo sa mga presidente kay paywall ipaliwanag it mayad sa inyong mga miyembro kung sin ha actor membership fee at kung anong benepisyo randa karon nya mabaton yan tama tanong ko may kung toda member ka ay kung may una karon nga mga ayuda halin sa gobyerno ay siyempre nakalista kat imo gagi pero iba mo to dewa tanang pa member sa toda ay ay todas imaw. Wasa na nagsuksok it uniforme, wasa na kasayad, toda, sige, dakop. Text messages anay, no? Jenilyn Tonel, Marte Fernandez, good morning, kay Femek, kapamati man kami sang asawa makaroon nga nagiinom ita kape. Good morning, thank you sa pag-inom it kape, ha? Sa pag-inom kape. Sa pagpamati, gali na, no, rato. Bukong taanero, kampiyon yung mga balita. Sa aton karang newsroom department, mga ka-K5 mo, daligang ha. Aton nga mga balita, no? Sa aton nga mga balita, national garin nagpaandam sa panic ro sa panic matapos sa pagkamatay isang estudyante matapos nga ro deworming drive. O aga, DOH sa white plano nga suspindihon do deworming program o meaning ro pagpurga. Kampiyon nga mga balita, K5 Teresa Igid, good morning.
3: Nagpaandam sa Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garina kontra sa pagpanik at publiko matapos iangot nung napabalita ang pagkamatay itsang kaunga sa Cavite sa natabong school deworming program kung siin ginpunto kara na hindi dapat maghimo at konklusyon nga uwa at bilog ng medikal nga investigasyon. Sano kay Garina, rin ang sambitan niya insidente ay posibleng magtuga at kahadloka o kung posibleng magsamad sa sangka-importanting programa sa mga pampubliko nga ikaayong lawa kung hindi lagi maghugag at magpaliwanag ng mga otoridad. Samtang ginpadumdum padugang na may importanteng papel ng mga deworming programa sa ikaayong gawas, partikular at mga inunga at ginpadumduman sa publiko na hindi magkabagaka sa posibleng pagkaangkon at long-term na epekto sa mga inunga. Dugang balitang national, ginpahayag man ni Department of Health Undersecretary Albert Domingo na hindi pagsuspenderon it gobyerno roanda karang deworming program apang mas mangin proactive sa pagtoit impormasyon sa mga ginikanan sa mga posibleng epekto ag mga tikanga nga pwedeng himuon kung matabo raya. Pahayag ni Domingo rang deworming o kung pagpurga ay safe ag epektibo. Sa makaroon, wapasigo na establishar kung ano rong matuod nga rason at pagtaliwan at nasambitan ng estudyante. Balita magaling sa K5 News Center, hatod gata ni PTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makaligaw sa oxidative stress, sa sakit ng cancer, diabetes, at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial at antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News.
1: Abang salamat K5 Teresa sa kampiyon ng mga balita. Sa ilo sa mga balita international, transit fee sa Strait of Hormuz binawi ni Trump. Aga masobra 10,000 excess death na record sa Europa bangod sa heat wave. Oh, grabe ta, sa sobrang init. Kampiyon ng balita K5 try ka. Good morning.
4: Ginbawi ni US President Donald Trump rong ana karang apagag nga magapataw i 20% ka reimbursement fee sa mga kargamento ag mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Ginhimo rong pagbawi wa pat 24 oras matapos rayang i-anunsyo. Gindusoro na sambit nga tol para sigon bayaran rong Amerika para sa pagpabilin sa seguridad sa lugar. Ginugan man ni pambatikos halin sa mga nasyon sa Gulf ag sa International Maritime Organization rong nasambit karang atikang bangod sigon sa kawad-an it legal nga basihan. Sapyak it pag-atrasit fee dayon manong full blockade o pagharang it Amerika sa mga barko nga halin sa nasyon nga Iran. Samtang sa ibabang balita sa Guwait nasyon, masobra na puong libo ka mga excess deaths o dugang nga mga namatay rong nai-record sa Europe pa bangod sa grabe nga heat wave kung nagtaliwan nga buwan nit Hunyo. Suno sa opisyal nga datos, nagabot sa 10,650 ro kabilugan nga numero it mga namatay sa sugod gamang itsang Domingo halin ko Hunyo 22 hasta 28. Masobra 9,000 sa mga namatay hay una sa edad 65 pataas. Pinakamalala karang tinamaan herong nasyong Germany nga may 6,800 nga namatay nga ginsundan it United Kingdom, France ag Belgium. Ginakabigit mga doktorong grabing init bilang isigang ka-silent killer bangod sa ginpalala kararong mga masakit sa tagipuso o nagbaga it mga pasyente. Balita alin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Ay, nako, grabe, taro tiyempo makon. Kita mo, sa sobrang init, kagamatay, tas ang daig to mga ka-K5, no? So, siguro, na-imagine ko, tas siguro, man ko mga isiw ba yung arasan ng kon, grabe ro, sila, kag-umbugan na, nag-yoko-yoko, no? Moment siguro sa daig to, grabe, taig to init sa Europe. Madyang wa ko hadain bakasyon igto krundaya ba? Mitsa ubuhon nun man nakita, Mike. Hindi ka nga naman nakaagtuhagos burakay dahil sa kamahay at pamasahe. Eh. Bagay, tama. Nakon man lang ron. Grabe, agdo daya nga rang panik ko no sa ano, sa daya nga pag-purga nga rang sa deworming bagay. Daya mga ka-K5 ay ano, daya nga tawag yan ko nagpanik mo to. Dara, basic may mga masakit, matarong nga namatay at pagpurga. Kami kanto ginapuruga man eh. Oh. Ay ginahambag abi kon mga manggaranon kating mabaho ratian anay kato ay mabang ah, manggaranon ay mama. Ay mana nga ra may timprano pa tama na may boyon da nga nisir nga ra. Si mga unga it manggaranon. Pero kon unga kat pobre. Ay, tapos bumaho ring tiyan ay mana unga ra iwat puruga sigo ginikan bituson mana. Oh. Ayaw man, naramaguang man yan eh. Manang ato yung nagbaho lang man sa bitos. Mamamon ba? Grabe ito, no? Sa mga may nagreklamo nga ni karon niya, kung sa paglista man na sa ayuda, wa kami ginalistahan. Pero man akong lista sa purga at patuli, nalista kami, ano man na kami, bitosun. Dahil mga balita, ginatoy ka ito, DTX 500 ang kasuperior antioxidant supplement nga mong binipisyo para sa atong ikayong gawas ang nagapong ng epekto karon ay ginasukan do oxidative stress mga kaka-K5. No? Daya makaroon niya sang kaproseso kung sa sinagakasama do silila bangon sa sobrang free radical sa mga molecules nga dagataot premature aging nagasari-saring mga masakit pagi sa mataas ang antioxidant content na kakabulig ng DTX 500 nga proteksyonan do atong silula para hindi ra masamad. Aga nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon ng DTX 500, may potensyal nga suportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangod sa mataas antioxidant supplement nga daba man do inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para sa kando diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, waga man nagabulig sa pag-detoxify it gawas, kundi nagaserbing natural nga suporta sa healthy nga metabolism. Malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya nga kontra sa chronic disease kapresko diabetes mga ka-K5. No? Of course, partner na nakon is vitamin C. Ikilagaman do vitamin C bilang nagpapabasko resistensya sa kagawasan, pero mas na-recommended eksperto sa medisina. Mas manami ko ni imong vitamin C alkaline. Makita ni mo sa Mighty C. No? Ginadugangan do collagen production, protektador atong kaugat-ugatan, nagkasukasuan. Napanami ro panit ang napabasko do resistensya. Mag-inom ka, daya ka ron nga, Mighty C, mga ka-K5. Ag DTX 500 partners andaron, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Defender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa prentiyang idating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex. Oy, good morning, Anik. Babo, patang maminsayo ka. Sir, isa gani, Retero. Good morning, ka-K5 Mike. Sir, good morning, ha. Nag-walking, moray. Mr. Jack Sokati Terrasona, nakamonitoron kami sa imong kampiyon ng mga balita with stress reliever. Good morning, always. Kay Ma'am Jonaline, good morning, ha. Aga daya mga ka-K5 nga ano ra daya nga dugang naton nga mga adali ang may mga text messages pa oh adali ang sige sa ato makaring nga pag doon na ibang harapat agali ho so, sang personal ang cellphone abi doon kay ano ra daya nga ano ra Merle Latore, good morning man, good morning po, good morning man mama, thank you kid sa pag Senate mensahe, Meryl Latore na Ilgas Gali. Good morning po, shout out lang Ronalayo Giglatore family sa Ginatuan Madalag. Good morning din sa Banot Madalag ha. Kay Margie Gregorio, good morning kay K5 Meg Pamati. Kami ko ang asawa si Dudong Charing, iya sa Barangay Kaliso. Isa kaisa nga nagpahatod kami sa paradahan, nay ha. Nay daling nagahangt ako buabong mensahe dali ang ha. Sa kaisaya ko nung naghapahatod sa nasa paradahan, ano man ato nga internet ho? Hi, series halin sa Shain, dugin buo nang pamasahi hay 50 gid ah. Halin sa paradahan, it series hasta, kagapit man lang ra 50 gid ah, daywa kami. Kung asawa di mo man makita da itsura medyo ninja ta matuod. Grabe ta sumukot kamahal taro kagapit man lang hay doon nga ni hay may tabon tabira ng mga itsura sa ato yung mga presidente makaron no ita toda ibawon yung sa mga driver na may mga tabon na ng uyahon kun ako ta ni bawaw ti agi may ginpuna una ko sam basis ko nay although may body numbers anda pero may mas mayad man nga bukas tara ng uyahon para ma-identify tara ng itsura mas kapin kon guwapo ka mas manami man doon pwede man pang chicks. Ay, paano man narabukot guwapo? Tandaan na ton, tanan kita, ginobrang guwapo. Ro iba yung galing bukot halata. Guwapo man man ako, may kuma akong bukot niya halata. JR Gregorio Sabino, good morning. Basi, mayad man among purga ka to nga bunga nga, nagipil-ipilag, busog it, kabod. Ay, oo, ngani. Ay, kato nga ni Hayro, kung ginapakaon, wa manabi ka tohagos, itibakag, itpurga. Kato may ginatao sa sinter eh. Ay, ginapakaon yung sa San Pedro, anay nga, magkutag-urok ba yung raw? Tandaan ninyo to. Oo, oh, kato mga unga. Ay, nako. Agara makaroon, daya, manami ang mandang resolusyon ni Changguni ang bayan. Report na ni K5, ano eh, ni K5 Rigilin. Pero pagbalik yung junk foods at carbonated drinks, mga soft drinks nga ra, ay gabawaw sa mga elementary high school sa Banuat Calibo. Ay ginasugong makarot siyang guni ang bayan nga ibawag ra kadungan it pag Celebrate Nutrition Month, mga ka-K5, ay nasayuran suno sa DOSTFNRI survey ka 2025. 25.3% denumero it mga inunga nga naka-experience ita. Na yung stunting ka ni Harun Hair, official hay nagahinyo sa mga estudyante nga mag-kaunit mas masustansyang pagkaon. Ho. Ay, med kami ka to sa eskwilan, sa kantin. Mga kumbo, nabaligya ka to. Makantabi mga hotdog, ta, mga burger. Gamon takot yung mga kumbo, mga langkuga, mga pudding. Ta, anay nga ron kaya. Dumduman ka elementary ako sa naiwili, anay willing, anay nga to. Na kami sa linaban ka elementary. So, okay, ginang nananaka ng pudding, anay nga to. Agi si nanay susing, anay ka binaligyat kumbo kung mag-recess. Sa likod at eskwilahan. Kami sa linaban, nabiya ako nag-eskwila. Sa mga kumbo ka, namiton kaya. Tapos ay si naiwiling, abo pat sanda. Ay, kita mo, pagbaho ko tayo. Guwapo matangay, kumbo ko tang nakaon. Ay, makaroon tabi ay rin ginakon. Mga burger, mga hotdog. That's why nga, nagreklamo ko taro nga. Ay, mananay, ho, taman na kita't hotdog, ay. Agahon ba, ginusoy ro nga. Kuhan man na kita't hotdog, toto. Sabatian, kabi man, naginambag ka kabi yung, mana, kanami, ginaman na lang garing hotdog nga kabaho gita. Inubos mo man. Ay, nako, sanong hotdogar at kinaon ta ko ni mama na. Oy, bawag magkaunit mga junk foods iya sa kalibog na suwong sa sangguniang bayan. Mabalik kita tapos sa mga reminder. Standby.
2: Lita, KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa likas, epic. DTX 500, mahig ko ba na ang imo dugo? DTX 500, masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: UTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko yung UTC alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa kon paminsaron.
0: UTC mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makarosan ng mga balita. Ay, alas 5:37 na tagahan itong oras. Good morning mga ka-K5. Na yung mga balita, ginatag ito DTX Premium Coffee with Agaricos Mushroom with Daya karon niya the Daya mga ka-K5 for cancer and heart disease. No, ag may anak ka ng Steve Young, apampatamis mga ka-K5. Kanamiton dahi, Daya ang gininom makaroon eh. DTX Premium Coffee. Manami ramas kami kung magamig sa aga-aga. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prende Dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Ag sa ating pag padayon mga K5. Balikan natin ang resolution nga ra. I think si ano ra si SB Christine kararo nag ano ra nag the author nga ibawag ro mga junk food sa carbonated drinks sa aton yung mga ano ra mga kantina. Kami matod gato kat minto kami kat elementary kami. May mga tao kon sino kinyo nakaabot it dayang Nutriban anay nga tong tinapay. Sa kamaturan niya ngayon, masustansya ko nito eh. Sa time pa tarto ni Marcos Senior pa ta. Oh, magugang kung gitman niya ni kita, no? Kaya elementary ako, ay medyo 25 centavos siguro. Makakon mo, may presyo pa ang 25 centavos, kata, no? Pero sa kamaturan niya, aton-aton da, no? Kita mo lang istorya. What ang katuga kaon? Hindi ko type ra ng hugom, baga. Pero, hindi ko ina-type ra hugom, no? Itdaya karon katong ano triban pero may abo matang binakag manami matabi hambang nanda ko una nang kinaon matang eh. Ay dun ay kumbo tamon mga gangkuga ngon sa kantin oo agro mga drinks ta katoy wa tahagos it kuan juice ka tanga raho mga butong mako nabi soft drinks oh sari-sari mga beverages pata mga ka K5 kita mo makon do mga unga bata pata may masakit may kidney failure may unang diabetes gutana mga ka K5. E one time nga ikaw may nagpa-doktor nga to. Mana parehay, kataas naman na ng sugar. Ginbawagan nyo, tama na ako, doktor. Nga, hindi mag-ininom it soft drinks ang mga beverages nga. Kasi kataas man na akong sugar. Nga ni manahay, umpisahan ko manama kon, bayluhan ko manara. So, ano man na pre rin bayluhan, do imong lifestyle. Abo kon manaro, doktor, ag mainom tang manat soft drinks, gapon. Ay kita mo, may una, tabing taong matigat at ugo. Tapos kung magmasakit yun, ay haron yun. Agto nyan sa mediko, aghamuon, matkagag mo na. Kalimang mag-training na soft drinks. Tapos manawa, nabi mana ka pa. Nubina man, sinanay man na, kay lula, na, kay lula man na, harap, tama na sus. Sinakit man na rang kilid, gali, kidney ko, tabi. Mamuhamuo, manatkagag. Dumaga ka man na, itdaya mga 7 kilo man ang kasag manak at bayi manak. Tapos manay ka ding ibos manak at ding man ang ganag-ganag-ganagin manak sa payok. Dagon man, alas 3 hapon, martis manak, birnis manak manabiga ka, undo kagagbon. Tapos ka, gali kidney ko, tas sa kidney ko, tayong masakit. Catherine Bintosa, good morning kay Pepe Kel. Ma'am, good morning ha. Good morning, Gid. Sige. Kay Qualis Conception, good morning ka K5 Michael. Good morning, ma'am. Kay Ampot Bibian Robelo, ita dayang Robelo family sa Lina Bansor. Kanday ng Limi, sino pangani ay? Kay ano ra? Kay Dante, kay Panoy, kay Nong Ricky, ag kay Nang Rolin. Good morning kid sa mga unga. Hindi ko tabi makilaga ro kwan o dayang mga ulihing tubo ro. Makilaga ko gid kamo kung magkampanya ako sa bilang vice governor. Kay Ma'am Ruth. Kay Mama Nancy Agowel Carpio, good morning ha. Kay Sir Jewel Itolid, sir, good morning. Ano, sino pa nga na isinay? Si Ma'am Leia, aga Boy Regalado Tochando, mga sir. Ma'am, good morning ha. Oh, good morning, gid. Ay, katot, agagi abi, hay. Tama, tara nga, bawagon taro mga junk food sa mga eskwilahan. Doon, gid, aro gusto it, mga unga. So, sige, no, ako grabe ito, mga unga. Sa bagay nga rin, kung naman to na may mga, siyempre, kung mag-grocery ka, ay kung naman ginahapit-hapit nanda ha. Hindi ko ipanon sa bagay ko ito. Nawa, hindi tama akong kamot kaon karon. Sige, sa ating pagpanin, line number 7. Ayan, kay Febisor Mises. Good morning.
2: Gusto na ang kwarta, ginapiko, ginapala sa do, pero subong ang kwarta, ang piko, kagang pala, ginakwarta na. Kampiyon ng signal mo, kay Five Milmar.
3: Mayad yaga, kay Kakipay Milmar, kay Kakipay Nistor, dira sa San Jose Antique.
2: Aha, kampiyon. Back to you, Sir Milmar.
4: Thank you so much, Daddy Babe Sensor Robert. Dito naman kita sa Panay, sa atin kadyang area manager sa Iloilo. Good morning, AVP.
5: Good morning, mayong morning, Western Visayas and Negros Island Region. Manayanayang aton siningaga diri sa K5 sa Pemirido. Kaga nakapangapig kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Hindi nato ni malipatan kay partner nato ni every morning ang DTX Coffee Mix. Balik sa inyo, Dra. Antike.
4: Thank you so much, AVP. Lito naman kita sa Kapise, Karuntang Signal with SM Jobert Lago. Sir, good morning!
6: Good morning, Selmer Mars and Nestor. Kasatan natin mga kaobdanan. Mananay ang sudan sang Rosa, probinsya sang Kapis, subong nga kagahon. Gina-welcome, ginamon kamo diri sa malahalon nga Seafoods Capital of the Philippines. Back to you, Antike.
4: Thank you so much, Ro, mga friends ta Roman, dyan sa may Kalibo with Sir Michael. Good morning.
1: Sir Melmar, good morning. K5 Mr. Misayas, good morning. Rojas, kagbakulod, mayong aga. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo. Di nakaduhan ako kasasay sa DTX Premium Coffee. Naka-DTX 500 pa kita, no? Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Antike.
4: Sige, diretsuhan talagi mga balita mo dyan, Sir Michael.
1: Sa ating mga balita, diri sa Banwasang Kalibo, mga ka-K5. Sa subong ang nakita nga patay kahapon, diri sa Banwasang Kalibo. O, bataon pa ni 28 anyos, nakita sa susunod sa iya boarding house, mga ka-K5. Kag sa interview sa aton pulis, dito nabalaan mga ka-K5 nga may sakit ganin siya, no? Kung nakita siya pila nakaadlaw, nga wala siya naka-duty sa iya trabaho, nakita siya sa ginaboardan niya nga kwarto, patay na. O, kag sa investigation, may sakit siya kuno sa kidney, mga ka-K5. Kaya may nakita dito nga mga bulong sa iya hiligdaan, mga ka-K5. Kung sa dugan aton yung mga balita, may mga tricycle driver man diri nga ginpantikitan. Ay wala sila nang gasuksok sang ila prescribed uniform diri sa Banwasang Kalibo kag naghambal ang presidente sang asosasyon si Mr. Tubalinal nga ginhambalan man ang tanan nga mga todo president sa ila mga miyembro nga may bag-o nga uniform nga ni gani wala sila nagapati nga wala nakahibalo ang mga driver nga may bag-o nga uniform. Kaya ang iban wala lang na gusto magsuksok sang ila uniform, that's why nga natikitan sila mga K5 kag nagreklamo. Kag sa katapusan nga mga balita, may gin-apply hindi sang search warrant diri sa Barangay Tundog sa Banwasang Tangalan kahapon sa panimalay ni alias Bibing kag alias Toto, mga ka-K5. Subo lang, wala siyang na-recover nga armas. Tigin, balik na lang ang search warrant dito sa korte. Wala siyang na-recover nga armas ang aton Tangalan PNP. Amo na mga balita, di balik sa imo, Antike.
4: Thank you so much, Kalibo. Diretsuhan ta naman mga balita pa sa tabula sa probinsya kang Capiz, Sir Jubert.
6: Mahasapot ang balita din isamon sa probinsya sa Capiz, Kagsyonan, San Rojas, mga ka-K5. Tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Banwasang Panay nangin positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test, mga ka-K5, sa tinalikdan nga adlaw. Iningin pahayag ni Mayor Sunny Besa, mga ka-K5, nga wala siya mag-inform sa tanan nga mga empleyado nga may drug test. Kundi nagpatigayon lang sang isa ka tinipon-tipon ang masubra 300 ka mga empleyado, mga ka-K5. Kag dito, nagwa sa ila sining drug test, mga ka-K5, tatlo. Pero ginathag ni Mayor Besa nga wala sang elected officials nga positibo, kag wala man sang regular nga empleyado. May baluan ini karon, mga K5, kay ginahulat nila gid ang confirmatory test sa sining tatlo ka mga empleyado before maghulag ang local government kung anong himoon sa sining nasambit nga empleyado, mga ka-K5. Samtang ang duha ka sikat naton nga mga utod sa pagwaragwag diri sa probinsya sang Capiz, kahapon ginpapanaugan sang search warrant kag sila ang voluntaryo nga nagsungka sa Roa City PNP pangod sang kaso nga estafa, mga ka-K5. Nadumduman nyo tong ginpahog na ginpalukpan tong salakyan, mga ka-K5. Ining mag-asawa, mga kauturan, ang utod naton sa broadcast industry, duha naman sila kaso nga estafa ang ginfile against sa ila, mga ka-K5. Di kahapon nakapiansa sa katag 18,000 pesos ang kada isa sa temporaryo nga kahilwayan sa sining na sambit ka announcer sa Rojas City PNP mga kakaypan. Amo naman ang panguna nga mga balita diri sa amon sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antique.
4: Thank you so much, SM Jubert. Bulantar man mga nagapanguna nga balita sa syunad kag probinsya kang Iloilo with our AVP sa Ray. Mga balita ta, sir.
5: Good morning, good salamat ko sa Visayas sa mga balita diri sa syudad sang Iloilo. Nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation headed by Chairman City Councilor Cedric Cabaluna kaginapasalig sini nga mas istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa fundraising events. Ini matapos ka mag-viral ang statement sang iya sini kaupod nga konsihal nga si Councilor Nine de la Liana, no? Sa aton sini nga mga kakipaid kay ti matapos nga may maaksidente nga mga motorista samtang ginapatigayon ng isa kadako nga fun run activity diri sa may siyudad sa Iloilo tuga sang road closure. Sa aton sini nga mga kakipaid matapos nga magpagbuhat sang statement si Councilor Nine de la Liana na saklaw ang balatyagon sang pila ka mga runners kag mga fun run enthusiast diri sa may siyudad sang Iloilo tungod sa tuyo ni Councilor Nine de la Liana nga ipahamtang na lang sa Sunset Boulevard ang mga fun run activities kag siling-sini nga dugay na ini nga problema nga iya ginaliwat-liwat. So tungod sa statement sang ining konsihal nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Cedric Cabaluna kag didto mga kakipaib na istoryahan nga mas pasangkanon pagid kag istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa pila ka mga fun run events mga kakipaib. Nagpangayo man sang pasaylo kag pasensya si Councilor Inday Nini de la Liana sa aton sini nga mga kakipaib sa pila ka mga fun run enthusiast kag fun run organizers diri sa may siyudad sa Iloilo kung nasaklaw sila sa mga statement kag mga tinaga kag imbuyan sini mga kakipaib. So, ambal ni Councilor Nini de la Liana, no, nga ti nagapangayo sa isang pasensya kag ti gusto yaman madula ang buyon niya. E gani, mentra man sa kurosang panran, pero mas pasangkaron pagid kag kayuhon ang pagpatuman sang road closure para manikawan ang mga disgrasya. Amuling mga balita na mundiri sa may siyudad sang Iloilo, balik si Nidra Antique.
4: Dito naman kita sa mga balita sa piyak nga isla sa Negros Island Region. Bakulod mga balita ta Daddy Babes and Sir Robert.
2: Mga balita na mundiriya sa Negros Island Region kag syudad sang Bacolod mga Kaki 5 ang pagpangatake sang RSSI ni mga Kaki 5 namang may namang podsa kun kunan natong RSSI anong meaning sinang tawag sini RSSI ang RSSI amo nang ginatawag nga red stripe soft scale insect mga Kaki 5 sa probinsya sini sang Negros Occidental man kabalo ka kadabodamo nagid mga Kaki 5 subong nga nag-antos kung paano nila maagapan nining ila sini nga mga pananom nga mga katubuhan nga ginatake subong sa mga peste ining RSSI mga Kaki 5 ang nasambit nga budget mga Kaki 5 in approve na sa provincial government diri sa Negros Occidental ang igatunga man sa tatlo ka mga team lakip na ang field infection inspection kag monitoring team, implementation team, laboratory and propagation team, mga kakifab kag research and development. Sa field inspection, mga kakifab, ang monitoring team, implementation team, natunga ini sa duha ka, sa duha kun sa diin may budget man, mga kakifab, nga masubra isa ka million para sa upa kag 7 million man para sa VAT.
3: Sa piyaka bahin mga Kaki 5, iningin patay ba lang pariner sa amon sa Negros Oriental, si Dr. Kent Carpenter. Subong, ang 39 o kung 34 anyos niyang partner sa diin, pagkapatay sa to, wala siya ginano, wala man siya ginsakit mga Kaki 5. Subong, person of interest na sang aton nga mga kapulisan. Napatay ining isa ka marine biologist sa dong tinalikdan nga Hulyo 12 sang gabi sa sulod sang Ilabalay samtang nagalantaw sang TV ginahibalo pa ang dugang pagid nga mga motibo apang isa sa mga inisyal nga investigation nga ang 34 anyos nga iyang partner sa sulod sang puluyan isa na ka person of interest.
2: Amo ng mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag Bacolod City, Bactoyo, Antique.
4: Thank you so much Negros Island Region. Ang mga balita naman sa probinsya kang Antique. Masadya ka pun kang kasanagan kay may lalaki diyan nga daw nagmalatarsan. Naka-brief lang kay 5 Western Visayas kag nanakras kang mga boarding house. Isang kababahi nga tenant ang gintayaan na kang kutsilyo, alauna kang kasanagan nagahiribian ang babahi na truma. Previously, 1 hour antes nga ginsaka itong babahi, may gintakras magalitan nga boarding house, ang nurse gintakawa na kang cellphone kag tablet. Pagkatapos nga nahimo ang krimen, nagpalagyo dya pa Iloilo, o galing nakita sa CCTV sa backtracking. Rito ginbantayan sa Iloilo kang kapulisan dyan sa bangod sa bulig kang mga intelligence unit manaton sa Region 6. Nadakpan dyan sa may Mohon Terminal. Kag dyan nakahunong sa lock-up cell. Ang lalaki nga ginareklamo, buhay rin man gali dyan duro reklamo na nga nagapanghurikap, kag nagapanglambat dyan mga babae. Kag nagapanglingling sa mga boarding house dyan sa Barangay 8. Sa mga sukit at kag pinalangga nga mga tag paramati, magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. May lalaki man nga side switch, alauna man kang kasanagan, nagapanopanaw to sa Sibalong Smith Dalan, sus nagyan kang motorsiklo nga ginamaniho kang sa impluensya kang makarubog ngayon nun. Na bungguan ang dyang pedestrian, pilason, tiambal kang suspect nga nakabunggo, buligan, takaw pa, bulong man pre. Nagpangayo kang pasaylo kag nag-settle man ang dyang darwa ka mga imbolbado. Amo na so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique. Salamat gid kay 5 Western Visayas and Panay Island, Negros Island Region.
1: Ay, Webes, tanggalin mo kong K5. Friend, no, naga Biyernes, mata. Kadasig ko mga inadlaw. Masunod sa inyo kung ano masunod sa Biyernes. Sabado. Grabe naman ang trivia na. Anyway, good morning, Anay. No, kay Hiner Posing Pescadera. Good morning, man, sir. Good morning, man, mama. Thank you for sending your message. Jeffy Arias, good morning sa Pinipiasan. Good pinamatik. Pakaway, man. Do Gregorio. Si Lolo Anselmo Gregorio, Lola Trinidad. Kay Nonoy Brinyo. Anti Nini Arias. Jello. Kay man ang Daddy Nabas. Kay Bayon na ng Isan. Good morning. Ma'am Tessie Sokang, good morning. Kapamatikin nimo. Kay Nelson Delphine, good morning gid. Nakikinig ko nimo sa atang yung programa. Number one, gano, K5 News FM Kalibo. Sige, thank you, gida. Aga, hasang ane kita di karay makan mga ka-K5. No? Hinaga, ay gilipati uman kita. Ito uman, 4:30 to 6, it's a date mga ka-K5. Kuhang kaina, nag-alarm, mara ako niya, alarm clock ba? Anyway, good morning. Hasang ane kita di karay. Kasama sa pagkatod mga balita, si K5 Romy Kahilig, kampiyon ng mga balita, halin sa Kalibo PNP. Sa ating Adaya Karanga News from Department K5 Rio, Trico, K5 Teresa, Igid Balita International. Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Sangan ka mong stage manager mong Gloria Villas Manio. Ag sangan ka mong CEO kay Doc Ramiloy. Good morning! Sagya pa na ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon niya Servisyo Publiko Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500
7: 27 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Kila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
7: 120 over 90.
0: DTX 500.
9: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
10: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot silingon sina. Gadamo man ang free radical.
9: Kusto gid, correct.
10: Problema sa salakyan nga sige ano,
9: sige antar, sige carbon deposit
10: ano. Lang tawab lang tambutso.
9: O tambo sige man aso.
10: Pero lang tawab lang wala ga
9: gandar. O tinlo.
10: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon Sir GP. The more nga mainom giga dito X500. Pangkontra na sa free radical mo. Gani ang aton atay ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
9: Oho. Isa sang pinaka common Doc Ramiel nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
10: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay.
9: Naputos ang tambok.
10: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
9: Correct, no?
11: TTX 500!
12: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka,
12: DTX 500.
9: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
9: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: TTX 500!
9: Ang sobrang nga fat sa liver, ang nag-a-cause ang liver inflammation. As in, hubag ang atay mo, ha? Kag ang paghubag sa atay, ang nagaguba sa tissue sini, kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver, ang nagaresulta sa liver failure.
10: Ma-liver failure kagid. Hapos man lang tani, Sir GP, ang solusyon. May inom gid ka tani, DTX 500 adadlaw. Para ka nang sobrang matoksin, sobrang tambok na, imetabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
9: Correct.
10: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo sa GPT or ELT ni mo, so, inom gika DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
9: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud di baloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man na ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
10: Ang ALT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gina sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pang mga organ nga smaller amounts lang. Kinaanglanon ini sa pag-breakdown sang imong nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ALT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong ka mantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami, gina-check gina ya, Sir GP. Lantawab la, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
9: May manugsilig ka?
10: May pang-neutralize ka sa free radicals kung sa imo nga ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
11: DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
13: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
14: 470.
13: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
14: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
11: DTX

0: via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 sa itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Headlines. Para sa ato niyong mga headlines sa headlines sa balita lokal. Pagkamatay it 23 anyos nga empleyado itang ka fast food chain sa nakarang boarding house sa Kalibo, white nakita nga foul play.
2: Ang headlines balita lokal, pamilya nagpangayo ukon na nagpangayo it assistance sa Sangka Mall sa Kalibo matapos rong insidente. It pagkatumba itang ka senior citizen wag gihapon ginatubang it management.
1: Ang headlines sa ato niya balita lokal, Kalibo Toda President at Balinal pupon inkombinsido nga white ideya ro ibang mga tricycle drivers sa ginapatuban nga panibag-o karang uniforme. Headline sa aton nga balita regional, press white oton MPS sa Iloilo nakapagagyo mga bantay ginapangayuan it explanation.
2: Ang balitang regional, suspect sa pagpalangkaw at pagpanglingling sa mga boarding houses sa San Jose Antique na dakpan sa Iloilo City.
1: Headline sa aton niya balita national, kapin sa 20,000 ka mga pulis iga-deploy para sa nagahilapit nga zona ni President Marcos uno sa NCRPO.
2: Ang balitang national, pagpag-uway tax records ni VP Sara pagadesisyonan sa Hulyo 20.
1: Headline sa aton niya balita international, Iran nagpaandam nga mas pagapabaskugon rung pagharang sa mga energy exports sa Middle East.
2: Sa balitang international, numero 8 mga namatay sa Venezuela twin quake nagapaskon sa 4,700.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton niya balita sa patagit negosyo, DCSO sugod sa top 15 GOCCs, 1.61 billion pesos nga remittance ginkilaga it Malacanang.
2: Sa balita sa negosyo, presyo itlangis sa Pilipinas posible nga magsipa sa 90 pesos sa kada litro bangod sa kinagamo sa US ag Iran.
1: Headline sa aton niya balita sa patagit hinampang, Spain ag Argentina mag-aatubang sa finals at FIFA World Cup 2026.
2: Sa nga balitang sports, LeBron James wapait na pilihan nga team nga pag

0: Hampangan. Balitang
1: Entertainment. Headline sa ato niya balitang showbiz, Jericho Rosales na starstruck matapos makita si Christopher Nolan sa India.
0: Ang balitang showbiz, gini daog itapat nga pagkilanga sa Jupiter Music Awards 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Alas 6:08 raton nga oras. Magka K5 ni Robertiano, nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, ag DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan, na Good Morning Western Visayas. Andaw kita makaroon ito Webes, sa 16 sa buwan ni Julio Dagundusmel, 26. Welcome sa pagpangalagad aton niya programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kaya rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
0: Aga kumain si K5 Regilin Tornino.
1: Agsa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: White foul play o krimen sa pagkamatay ita sangka 23 anyos nga si Darin Bolivar. Suno man rayon sa post-mortem examination nga ginpatigayon kahapon nga posibleng dahilan sigon na sa pagkamatay ron sakit sa kidney. Rayon ron ginpahayag ni Lieutenant Colonel Jeric Vargas nga hepe at Kalibo PNP sa interview at K5 News FM. Nga natural death nga mangrong natabo ag white ebidensya nga nagapatunay nga birong biktima hay maya or rong natabo sa biktima hay may una nga krimen. Ginexplika man kara sa pamilya nga suno sa anda kara nga ginexplika man kara itana nga pamilya nga sunukandahay wasanda nakasayod nga may makaruyon nga sakit si Darren. Magwas yamang sa allergy ag problema sa anak karang nga sugar level. Kumbinsido man ang pamilya ni Darren nga dahil sa sakit nga ginapangatubang nung dahilan itana karang nga pagkamatay. Nagpaabot man ay pakikipagsimpatya rung mga magapit ka na anak karang mga katrabaho ag mga kakilaga sa natabuka na nga nadiskubrihan kahapon. Matandaan nga nasa puan nung 23 anyos sa anang ginaupahan niya kwarto sa Santo Niño Village sa El Barrios Ubo sa Barangay Poblasyon Kalibo bandang 10:55 kahapon kara itagahon na adlaw kara ita Miyerkules.
0: Kang detalye at balita lokal, makapilang beses nga nagpabalik-balik sa ginareklamo nga mall sa Barangay Andagaw Kalibo. Rong pamilya itsang ka-80 anyos nga lola nga natumba samtang nagagamit it escalator ko Hulyo 14. Apang napasgawan ng mga raya nga maka-istorya it formal na rong management. Bukan nga mang it pamilya rong pag-atubangon kara. Ukon na hingyo it pamilya nga sanday pag-atubangon. Pangod sa pagpatinanda nga may kakugangan ng mall. Pag-abot sa kawasan it mga customer. Na-hospital itsang adlaw rong senior citizen bangod sa inangkon nga lastro. Agin kinahanggan gabantayan roan nagkaroon nga blood pressure. Kumiyerkules itapon, daywang beses nga nag-adturong pamilya sa mall, apang wagid, sandagin istorya it branch manager sa pihakit presensya it pulisa. Yan reklamo man it, ukon ginreklamo man it pamilya, rong ginasugid nga mahinay nga medical response, aginambal nga babaeng sales agent pa, rung nagtawa it pauna nga pagbugong sa lola. Nataw pang danman it pulis nga white warning signs sa kon personnel nga nag-aalalay sa tama nga paggamit it escalator bilang aksyon matapos rung insidente sa pihakit reklamo nga nagpalya si Gunraya. Sa makaroon uwa pa it pinal nga desisyon ng pamilya kung magapasaka it kaso kontra sa nasambit nga mall.
1: Samtang sa piyakabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Ginapanindugan ita Kalibo Toda President nga si Romeo Tubalinal nga mabuhay yon nga ginpasayod. Sa tanan nga mga Toda President rong pulisiya sa pagsuksok itama nga uniforme. Rong pahayag ni Tubalinal ay kasunod ay pilang ka mga tricycle driver nga natikita na dahil sigon sa wa pagsuot it anda karang uniforme. Suno ka na may nagkakaigo nga May nagkaigo nga palugit aga ginpauman-uman parang pagpadumdum it mga Traffic and Transport Management Department angot sa nasambit karang uniforme. Sulo sa to the President, waraya nagapating awa ikaangama o wa na sayuran it mga driver rong angot sa nasambit karang patakaran dahil mabuhay yung rayang ginapatuman at posible sigon may pilang ka mga uwa nagasunod. Ginapagapit man raya rong nasambit karang anunsyo rong sa kaparte ito uniforme sa mga toda presidenta ag mga driver hagos sa nga may hagos pilang buwan yon rong nagtaliwan bangod sa anda karang mga rason nga uwa ginpaabot it mga asosasyon na rong ibang mga nadakpan haywa si Gunit Adia umanya ginpunto kararong importansya it pagiging miyembro it mga toda kadungan man itinyo sa mga presidente nga i-explika it mayan sa anda mga miyembro kung na kung nagapasugod it mga bago karang miyembro rong naangot kara sa pulisiya sa makaron hay padayon pang ginainganyo rong mga driver nga magsuot itama karang uniforme base man sigon sa ginapatuman nga pulisiya.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow!
5: May puso.
2: Balitang Regional.
1: Alas 6:13 rong aton karang oras. Para man sa detalye at aton karang balita regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Preso sa Oton na MPS sa Iloilo nakapagagyo. Mga bantay ginapangayuan ita eksplenasyon. May kampiyon nga balita si ka K5 Kim Caluyo. Please kami.
6: Nadakpan na sa magkapulisan matapos nakapalagyo ang isa ka preso sa Oton Municipal Police Station pinagi sa bintana sang CR sang Rural Health Unit. Kasunod nga inino ang nagahulat sang resulta sang medical examination Hulyo 15.
7: Natala na nga pangayuan sang paathag ang mga pulis nga nakabantay kay alias Ron, 26 anyos nga person under police custody o kung PUPC nga nagpalagyo samtang nagahulat sang resulta sang medical examination sa Oton Rural Health Unit pasado las 11 sang aga Hulyo 15. Si Ron ang may kaso nga rape nga ginaresto sang Hunyo kag pagasuilohon kun tani sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP Pototan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang sang Oton Municipal Police Station iagin pahayag nga kinanglanon ang medical examination para sa pag-transfer sang PUPC samtang nagahulat sang resulta naghingyo ini nga mag-CR hinali lang nga may nabatian ang nagabantay nga pulis agwa rason nga ginbuksan ang pwertahan nato kay man na lamang nga nabuksan na ni Ron ang bintana nga iagin loksuhan agud makapalagyo pasado las 2 ang hapon nadakpan ini sa tangkungan sa diin ulo niya lamang ang nagalusot sa pagpanago sa poblasyon East Oton. Nagapabilin ini sa kustorya sang Oton MPS. Kagliwat nga ipaidalom sa medical examination bangod nga nakitaan siya sang mga gas-gas kasunod sang iya nga pagpalagyo.
6: Balita gikan sa Oton, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mga balitang regional, suspect sa pagpanakaw at pagpanglingling sa mga boarding houses sa San Jose Antique na dakpan sa Iloilo City. Sa kampiyon nga balita, ka K5 Family Palanog, please come in.
8: Natigayon nga madakpan kang kapulisan samtang nagapanaog sa Ceres Bus, ginabanta alas 10:30 sa aga, Hulyo 15-2026 sa Mohon Terminal sa Molo, Iloilo City, ang suspect sa pagpanakaw kag paglingling sa pira ka mga boarding houses sa Banwa kang San Jose de Buenavista. Ginkilalang suspect kay alias Jeffrey, 37 anyos, sa residente kang Barangay 8, San Jose. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police sa kang San Jose MPS, ang naging payag nga nag-flash alarm sanda matapos nakitaan sa CCTV footage nga nagsakay sa Ceres Bus ang suspect padulong sa Iloilo. Madamdaman nga ginabanta alas 12 sa tangang gabi, Hulyo 15, nagsilid ang suspect sa isa ra ka boarding house sa diin. Ang naging taban ang darawa ka tablet kag sang ka iPhone apang ang naging bilin sa taramnan ng tablet samtang alauna sa kasanagan. Nagsilid pagidya sa isa ra ka boarding house sa diin na bugtawan kang biktima nga may darapang kutsilyo. Sa talada magapangatubang ang suspect sa kasong attempted rape, theft, kag iban pa, depende sa magdugang nga reklamo. Padayon naman ang panawagan kang San Jose MPS nga gilayon nga magtawag sa kapulisan kung may kaangay nga hitabo para sa kaluwasan kang kahilwayan kang tanan. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique ang kampiyon ni Sasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Balitang National.
1: Alas 6:17 rong aton nga oras para man sa detalye aton nga balita national ginahatod katon ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ug naga-regulate ita blood sugar level. Kapin sa hagos 20,000 ka mga pulis ug ginagauman nga iga-deploy sa nagahilapit nga State of the Nation address ni sa President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Sunod sa National Capital Region Police Office o NCRPO spokesperson na Major Hazel Asilo sa makaroon na iwa pasanda it na monitor nga pag-agangot sa nasambit karang aktibidad. Dugang pakaranga wa man sa date na baton nga listahan it mga posibleng magahiwat it hubag protesta kadungan kara ita sona. Inapasiguro man it PNP nga padayon sa nga monitor sa seguridad kadiman sa posibleng nga pagpamangag sa nasambit kara or masambit nga pagag sa seguridad sa nagahilapit kara nga kahiwatan.
0: Balitang nasyonal, magapagwagon ito sesyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20. May kaangtanan sa hinyo it House Prosecution Panel nga isapina rong tax, bank, ag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte. Agitaan na karang asawa nga si Attorney Man Scarpio. Romangin desisyon ay kasunod it ginpatigayon nga caucus it mga senator judge ko Miyerkules kara itapon. Sunod kay Presiding Officer Francis Escudero, nagkasugot ro mga senador nga tawa ni taga-kaigo nga tiyempo rong kada isaga para istudyohan ang complicated issues. May kaangtanan sa pagpaguay ito sambita nga sa pina.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balita International.
1: Saptang sa aton man nga detalye at aton nga balita international, ginahatod ka ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Nagapaandam rong Iran nga anda pa karang pagaparon o pagharang sa nagapanguna nga rutang ginaagyan it mga energy experts sa Middle East matapos nga magpatuman rong Estados Unidos it naval blockade sa mga pantalan at naglunsari panibagong serye at pag-atake magapit sa Strait of Hormuz. Nagpaandam rong Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC nga anda karang igasararong iba pang rutang ginagamit gamit sa pagpagawa ita langis ag supplied enerhiya nga ginabuan it US ag mga kaalyado karang nasyon. Samtang ginpahayag man it US military nga magahimo sanda it 7 oras nga airstrike sa palibot it Strait of Hormuz ag sa mga baybayon nga parte kara ita Iran.
2: Balita International.
0: Kung nga balitang international, nagagpasuan sa 4,700 rong numero it mga namatay kasunod itlino gaumigo sa Venezuela po Hunyo 24. Samtang hagos 17,000 manong naninahan base sa panibagong nga datos nga ginpakigbahin it National Assembly Chief George Rodriguez. Kaabuan sa mga naninahan ay na-discharge won. Sa makaroon, ginabugubanta it United Nations nga may una nga 50,000 katawo. Rung nagapabiling nga missing kasunod, ita mabaskog ka nga pagtayong. Matandaan nga nagtuga, it pagguhi it mabo nga mga idipisyo ang pagkatrapa o kon pagkagubong sa mga buhor o mga biktima. Kasunod, it mabaskog nga linog.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Balitang negosyo.
1: Alas 6:21 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kato ni Mighty C tumas gin pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Ginakilaga it Malacañang aga Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang sambilog sa top 15 government-owned and controlled corporation o GOCCs na may pinakamabaho nga kontribusyon sa kita makaroon niya 2026. Personal nga ginataon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. rong pagkilaga sa kay PCSO General Manager Mel Robles matapos karang mag-remit rong ahensya ita kabilugan nga 1.61 billion na sa kaban it gobyerno.
2: Balitang negosyo.
0: Ugang balita sa negosyo, kinakabagakan o pagtaas sa presyo ay petrolyo sa nasyon matapos uman nga magtuhaw. Anong grabing atensyon sa tunga ito Estados Unidos ag Iran, aga pagagraya sa supply itlangi sa bilog ng kalibutan. Bangod ka rin, nagpandaman ng Iran nga igapasarado kararong Strait of Hormuz. Anong nagpaguna nga agagyan ni 20% kapang kalibutan ng supply it krudo. Bunga ita krisis gilayon nga nagsipa sa masobra sa 4% rong presyo it Brent crude sa world market. Pandaman iti Department of Energy nga posible nga mag-abot sa 80 hasta sa 90 peso sa kada litro rong lokal nga gas ag diesel kon magapadayon ng kinagamo. Nagpatuman yun man ita serye at dagdag presyo rong mga lokal nga mga oil player.
2: Balitang Sports, Sports, Sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye at balita sports sa balita sa patagi tinampang ginahatod katon ita Klinika Dio Fresh. Mag-aatubang sa finals sa arong Spain ag Argentina matapos nga pierdihon ita nasyong Argentina arong England sa semifinals at FIFA World Cup sa score nga 2-1. Una nga nakagol sa sugod it 54 minutos itampang si Anthony Gordon it England kung sa siin nabawi it Argentina pinaagi sa equalizer halin kay Enzo Fernandez sa ika 84 minutos itampang. Sa stoppage time nakagol si Lautaro Martinez pinaagi sa assist ni Lionel Messi sa 91 minutes itampang nagpasiguro sa andakarang kadagagaan. Nasa yuran nga rong pag-atubang ita mga defending champion nga Argentina ag Spain na ay paghihwaton sa adlaw karang Lunes sa Julio 20 sa MetLife Stadium sa Estados Unidos.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
0: Dugang balita sa hinampang matapos nga ginpasayod ni LeBron James sa tagatapukon sa pamunuan ni Los Angeles Lakers. Ngayon diraya magbalik sa paghampang kanda haywa pa makaroon na sa yuran kung sa sinimaw nga kupunan. Mabot sa mga team rong nagapadayon nga nagapagapit ka na kalkip gonrong Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors. Ginagamit ita kada team rong dakaran nga star players. Agod ngayon ganyan rong saan dakaran nga team nga maghampang si LeBron. Nasa yuran nga si James rong league o kon league all-time scoring. Agdagay dadgon ay 41 anyos apang mabot sa gihapon ang mabulig sa team nga nakarang pagahampangan.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
2: DGX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DGX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:24 ra aton nga oras. Maka K5 nga batian nga pangunang balitaan sa programa.
2: DGX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Webes nga edisyon July 16, 2026. Para sa dugang mga balita ini makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Kauman ka rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trike.
0: Aka kuman si ka K5 Regilin Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Upgrading the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami, siya ka nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa I Care Gold, kag eye care drops.
2: Para sa epektibo ng kombinasyon, magtuman na sa eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sa eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule. Mas pinasaka ang level sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pag
9: butang sang eye care drops ato ang eye care gold capsule babagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Prid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500,
10: Clinica D3 Bio,
11: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C,
11: DTX Coffee Mix,
10: Pre-Bio Coffee,
11: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
11: Clinica Deo Fresh Roll-On,
10: and many others.
11: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.5.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Maya dayon nga gahon, bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon karang Webes, petsa 16. Sabugan itaya karang Julio 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakaangdan, renew karang anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Aga ililibang kita, daywang oras sa gatunga. Sa pagkatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Naton talakayon sa aton karang apag ililiba. Partner ko makaroon sa technical side, yas sa studio, si K5 Fred Batoy. Nasa tanan, nagapabot kita at pagabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa aton karang mga suking, mga listeners. Nagatutok makaroon sa aton karang apag ililiba. Good morning, Anay, sa mga ka-K5 naton nga mga negosyante, sa mga bolantero, bolantera una sa mga sindahan, sa mga public market sa bilog nga probinsya Itaclan. Good morning, kinyo tanan-tanan.
1: Foro de los...
0: Una sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, agdikara sa may Juliana Market, na nagapinamati sa aton karang programa. Good morning, ha? Aga siyempre sa aton nga mga driver sweet lover, na nagapila na sa mga terminal, riba nagabiyahe yon, pasugod pagwa katon nga probinsya Itaclan. Agong kita mga K5, baro mata sa kalsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya.
1: Leonard Viray, Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa mga listeners naton man, nga mga gilikanan, una sa aton nga mga panimagay, nagatutok man, pakisanda nga mga transistor radio. While nga nag-prepare, ipampamahaw, kanda nga mga estudyante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Mga nanong paro ginungat naton sa mga kigbang huranta, especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno kung sa privado. Nga nag-higabot man nga makasugod, itimprano. Sa mga estudyante nga nag-higabot man doon, ay 6:40 yun, daton kira nga oras. 20 minutos na lang mag-alas 7. Mga ni bangon, bangon, bangon. Bugtaw na! Good morning sa mga listeners daton nga nagapupamati mga ka-K5. O naman sa aton ka nga mga OFWs abroad. Kasubaybay pagi sa aton ka nga Facebook Live, aton ka nga Facebook page. Sa K5 News FM Kalibo 94.5. Like, i-follow aton daywag ka mga Facebook pages para updated ka mo kung pila na aton ka mga preska ag bag-o nga mga balita. Good morning sa mga mangunguma sa kabukiran. Manging isda sa mga katangkihan kasubaan. Aton nga mga bukas na nga restaurant sa makaroon ka nga pangurason. Sa mga kusinero, kusinera, may niya pagpamati, kinyo tanan-tanan, ha? Nasa may shopping center, may niya pag-monitor. Ag likewise, siyempre sa Jassy Catering and Services. Kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff na, may niya pagpamati, kinyo tanan-tanan. Nasa may CL Listansya, sa mga gwapo, ag mga gwapang mga cashier. Kaya nag-duty na sa makaroon ka nga pangurason, may niya pagpamati. Aga siyempre sa mga nagatutok man mga ka-K5. Ikara sa may Pastrana Ubos na kay Daddy Harley, good morning. Ikara sa may Part 8 Daya karang crossing binturan sa kay Madam Jean Yap. At may pagmonitor, ha. Aga na kay Nanay Merly, ah, gapamati man. The same time, nagatutok man magkaroon nga pangurason. Aton nga mga suki, ikara mga K5 sa may Part 8 Daya karang kumasaykal yung terminal ba di kadao anang tricycle inabakay tagalibakon makaroon sa Shopee na gulumakon order ay yan ang nga speaker nga pwede i-clip mo sa kilid kay imong nga motor basta metal nga pwede mo makadukot mait mamakon magamatibay mas kung tara kano eh monitor sa K5. Good morning lang kay manong driver to kina. Ag sa kotob, mga K5, kumabutan ka ton niya signal, makaroon niya law, ita Webes. Welcome on sa ton karang Thursday edition. Ita ton niya palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito ra sa ton niya pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Kaya kita sa ton niya mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. O ginapahayag mga ka-K5, may kantanan sa daya kara nga pagtutok naton, pagtauta it daya kara man nga oras kurayang ra nga natabo mga ka-K5 nga pagpatay sa 19 anyos nga babayi ko tinalikdan niya Domingo. So ginatutukan taray nga nga kaso, aero pamilya Narse, kahapon, nag-process ko anda nga mga dapat iproseso nga mga dokumento. Ag, siyempre, rosang bilog ka na sa ginaproblema, rung mga masobra 200,000 pesos nga bill nanda sa Sangka Private Hospital, ay pilang usupunon ta malang ani man kuntay, oras malang ando pag tiner dito, ngani, bago na nadugaan tatugang mga kabuhi or victim, pero makon mo ah, 200,000, masobra 200,000 pesos, lo nang in bill. Di, masyado raya nga masakit sa pamilya. Nadugaan yun it, kung nga matuod, aron paro bagayran sa ospital, ani dapat magkuntay buligan ta sanda. No, buligan ta. Aside sa dapat itaw na itong dustisya, buligan na itong sanda financial mga K-5. Pero pamilya Narse, mabahuro pagpasyamat kay Congressman Marquez aga Governor Joanne Miraflores matapos ginagtawit bulig financial para sa bayran sa daykara nga hospital. Ito na, detalye na itong doon. Iyas ato niya pag ililiba ng mga nagkananabo kapon, ha? Ay may mga development ko na yung nga balita. Sa piyak ka nga parte sa dugang pagid naton nga mga headlines. Former Mayor Bagto Zapata, ginbuligan no pamilya 19 anyos nga biktima at pagpamuno sa Libakaw. Makaturo sa daya ka nga suspect, pagkatauan it daya ka nga reward money. Magat provide it reward money. Hindi pa masayang kung pilagid kalibo, pero at least may una nga ginaproses yun, ginatinghuan, it dating alkalde nga mapatungan baga it bounty o ugo, kurang nga nga kung ano, suspect na may kahimuan sa pagpatay kay Bea. No? Wala, balikan tamanday, makamanumano naton magkanang agahon si former SB member, former mayor, it Banwang Libakaw, Bagto Zapata, standby. Samtang sa piyak ka ng aparte, Libakaw PNP, may ginatutukan yon mga ka-K5 nga anggulo sa pagbuno patay sa 19 anyos nga biktima. Ano bagaro sa likod ko anagin man nga nga kamatayon? Sandang daywag ang bagara rito sa crime scene, no? Or lugar ko sinatabo ro pagpamuno? O kon may mga kaibahan pabagasanda? Yan, yung mga dapat tutukan pagid naton. Aton doon na iplastar hindi na sa aton nga pag ililiba. Tantang sa piyak ka nga parte, mga biktima at pagpamuno sa day ka nga BGMP. O kung tinalikdan man nga itong dinomingo, pagkatawaan it day ka nga bulig pinansyal, suno man sa BGMP Region 6. Pero sa bilog mga K5 yas sa private, gindesideran it pamilya nga isaylo sa private because, kamumanabi matod, pamilya nyo, mamutang sa critical man nga kondisyon, eh, makumura igo, baga, I speak kay no, kinilid imaw, hagos ya puso naman do, baga to ko biktima, ay, I speak, mahaba-haba ro, I speak kay. So, gindesider tananda, after nga daghon sa provincial hospital, man sa agang-agang gini, sa ibang kamong ko provincial hospital ta, kapingkon mga naghihingalot ring pasyente, wataron. So, gin-decide nanda, nag-decider sanda, nag-decide of family, ay lipat rin sa private hospital. O, tayo makaroon, sarang na nga manuguwa, kaso nga ni, may mga bayaran na nakasarangan, dubil. Kapag sanat dahil ka nga bulig man sa taga BGMP, kung ano rin pwedeng ikabulig, mga K5. Samtang sa piyak ka nga parte sa Balita Nasional, Senador Marco Leta, wait pneumonia, suno sa PGA. Yung mga sakit, ako, iba kita kung politiko ng mga sakit, no? Kung pobre, dahon-dahon yang, or gagaan mo to it pansit-pansit, gagaan mo to rito, gagaan mo it mga ano pa yung tawag na kalako iba, oh? Malunggay, gagaan mo dahot bayawas, o para nga hindi ma-infeksyon, ugasan mo to linaga nga bayawas. Medyo manami matani rin, siyempre herbal taimaw. Ay sa pobre, makatun nga nga di nga ni hagos ka baka itas ang katablitas nga vitamins. Pero mga politiko, ano, mag mga sakit, kabisa niya ni what sakit, tayo gina wheelchair nga ni Japon. set what pneumonia hay ginapatsikid kung may pneumonia o kung wa. Grabe ta naman nga sitwasyon natin sa Pilipinas nga naman.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
1: Kampiyon K5 News FM.
0: Ito na daton nga mga headlines. Katawan nito oras aton nga pag ililiba magkarangan lawit Webes. Magka-check it at dugang nga mga reports eh. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby? Una sanda nga mga areas of responsibility kalibo PNP. Magka-check dugang sa pila naton ka mga PNP stations eh. Agbalita sa aton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangunason eh. Mga kakipaybe.
1: Puro de los polos.
0: Sa aton ka nga pag ililiba, oy, pangapianay ka mo sa mga wa pa rin na kabangon. May dapat kape gid ka mon every morning. E paano man ang K5 na? E di ta kami nga ragid ka pangapi. Ay suno sa amon nga doktor. Ay manay, good layon nga mag-take it kape nga ra. Kasi basi kung mag... kung magahon, lala ra amon nga diabetes. Ay kung depende, matang kape kung yung imnon, matang kape nga ra, puro sugar, puro chemical. Nga hagos nagatao it halit sinyong ikayong gawas. Gapalala kayong bagatian diabetes. Di ba? Pero kung yung giniinom is herbal coffee, may herbal coffee man ay. Yes, may una. Mabakay ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ay una ron do mga herbal coffee. DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, at DTX Premium Coffee, mga kakipaybe. Naman it mahambay na ton nga daya is herbal coffee. Dahil nga ni, mismo man nga mga doktor tayo sa klan, isan na ro mahilig mag-inom ka ra, no? Gini-endorso pa nilanda. Nambay man ang healthy coffee because... Una, makita mo man sa packaging itay ka ng kape, white kunano nga mga halong kemikal. What halong sugar nga makapalala sing bagatian diabetes. Anang sangkap, herbal eh, no? Ang palaya nga may charantin. Nga sa daton, basiman sa mga eksperto, ang charantin nagabulig tapna sa halimbawa may diabetes ka. Kung uwa pa man, mabuligan ka ni charantin. Plus, may una pa nga chia seeds. Pero chia seeds, maliban sa ginapanamit na rosabor at kape, rung chia seeds, kaya na nga mapaniwang ikaw, yes. Na-detoxify ka na. Nilubot ang bagon ko chia seeds kasi ginaburn na rung mga extra fats sa inyo ka rin agawas. Pero paborito ang kape ni Pari Kenneth, yuhin nyo igtanlok. Tamuraan ang agawas, maong kadumdum ko at imot makay kay Gabo. It's si Gabo, banga rin ni Coco Martin. Kasi mauron, tama ko na nangawas yun. Ay natutunaw rung mga tambok. Sabayan mo't ehersisyo, DTX coffee mix siya pa. Tanawo kung di ka paghapon magniwang. Ano eh, di ba? Plus DSE pagit or desugard sugarcane extract powder. Pero mapait nga parte tubongin butang sa DTX coffee mix para nga mas makatabang gid sa may mga bagatian nga diabetes. Ani kapita sa gahon ang sapon sa mga nagatrabaho rin na, no? Ga-opisina, bit-bit ka mo na mayroon imnon sa opisina. DTX coffee mix, may kapi ka na. Naka-detox ka pa. Alas 6:50 na raton nga oras. Dayang gid ay tanawon taro daga ni Chempo magarang adlaw ito Webes kung ano kung mamangin mainuganon kita. E daw, di ba kahapon may daywa ka mga low pressure ginabantayan no pag-asa. Pero datong atong dating bagyong Diyos igumwa nangin low pressure. E kaso wow taro nga hindi taro mag-ipiktukin sa aton sa Pilipinas. Tapos may sambilog ka ng low pressure nga madyawa man nga ni chance nga mangin bagyo. Pero magadaga kunot pag-ugan sa northern nga part at Luzon. E kung nag-uusahon baga to kung uwa. Ak aton nga part at Western Visayas, kamusta raton nga Chimpo? Ha? Ara na partner si Ma'am Lian Loreto, no? I-check naton. Sa aton ka lang linyada, si Ma'am Lian Loreto, no? Sa dayagan itay ka lang at Chempo, magkarangadlaw nga Webes. Importante lang pasayran naton, especially kung mga mangunguma, ay nag-ugan, abi ko ng taliwan nga mga inadlaw, pati tracer, sanda, gatortol. Makaroon, manami kong mga masilak, gatortol ka. Kaya na yun, ispakalinya si Ma'am Lian Loreto. Ma'am, kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
3: Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, July 16, 2026. Ngayong araw, wala po tayong minomonitor na bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, wala po tayo halos masyadong mga kaulapan dahil mahina din po yung ating habagat. Ngayong araw nga, ang habagat natin ay nakakaapekto lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. In the next 4 to 5 days, wala naman po tayong inaasahan na mamumuo na bagong sama ng panahon at over the weekend po, mas inaasahan po natin na itong habagat ay mas lalakas na at makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Para naman po sa pagtayaan ng ating panahon ngayong araw, buong Luzon po makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Di ba na lamang po sa mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po yung maximum temperature dito po sa Maytogegeraw between 26 to 38 degrees Celsius. Sa Maylawag naman 26 to 32 and dito sa Maylegazpi 25 to 34 degrees Celsius. Matataas po yung ating mga temperatura kaya sana po yung maghanda po yung ating mga kababayan ng mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Dito naman po sa Baguio 17 to 25, Metro Manila 24 to 33 at sa Maytagaytay 22 to 30 degrees Celsius. Sa halos buong Palawan, Visayas and Mindanao nga, inaasahan din po natin, no, generally fair weather conditions po tayo even in the next 2 days. At ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas din po na ating nakikita, possible po hanggang 33 degrees Celsius sa May Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu, Zamboanga, maging sa May Tacloban. Hanggang 32 degrees Celsius naman po yung ating maximum temperature dito naman sa May Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City at sa May Davao City. So, kung mayroon man po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Kaya always po, i-check natin ang ating website panahon.gov.ph kung saan po natin pinopost yung ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning, so malaya naman po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman mamayang 6:29 p.m. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Si Kaping Makamtan ang kaalaman. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News
0: FM. Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Ita PAGASA DOST. So ito ay may gale warning. So meaning laton niya kasubaan. Aton nga kadagatan, I mean, bukon it masyadong nga mabagod, no? Nga nitsambara kung mga mangingisda man aton, nga makapagawod, no? Kung makapangita man matuon. Eh, sa iba na itong lisod ko pagpangita, pagpangisda, no? Eh, napundura sa natpilang adlaw sa lainit siyempo, dagan inday nga ito, gabagat. So, ito what, gale warning, makapangisda na sanda. Gabarato, ginman man isda siguro, ah. Magawa matkain ginit siyempo, makaroon. May mga banwa nga uganon sa hapon, mga K5, pero hindi ganun kapaskogin nga mag-resulta sa pagbaha. Alright? Alas 55 gondo oras. Aga sa ton ka na nga pagbalik-balikan tatanan na ton nga maging pang-headlines sila nga mga balita. Matapos siya, mga importante nga mga pahanomdom. Stand by!
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
5: So makadto na to sa extra benefits ng D3Bio.
6: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3Bio, gitawag ni your extra immune system. Na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
6: Doon matumato na lang siya, Blanco.
5: Tumato na siya. Extra standby, no?
6: Oo. Oh.
5: Kaya siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kaya nga nubuoing mo immune system.
6: Amunin ka nami kung nakainom ka D3Bio. Sa nguna, Sir Boy, permi na ito, ipastrong na imo immune system. Why not take D3Bio to have your second immune system?
5: Wow!
6: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, Sir Boy. No? Permi na ito, ginabalik-balik, nga ang D3Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3Bio tanan nga kagaw ma virus man ma bacteria patyon ni D3Bio. Okay, siyempre Sir Boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw. Adlaw-adlaw gasulod ang virus. Dapat adlaw-adlaw man ta inom D3Bio.
5: Exactly.
6: Amo nang pinaka importante. Pero way ka kabalo nga ang D3Bio Sir Boy is also anti-protozoa.
5: Uy, manugayon da.
6: Manugaya. Mga ginikanan nga may mga kabataan. Amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang nigatambok, nga ni sustansyado pa lang sa balati anon man. Basit, may gapuyo da sa sulod, mm-hmm. paimnay nyo kabataan sa ano, sang ditribayo para mapatay na sila, para wala kompetensyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilangat yan, sa ilangat tinai. Amo na ka importante ha, kung pala inom ka ditribayo, hindi lang nga patyon yang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, Sir Boy.
7: Ang inyo na Candida albicans kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pagi kumaeksima ka.
5: Ay, kay budlay na budlay.
7: Diyos ko, katul-katul na Sir Boy, kakatulog akong gabi. Imagine na bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kakabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
5: Kagway niya bulong, no?
7: Ang nami sa ditribayo, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
5: Correct.
7: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na isang ditribayo, kanami.
5: Kanami.
7: Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
6: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang ditribayo.
5: Oh, grabe kay
8: Pictibo. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats,
7: magabot ka. Ang topical ability sang D3Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Oh! Intra mo na na ang ginatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
6: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dodge. Dodge sa mga vaginal dodge.
5: Pwede.
6: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
9: Uy, kabalo ha. Basi fungal na.
6: Oo, pwede mo yan. Ipahid na.
5: Yes, infection na.
7: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang? Ginaputangin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sa sapat, nangabi. Ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3Bio, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kayo, may mga dalitan kisa nga mga sapat-sapat, mabatuan sa ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sa D3Bio.
6: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
7: ay, importante giniya.
6: Importante giniya.
5: Before magpa-vaccine.
6: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least three days sa D3Bio.
7: Correct.
6: During or after nga mabaksin ka na, inom ka man.
7: Was.
6: At least two days, every 8 hours.
5: Oh, before
6: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
1: D3Bio with Visio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagats, magabot ka.
1: D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas sa mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
3: Alas 7, impunto gon, daton ng oras, mga ka-K5. Balik kita sa aton ka nga programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman, K5, Leonard Viray. Nilanggit, no, before naton talakayon, dahil nga ng update sa natabo nga pagpamuno na sa Libakaw, no? Nilanggit, ay may aton nga bisita ya sa broadcast center, taga Libakaw man, no, Sandara, ag taga Barangay Guadalupe, sa Banwa it Libakaw, mga K5. Gapangayo sa natay karang ayuda, no, financial nga bulig,

0: kita nagabuligan no sa simpleng amount ita day ka nga kwarta sugpuno naton gabaho nga nagabahor ni mga pwede ta ikabulig sa pamilya man yarang nagakinangan ita pinansyal no mga K5 yan sa aton nga broadcast center si nanay pakiyapit yapin tayo inyong nga kwan sa mikropono nay no imo nga pangagan nay pakiyapit nay sa mikropono ayan
1: Merna Tornino si Mato Season
0: oo taga barangay
1: Guadalupe
0: oo tapos si Manong
2: Jimmy Season
0: Manghod
2: ito niya
0: pasinte oo si nanay ito unahon siguro sir ha nay pakistorya be rimong unga paano nadagara sa ospital ano natabo
1: nadisgrasya ko no imaw sa Borwanga pero wat amon o nahi itut amon sa barrio.
0: Sa microphone ay, oo.
1: Itut kami sa barrio wat ako kasayod karon.
0: Oo.
1: Do gin sugiran man lang kami pagkaagalot at Lunes nga iyagot agali imaw sa ospital.
0: O last month pa tanga to man.
1: Mm-mm.
0: Okay. So nadisgrasya imaw ag ano ra anat karang natabo self accident or nakabangga.
1: Oo, nakabangga.
0: Nakabangga, imaw. Oo. Apat na siyempre, aksidente na, watabi ginahong daron.
1: Ngayon.
0: O, siguro sa kwan matana, sa trabaho, sa gaoy, kung ano man reason. So, gindaga imaw iya sa kalibo sa hospital? Or may gindaghan pa ito sa ibang
1: kwan? Oo, sa kwan. Provincial akunta ron, sir, gindaga ka. So, nagbalibad sanda ito nga white bakanting ICU, ag imaw hay critical.
0: Ay, okay. So, that time agali sa pagka-aksidente na, critical agira nga kondisyon bangod sa lastro so dapat i-ICU ta so wat bakante sa ospital probinsyal nato ni segmento punuan nag-decide ka mo nga daghon si in nga ospital
1: ito lang hay wa mat bakante sa iba
0: oo
1: nga ICU
0: hay pero abong ospital yung inagtunan pa
1: sa ano baga St. Gab
0: oo tapos
1: hay nagbalibad man sanda ito hay wa man it bakanting ICU
0: oo
1: tapos ito sa Asia Pacific may bakante hay ito ang gid lang ron
0: oo okay tapos anong buga na gid imo rito na confined?
1: June 14.
0: Okay. So nag 1 month yung gali ko lang last day nga ra.
1: Mm-mm.
0: Okay. Te ano ro mga ginkwa na agyan it pasyente. Anang nga lastro si inta?
1: Wa ta konta imo it sama diya sa gawas wa at
0: mga bali wa man.
1: Intut ang gali sa anang tinai may nagisi ko no.
0: Oo.
1: Ang dudugo bagahin nagkalat yun sa sugo.
0: Ay, ngani, internal bleeding.
1: Oo, nga ni dapat inopirahan gid lagi.
0: Ay, oo, ay matod. Ay, basi dudugo nga ito kung sinpahiad to, mag-complication sa gawas, so maun nga need gagi maopirahan. So, okay, imaw naopirahan man yagi imaw?
1: No, naopirahan mat ah.
0: Pero nagtiner it mabuhay sa ICU?
1: Daywang adlaw, ag daywang gabi eh.
0: Okay. So, sa ICU, unconscious imo kan tugog ta imaw
1: oo wa taron imaw kapan oh.
0: So pilang adlaw imaw ag nabugtawan
1: medyo pagkaaga siguro ang pagka ano nga ni ngaron pagkaaga ay pinasairan yon kami into sa baryo ay kibot man doon kami
0: so gin siyempre may edad yon ikaw budlay ma tod basi kunano pa matabo man kimo kaping unga nimo raya ay pangpila nimo unga
1: panganay sir.
0: Panganay. O, siyempre, mas lisod nga din masairan ni mo na natabo. Pero at least, pagkapahisayad ki mo, normal nga nakibot ka. Ag maroon nga madto kariya sa hospital. Naoperahan yung tagali man. Mao.
1: No, unagot ay mao sa ICU karon.
0: Okay. Sir, ikaw git aron nagkuhan ka na? Nagbantay rito? Nag-aasikaso?
2: Bugos-bugos kami, sir. Sir. Una man ang
0: sa microphone, sir.
2: Una man ang asawa, sir.
0: Oo.
2: Akon nga hipag.
0: Oo.
2: Una man nga alalay. Ay sinanay, hindi man makapirmamente kasi bawal man niya magpinugaw.
0: Oh, tama ay may edad man.
2: Ako, may trabaho mat ako sa Libakaw kaya bus-bus lang kami kung sinoro bakante.
0: Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. So sa inyong bill, may daga ka muna kan. Kung pila ro is inyong bill makaron. Dingan okay. Partial aron or kanyo taron?
2: Pero amon nga ra sir hay partial pa yang ra kasi
0: oo. Oh, oh.
2: Bago sanda magtawid final nga bill hay gaguwaon kita.
0: Oh, discharge ta gid.
2: Baliro amon nga partial makaraser hay 543,000.
0: Thousand.
2: Oo.
0: 543,000. Daya gali si Manong nimo. Daya imaw sa ospital. So daturo sa yat agali gin kwanta. Para mabuuro dugo ang to sa sud nga nagkalhit. So doon agi sa patanaw biya ko nay saan nga kwanay kung mga pilat sa operation agi makita biryan sa mga ka K5 natong gapamati ah. Sa kwartot agagi hay 60,000 gabit agi matod do bagayran and then sa mga miscellaneous 137,000

0: medical supply 73,000. Ag tatlo ka doktor karakana ro nagbuyot. Tatlo ka doktor. So siyempre ro doktor ay sa man to mamahagi do anda kon nga professional fee. So suma total mga K5 umabot gid imaw it 543,522 no pesos ro grand total nanda pero ray nga is initial pa, para
1: dayon yo ron sir hey, bali nakabawas ta karon ro gin pangayo namong bullet
0: 76
1: sa PCSO
0: sa talanta mga opisina gobyerno PhilHealth may kwanyan da may kaltasyon sa PhilHealth raw pa may kaltasyon then 76,000 din yung gin do kaltasyon.
1: Doyan niyo rin niya 76,000, sir. Hey, bati ko sa ang hipag. Hambag itang hipag. Hey, doyan do mga ginbakay namon nga mga buong sa sugod.
0: Hmm, okay. Oo. So,
1: cash.
0: Cash, oo. So, 543 patangan rin yung bayaran mo karoon.
1: 543,000
0: pesos. So, buto naman 500,000 tagita. Ruan ng bill gali nga ra, no? Sa ton nga private hospital. Sige. Nay, imo abi nga panawagan sa mga nagapamati makaon sa Libakaw sa mga nagatutok man niya sa K5 News FM Kalibo kandon katukon ta sanda para nga makatao ita bulig isa iba naton kita nga maklanon mabinuligon gid no sa mga maurang nga klase it problema yung panawagan na binay
2: sa mga igbata namon ag sa mga kapamilya ay kun mag-uoy kamo kay Jason ay inyo nga kami nga bulig-buligan para gang makagawa imaw. Doon nga, sir.
0: Okay naman imaw, sir. Doon nga nakakatikang, nakakabangon yung tagid imaw.
1: Oh,
0: sir. Oh. As in, yung tagid imaw?
1: Pero landahan pa yan.
0: Landahan. Hindi pagid fully healed tagid imaw, no? Pero at least gamat-amat imaw. Meaning, mabaskog na ng kwan eh. Fighting spirit ay sa operation pa yan. Di ba? Kung amat, di ba? Di nakabugtaw, no? Imaw nakabugtaw. Nagabato imaw. So, makaroon ay hutot man nga may saklay nakakatikang matakit pa paano
1: may tungkod imaw
0: anong hindi kanara tag mga hindi ta
1: it saklay sir
0: mo kan imaw gang tag baston niya tagid
1: oh baston niya
0: okay so hindi manggalit mo totally kung gid nay wa manggalit bali matud ang sike
1: may binder man imaw
0: oo so din malisod abi siyempre gahugag ka ang hindi pagid mayadro ninarito sa sugod pag opera ay magmayad okay man lang pamatikan makahugag man gid mo mayad may mga unga ra imaw.
1: Daywa, sir.
0: Daywa, kay kaguoy man. Pila nga ito edad? Ga eskwela pa sa high school?
1: Ga 15 siguro ro panganay. Aga 12 siguro ro.
0: Oo. May asawa imaw? Singa obra man?
1: Anang, may asawa imaw? Anang trabaho malangit asawa na? Una malang sa public market. Ga bantay-bantay it. Mga baligya. Mga
0: baligya.
1: Sinilas.
0: Oo, oh, oo. Oh.
1: Gambong. May amo man abisanda, sir?
0: Ah, hindi ana. Oh. Amot aga tawong galing mo gabantay.
1: Oh, oh.
0: Okay, okay. Sige. Ikaw man sir bilang igmanghon sir panawagan ni mo eh. Simpe may mga kung kita mabinuan nga tagipusoon man makarang may mga kung kita una Kimuro GCash account no iti imong igmanghod. Iyawag biya to mga ka K5 may GCash account. Sinda naton it bulig raya no. Bisan kumpormi ang gidrina nga bulig sa aton nga lang kapwa aklanon. Send kamo it pilang amount yang masugpo naton gabaho nga gabaho ron nga ikabulig ta sa pamilya season nga ra imo ka na ba sir? Oo.
1: So man ga pangayo gid kami it bulig no sa mga gusto pa magbulig kamon sa nakakilala barkada amigo mga kaparintihan waon gid kami it kung gabi kami choice.
0: Mm-mm.
1: Kaya iya kami nagapit sa K5 para magpaabot. Makapangayo kami itbulig bisan sa guwa it Pilipinas kung may mga nakakilala kamon maguguyon man. Ga pangayo gid kami itbulig sa makarang nga panahon kinahanglan gid namon do bulig financial ag number 1 do pangamuyo.
0: Mm-mm. Okay.
1: Yan lang sir.
0: GCash number sir sa mga naila sa mga naila mag-send dahil anang GCash number anang kan anay no anang ngagan sir it GCash anang account name.
1: Aro GCash number ni Otol diretso mismo kay sa pasyente.
0: Oo.
1: Otol Jason Season.
0: Oo. Jason Season J A Y S O N Season S I S O N. No, parang da nga account name Jason Season number, sir?
1: Sa GCash number nga 0995-740-8790.
0: Pakiuman ano, sir, ilista ko yan, sir. Kung magawag-gawag na kong Jason
1: GCash number.
0: Jason Season. Okay, number, sir?
1: 0995-740-8790.
0: 0995-740-8790. Okay, sige, daya. Agad yung wag-wago na confirm time to time. Agad, Rutawo, makasend yang. Kamu, mga K5, mga kapamati, please send yang pila nga amount. Buli ka na ito, no, pamilya season nga, ay gakinangan, ay 500,000 ro bill, kuanda nga rang igbanghod, no, sa mismong Asia Pacific Hospital. Kabay pa mabuli ka na ito. Agsa, dahil ka rang, panaton baga, no, mga kigmanghurang nga pamati, abroad, please, mag-provide kami bulig para mabuligan tatong kababayan nila, no, mga kakipay. Sige. Wa kamot panawan gid nga ibang nga kuan man. Nga kuan. May i-try naton ay si ma-interview ko agan-angan 7:30 si former mayor Bagto Zapata. Tibat tagali ba ko man kamo, no? Oy, kuan naton doon, ipatry ang nito basi may pagbulig center imo ito sa anda sa Libakaw basi kon may dugang nga bulig ang.
1: Bali nakaadton man, sir, nakaadton man ito
0: sa pagbulig center.
1: Oo.
0: Sa anda rito nga opisina ni governor, Joen, na magin provide nga bulig.
1: Oo.
0: Nga kaltas sa hospital.
1: Iya sa province.
0: Oo, sa province. Sige, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Ma'am, may masi may dugang pa kamo.
1: Gapasalamat gid kami itabo sa mga nagbulig gon kato. Wa kami mahambay kundi bahala lang ro Ginoo magbalik kinyo. Salamat gid niya abo.
0: Sige sir. Thank you gid sa pamilya man season, no. Anay sa mga nagapamati nga may una nga sobra, buligan naton do pamilya season. Again ro GCash number nanda. Account name is Jason Season. Direct mismo nga masend ito sa pasyente, no? Ito man na ng asawa bantay sa number nga 0995-740-8790. Tama, sir? Okay, sige. Send kamot ayuda, bisan kung pila lang rin. Again, 0995-740-8790, no? Mga kakipaib. Sige. Sige, sir. Thank you again, sir, sa oras man yung pagpamasyariya sa K5 News FM Kalibo. So, dato mga K5, ha? Ato niya kababayan, gakinangan itay karangabulig, makarangatsimpo, no? Sa iba naton, gakalisod. Basta gabuligan, maugan ro problema nga masolusyonan, mga K5.
3: Puro de los Pueblos!
0: Sige na. Alas 7:15, gon, daton karang oras, mga K5, good morning anay sa mga listeners naton nga nagapamati, no, makaron nga agahon. K5 una kay bro Arnel Ascoraga monitor, kay Ma'am Tesi Sukgang, thank you gid sa pagmonitor man iya sa aton karang programa.
3: Puro de los Pueblos.
0: Well, sa aton nga pagpadayon, datoro panawagan, ha, nga nag-adto gid sanda iya sa broadcast center at K5 News FM Kalibo para nga maka pangayo itabulig, no? Kita gapati man kita nga kamong gapabati, may susubra man doon una nga pwede naton ika bulig kanda, no? May kapamangkot ano man na ro GCash number. Wala na nga GCash number sa umana, 0995-740-8790. Jason Season, no? Again, 0995-740-8790, mga kakipay.
3: Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
0: Sa aton ka nga paga padayon, sa aton nga paga ililiba, may manawagan pagid, dalang gid anay, ha? Si Chief Popoy Melgarejo, may mga panawagan parte sa senior citizen. Ay gapinamati man si Chief Popoy nga raya sa aton nga programa. Ay may panawagan imaw sa mga nagapamati nga senior citizen, especially iya sa aton sa Kalibo, no? Ay may gusto imong ipabot manami nga balita parte sa mga uayuda ko mga senior citizen. Dalang gid yon specially niya si Chief Popoy Melgarejo. Chief Popoy, live kita sa K5 Kalibo. Good morning.
4: If you would like to resume service.
0: Dalang gid. Bayit ro sumabat. Dalang gid na ya. aton ni balikan si Chief Popoy. Iyata siguro kita magi sa line number 50. Ayan, mahuwa-haba ng linya. Try naton sa aton nga pag ililiba makaroon nga law it Webes. Good morning ha sa mga nagapamatik una-una sa Libacaw Public Market, sa mga vendors nga nagatutok kasi ni Gabong mana K5 Dard Rocky 5 kalibo iya. Gahugat kami update sa natabo nga kaso it pagbuno sa dalaga nga to. O sige, dalanggit ka mo. May mga development, may pahayag ro police remis mong hepe it daya karang Libacaw PNP, no? Ag may aton nga development party sa ginatawag karong investigation. Agropamilya it daya karang biktima pamilya Narse ay ginibanto kahapon ni former mayor Bagto Zapata nga makapangayot ayuda sa mga opisina at gobyerno, no? Ay daya tagidro sa masakit sa pamilya. Namatyan kaon matuod ara paro dapat gid ka si kasuhon, dapat bayran. Hambal ko nga ni again sa mga maurang problema, buhuligan, maugan doon eh. Ay nakita ko rayang arang dating mayor during nga sitwasyon ko pamilya ag apisar nga wa sa posisyon mga K5 ay nagapit do ibang pamilya Narse, Apolinario, una sa anang residensya na basikon pwede sanda dapiton rito sa opisina ni Governor ay nakikita binanda sa post ni former Mayor Bagto Zapata nga una, no, magapit sa opisina ni Gov. At huwag man mag-isip at kung nano-nano pa, magduwang isip, dilapit rito. Kay, hindi ang kay Governor Joen, kundi sa opisina ni Congressman Papa Jess Marquez. Ay, may mga kwan man, may mga ginpromesa nga bulig para kanda sa pamilya. Yan ay balikan ta si Chief Popoy sa mga balita parte sa senior citizen niya sa Kalibo. Chief Popoy, good morning!
5: Well, good morning kay Pai. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
5: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Barangay Poblasyon at mga senior citizen natin yung nagrabato nga dapat sa pension nga mag-submit yung sanda ito ng bilo, nga photocopy ko andang national ID ano man naman ko kay Pablo Olina no, nga ng national ID ito bukot andang senior citizen sa ID ay doon pero kinangan makuha sa PLI kay Wanda ta national ID nga may photocopy with three signatures no at may andang contact number ng ibutang. Aganda makapagdalon niya sa opisina, anytime of the day makang-adlaw, hasta na sa day niya next week, sa Huwibis ito sa next week, agad dahil mo mapahaong lagi, maganda mga dokumento na isabit mo sa day nga sa SWA, agad sa pag-cater ka na sa pag-abuto ng kuya sa April 30, alas 8:30,
0: July.
5: July 30, July 30 sa 2026 no, under Rato Binyo, ito sa doing a Blizzard Cabernet Court, ito sa social media, itagahon ang sayamang ito sa umsi. Ang gani ay muna pangabay sanda, nga makaroon na mag-submit yung sanda, ito ang national ID sa tayatapan nato ni sa itong sida sa barangay poblasyon. No? At usang bilag kay Five Dinner dahil ato na panawagan pag-aid at ato ng mga atong octogenarian at nonegarian nga bakong man-pay out sa dahil po abuton nga July 31 kaya handa ka rin nga pay out ay paghahiwato na sa Tieti Anton sa hindi ka na sa diskusyon ng magma kasi may Castillo kasi may akas ya
0: yes
5: gaping mandat doon nga Fiscal Center o gaping mandat senior citizens doon nga Fiscal Center nga building ay nasa na pag-payoutan na ato lamang sanday kay Five Linars niya sa opisina anytime of the day man kasi makang adlaw ang good amon man sandang dayang matawan ito yung mga information kung ano mga requisitos o gano'n pa mga papilis sa nang kay Paong pagdalo sa payout dahil nga mga ginarian kay Five Linars ang mga ginarian ay kanta kasumitar na ko last year kasi 1925, nandiyan yung mga nag-edad 80, 85, 90, 95. Ay, no, wabi, ito tabi sa ako na file doon. Ano, yan tabi ako sa liwan mo, ito sa suit piscina, ano, doon niya ako na file, ako hindi ko mabasa, ano, ano, ano, mga nga yan. Mapansin ko, bilog, gabi sa daray, pero dato, nakapal, nakipal din, nandiyan yung, ko last year, ay mag-alto sanda, kung dyan na pag-intend, ay qualified sanda, makipagkita, ay amang sanda, ako yung sa piscina, gumatawang sanda, ito yung,
0: update
5: information kung ano ba dokumento nga kagapayo mo na para sa PL. Doon niya mangkipan doon na dahil siya po gini siya matimo ag abiyabi si Kipay o tatanong niya mga oras na huwag ka mo katakas sa pagbulig ka mo mga senior citizen o gini siya matipan doon na dahil gabi sa Kipay doon FM ag abiyabi si Kipay.
0: Okay, sige. Thank you so much kay si Popoy Melgarejo, no? Residente taton nga mga senior citizen iya sa poblasyon Banwait na ikan nga kalibo mga kakipaybe.
3: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga pag ililiba 7.23 on daton nga oras, standby ka mo ha. Ay sa aton ka nga pag balik i-plaster naton do development, no? Ko rayang rang pagpatay sa 19 anyos nga babae. Unahon naton do importante sa tanan o pagbulig, pagbuligan. Ag nalipay kita nga may una nga nag-provide it bulig, the same time nagahugag ro kaso. No? Nagahugag ro kaso. Pag hinambay nato nagahugag, may mga ginahimo ngon nga tikang raton ka ng otoridad. Especially ro investigator agro hepe it libako PNP. Para nga malatag ro matutuod nga natabo sa day kada nga babae, no? Ag ako nagasaligman nga kabay pa nga sa mga pilangara nga inadlaw, may unang gid kita nga makabig naton mabahol nga development ko kaso, no? Naginaugat-ugat naton doon yung mabahol-bahol nga balita mga K5. Alright? Ngani sa pagbalik ta ilatag taroy nga mga updates ag kung ano pagidro ng kananabo to kahapon, hamba ko nga ni, masako ang kita man kahapon ay may nakita nga nga itong bangkay isang ka 23 anyos, nga wow nga naman to foul play, in short, ay pati mo ng pamilya, nga naturo na ulo dahilan kung anong kamatayon. So ito kita kahapon, sa rin nga rin flash report, sa rin nga balita, ay kahapon kung ta, makikita kita sa family Narce para nga maka boat dugang nga detalye, ag basi makon kung may diyahan man ito nga ma dapit sa opisina ko vice governor, no? Ay kung nadapit sa narito sa gobernador, sa congressman, ay basimakon sa opisina ni vice gov Kaliso, ay may una man niya ipabutang nga bulig. Kaso gali, daw one stop siya kung gala ng pamanaw man kapon kay bahan do former Mayor Libakaw nga si Bagto dahil gasao na natanan-tanan man galing nga maubos kita itong atong nabilin, no, nga bayaran ko pamilya Narcing. Tanang balikan itong hindi na bilog istorya sa itong pagbalik. Matapos siya, may importante. Nga paanom dom, standby!
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Bogey.
1: Mighty Six.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipiti Bogey.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.

0: TGX Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Sa mga butika. Nagkapakita ka pala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
3: Alas 7.31 ugon, daton karang oras, balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, na People's Forum sa Gyapon inyong anchorman K5, Leonard Viray. Sa aton niya pag-ililiba, paki-on partner, aton niya special communication, ay di kara ma-agin, no? Aton niya linyada makaroon with former Mayor Bagto Zapata. Bahay harat, partner, breaking news kani makaroon, no? Oh. Ay mapati ka nga kwanti mao. Gina-verify ta, may update sa NBA makaroon oi. Yo, ginabantayan naman labi naton do konsin malipat si Pari Lebron nga kun ano gid man nga kupunan mao. Okay. Yan ay di kara kita sa day nga nga update sa Libakaw, no? Maki 5. Parte sa day nga nga pag-provide it bulig gin ideyahan ag maki-update kita sa mga dugang nga detalye, no? Aton i-connect raton nga linyada makaroon. Ito direct sa mismo karang banwa. Alright? So, aton man ilatag ro mga detalye, mga K5. Okay, ara na. Na-connect na naton partner, no? Dalang giday connected naman ho eh. Ayan yan. Sige. Ara na spek alinya so former SB, former mayor at Libakaw with Sir Bagto Zapata, no? Maki 5 sa detalye ko. Imaw nag-post kapon gid ko dayong detalye may kantanan sa pag-provide ko bulig ag una man do picture kapon. Makita naton, i-slide lang daya din partner, no? I-slide lang daya nga picture nga ra. Ay kibot kita isang kalamisa sanda kapon, no? Ni Papa Jess Marquez. Ay agitagali man kahapon mo sa nang opisina. So, araro pamilya, nakikistorya ka na ano rin provide nga bulig, mga K5. I-check natin sa linyada si former Mayor Bagto Zapata. Sir, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
4: Good morning, K5 Leonard. At sa akyanong nagapagamati, yabi-yabi git sa atong kasimanwang Libakaw nun may dayad din niya agahon.
3: Paano nabot sa point kahapon, Sir Bagto, no, nga kaibahan mo sa ring ng opisina ro pamilya Narce ag si Congressman Papa Jess Marquez naggapit sa nakimo para maka pangayot bulig sa opisina ni Kong Agandigob.
4: Nakita ko sa post ko anang tiyano kay Shenshen. Nakipag-istorya imo ka akong paagi sa amon nga chat na kung pwede kami ma sanda mabuligan. Okay. E sinakon ay agtumakong kamo yat agahon agod iyangop naton maton sa atong mga kakilala ito sa ibabaw ay ruandang bill abi nga K5 high ga abot 262 no 1000 sa mission.
3: Okay.
4: Ay nagpahambag pa ano sanda nga okay man na dahon kuro mother ni Jessa tapos maistorya anay makon kita bago kita magagto ito sa magpanaw no sa kalibo kahapon. Naabot sanda na pangayon sanda singkirik nga paghugat-hugat ay may andang ging buong nga case study sa aton nga munisipyo para ikapadala pagid sa atong DSWD ay ging hugat naton pag-abot ng daya sunload may kahapon actually may orientation iya ang ging hiwat itupad no ay ging istoryahan ko paan ay sanda kamusta ro sitwasyon ton ano do mga hugag ag ging papamahaw ana ay nakita ko ro kagaoy no pumakamuga pinugaw actually nga ni ka K5 no
3: sa nanay ni kanila ko victim
4: oo Oh, ni Jessa, habang nag-drive ako kahapon, hey, nag-ano yung mouse, sir, man, na pwede ako ka-idlip. Huo, ako nang pwedeng git, ah.
3: Okay.
4: Ay, sorry, nano mo git, no, na habang ga-drive ako, na tinanaw ko sa likod sa kaming, hey, tuhog git, ay maw. Hey, naabot kami sa Kalibo, pagsaka namon sa opisina ni Kong Jess, ito pa imaw sa simbahan, ay may misa, abi, kahapon.
3: Ah, oo, sa, Diwat. Anak, Jubilee nga to, yes, sa Kalibo.
4: Jubilee.
3: Mm-mm.
4: Oo, tapos pag-abot mat ani Kong Jess, agad-agad istorya ko anay si Kong, pinatawag na yun do ginikanan, no, ag si anang atiya. Kaibahan akong karon si dating SBO Toy, una man doon imaw.
3: Oo.
4: Ay ging hat-hat, no, pamatian ni Kong Jess ko ano ro umpisa, puno kita, akong aman natabo datog, nga pamati imaw, nga pamati. Then, nagtawag imaw kay ano, sa ano, tanaw ro anang bill. Tumawag imaw sa anang staff kung may guarantee letter. Ay actually ay ging hingyo sa mission nga ging tawagan ko staff ni Kong Jess nga pagatawan it 100,000.
3: Wow.
4: Do yung GL nga paagi mabuhinan rubil nanda nga 152,000.
3: Oo.
4: 252,000 galit.
3: 200 kwanto eh, no? Ro pinaka kwangit ato 200
4: 262 yata.
3: 60 plus.
4: To 262 no?
3: Oo.
4: Oo, to 60 plus.
3: So kuan doyon nga kwan ka to paagi sa doyon nga bulig ni Kong. So minus automatic it 100,000 na to.
4: Nagpromisa pa aton nga Congressman Papa Jess nga kung mabuo do yung dahil di abi mabuo paro death certificate eh habang hindi pagin mabuhin do yung bill.
3: Okay.
4: Kung mabuo ro death certificate yon paagi sa burial assistance maoy 10 to 20k para sa kabaong.
3: 10 to 20k ma-provide pag idimaw.
4: Oh, para sa pangbayad sanda simple sa nandang ano kabaong ga ano ma-provide pag idimaw itbulig.
3: Okay.
4: So sunod dahil namon nga ano ka to? Nangawa man niya ako sa pagpamati na inamban na naan ang staffs kay Sir Lacio Guarino nga pwede man na makontakt natin si PD, istoryahon ko, kamustahon ko, kung ano ro sitwasyon, para ako man hay ma-update man kung ano yung katabo sa pagkamatay ni Jessa nga ra.
3: Ay, oo, oh, siyempre, so, First District Lacio, ron ay Juan Gidron, ay Congressman Marquez Gidron nga kung ano matod, jurisdiction, ay matod sa peace and order man nga ginatawag, maroon nga gusto nagid ma-update man parte sa investigation kapulisan.
4: Oo, doon ang naging assure sa pamilya, no, nga buligan na pagid mapadasig.
3: Okay. So, 100 yung nag-gain ito kay Kong, Jess Marquez, is 100,000 pesos nga promesa nga pang kalta sa bill from 265,000 nga ra. Ay madugang pagid it 10 to 20 pesos nga let is ahlin tara sa burial assistance, no? Rin pagid. And then, Ro PD, provincial director ta, tawganan na, makipag-istorya kung kamusta ro dagagan it kaso.
4: Yes, kay pa. Doon na nga, istorya kahapon, aging promesa na nas sa ginikanan ni Jessag ang nga tiya nga itong nagdangop.
3: Okay. So after that, siyempre, at least baho nga kantidad, nakaganhagan man sa dahil ka rin nanay, biktima nga rin, no?
4: Nagapit pagid kami kay sa atong pinalangga nga Governor Joanne Mira Flores. Ito man kami kahapon. Nagtaoman ni Mot Bulig mga 50,000.
3: So, 50,000. So sumahon naton para at least dumang kapamati, no, kasayad sanda 265,000 229 pesos abiro andang nga bill. So minus ang naging naton it 100,000. So may 165 minus naton do 50 ni Gob, so may 150 na lang. So si pagid ano man do dugang pagid ni Gob, Sir Bagto.
4: Aging sakto abi kat nag-agto kami kay Gob. Ang alangan nag-abot ro aton nga peso hatong ahead si Mars
3: Bernabe
4: kay Sir Mars.
3: Oho.
4: Oo, nag-uistorya kami per sabi si Jessa gali nga isa yang ka LCST nga students, no. Taking up sa hotel management yata anang ara. Ay nag-uistorya man kami sa iba ba nga mga ginikanan niya to nga base paagi sa in situ parang test danga ra maka-provide kita sa mga naila inha no nga mabuligan naton nga wa manit na obra pa sa makaron habang gahugat kung ano man do resulta ay atong provincial government ay may una gitang ikabulig sa atong mga LCST students.
3: Paagi sa doon yaron nga assistance it peso aklan.
4: Oh, test da imawran parang gatoon kahit matter of ilang days ra.
3: Oo.
4: Ang pag-aistoryahan pa ron ni Sir Mars no kung ano ra. Dahil Rosambilo gabi kung takarang focus ay dayang arang mga gatoon it special needs education o SNED.
3: Oo. So SNED at least ay from while waiting it kung ano ra update from the CHED, at least while nga nagahugat may andat ang pwedeng halimbawa maka-insito ta sanda suru nga ron nga specialization nga ginatawag no man jam nami ring balita alin sa peso panay
4: oo by batch imaw after don ibang batch man aton nga ano ano cater hindi ang madugaan it pagaom no iya kita ratong gabulig
3: Okay. So, aside ka ra, may mga nag-pledge pa gid kay mga like vice governor naton or other board members ta iya sa clan sa
4: oh, special. Man.
3: Oo. So,
4: sa istorya kami ni Shinshin no hay basi pa pamasyara namon sanda.
3: Oo.
4: Within this day siguro. Tapos aging ano ko pagidro ano sa PCSO basi makon makapangayot bulig
3: yes.
4: Masing kumporme
3: oh PCSO
4: sa ano pagid no oo gaano pagid kami sa may actual may nagchat mat aron mga private citizen mat nga hindi ang magibutang ng pangalan pero gabulig oh gabulig sanda para sa kay Jessa nga ra no, sandang panang pamilya
3: okay so habang na nakakon uling message na is mga nasa 65 kwa na lang 1,000 pesos noro hagos kugang doon nang get from 265 ay mga mauron nang get man do andang akwa no kinanganon para maimpasan do day nga nga private hospital so at least kabaw-baho nga bulig ra para kanda dahil halin sa magagko nga bill nag-isot nga nag-isot paagi sa pagbuligan kwa aton nga mga government officials ag si Imoron nga hugod man doon eh ikaw ro nanging tulay sa ringa nga manaming abalita sa pamilya Sir Bagto
4: doon yung akon kunta no may ginapaabot mala ko nga ano sa ato mga simanwang di bakaw noon nga maskin uwaot lang sa posisyon o hindi kunta naton amatabi ginahaluan hay nagangop mataro pamilya ag siyempre utubang ko atong masarangan ayaw man kita gid sa posisyon ginabuligan ta lang no? Kabuligan yang naton hindi kun ta
3: kasi mahaluan naman da ko isyu ko ano haluan naman anda ko isyu politika ay bulig taro ibong ra
4: oo wag dati pa maski na perde man ako makaraw gid ako man ga house adlaw man ako gid dinagan gid lang manit ga ano ga drive driver malat ang ani kara ang pakaon malat sa mga ano
3: ay kita ko ro
4: bulig gid
3: karon ambag ako nag taut information kita binandari mo nga ra nga gina-share man nga post it gobernador ta ni Governor Joanne Miraflores nga sa one aklan ba no akwan ay una may mga barangay officials ka nga ginadaga rito sa opisina na ag-approve ro mga project ay maron yung pamilya man doon itay nga nga biktima at pagpamuno ay nagkapit man doon kimo ay pisarwa ka sa posisyon dahil nga ni sa iba naton ikaw rin na ro posible mas mabasog makapenetrate sa mga mataas ng opisina at gobyerno
4: oo Dream man dahil na ano nag-uuyigid ako no sa natabo po pamilya nga ra. Doon ang nanay abi nag-istorya kami nag anang obra no makunay ang obra. Kulamat ko no nagapawod. Pero tatay na kulamat ko hay kung may mga ga-order ga-order medyo piyon ba ya manog ano itbutong. Una no lang gud lang man hay rusi ag sitwasyon gali ni Jessa nga ra. Kat naga Tony Mawit College ay medyo gaubra sa baga para naga school girl
3: school yung girl oo
4: agi mo school girl ay medyo na anuhan ba atong tagipusoon man na buligan gid gid ag amon nga ano man sa ako mga grupo man nga sa iba-ibang ahensya man nagaano na ko nga base before last night matawan git kay gayon na masaka kami to sa kanawan. Anto kami ito panda.
3: Oo. So,
4: magtaano pag kung nana pag among ikabulig.
3: May gina-finalize ka ko nung possible reward money sa pwede makabulig para mas mapadasig yung investigation, Sir Bagto?
4: Daya ron do among ginapag sunod niya mga tikang, no?
3: Oo.
4: Daya nga rin kabay pa, no? Nga, kung ano resulta ko ay Jessa nga rahay. Mabay pang mapadasig.
3: Oo.
4: Mapadasig ang matawaan gito natin ito yung positive result. Ang hustisya saan na nga pamilya.
3: Mm-hmm. Sige, sige. So, minsabi, former Mayor Bagto, sa mga nagapamati, makaroon nga una sa mismong banwet, di ba kag sa pamilya nga ra?
4: Sa nga tagapagamati, no, nabiyabigit niya sa ato niya kasimanwang libakaw noon, sa pamilya Narse, roamong pangamuyo, no, ag justisya nga makaangot gid sa nakatabo nga ra sa inyong problema makaron hay atong ikabuligan ang tawat solusyon para mapahagan-hagan man naton sitwasyon gabi-gabi gid sa pamilya ko biktima nga ra.
3: Mm-hmm. Sige. With this information, Sir Bagto Zapata, thank you man sa oras kinto sa K5 News FM Galibo. More power kimo aga good morning. Thank you gid.
4: More power man ka K5 yun.
3: Okay. Sige, si SB member dati, from SB, naging mayor. No? Eh, first SB member da, maunang mayor da yun. Kobanwa, itay ka na nga libakaw. So, madali nga chimpo, no? So, harondo update, may kantanan sa daya karang pagtot bulig sa pamilya. Eh, from 265,229 pesos and 25 centavos. Pero pinakabil lang da eh, no? Ay nahimo lang imo nga mga 65,000 hamba man ko family katon ay may mga gin pledge nga mga promesa, no? Di number ko basta gabuligan agdiin kun taman paghaluat mga isyu politika rin na maki 5 ay alin nagapit mataro pamilya sa pagpati nanda nga rindo makadapit kan narito sa ring mga opisina, no? Ti natawan, no? Ita solusyon do nga problema. Now karon kita dayon sa investigation, no? Maki 5 sa investigation yung kita, no? Ay sa bilog abi sa gapaguluman ita piniinom ko pamilya matondron ay pahikatugan ribangan iringa nga tig 1,000 3,000 5,000 ruotang hindi yun hikatugan ayhan pamatod sa pamilya narsing nga aron do nang experience an makon problema nga namatyan yon ito nga haron paro kabaho nga bayran ti normal nga tabangan gid naton dai maurundo tagipusoon ko maklanon ti aron nabuhinan kahit papaano and then karon kita ma-focus investigation ay ginahimo pa man during yaron nga mga posibleng reward money ginakwan pa baga gawsa it mga pamaagi nga ma-gather do kun pila ro maamot mo manimo to ilatag dayon kun may una gid no nga matipon and then sa investigation may update ma K5 aside nga na interview ni K5 Bridgeline Tornino si Captain Larry Vidal hepet libako PNP ginlatag na kun anon do dagan ko anang investigation. May mga una-un man nga development. Ag, I am hoping man nga mangindire-diretso ro yon para nga maabot gid ko pamilya lo ginatawag ka nga hustisya. No? Dahil again, hambar ko kahapon, no? Ro lugar kung sin ginasugid una nagatambay ro victim, mga K5, ay tagambayan man da it mga sa timprano pagaling nga oras mga mahayag-hayag riba-riba kasi kagumon gatambay man din na nagadaga ko mga tsitsirya ay una kang saksiro mga tawo nga tagauna gid sa mismong kilid ko Aklan River nga mga panimagay nga kung naman nagajaging timprano na ang kilaga yaro nga kayalit man na ro tsitsirya rin na patimaan nga ro tawo una gid nagatambay gadaga ko mga soft drinks nga ron no tsitsirya ay dahil nga nga ro approach, wapagid matod, madasok ro bagas, ay simintuhon pa ron, pero ro ibabaw, nga daw highway na imaw, dali lang gid makatupong ring tulay to sa tabok, di manamit na matod kung gajaging ka, nagatutambay ka. Ay kapinwa pat iwag, ay dindo area man nga gusto man ko tawo kay iba ko mga natawag privacy. No? Now, ako wako gapati nga sa rin nga time, ay riba nga mga classmates or barkada ni victim nagahambal man katon nga hindi gid ganon si Bea nga abi mamunot-munot yung tong isang hanon nga abi daywang sanda, no? Kundi I believe nga sa doon nga flow it istorya kakon nga para kakon man di man ako pating sa nandaywang kita. May mga kaibahan na sanda. No? Sa timprano nga oras before natabo rondaya karang ginatawag nga krimen. No? Before natabo ro krimen ay ro pagtabang sa victim mga nasa past 11 p.m. na, no? So mga nasa butang ka 7 or 8 p.m. pahanagob nga oras ba K5 may mga kaibahan tarasanda nga nagapamasyar man din na sa lugar kasi again, number nakon, kahapon, doon nga area sa makarang oras ginaadtunan, ginmataron kada hapon ag gabi ko iba nga mga gusto man din na mag-relax sa makuhani ko namat mahayag-hayag para mga taga-una man nga residente nagasaka man din aron si Babaw magpahangin-hangin ay manamit abili ka ng lugar. No? Ang kaping ko halimbawa, madya may problema ka, na nasangagang ka to sa inyo, kung anong gusto mo man ma-relax ba rin piniino, nagsaka ka rito ag pahangin-hangin, sa cellphone ka rin na abi, ag to TikTok kanina, kung ano-ano pa, abuani rin ang naga, kung man, naga walking-walking, no? Hindi ang jogging. Una ginaroon tanang matawo, mga nagpamasyar sa inyong oras. Barkada-barkada ba? Yan. Ag sa milog kong inlatag inyo kapon, kung riba gadagat mga tsutsitsirya, pupamasyar din na, riba nga ni una, gigapungko ga inom pa. That's why, gintawagan ko kahapon, ro akong migaman nga ng kapitan, itpoblasyon, kay Kapitan Ansin, no? Francine Chudusio. Ay kaso masako si Kap, ito yung mo sa Metro Manila, may mga event, tanan nga kapitan nami, ito ako sa Metro Manila, nag-attend ko event, no? Eh man, nakipayab na, dahil sige yang, makauli galing man nakita matuod, makikistorya kita kimo. Eh gusto ko ba masairan kung ano ka-active ro barangay council sa pagpatiyog ko ang mga tanod, pagparunda ba to maintain ang natawag nga peace and order. Ay di karon nga area, sa iba natin, once nga ma-identify ta nga tumpukan do tao, dapat monitor tagidron from time to time, no? Sa aton nga mga tanod nga nauna naka-assign sa rung area. Oh, kaping kon mga minority dalaghanagob gon, di ta pwede kasi may curfew kita mo. Oh, para masaway naton ba? Ay dugangan pa nga delikado, syempre wa matiwag di karon, wa mat CCTV. Hindi ta masayran kon ano pwedeng mandabo una, karon na ni minatabo tagaling nga mga pagpamuno rina. Di ba? Hindi naton pwedeng nga madaso-daso raton nga pulis karon, ay buko manon sanday ta may mga superpower nga kaya na itong ma-detect kung ano gid naman na bugid ay. Di ba? Kapag abot sa investigation, need na karoon nagnatawag yes, matuod, witness. No? Witness, gidaroon. Kung nagbasi ng polis, hindi pwede nga mandakop ka, timo to, pusasan mo, hararo, ginatsismis to nga naghimo. Hindi pwede. Ngani, hindi na itong mapadali-dali kararo investigation, mabudlay gimat arasul baron. Pero hambal ko nga, again, sa mga tao nga nakaibahan, uling nakaibahan, idaywang ra, before natabo rin nga krimen, please coordinate ka mo sa police. No? Tao ka mo statement, ag panindugan ninyo git, hindi git ka mo magpadaladaga na sa kuba ay una ro pulista nga hao magprotektar kinyo. No? Mga K5, I believe may nakasayot ka na kung ano rin natabo. Sari nyo rin mismo nga biktima mga K5. Ano balikan doon hindi na, sa ito niya pagbalik, re-interview ni K5 Regilin sa mismong hepe Itlibakaw PNP. Sa pagbalik tara, matapos siya, may importante. Nga pahanondom, standby!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
0: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
5: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
0: Katong napacheck ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
0: Kabuntag na o gabi.
5: O, nakaroon pila na may mong sugar?
0: 136 na lang akong sugar.
1: TTX 500.
6: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang mga panahon, why pa man ini nila ma tun-an ang mga synthetic drugs bulong sa taas sugar. Natun-an na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso nga amo ining atong ginpili as prime ingredient? Isa sa active compound sang DTX 500.
7: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
6: Usto. Nga ang ginpili naton, bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin alin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makitaan sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
8: DTX 500. Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog,

0: GTX 500.
1: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside, nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why, kung tigaw na ang imo insulin, as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amargoso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
2: Yawan ka kaon ang pulo.
1: Barato ba lang amargoso? Baka mahal sa amargoso?
2: Inom ka na lang dito, X500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
1: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
2: Isa sa madugan ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
1: Husto.
2: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
1: Polyphenols.
2: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
1: Husto.
2: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tawo, balatian sa kurason.
1: Sagid.
2: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart. Isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
3: Correct.
2: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya ba? Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
0: Gusto. DTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro de los Pueblos.
1: Alas 8, impunto yon, daton ka lang oras, balik kita sa aton ka lang pagyaparayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapo ninyo ka nga anchorman, K5 Leonard Viray. Sa aton nga pagyaparayon, ya, sa aton ka lang ililiba mga K5, good morning anay ha. Sa mga listeners daton nga nagapupamati, while nga nagahigop, itay ka lang abay, siyempre, mainit-init niya kape. Ag, ginasabayan it paginom it Power Duo Combination DTX 500. Ag, Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Importante nga mapabaskugra itong immune system. Nakapin makarang nga, pag-usot ng kaso, ag natsipon, ag ubo. Inom kamo DTX 500. Ginakabig nga superior antioxidant nga nagasukaw sa bagatian nga diabetes. Ginabuligan ma-regulator ng blood sugar level sa ton ka nga gawas. Ginaprevent ng mga oxidative stress ag anti-cancer pa mga kaki-5. Oh, listen pa ka mo. Diabetes, cancer, goiter, ma-maintain nga healthy na ton nga vision na tong mata. Ay kung nagaburon na tong nga mata sa bilogron sa mga sinyales nga may aton nga ginatawag diabetes. Sa so, pag once ka may diabetes ka mo, kaya na nga na mapaburon do mata. Ag take note kung once nga may diabetes, bakit ka mo, may mga iba ka mong masakit, mas nga nag-